0: Uli. Oo. O kaya naman yung maagang pakikipagrelasyon.
1: May isa ngayon sir na balita na may grupo daw na lumalaganap sa online.
0: Mm-hmm.
1: Na hinihikayat ang mga kabataan sir.
0: Oh, yun na nga.
1: Na maggrupo sa kanila. I don't know, ito ay salita lang pero medyo sa tingin natin. Pero tapos bago ka pumasok doon, may gagawin ka.
0: Mm-hmm. Parang hinga tawag dito.
1: Parang kung hazing sa...
0: Parang hazing ano.
1: Pero doon sa kanila, requirements yun.
0: Para makapasok ka. International ito eh. Alam mo, diniscuss na ito ng U.S. Government, ng U.S. na meron talagang naglalaganap na organization online.
1: Kaya lang, medyo kasi ang itong requirements ay karahasan.
0: Karahasan nga.
1: Ibig sabihin, pag nakawan mo ang magulang mo, yun ang ano.
0: Meron na nga nag-testify ka yan bagay sa TV. Itong yung bata na umiiyak.
1: Ayun, sir, sa laro pa lang yun.
0: Oh, sa laro.
1: Yun, hindi yun. Ito talaga sa grupo na.
0: Grupo na talaga ito. Oo. At maaari nga daw na yung nangyari sa Tacloban.
1: Posible nga na parang requirements daw yun.
0: Ng grupo. Oo. Kasi yun na nga, may grupo talagang naglalaganap ngayon na puro karahasan. Mm-hmm. So paano natin mapoprotektahan ang mga anak natin sa ganong klaseng mga pag-uudyok ng karahasan? No?
1: Lalo na nakukuha nila sa social media.
0: Sa social media, no? At alam mo, kailan ito? Yeah, nung isang araw ako'y dumaan doon sa puro. Ng siguro mga alas 6, alas 7 na ng gabi.
1: Gabi?
0: Oo. Nakita ako yung mga no, naka-uniforme pa. Ng mga bata. Kanya-kanyang partner.
1: Nako.
0: Mga very sweet.
1: Nako.
0: Lalong-lalo na ang lugar nila na gusto nila, itong medyo maduro-diklong na bahagi.
1: Kabisera, paghali may dingdi sa, di ba, mga prayer meeting may. Ay, ma'am, Martis, kasubanggi. Tapos may pigatod kaming member dyan sa may mga member kami pigatod dyan sa may dita.
0: Mm-mm.
1: So nagbababa kami, nag-aagi kami, digdi sa may Tamauyan, dyan
0: pag sa Dakulaon. Sa Dakulaon na, no?
1: Uy, mahiling mo dyan, sir. Pag
0: kanto-kanto rin.
1: Duman sa may parting, may mga tindahan, okay lang sa Baliwanag. Pero yun sa mga medyo pasiring na digdi sa may mga pasiring bagay sa may bugtong.
0: Mm-hmm.
1: Ba, pambihira. Kanto-kanto ang mga...
0: Minsan naka-uniforme pa. Lalo na pag may mga motor so lalaki.
1: Ay, nako. Ayun ang... Huna nindo, minsan, lalo na ngunyan, nagpupuna, umapuunang klase na naman. Ha? Kaya pag sa tuyang, siguro mas maganda na diskutiron tayo para at least makatabang man lamang kita sa tuyang mga magagurang, lalo na paresta magurang.
0: Mm-mm.
1: Kung ano ang mga dapat nagibuhon, ano, para maraman tayo maprotektantan sa tuyang mga aki laban sa karahasan, asin sa maagang pagkikipagrelasyon.
0: O sige, isa-isay natin ito, no? Unang una na dyan, sabi dyan, bumuo ng matibay na relasyon sa inyong mga anak.
1: Ayun.
0: Kung malapit ang loob ng anak sa mga magulang, mas malaki ang posibilidad na sa mga magulang sila lalapit kaysa sa ibang tao kapag may problema at may gusto silang ikwento.
1: Tama. Ang nakapaloob dapat dyan, magandang inyong, maayos ang inyong komunikasyon.
0: Dapat. Alam mo kasi, nasanay tayo na ang mga ama, lalo na ang mga ama, ay medyo distansya sa magulang.
1: Yun. Ikayatin sila na magsabi, na maging open sila sa inyo. Kaya dapat mayroong usapang pamilya. Diba? Minsan, dapat mayroong pag-uusap. Samahan nyo din paminsan-minsan ang inyong mga anak, nagkikausap o ilabas, para at least nakakausap ninyo ang inyong mga
0: anak. Alam mo, Karuni, nung high school pa yung mga anak ko, high school to college, dinidate ko talaga yun eh, dalawa kong babae. Meron kaming isang araw na magdidate talaga kami.
1: Kinakausap mo?
0: Kinakausap ko. So, sa mga personal nilang buhay. No? Minsan, sa hapagkainan. Oo.
1: Mahalaga ho yun. Na may ang magurang o ang mga akin na hiling ninda sa indang mga magurang, ego sindang concern.
0: Oh, tsaka yung saan sila magiging open kung hindi sa magulang. Siyempre, maghahanap sila ng makakaintindi sa kanila.
1: Dapat dapat daw hindi maramdaman in this aspect na pagsabi mo sir, dapat daw maramdaman ka mga akin na dai sinda makamatiin. So baga maramdaman na pag nagrani sinda dadagitan sinda.
0: Oh, nai-reject sila. Na pag nagkwento sila tungkol sa kanilang mga love line, papagalitan sila.
1: Dai mo nga ako pagpara sabad-sabad dun ngunyan.
0: Dagdag ka paman ngayon.
1: Sa kuyang Gibo. Bata ang may mga magurang baga. Eh, tamang pigukan, pero pigigdadara ang trabaho
0: sa harong.
1: Sa harong. Mm-hmm. So aki man, simpre nangangaipo man ki kuyan, ki oras, sabihon man ka mag-urang, ay day, katabisi pa ako ngunyan.
0: Iyo. Tapos pag-abot pati sa harong, medyo mainit na ang
1: pamayo.
0: Iyaw na sa TV, nakababad na. Mm. So, wala nang panahon para magkukwentuhan. Saan magkukwento yung mga anak?
1: Lalo na kung puro na may cellphone.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Cellphone, nasa na?
0: Mm-hmm. So maganda ito mag-abot sa harong, okay? Dahil muna kita mag-serelpon, mag-kurentuhan muna kita.
1: Ayun. Kami minsan, ang Samuyang, kaya ng mga
0: banding.
1: Pamilya, banding. Kami nga na, actually, ang Samuyang banding, sir, sa ministry kami nagbabaranding. Napigirib ako talaga ng mga kongko. Kaya permi kami. Minsan, movie, ang Samuyang. Minsan, nag-re-restoryahan kami. Kansin ng mga agi-agi. Ang kagayunan nga ni, dapat kami sa Samuyang pamilya, may igong pick-upod na family GC.
0: Mm-hmm. Uy, maganda yan. O kami rin, meron kaming family GC. Doon kami nag-update.
1: Doon kami nag-update. Correct. At least, bako lang so ama, bako lang so ina, pati so mga tugang, aram kung sain so...
0: Correct.
1: Kaya magayon araw kayo na may magayon na komunikasyon.
0: Dapat talaga simulan. Ano, lalo na pag medyo aki pa ang mga anak nindo, simulan na nindungan yan kasi pag may mga college graduate na yan, may mga pamilya na yan, hindi mo na yan maiipon ulit.
1: Yun. At sa bakuman sa Muyang, nga nito ang lalaki lang, lalaki sir. Pero namumonitor mo yan, high income mo.
0: Mm-hmm.
1: O, minsan, maski day na kami nagtatarama-tarama na yan, payaon kami digdi. Pare sa panganay, minasa trabaho, payaon ngayon ako digdi sa araw kayo ng field. Sinda na mismo ang nagtatarama. Kasi maski day, kumbaga kapag na build up mo ang na nagtatarama sinda, na day sinda nagtatago, sinda mismo mataram.
0: Sinda mismo mataram. So, ibig sabihin, i-develop natin ang pagiging bukas. Siyempre, kanino magsisimula yan?
1: Tsaka yung concern talaga, naiguaman ka mong concern talaga sa mga. Minsan kaya na pigiin o tapa, ang sabi kaya kang ibang mga magurang, napoprovide mo man ang pangangayaponin da.
0: Bako lang inaaro ka yan. Bako lang sila, bilang mga magurang, bako lang kita provider. Tayo ay guide.
1: Tama.
0: Sabi nga ng Biblia, train your child in the way they should go.
1: Mm-hmm.
0: O, sabi dyan sa biblical principle, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang iyong mga anak, bagkus, palakihin nyo sila na may disiplina at turo ng Panginoon.
1: Kaya yun ang una.
0: Pangalawa.
1: Ito sa pangalawa, sir. Dapat maging mabuting halimbawa kayo. Kahit anong sabi nyo, sabi dyan, mas natututo daw ang mga anak sa nakikita nila kaysa sa naririnig nila. Ay, ibig sabihin, ipakita ang respeto. Ikaw din mismo, magpakita ng respeto. Halimbawa, may marami kasi na larong, may mga larong bata baga. Larong bata. Tapos minsan, siyempre, may mga aki bagang garo nag-iiwal. Minsan, ang nangyayari, nag-iiwal sa mga magurang. Larong bata yon. Ipakita ang pagmamahal at respeto.
0: Tsaka isa pa, Karoni, as a matter of, kung ang tawag dito, good influence as a matter of reminder. Mga kapatid, huwag tayong mag-aaway sa harapan ng ating mga anak.
1: Huwag magsigawan.
0: Huwag magsigawan kasi you are simply showing them the example.
1: Lalo na kapag nagmumura. Huwag pong magmumura. Kaya mahalaga po na itong pagpapakita na maging mabuting halimbawa sapagkat ang nakikita ng mga bata sa atin ay minsan yun ang ginagaya nila.
0: So ayusin ang example, hindi pwedeng hindi pa pwede kasi na do what I say,
1: yun.
0: Do not mind what I do.
1: Nako.
0: Hindi pwede yan, anak, huwag kayong manigarilyo.
1: Pero
0: ikaw, chain smoker ka eh. Huwag kayo, anak, huwag kayong magmumura.
1: Pero
0: ikaw, gabi ka magmura. Dahil ka mo maglasngag. Pero ikaw, permi kang bangag.
1: Dahil ka ngayon magpara luwas.
0: Pero ikaw, permi ka nasa
1: luwas. Dahil ka napapatinar sa arong nindo.
0: Dahil ka napapauntok. Dahil nga niya ka mo makipag-iwal sa luwas.
1: Pero siya man, siya pa nangungunahan na.
0: Dahil kanya ka mo makipag-boyfriend ng maaga. Tapos ikaw, aram ng mga aki, may guwa kang... kalachuchi.
1: Yeah. kalantuag.
0: So be a good example. Ano? Gusto natin maprotektahan sila. We have to be a good example to our children. Number three,
1: Sige.
0: Turuan silang hanapin ang kanilang pagkakilanlan kay Kristo. Ibig sabihin, help them find their identity in Christ. Ipakilala ang Panginoon sa kanila, mga kapatid. Huwag tayong

0: Papayag na mga anak natin wala sa church, lalo na pag Kristiyano ka.
1: Ako palagi ko yung minumonitor, sir. Diyan sa church na natin. Sinasabi ko sa mga magulang, asan ang anak nyo? Bakit hindi nyo kasama? Ako palagi kong chine-check yan. Dapat magkasama kayo, hindi pwedeng may maiwan. Pera na lang kung talaga may kailangan.
0: Halimbawa may sakit. Halimbawa nga niya, may final exam.
1: Pero yung sabihin sa akin, sir, yung ganitong sabihin, sabi, bakit hindi mo kasama? Eh, ayaw pastor sumama.
0: Ay, nako! Mahirap yan.
1: ano sila? Aba, iyon ang kailangan
0: nila. Sila na pala ngayon ang dapat na masunod. Alam mo, bilang mga magulang, ano natin yan eh. Yan ay responsibilidad natin. Accountability natin yan sa Panginoon.
1: Huwag mong hayaan na sobrang sa katamaran lang nila na pag... Pag kasi at palagi-palagi yan ang ganilang ginagawa, hindi na kayo susundin.
0: Ibig sabihin lang yan, Karuni, nung maliit pa yung mga batang yan, hindi mo disiplina, hindi mo tinuruan na makinig sa'yo.
1: Nadudumi na kayo.
0: Eh dapat maliit pa lang, turuan na sila tama.
1: Yung pagsunod.
0: Ng pagsunod.
1: Oo, nang inyong sinabi na para bang dapat nasusunod. Ang ating mga sinasabi bilang magulang, hindi naman para si kasasama nila. Pero kung papayagan mo, nagtatamad lang, tapos ka mo nasa worship, di ba? Nasa gawain, tapos mga akinindo, yaon sa baba, di ba? Yaon sa harong sana. Ay, day pwede. Kaya mas magayon, mas magayon po na maituro sa kanila ang salita ng Diyos.
0: Ayun.
1: Mapalaki po sila sa
0: pagkatakot. Huwag kayong papayag, mga kapatid, na yung mga anak ninyo, unang-una, walang takot sa Diyos. Alam mo. Kasi pag walang takot sa Diyos yan, walang takot sa magulang yan.
1: Tama.
0: Walang takot sa mga, walang respeto sa mga nakakatanda yan.
1: Tama.
0: Ang the best that you can do is to introduce them to Christ. Let them grow in the Lord. Dapat may Bible study kayo sa bahay. Dapat sila ay ginagabayan mong maglingkod sa Panginoon.
1: Ayun. Kaya habang bata pa ha, dapat natuturuan na nasabi ko nga sa kanila, dahil lagi kong sinasabi sa kanila, sir, dalhin at dalhin palagi ang inyong anak. Kapag kayo ay nag-aattend ng worship, nag-aattend ng prayer meeting, dapat palaging kasama para at least nakikita nila kung ano ang inyong ginagawa. Yun ang mahalaga.
0: Ayun.
1: Aha.
0: Number 4.
1: Kilalanin ang kanilang mga kaibigan at online activities.
0: Ayan.
1: Alam nyo po, minsan pinapabayaan lang natin ang ating mga...
0: Naku, mahirap yan.
1: Ito na nga nangyayari, sir. Dahil hindi kilala ang mga kaibigan, nalalaman na lang, kasama na sa gang, naka-involve na doon sa hindi magandang maayos na mga grupo. Tapos sa mga grupo pa, ikaw nga ni kami sa Rung Kabataan, sir, naraman min na sana na nag-vip na.
0: Tama naman yan.
1: Tapos yung mga pag-iriba pa lang sa school, ang mga barkada.
0: Yung mga gibo.
1: Yun. Bata mga matibayon, sir, magtarago mo niyan. Dahil nagpo-post ngon yan, mga magurang ha, aramon nito mga anak, ini ang trending ngon yan ka mga aki. Dahil sindan nagpo-post sa Facebook.
0: Dahil na sa Facebook yan.
1: Aram nito kung saan nagpo-post yan. Instagram.
0: IG.
1: Kaya mag-create ka mo kay IG account nito, mga magurang.
0: Kaya ang sindan nagpo-post doon.
1: Yes.
0: At nababag.
1: Oni pa ha, para mas maraman ka mga magurang. Pag nag-post man po yan sinda, sa Facebook, iha-hide ka mo kayan.
0: Dainin na may iling yan. Sa Facebook, taarap na ninda yan. Ayaw ka mo dyan.
1: Bako lang sir, iha-hide. Limited lang sa mga pag-iribaling ninda ang makakahiling kayan.
0: Okay, dawa, nasa IG ka man. Iyo man.
1: Aram mo sir, sa IG, ang pinigibo ko. Bako pangaram ko ang bigan.
0: Tama.
1: Pangkoyan ko lang sa mga kabataan.
0: Pangbantay. Dapat talaga.
1: Dapat
0: tapos huwag kang maglagay ng mukha mo.
1: Yes! Pigbabantayan lang yan. Ay, matitindi ang mga post.
0: Doon mo makikita pala.
1: Uli nga ni sir, may ginamit. Nakakunik. Nakakunik sir. Ang Facebook ang sayang ama, nakakunik sa IG. Ngunyan, itong IG, nagpararatsada kung anong pigparagiribo. Naban. Naban sa IG. Naban man sa account kan sayang ama. 190 days.
0: Ayan, haloy-haloy.
1: 6 months.
0: Ay,
1: 100. Basta 6 months.
0: 3 months. 190?
1: Basta sir, 106. Basta 5 months, sir. Mga 6 months.
0: Matindi. Matindi. Parang yung pag

0: Galit ng pangalan, bawal na ibalik.
1: Ay, pambihira. Kaya kilalanin po ang kanilang mga kaibigan.
0: Ayan. Alam mo, Karon, eh. Mm-mm. Ako yung kaibigan ng mga anak ko. Minsan nag-host ako ng pagkain sa bahay.
1: Yun dapat.
0: Dalhin ninyo ang mga friends ninyo sa bahay. Yun dapat. Ano makilala natin? Di ba? So gusto, yun ang mga pwede natin gawin ninyo. No? Sinasabi na magpa-host din kayo ng pagkain sa bahay ninyo. Kundi... Mm-mm. Maging interesado kita sa mga kaibigan nila.
1: Ako, sabi ko sa mga anak ko, pwede kayo makipagkaibigan sa labas, pero mas maganda kung ang mga kaibigan niyo ay yung mga nasa
0: mga loob ng nasa church.
1: Well, mas priority ninyong kaibiganin yung mga nasa
0: loob ng church. Okay, next, number 5.
1: Ano,
0: sabi niya, magtakda ng malinaw na at makatuwirang mga hangganan.
1: Yun. Magkaroon ng boundaries.
0: Boundaries. Rules sa bahay. No? I-discuss talaga kung ano yung pwede, ano yung hindi, at magkasundo tayo.
1: Eto ang sabi dito. Maganda ito, sana. Turuan sila magsabi ng hindi. Kilalanin ang hindi angkop. Halimbawa, sa paghipo. Lalo sa mga babae. Diba? Paano mo sila? Kasi babae kasi. Paano mo pigtuturuan sila?
0: Ay, sinabi ko talaga sa kanila yan. Ito mga bawal dito. Number one talaga sa akin is bawal kayo makipagrelasyon hanggat hindi kayo tapos sa pag-aaral. Pangalawa, sabi ko sa kanila, huwag na huwag kayo ang nagpaparamdam kahit kayo'y crush nyo. Huwag magpapakita ng motibo.
1: Yun dapat.
0: At sabi natin sa kanila is huwag magpa-chancing. Ganito ang ibig sabihin ng chancing.
1: Pag sinabing chancing, dahil tabi magpapadukot-dukot, dahil magpakapot-kikamot.
0: Mga chancing yan, dahil magpakbayan. Ano man, lalaki, akbayan mo, babayan? Friends lang ngayon? Ano, friends?
1: Diyan nga niya, nagpupuo ng friends-friends na yan, mga fling-fling na yan.
0: Ganyan. Hindi po pwede yan. Sa mga ganyan. So yung ako, diniscuss ko talaga yun sa mga anak. Kahit sa lalaki kong anak, diniscuss natin yun. Ito yung mga bawal.
1: Tama.
0: Ito yung mga ibig sabihin niya.
1: Palagi nating papalalahan sila ng mga boundaries na yan. Kasi siyempre, minsan makakalimot at makakalimot yan. Kaya dapat palagi ang pinagsasabihan at pinapaalala sa kanila.
0: Next!
1: Ito sa manalangin para sa kanila araw-araw.
0: Ayun.
1: Ipanalangin sila. Kasi nga hindi natin, alam mo, hindi ayun naman natin talaga sila mababantay 24/7.
0: Yan ang yan naman talaga ang ultimate natin na pwedeng magagawa dahil hindi natin sila kayang bantayan.
1: Ayun na nga eh. 24 kahit paglabas mo niyan, kahit sabihin natin puno sila ng paalala. Pero hindi naman natin sila ikinukover sa panalangin. Laging tatandaan na ang Diyos ang siya nakakakita ng lahat.
0: Ayun.
1: Kaya ngayon mahalaga na dapat may takot sila sa Panginoon.
0: Ito, pang last.
1: Sige.
0: Turuan sila tungkol sa pag-ibig.
1: Iyon.
0: Alam mo yung mga anak ko, may conference kami niyan eh.
1: Tungkol sa pag-ibig.
0: Sa pag-ibig. Sabi ko sa anak ko, sa dalawa kong babae, kung gusto, pag may manligaw na sa inyo, ayaw ko na nanliligaw sa Facebook. Ayaw ko na naliligaw sa text. Ayaw ko na naliligaw kung saan-saan. Ang unang step ng panliligaw, pumunta sa bahay, ipakilala sa akin.
1: Yun ang maganda.
0: Irespeto ang magulang. Alam mo, praise God naman, dahil yung dalawa kong anak na babae, yung anak, panganay ko may asawa na, yun ang ginawa niya. Talagang ako ang
1: hindi,
0: unang niligaw.
1: Hindi, walang sir na senaryo na pagkakataon na nakita mo doon sa labas. Na
0: gusto nilang matira ko sila.
1: Na nahiling mong pigurak ba yan?
0: Alam mo ng araw. Sa totoo lang ng araw. Kasi yan si yung panganay ko. Lumalaki yan. Nasa servisyo pa ako. Alam mo bang, that time, mayroon akong mga pakiusap sa mga tropa sa labas.
1: Sa labas?
0: Oo, sa mga tropa natin. Binigay ko dyan ang picture ng anak ko eh. Ito ang anak ko.
1: Kapag nakita nyo?
0: Pag nakita nyo na may hindi tamang ginagawa, pakireport sa akin. Ay, nagkalat-kalat lang sila dito sa ligas. Minsan nga kaaraw niya, may tumawag sa akin yung tropa. Sir, nakita ko ang anak mo. Saan? Papuntang Ginubatan. Nakamotor. Bihira, tinawagan ko. Ba't nasa Ginubatan ka? Wala man. Anong wala? Uwe. Gulat na gulat siya.
1: Nalaman
0: niya.
1: Grabe ngayon eh. Grabe ngayon connection.
0: Grabe ngayon connection. Pero alam mo, tinuro, kahit yung anak ang bunso ko lalaki, sabi ko, anak, kahit lalaki ka, ang una-una mang gagawin pag maligaw ka, pumunta ka sa bahay.
1: Magulang.
0: Sa magulang, sabihin mo na, uncle, tita, tito, mm-hmm. pwede ho ba ako maligaw sa anak? Mm-hmm.
1: Tsaka dapat malinis naman po ang aking intensyon.
0: Ayun. Tsaka sabi ko, anak, huwag kang manliligaw na ang panggastos mo, ang pang-date mo, galing yun! Sa ko. Dahil yan kasama sa budget ko yung manligaw ka na pag may kwarta ka na.
1: Tama. Yan dapat ang magayon. May isa rin kaming, Pastor, abo ko ngayon magkaigo paki-boyfriend. Nag-aasa pa sa nanganin ngayon ako sa, nag-aasa pa sa nanganin ako sa magurang. Ang sa kuya nganing alawan, school ang panganin ngayon sa kuya.
0: Ay, baga. Tapos, ma-durodate ka.
1: Ay, pambihira. Tapos, ang mga magurang nindo, ugup-ugup ng kikatatrabaho.
0: Tapos, i-durodate mo lang.
1: Pambihira yan.
0: So, manligaw ka. Iyo, sa mga listeners tangon yan. Ano? Kung lalaki ka, ang una-una mong liligawan, magulang ng liligawan. Doon magpakilala ka. Yan. Saka kung manliligaw ka, duman sa bahay. Oh, sabi ni si Sueng, baka takot.
1: sabi ni Terry, ako, pipadal ko si Oki Taekwondo para niya mag-self-defense.
0: Tama.
1: tama. Oh.
0: Sabi ni SM.
1: Oh, ano sabi?
0: Parang si Papa ko yan. Para akong criminal every day. Nasa gitna ng school na may pulis nagsusundi.
1: May taga-sundo palan.
0: Kaya si Mike ka talaga katubay. Bantay yan.
1: Yeah.
0: Iyo, may naka-assign para dyan ng mga... Sabi ko, bantayan mo. Yan lang ang sa imong bantayan.
1: Pero sa kuya, sir, na-develop ko sa duwang aki ko na pigtuturuan ko na dainin do pag... Hindi, sabi ko, dainin do pag aramon. Ako pigtataram ko sa indan sa kuya mga pinagagihan. Para at least aram ninda kung ano ang nagiging resulta.
0: Eh, kato man kaya, kaya karo ni. Para man nagabay sa tuya.
1: Yun na nga niya, pigakwen ko kayto. Ako kayto, sulong buhay. Aramon sa muya, ang sa kuya magurang kayto, sir. Minauli sa muya, mga sarumbula, sarumbi,
0: buhay kami nung araw. Bahala ka man sa diskarte mo. Bahala ka man sa diskarte mo. Kaya dahil mga sakristan kami ni Karon eh.
1: Kaya nagsakristan na lang ako, sir.
0: Iyo, mayo talaga kaming... Ako, personal. And ako sa imo, taday-tama ni kabisado ka to. Basta ako, Karon eh. Simula, 6 years old. Sakristan na ako.
1: Iyo.
0: Hanggang sa Fortier High School, sakristan ako. Kaya, nungka. Iyo.
1: Napangyari.
0: Anong napangyari? Dahil ka magapot-apot ni Karong ka yan.
1: Kampanahon kang ika na sa kumbinto. Okay yun.
0: Wala akong ibang aram, Karong, kundi magbatingting.
1: Magbatingting.
0: Oo.
1: Kang nasa ika na sa servisyo.
0: Oo. Pwede bang dahil tapag-uraya?
1: Ako talaga, sir. Dahil nga ni sa warasan mo yung nagbabantay ng mga magurang.
0: Iyo.
1: Ako talaga, pigpursigi ko sa diri ko na mag-classic yung marami.
0: Oo.
1: Bako man sa pagmamayabang, permi kita, sir, nasa top. Kung bako, bakong top rock.
0: Oo.
1: Taplong.
0: Taplong. Tapsik.
1: Tapsik. pero ibig sabihin, yan ang pigpursigi ko kay ito.
0: Oo.
1: Pursigyan. Tapos, sir, saro pa, pigpursigyan ko. So talagang mag-serve sa simbahan.
0: Matin. Kaya pala wala ka talagang
1: warang bahid
0: ning puro kakabanalan
1: ano.
0: Pero speaking of tap. Alam mo ka, Ronnie. Ako naman
1: tap consistent. Consistent ka.
0: Valedictorian ako.
1: Valedictorian kang elementary.
0: Tapos high school. Tapo honor
1: din.
0: College, cum laude.
1: Cum laude. Matindi talaga. Iba man talaga pag mga...
0: Walang bahid na ng anumang karasa.
1: Walang bahid. Basta pagtapos ka, basta within that kulhiyo hanggang sa college.
0: Tapos, na. Next question, Your Honor. Ikaman kaya
1: sabi narundoman ko ang impeachment. Sabi ni Chase, move on. Move on, Council.
0: Sabi ni Sis Gina, ayan na naman kita ka mga sakristan na yan.
1: Sabi ni Kay Ernesto, di gusto buhatan. Terbonada na may kaibang Paris Uran.
0: Terbonada para yun. Kay Ernesto, good morning!
1: Sabi ni Sister Gina, basa ko na rin. Iyo po, inagyan ko man po yan, kaigpita na yan. Nung grade 6 po ako, may mga love letter sa akin. Nakita ng mama ko, aba, Ginoo. Tapi na, pinahanap su mga love letter sa kuya. Tapa, ipakasal na ako.
0: Grade 6 pa sana, grabe na. Ibig mo sabihin, dakuro naman nagsusurat sa iyo mo kayo, Sis Gina?
1: Ay, huna mo man kay Sister Gina.
0: Iyong baga, si Sis Gina pati, matibayon man ini mag-u yan. Bailarina ini.
1: Bailarina ini. Bailarina.
0: Basta, ikaw karon ni, ikaw karon ni, wara kang bahid.
1: Ay, talaga sin. Warang bahid. Wala.
0: Ano man ito na kaya nabalitaan ko na naglulukso pa biyo sa bintana.
1: Eh, nagpa-practice ako kayto sir, kiko yan.
0: Stuntman ka? Eh,
1: nagpa-practice ako kayto. Ang kongo kayto sir, ang anong apod kayo sa sports.
0: Oo.
1: So, may, anong apod kayo ni? So, may kahoy?
0: Jumping jack. luksong tinik.
1: Bako sir, so, may kahoy bagang tawas alang kawon, tapos naga...
0: Ano tawag kaya? Iyon ang kawot mo kayo?
1: Iyon.
0: Kaya pala.
1: Oh, kaya pigpa-practice ko kayo ito.
0: Maglukso sa bintana.
1: Maglukso sa mga kudal.
0: Iyo. Ano tang tago ka man sa cabinet? Kaibanan ito?
1: Practice.
0: Iyo?
1: Ang araw kayo ito, dahil gusto ko kuta kayo ito, sir, magpolis.
0: Kaya nag...
1: Dahil pala ako nagpa-practice na ako na magtago sa mga cabinet. O magtago sa CR.
0: Iyo man ang gad, tapag pulis ka na, pwede. Iyo. Iyo. Nag-gets ko na.
1: Nag-gets mo na. Sige na. Pero sabi, tabi, sana makatabang.
0: Sana makatabang tabi, ano?
1: Sa muyam, sabihin ta na kami bako mas po sa pagkuyam, pero ang gusto ko talaga mapangyari sa mga akik ni sa mga lalo na sa mga kanta na magkaigwa kay maray na komunikasyon sa magurang. And aside, magsunod tabi kita sa magurang kasi wara man po magurang na gusto ang akik ta na maparaot. Ano po?
0: Sabi ni Sisa Pasora Annabel, tagpanaw ito.
1: Tagpanaw.
0: Tagpanaw na itong sport mo kapanaw.
1: Kadang-kadang
0: tagpanaw. Oy, parang nakita.
1: Sige.
0: Sabi ni Tere, kay Pasko na araman ang huli water ID man ang palang totoo. Parang niya kung sinali. Marunong kami mag-ibong huli water.
1: Dahil mo na pagkano dyan. Iyan mga expert kami dyan.
0: Expert kami dyan pag-ibong ko yan. Ang kami nag-ibong ko yan kampanaw.
1: Masaram-siram templada ko dyan.
0: Ay mga tugang, kami po ay magpaparam na. Salamat abi. Sana po yung napakinggan ninyong mga advices, mga punto de vista kung paano tayo mabantayan ng sasotoy mga aki, sana ay makatulong. Paalam na tabi, sa lagi nating paalala habang may oras pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Nakasama natin ngayon sa technical side ang lalaking may trimulo ang taghoy. Don Ramon Diaz. Kaya po ang lalaking magpapatigil ng inyong kalungkutan.
1: At magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Mr. Solamente Rico Jellet.
1: Ako naman pa nagsusulong guwapito, Ronnie Rinzales.
0: Tabi-tabi.
1: God bless everyone.
2: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page Care 104.3 The Way FM o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM.

0: Gandingan sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang tamo oras, alas 8:33 ng umaga.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isa pong maulan na Wednesday morning ang aming pagbati sa iyo, kaibigan Kakarian. Welcome na naman po sa isa na naman na edisyon ng Negosyo Asin Trabaho. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ang station that cares. Kamusta ang inyong morning? Ayan, sana po ay excited pa rin tayo kahit maulan ang panahon. Naharapin na naman po ang panibagong araw na ito ng may positibong pananaw sa buhay. Dahil alam na natin marami tayong mga haharapin sa araw na ito. Kaya dapat positibo lang tayo para makayanan natin ang mga bagay-bagay sa buong maghapon. Ngayon po ay 22 na sa buwan ng Hulyo 2026. Ako muna po ang inyong mga kasama. Of course, kahalili po muna ng ating regular host at station manager na si Ma'am Yvette Pao. Ako po si Mel Manzanilla. Nag-aanyaya po na sabayan nyo until 9:30 in the morning para po patuloy tayo sa pag-alam ng mga bagay, paraan, diskarte sa ating pagtatrabaho at sa pagnenegosyo. Ito nga po ang Negosyo as in Trabaho Wednesday edition. Sa technical side ay nag-a-assist naman sa atin si Don Ramon. Don Ramon Diaz. Thank you, Kuya Mon. And kumusta? Meron po tayong binabantayan na low pressure area na inaasahan talaga pong magpapaulan sa mga susunod na araw. Pero let's pray na hindi po ito masyadong mag-develop. Na maging bagyo. Nako talaga naman. Alam nyo, kahapon nag-iisip-isip ako. Actually, kagabi to. Pasalamat lang ako sa Lord. Alam nyo kung bakit. Meron po tayong mga bagyo-bagyo, di ba, na dumadating, di ba, Kuya Mon? Pero hindi po siya ganun kalakasan. Oo, ang last na naalala kong malakas na bagyo na atin pong binuno ay itong bagyong Juan. Tama ba, Kuya Mon? Oo, and ever since ay mahihina lang po na bagyo. Merong malalakas, super typhoon, pero hindi po dumadating, hindi bumibisita sa Pilipinas.

0: Pinas. Lalo-lalo na sa Bicolandia. Isang napakalaking blessing po yan para sa atin na dapat nating ipagpasalamat. Ano? And we are still praying. Dahil lagpas kalahati na tayo ng taon. At ito mga panahon pong ito, ayan, panahon po ng tagbagyo. Pero we are praying na sana ay ganito lang, walang masyadong epekto sa atin ang mga lagay na ganyan ng panahon. Ano? Siyempre pa, kahit ganyan din si Mayon, sabi nga ay nag-aban-aban ngayon na magputok. Pero sabi po, kang Fivox, pagpapakalmaman po kita, no? Ang satuya mga buot. Na ining mga nadadangog tapo na mga makukusog na rumbling sounds ay nagkakaigwa lang po kay mga movements sa laog kang Mayon. Pero not necessarily na ini pumaputok talaga. Kaya let's keep praying, ano? Ining mga natural calamitista na po pwede pong makaapekto sa satuyang pang-oral daw na pagbuhay-buhay. And syempre pa, sa ating pagtatrabaho at pagnenegosyo ay pwedeng makaapekto din. Tuloy pa rin ang business today. Dahil po, ayan, marami sa atin talagang nagsusumikap para po maitaguyod ang ating mga pamilya. Saludong-saludo po tayo sa bawat isa, no? Anyway, sa araw pong ito, ang maaabangan po natin, syempre, nandyan pa rin po ang pro tips with Maloy Malibiran sa Lumbides. Mamaya po ay aabangan natin ang kanyang isi-share sa atin on good things don't happen by accident. Ayan, ano ba nangyayari para mangyari ang mga magagandang bagay sa buhay natin? Ano ang price nito? Ano ang presyo? Ano ang dapat gawin para may mangyayaring magagandang bagay sa buhay natin? Ano? So yan po ang abangan natin with Maloy Malibiran sa Lumbides sa Pro Tips. Meron pa rin po tayong RTWPB Corner. Maya-maya po ay makakasama natin si Sir Mark Raymond Casulia para po i-share sa atin ang topic today. Uy, kaway-kaway sa atin po mga magka-college siguro or kung kayo man po ay natigil siguro sa pag-aaral pero gusto nyo pa rin magpatuloy sa pag-aaral. Ituloy ang iyong mga mithiin sa buhay. Nako, part 2 po ito ng productive career choice. Paano ba pagpili ng productive career? Mamaya po yan. Makasama natin si Sir Mark Raymond Casulia. Alang na-miss ko to si Sir. Sige, maya-maya. Via Zoom po natin siya makakasama. I-ready na po ang inyong mga papel at ballpen para makapag-take down notes po tayo. Kung may mga points siya na i-share sa atin na sa tingin nyo ay kailangan nyo, nako, i-take down nyo, notes nyo po para hindi natin makakalimutan. Sige, mamaya po yan sa ating RTWPB Corner. And syempre pa, may mga ilang paalala pa rin po tayo ibabahagi sa inyo. Pero batiin mo natin ating mga kaibigan dito sa buong probinsya ng Albay na sa mga nasa kalsada pa po siguro ang ilan or nasa mga pwesto nyo na or nasa mga tahanan, nasa mga sasakyan nyo. Maingat-ingat lang, medyo traffic po. Lalong-lalo na dito sa may Albay area. Halos hindi kami gumagalaw kanina. Kaya ayun, nako, paghandaan nyo na po yan. At syempre, huwag kalimutang magdala ng payong. Ano? Dahil po yan sa mga bugso-bugsong pag-ulan. Alright, hello din sa ating mga kaibigan dito sa Happy Island of Catanduanes. Beautiful island of Masbate. Sorsogon, Camsur, and Camnorte. Dito din po sa Northern Samar, Leyte. Kumusta na po kayo? Siyempre sa buong Philippines na nakaantabay po through our social media platforms. Even sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Ito man ay napapakinggan nyo ngayon na live or napapanood na live or through replay mamaya. Hello po sa inyo. Hello kay Kuya Dan Daniel dito sa Australia, kay Ate Joy and Kuya Mar. Dito naman po sa California. Hi din kay Ate I and of course NJ dito sa Bahrain. Still praying for your safety. Ano, ingat-ingat lang talaga. Oh, may mga alarms pa rin daw sila talagang naririnig maya't maya. Lalong-lalo na sa kalagitnaan ng gabi. Nako, patuloy natin ipag-pray ang ating mga kababayan sa gitnang silangan na patuloy po na nakakaranas ng mga ganitong challenge. Ano? They are so blessed kumpara po sa kanilang mga sitwasyon ngayon. So, ang may i-offer natin ay panalangin, ano? Pag-alaala sa kanila sa prayer. Alright, kaya tuloy-tuloy lang tayo para sa inyong pakikipag-ugnayan sa amin. Ito pa nga ating mga contact information. Baka may tanong po kayo kay Sir Mark. Ito po ang ating number sa Smart, 0998-843-0573. Sa Facebook page naman po natin at naka-live na po tayo dyan sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram naman po ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. Siyempre pa na sa online streaming site din naman po natin, lalong-lalo na para sa ating po mga musical program, kagaya po ng Music and Chat Recharge, Monday to Friday, 1 o'clock, 1:15 in the afternoon till 2:30. Meron din po tayong Papuri Radio sa hapon. Of course, nandyan din ang UV Express. And of course, pag weekend, meron tayong 10,000 Reasons. And syempre pa, nandyan din ang para sa ating mga lolo at lola. Yan po ang Music and Memories. Kaya abangan nyo po yan, ano? And Light Classics. Yan lamang po ay mapapakinggan nyo ng mas malinaw through our online streaming site. Yan po ay i-click nyo lamang itong bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. And syempre pa sa ating po mga Carians, sana sa Carians Official GC, pwede lang po kayo mag-chat. Yes po, at patuloy nga ang ating panawagan para sa inyong patuloy na pakikiisa sa ating paghayo. Sa pamagitan po ng pananalangin, lalong-lalo na po sa ating pang-araw-araw na operation. Marami po tayong mga hamon na kinakaharap, lalong-lalo na pagdating po sa ating power supply. Ano? And of course, sa ating pong patuloy na paghihikayat din na pwede kayong maging isa sa mga volunteers or talents na pwede pong ma-share ang inyo pong mga talento, kakayanan, kaalaman sa mga programa po na po pwedeng nandoon po ang pangangailangan ng inyo pong mga expertise. Siyempre pa, nandyan pa rin po ang patuloy natin na paghihikayat na isama niyo po kami sa inyo pong mga events, mga ganap, para po ma-promote ang ating pong estasyon. Let us know po ano, saan man yan. Basta't available at kakayanin po ng ating pong team yan dito. Siyempre pa, nandyan pa rin ang inyong pagbibigay. Of course, sa inyong pagpe-pray, maybe the Lord is talking to you since ang ating pong FEBC Philippines ay a non-commercial, non-profit organization. Ay pwede po kayong maging bahagi ano, sa pamamagitan ng pagbibigay. Sige, yun po ang mga paraan kung paano kayo makakasabay sa aming paghayo until all have heard. Yan, oras natin is 8:45 in the morning. Narito na po si Maloy Malibiran Zalumbides para po sa ating pro tips. At ang topic niya ngayon, gaya ng nabanggit ko, is good things don't happen by accident. Narito na po.
1: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang pro tips.
2: May magagandang bagay na nangyayari nang hindi mo naman sinasadya. Gaya ng wala ka namang planong magtanim ng puno pero dahil may buto ng mangga na naitapon mo sa inyong bakuran, sumibol ito, lumago at naging mabungang puno. Most of the beautiful things we desire require intentionality coupled with hard work. Halimbawa, kung gusto mong lumago ang iyong negosyo, hindi naman pwedeng hangarin mo lamang ito o araw-araw na sabihing, lalago ito, lalago ito. Kahit pasabihin mo yan ang paulit-ulit, kung ang iyong hangad ay hindi naman nadidiliga ng karampatang gawa, mananatiling hangad at salita lamang ang naisin mong magtagumpay. To succeed in work, in business, in your relationships, you need to be intentional about it. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Zalumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. There are three things that won't happen just because you want it. Ano-ano ang mga ito? Una, success in your career. Ang tagumpay sa iyong trabaho ay hinahangad at pinagsusumikapan. Kahit taon-taon ay magplano ka na gusto mong maging best employee of the year kung palagi ka namang late, absent at pabaya sa iyong trabaho, sa tingin mo ba'y mangyayari ang pinapangarap mo? Obvious naman na hindi, hindi ba? Ang sangkap ng tagumpay ay ito, pangarap plus tamang intensyon plus walang pagod na pagsusumikap. Kung gusto mong magtagumpay sa iyong trabaho, you have to be intentional about it. Gagamitan mo ito ng tamang breaks at opportunities na dumarating sa iyo para sa katuparan ng iyong pangarap at plano. Pangalawa, success in business. Ang tagumpay sa negosyo ay ganun din, hindi ito mangyayari kung hindi ito paghihirapan. May nakita ka na bang lumago ang negosyo ng kauutos lamang? Successful entrepreneurs almost always began their business with their sleeves rolled up doing all the work by themselves. Nagsimula sa maliit hanggang sa unti-unting lumago at lumaki. May intensyong maging matagumpay sa negosyo at ang intensyong ito ay sinamahan ng tiyaga, sakripisyo, pagtitipid at kahusayan sa kanilang serbisyo at produkto. Pangatlo, success in relationships. Madalas kong sabihin na great relationships don't happen by accident. Maaaring nagkakilala kayo ng di sinasadya, ngunit para lumago at lumalim ang inyong ugnayan, kailangan ninyo itong alagaan at ingatan. In the workplace, for instance, hindi naman lahat ay singlalim ang pagkakaibigan. May kakilala ka lang, may kaopisinang kasundo mo lang, pero mayroong close friends na talagang malalim at mahaba na ang inyong pinagsamahan. Such relationships don't happen by accident. Pinili ninyong maglaan ang panahon, emosyon, tiwala at malasakit sa isa't isa, kaya tumatag ang inyong samahan ng ganyan. You chose to resolve your conflicts instead of giving up on your relationship. Success in relationships require a conscious intention that because this relationship is important to me, I will do whatever it takes to make it work. Ano ang hinahangad o pinapangarap mo sa iyong buhay, trabaho o negosyo? Be intentional about it. Ang magandang pangarap, nilalapatan ng plano, panahon, pera at pagod para matupad ito. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Life can be challenging. Sometimes you just need a moment of peace, a moment of hope, a moment to reconnect with what truly matters. You're invited to discover that peace every week on Stories That Build Faith. Join us for real-life stories and powerful insights designed to inspire your spirit and lift your heart. Find strength in the shared journey of faith. Stories That Build Faith. Tune in every Sunday, 1:30 to 2:30 in the afternoon, here at FEBC Bicol, 104.3 D-Way FM with Pastor Ron, Bishop of Shepherd Shapers from San Antonio, Texas. Stories that build faith. Because hope is just a story away.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanik. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: RTWPB Corner.

0: Oras po natin is 8:54 na ng umaga at this morning po ay tuloy-tuloy pa rin kayo sa pag-antabay sa programang Negosyo as in Trabaho. Ang programa po na patuloy na nagiging kaagapay ninyo sa inyong pagtatrabaho at pagnenegosyo. Kagaya po sa umagang ito, pag Wednesday po ay nakasama natin ang Regional Tripartite, ang Department of Labor and Employment, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 5 Office. Kasama po natin through our RTWPB Corner, walang iba ang RTWPB Information Officer. And siya din po ay isang licensed teacher. Ano? Na of course, magaling ito. Magaling itong online trainer. Si Sir Mark Raymond Casulia. Hello sir, good morning and thank you po sa inyong time. Hello.
1: Ayan. Hello ma, magandang umaga po sa ating mga listeners and viewers. And of course, magandang umaga din po sa inyo Ma'am Mel and sa ating station manager na si Ma'am Yvette. And sa lahat po na nasa studio, maraming maraming salamat po sa isang panibagong araw na naman na magkakaroon tayo ng knowledge when it comes to productive career choice.
0: Nako talaga sir. Alam ko maraming nag-aabang nito sir, ano, this morning. Para at least, alam nyo yung pagpipili pa lang, winner ka na dyan kapag nakapili ka ng tama. Di ba po sir?
1: Tama, ma'am. Kaya very important. Actually, last week we started this discussion and parang very timely, ma'am, kasi talagang merong mga nakapag-graduate na.
0: Yes.
1: And yung mga naghahanap na yung mga job seekers natin, it can help them.
0: Correct.
1: Decide kung anong career ba or path ang kanilang gusto.
0: Mm-hmm. And with the topic natin ngayon, ako, ito talaga sir ay napakahalaga, di ba? When you really make the right choice ng career na tatahakin mo, winner na winner ka na dyan. Kagaya ng ating topic ngayon, productive career choice. Pag sinabi po nga productive career choice, ano po ba ang ibig sabihin? Siguro a sort of review para sa ating mga kanat negosyo as in trabaho na mga viewers and listeners natin. Ano po ba ang tinutukoy natin pag ito ang pinag-uusapan?
1: Okay, so ma'am, if you can allow me to share screen.
0: Sure po.
1: At least may screen tayo. But while we were waiting na makita na ng mga ating mga viewers, ayan na, meron na. Okay, so again, productive career choice is one of the most important decisions we make in life in choosing a career. So siguro ma'am, before, di ba ma'am, may mga parents tayo na, okay, ito ang kunin mong kurso. Ito yung kunin mo dahil ito yung gusto namin para sa'yo. Itong future ang gusto namin sa'yo. No? May mga other parents naman that they allow their children to choose kung ano po yung trabaho or anong courses ang gusto nila para align din sa kung anong o mapapasukan nilang trabaho. So again, this is a very important decision we make in life in choosing our career. So
0: yes.
1: Pag sinabi natin ma'am, a career is more than just a way to earn money. No, hindi lang literally we need job for us to earn money. But this is just a way to earn money. It shapes our future, influences our lifestyle, and give us opportunities to grow as individuals.
0: Right. At saka sir, ito talaga yung for the rest of your life, ano, ay nandyan, tatahakin mo siya, parang pag-aasawa. Actually, isa din po sa mga dapat na hindi tayo nagkakamali pagdating sa pagpipili ay yung pag-aasawa din. Di ba po? Parang with the career na gusto nating tahakin, dapat talagang pag-iisipan. Ganon siya ka-importante. Oo, kasi,
1: tama po kayo
0: kasi
1: dyan.
0: Pag sinimulan mo na yan, wala nang atrasan yan. Di ba po?
1: Yes ma'am, tama po kayo dyan. And as you can see on your screen, ano ma'am, we talk about this and we will just give a recap on this. Ano
0: sige.
1: Ma'am? Kasi a productive career choice is one that matches our skills. Mm-hmm. Yun nga yung sinasabi ninyo, ma'am. The interests, yung values natin, and long-term goals, no? So when we make informed career decisions, we increase our chances of living a meaningful, stable, and fulfilling life.
0: Opo. Tama. Yes, sir. Go ahead.
1: So productive career choice is making right career decisions by utilizing your resources wisely.
0: Mm-hmm. Tama.
1: So, if you can see on the screen, sabi dito no ma'am, it is making the right career choice that brings a good life. So, paano ba natin to magagawa? So, I have here ma'am some that I can share kung paano ba tayo magkakaroon talaga ng productive na career.
0: Mm-mm.
1: No? So, number one, it's the stable and regular paying job.
0: Okay.
1: Ito ma'am ay isa sa mga biggest advantages of choosing the right career. Kasi ma'am, it's talk about financial stability.
0: Mm-mm.
1: Ano ma'am? A stable and regular paying job allow us to meet our daily needs, support our families, and prepare for unexpected situations. No, kaya napaka-importante that dapat meron tayo mam na stable job.
0: Mm-mm.
1: At because we actually regular paying, no? Kasi during hindi natin inaasahan during emergencies, no? At least we have money to spend on our emergencies, to spend money for our families. Support, kumbaga, di ba ma'am? Yun yung kailangan kasi natin.
0: Oo, lalong-lalo na po, ano, sa mga regular jobs, talagang nandun din yung mga benefits na kailangan ng isang empleyado para sa kanya at sa kanyang family. Di ba, sir? Like, we have PhilHealth, we have SSS, Pag-ibig, and so on and so forth.
1: Yes, ma'am. So, mm-hmm. Mandatory po that that our employer should give a premium. Yun po yung mga SSS, PhilHealth, and Pag-ibig sa atin, mm-hmm. No? So, napaka-importante na meron po tayo niyan. And ako, ma'am, actually, na-realize ko lang, no?
0: Mm-hmm.
1: Na parang this is actually not hindi po siya parang sapat lang for us to earn, no?
0: Yeah.
1: Na may mga ano tayo, we should have also invest on our health.
0: Correct. Mm.
1: Kasi yung sa malaki man yung mga sinasahod natin, ma'am, of course, kumbaga alam natin na kaya na natin, but we of course we still need to invest in our health.
0: Mm-mm.
1: Kasi kahit gaano kadami ma'am ang ipon natin, kahit gaano ma'am yung mga savings natin,
0: pag may nagkasakit,
1: yung health na ma'am
0: diba?
1: Yung compromise,
0: right.
1: Is talagang mahirap na.
0: Mm. Naubos agad ang ipon kapag may nagkakasakit
1: tama po,
0: na.
1: Ma'am. Tama po. Di ba ma'am, kaya minsan di ba ma'am, ito yung mga halimbawa lang natin ma'am, yung mga guro natin, yung mga nurse natin. If we are actually ma'am have a regular na mga sweldo, at least ma'am, tumutulong tayo, nakakatulong tayo sa mga pangbayad sa mga bills natin, sa mga gastusin, no?
0: Mm-mm.
1: And most especially ma'am, at least napaghahandaan natin ma'am yung mga emergency natin na hindi, 'di ba?
0: Yes.
1: Hirap kasi ma'am kapag may emergency tapos wala ka.
0: Mm-mm. Tama.
1: Kaya yun ma'am yung tinatawag natin ma'am na mga economic conditions na pwedeng magbago, no?
0: Mm.
1: And industries may also face challenges. But having the right skills, qualification, and work ethics makes it easier to remain employable.
0: Yun.
1: Kasi ma'am, kung hindi tayo ma'am productive, number one, hindi naman makikita ng employer natin yung mga skills na meron tayo, the qualification, the work ethics, napaka-importante ma'am yung work ethics natin sa trabaho.
0: Mm-mm.
1: Ano ma'am? So this will be have the financial security na at least makatulong sa atin to reduce stress and allow us to focus on achieving our personal and professional goals.
0: Right. Oh, when we say, sir, stable and regular paying job, ito po yung like you are employed, di ba po?
1: Yes, ma'am. Ayon. Regular paying job. So, meaning to say, ma'am, you are regular na nagtatrabaho sa isang kumpanya.
0: Ayon.
1: Di ba, ma'am?
0: Mm-mm.
1: Yun po yung ibig sabihin natin dyan.
0: Okay. Yes, sir.
1: Okay. So, next, ma'am, is the opportunities for self-development.
0: Meron yan. Nako, napakahalaga din ito, ano? Para nag-i-improve din yung ating mga skills at saka mga kaalaman. Okay. Go
1: Tama
0: ahead, sir.
1: Po. So, yung opportunities for self-development, ma'am, yung mundo natin, ma'am, is actually parang a world of work. Kumbaga, ma'am, it's constantly evolving, no? And may mga new technologies tayo, new methods, and new challenges requires workers to continue learning. No? So, dapat tayo as employee, we never stop kung ano lang yung natutunan natin. We also need to learn, and learn.
0: Walang katapusang pag-learn.
1: Walang katapusang pag-learn. Sabi ko nga, ma'am, actually sa akin, no, ako, sabi ko, actually, ako, mapasa ko lang yung, ano, yung LET, parang okay na ako.
0: Uy, congratulations, sir, pala.
1: I welcome, ma'am, maraming salamat.
0: Natuwa naman ako, nakita ko yung post mo, nako. So, yun. Tapos, ano sinabi mo?
1: Tapos, yun na nga, ma'am, sabi ko, parang, fulfilled na ako doon if I got this license. Parang yung title, no, ma'am, licensed professional teacher.
0: Teacher, yes.
1: Very fulfilling. And I thought it will end. Kasi parang nakuha ko na siya. But I realized that having this license is not just earning the title.
0: Oh, oh.
1: But it is still a continuous process of learning.
0: Yes.
1: Ba?
0: Oh,
1: kasi,
0: oh.
1: As I always put on my mind that sabi nga nila ma'am, ang mga teachers daw po is ayan po ang mga licensed teacher daw po, yan daw po ang maker and producer of all profession.
0: Tama. Paano kung walang teacher, edi walang makakapag-aral, 'di ba po? Walang matututo. Walang mag-guide sa kanila, ano, sa itong kagaya ng ginagawa natin ngayon. Tamang-tama, sir. Ikaw nga, isa ng licensed teacher. At itong ginagawa mo ngayon is napakalaking guidance para sa ating mga tagapakinig. Ano, kahit nasa labas din sila ng school premises, pero they can still learn as they hear you.
1: Tama po. May mga, actually, ma'am, di ba minsan may naririnig tayo, ma'am, na the best thing for us to learn is kumbaga ma'am yung mga experiences natin na nai-encounter. That's really part ng process natin to learn, no? So a productive career ini-encourage yan ma'am yung lifelong learning. Ano ba yung lifelong learning na tinutukoy natin dito? Meron tayo ma'am na mga seminars, training programs, certifications, higher education, and hands-on experience. So, tayo dito ma'am na natututo tayo ano ma'am kasi very effective actually ma'am ang program na ito sa ating mga listeners. Kasi ma'am, yung mga listeners natin ma'am, dito kami ma'am nakikilala at ang daming nagko-contact sa amin dito sa RTWPB requesting us to train their employees to be more productive. Ano ma'am? So ako naman ma'am on my side as kumbaga as an employee, I never stop learning. I actually ma'am earned my certificate for Lean Six Sigma Yellow Belt and I am certified. So I still continue to learn. Kasi syempre ma'am as tayo ma'am na nagsasalita dito, we were teaching our employees and kung sino man yung mga nakakarinig sa atin, syempre napaka-importante din po that kahit at tayo mismo dapat nagtitraining din tayo para ma-enhance din yung, kumbaga ma-upgrade din kung ano pa yung mga nalalaman natin.
0: Oo, naku, lalong-lalo na ngayon, sir, ano? Kahit nandyan lang sa ating mga tahanan, may mga online trainings naman na nangyayari. So hindi excuse na hindi tayo mag-upgrade ng ating mga sarili. Tama, sir?
1: Tama po. Every new skill na nagigain po natin, ma'am, increases our confidence and prepares us for greater responsibilities and leadership roles. No? Kasi pag madami tayo, ma'am, na natututunan, mas nadidevelop natin yung lahat ng mga skills na meron tayo, nagiging confidence po tayo doon.
0: Oo.
1: And remember, learning doesn't stop after graduation.
0: Mm-mm.
1: It continues throughout your career. Kaya nga, ma'am, kahit saan man po kayo pumasok na mga kumpanya, meron po silang developmental programs ang mga companies na nire-require ang lahat ng mga employees na mag-training. Kaya minsan po, yung mga companies is talagang nagkakandak po talaga sila ng mga training. Kasi
0: yes,
1: part po yun ng kanilang developmental program.
0: Right. Napakaganda nun, sir, na sa bawat company ay nag-aim sila for the development pa ng kanilang mga employees para hindi sila naiiwan. Ano po, anong masasabi mo naman, sir, doon sa mga ang kaisipan ay parang, ay, hindi ko na yan magagawa kasi medyo may edad na ako, ganyan. Wala na silang drive masyado to learn new things or makapag-train pa sila, madagdagan pa yung kanilang mga kaalaman. Ano po ang inyong encouragement sa kanila, sir?
1: Alam niyo naman, ma, yung if gusto natin matuto, it doesn't matter. It doesn't matter, ma'am, kung ano yung status natin, kung ilang taon na tayo, no? Hindi po 'yon dapat maging hindrance for them not to learn. No? Ma'am, ito example lang na to, ma'am, ha, hindi naman sa pag-aano, di ba, ma'am, nag-transition tayo into the digitalized world, no? May mga nauna sa atin na ito lang yung alam nila, di ba?
0: Yeah.
1: But then they also still wanted to learn na makasabay sila sa trend ng mga new technologies. Yung digitalizations is talagang gusto din nila mamatuto. And it doesn't matter kung ay hindi ko na kaya yan, hindi ko na ganyan, but still I know they still have the urge to learn.
0: Totoo. And even sometimes, sir, ang challenge din is yung resources, limited resources.
1: Tama, ma'am, yung mga resources kasi natin. Pero, ma'am, always remember that the resources itself doesn't always rely kung ano lang yung pino-provide sa atin, most especially ng company. No? Yung resources natin, ma'am, madami. We just only need to explore.
0: Right. Nako, tama kayo dyan, sir. Okay. Go ahead, sir.
1: So, syempre, ma'am, pag meron tayo, ma'am, na self-development, it will always lead to high productivity and employability. So, dito, ma'am, employers, binavalue niya yung mga taong who are reliable, adaptable, and willing to learn. Diba, ma'am, kapag mahusay tayong magtrabaho at patuloy na nagpapahusay ng ating kakayahan, mas nagiging produktibo tayo. Most especially, ma'am, mas napapansin tayo ng mga employer at mas marami tayong pagkakataong ma-promote o makahanap ng mas magandang trabaho.
0: Mas makahanap ng magandang opportunity.
1: Tama, ma'am. Example lang dito, isang halimbawa dito, ma'am, na ang isang empleyado na responsable at masipag ay maaaring ma-promote bilang team leader or supervisor. Diba? Alam
0: Yes.
1: ko, ma'am, di ako, ma'am, actually of may mga companies kami, ma'am, na liban na nakikita. Ang isa, ma'am, sa ginagawa ng may-ari ng company, umiikot, kumbaga nag-roving siya, ma'am, ini-inspect niya, tinitingnan niya, ma'am, yung store, and at the same time yung mga performance ng kanyang empleyado without without informing them na iikot siya. Then if
0: Okay.
1: he says na yung isang empleyado, ah, kaya nito yung ganitong trabaho, pinopromote niya po yun. O ito yung kakayahan niya, ilalagay niya yun doon sa kung anong kakayahan na magnagagawa niya.
0: Parang placing the right person to the right trabaho na
1: tama po,
0: mayroon.
1: ma'am.
0: Oo.
1: Kasi, ma'am, ang pagiging productive po, hindi po nangangahulugan that you work that working longer hours, no? Kasi we always need to maximize the time that we have. Kaya gusto natin maging productive. Mostly, ma'am, sinasabi natin, Diyos ko, overtime na kayo. Kami dito sa RTWPB, hindi yan uso. Hindi uso yung overtime sa amin.
0: Okay.
1: Kasi ma'am, yung for us to be able to have a higher productivity and the employability, it means working smarter, producing quality results, solving problems effectively, and contributing positively to your organization.
0: Ayun.
1: Nabanggit ko to, ma'am, last time discussion, na if tayo po ay mga job seeker and gustong-gusto na natin talaga makahanap ng trabaho, if nakahanap naman tayo ng trabaho, marirealize natin na hindi ito yung trabaho na gusto ko.
0: Oo nga.
1: Di ba, ma'am?
0: Oo.
1: Yan yung mga tinatawag natin na nabanggit ko din nung last time na mga mismatch job. It is because ang gusto lang natin is ma-employed tayo.
0: Yeah, and dahil may need.
1: Dahil may need. Sabi ko nga, ma'am, for us to have a stable and regular paying job, we should have a line. Kung ano yung passion natin.
0: Yes.
1: Kung ano ang vision and mission ng isang kumpanya, dapat nakikita natin na align doon sa kung ano ang gusto natin. Kasi hindi lang ikaw yung magbe-benefit nito, the company itself will benefit from you.
0: Oo, kasi kung
1: diba?
0: mismatch din naman, 'di ba, sir, sa kakayanan mo at sa need ng company, hindi ka din naman talaga magiging productive.
1: Tama po. Kaya it should be a win-win dapat kayong dalawa. The company, the organization, learn from you. Ikaw mismo nakakapag-contribute ka sa positive impact sa organizations ninyo. Kaya very important to know your passion. Ano ba ang gusto ko? Ano bang trabaho ang dapat kong pasukan? Kasi eventually, ma'am, kapag nakapagtrabaho na tayo, nakapasok tayo, mga 1 month, 3 months, marirealize natin, parang exhausted tayo. It is because this is not the job na ine-expect mo. We should have aligned our interest to our career na gusto natin.
0: Right. Siguro yan din ang dahilan, sir. Bakit maya-maya makikita mo yung isang empleyado, umaalis ka agad sa work niya. Isa sa mga dahilan siguro yan, dahil nami-mismatch siya.
1: Tama po. Kaya yung mga mismatch job, ma'am, I think parang kailangan na talaga natin na at least, ma'am, napairealize natin sa ating mga job seeker na having a job is not just a privilege for you to earn money. No? Yung pagtatrabaho natin, syempre, kailangan din tayo for us to help also the company, the organization. Dapat, ma'am, may contribution tayo sa company din kahit papaano.
0: Right. Tama. Okay.
1: And of, syempre, ma'am, with all of this stable and regular paying job, the opportunities for self-development and the high productivity and employability, it comes with comfortable lifestyle.
0: Mm-hmm. Yes.
1: How this
0: at gusto
1: works.
0: Natin yan, sir.
1: Mm-mm, di ba, ma'am?
0: Oo.
1: Siyempre, ma'am, yung kapag ang trabaho ay naaayon sa ating kakayahan at healing, no? Mas nagiging masaya at magaan ang pagtatrabaho.
0: Right.
1: Nagkakaroon tayo, ma'am, ng mas magandang kalidad ng buhay at mas kaunting stress, no? Kaya nga, ma'am, yung career satisfaction natin plays an important role in our overall well-being.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, ma'am, when your work aligns your interests, di ba, ma'am, sabi ko, talents and values, you are more likely to enjoy what you do.
0: Yes.
1: Ako, ma'am, ako naman, syempre, ma'am, ito, i-relate ko na naman ito, ma'am, sa akin.
0: Sure.
1: Ano, ma'am? I also love to go somewhere, enjoying places to visit and all. In my recent job, ma'am, I am very thankful kasi yung nagtatrabaho ako, ma'am, with side trip.
0: Yan.
1: Alam mo, ma'am, yung ganon?
0: Yes.
1: Yung na-utilize ko, ma'am, yung trabaho ko, nakaka-accomplish ako kami ng trabaho namin, kung ano yung purpose ng travel namin, and at the same time, na-i-enjoy namin yung mga places na napupuntahan namin.
0: Diba?
1: And of course, ma'am, we also meet people.
0: Right.
1: Diba?
0: Right.
1: Masaya yung trabaho. Ako mismo, ma'am, masaya ako. Sabi nga dito, ma'am, I love RTWPB.
0: Parang same lang din sa akin, sir, diba? Kasi nasa media tayo. Hindi ko din love na nandito lang ako sa loob ng opisina. Love ko na lumalabas. And nagpapasalamat tayo na meron tayong mga nabibigyan na opportunities na ganyan to go out and meet people. Yung hindi mo inaasahan na makikilala mo dahil nga we have to give the right to information ng ating mga tagapakinig at tagaantabay. So we have to go out.
1: Tama po. Kasi actually, ma'am, imagine, ma'am, kami dito, ma'am, sa office, we are just 11.
0: Nako, kami nga, kasama sir, 5 lang.
1: Kasama na po ang driver.
0: Oo.
1: No, so, all the function, so at least kahit pa paano, ma'am, nabibigyan kami ng opportunity na ma-handle din, ma'am, yung mga other functions. Kung ano man, ma'am, yung mga ginagawa namin, ma'am, na-accomplish po
0: correct
1: namin. And we are very proud of that. Na at least nakakatulong kami, ma'am. Lalong-lalong, ma'am, sa mga MSMEs namin.
0: Right.
1: Not just the owner, of course, their workers. To be more productive. Ano, ma'am? Kaya masaya ako, ma'am. Kaya sabi nga namin dito, ma'am, meron akong work-life balance.
0: Dapat,
1: no? After work, we actually, ma'am, utilizes our work, the 8 hours work.
0: Mm-mm.
1: Lumalabas kami, ma'am, ng 5 p.m. no overtime because we are very productive.
0: Mm-mm. Right.
1: Yon. So always remember this, ma'am. Itong mga nabanggit natin, ma'am, na a satisfying career, syempre, ma'am, can improve your mental health, reduce workplace stress, and motivate you to perform your best. Syempre, ma'am, it allows you to enjoy the rewards of your hard work.
0: Yes, of course. Diba,
1: ma'am?
0: Yes.
1: Whether that's supporting your family, pursuing hobbies, traveling, or simply living comfortably.
0: Yan. Gusto natin yan, di ba? Para mas lalo tayong maging ganado sa ating mga trabaho. Pero sir, ubos na oras natin. Ah, magpa-part 3 ba tayo nito?
1: Sige, mag-part 3. Meron pa ako, ma'am. I still have 2.
0: Oh, di ba? Kasi kulang na time natin, sir. Oo. So, napakasarap kasi pag-usapan to. Lalong-lalo na ngayon. We believe this is very timely na pag-usapan. Lalong-lalo na sa ating mga tagapag-antabay na siguro nasa ganun silang state. Parang hindi nila kikita ang meaning ng pagtatrabaho. Ito ay parang ginaguide natin sila sa mga decision making nila when it comes sa pagpipili ng career. Ayan, career path. Nako sir, mga final thoughts niyo po for today.
1: Okay, so I still have two To discuss the sense of achievement and work-life balance, we will discuss this on the next radio program natin. And of course, before I end this discussion, always, lagi namin sinasabi, ma'am, that choosing a career is one of the most important investments you will ever make.
0: Yes.
1: It should not be based solely on salary or popularity. Mm. Also, on your interest, abilities, values, and future opportunities. Before making a career decision, ask yourself, what am I passionate about? What are my strengths and skills?
0: Mm-hmm.
1: What kind of life do I want to build? How can my career contribute to society?
0: Mm-hmm.
1: When your career aligns with who you are and where you want to go, it becomes more than just a job.
0: Yeah.
1: It becomes a source of purpose, growth, financial security, and lifelong fulfillment. Remember, a productive career choice today lays the foundation for a brighter and more meaningful tomorrow.
0: Right. Nako. Very well said, sir. Thank you so much.
1: Thank you so much, ma'am. So take time to know your strengths, discover your interests, and make informed career choices. The decision you make today can open doors to opportunities tomorrow.
0: Right.
1: Maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Until sa susunod po na discussion natin, maraming salamat po. Again, I am Mark Raymond Casulia, na lagi po namin sinasabi at pinapaalala sa ating mga listeners and viewers natin, sa ating mga MSMEs at workers, na kapag produktibo, aasenso. Maraming salamat po.
0: Nako, maraming salamat, Sir Mark. And until next week po, ingat po kayo. Alright, so yan, nakasama po natin ating pong resource person mula sa RTWPB, of course, si Sir Mark Casulia. Siya po ang PIO no, ng RTWPB dito sa Region 5. Nako, alam ko marami po tayong natutunan sa umagang ito, and abangan nyo po ang part 3 nitong ating pong topic today. Ano na napakaganda patungkol sa paghanap po natin ano, ng mga paraan at para patuloy pa nga po tayong maging tama ang path sa pagpipili ng career. 9:27 in the morning, bago po magpaalam, ay may paalala po ang iwanan sa inyo mula po sa salita ng Diyos. Ito ay matatagpuan sa Jeremiah 29:11. It says po, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa inyong ikabubuti at hindi para sa inyong kapahamakan, plano para bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Kaibigan, hindi mo kinakailangang matakot sa unknown or sa iyong future. Your future is backed by a divine guarantee. Yan andyan ang assurance ng Panginoon para sa bawat nagtitiwala sa Kanya. And of course, ito ay puno ng positibong intensyon. Ano? Kahit po sa mga season of delay or uncertainty, ang ultimate purpose po ng Diyos ay para sa ating welfare and prosperity or ikabubuti natin. And of course, ito ay puno ng pag-asa. It anchors your life in the promise of a bright, hopeful destiny, replacing anxiety with unwavering peace. Let's pray. Father, we thank you po dahil alam mo ang napakabuting bagay at plano para sa bawat isa sa amin. Sa amin po mga tagapag-antabay, maaring sila po ay nasa panahon ng walang kasiguraduhan ang kanilang mga tinatahak na sitwasyon para sa kanilang kinabukasan, sa kanilang pagtatrabaho, or maging sa kanilang pamilya. We just pray, Lord, na nawa patuloy naming pagtiwalaan at panghawakan ang iyong pangakong ito. mula sa Jeremiah 29:11 na alam mo, Lord, ang plano mo para sa amin, kaya tulungan mo kami na patuloy na lumapit sa iyo at magpasakop sa plano mo para po sa aming ikabubuti. Thank you, Lord, na patuloy mo kaming gagabayan, lalong-lalo na po sa mga kaibigan namin na siguro naghahanap pa ng mga paraan at ways para po patuloy na maitama ang kanilang mga ginagawa sa pagtatrabaho at pagnenegosyo. Thank you, Lord, for today, dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen. Kailangan ko na po magpaalam, pero salamat muna po sa ating mga kaibigan na nandito. Nandito si... Okay, wait lang. Alright, hello and good morning kay Mamita Dulcie. Ang ganda daw ng discussions natin. Thank you po, Mamita. Si Tristan Wyatt Gulay naman, Maray nga aga. Ma'am Mel, thank you. And Ate Jenna De La Rosa, good morning po. Ate Mel, always tuning in, sign on, sign off po. Alright, nandito din si Ate Lorna Espinas Alejo, si Mike Eve Esplana, si Benji Noblesa, si Mayet Yoterio, si Ba Belga Lozano, and of course, Ernesto Salazar and Malu Marquez. Salamat po sa inyo pag-join sa amin. Susunod na po ang Family Matters. Ako po si Mel Manzanilla. Salamat din sa technical side kay Ramon Diaz. Ingat po. Bye-bye.
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Alba.

0: Radio Cotabato City 106.9 DXGR FM Radio Gandingan sa Coronadal City 1062 DXKI AM Your Friendly Voice Davao City 1197 DXFE AM The Good News Radio Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang maulan na Wednesday morning po sa ating lahat. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines. Nakasabi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kayo po ay nakikinig ng live at nanonood ng live sa FEBC Bicol Station, ang Care 104.3 The Way FM. And this is the Wednesday edition po ng Family Matters. Ako po si Ma'am si Shelly Ibasco.
1: Hello, ako si Sherry Huele. Kumusta po ang bawat isa sa atin?
0: Malamig at maulan.
1: Yes, masarap magkape.
0: Oo, humigop ng mainit na sabaw. Yes. Na nung mga nakaraang araw, iniiwasan natin yung mainit. Kasi lalo tayong pinagpapawisan ngayon naman ay parang masarap ngayon yung ginataang may kamote.
1: Yeah.
0: May saba na saging,
1: bilo-bilo.
0: Iyan, parang wow. Masarap ngayong mga panahong ganito. Ayan, ano man po yung ginagawa ninyo, iniimbitahan namin kayo na samahan kami sa episode na to sapagkat meron po kami mga kakaibang mga segments.
1: Yes, tama ka dyan, Ma'am. Si syempre nandiyan po ang ating Eba Tips, kung saan tayo ay nagbabahagi ng mga tips or hacks patungkol sa ating home organization, mga beauty hacks, mga side hustle, or kung ano-ano pa. At syempre, nandyan din ang...
0: ngayon, garden tayo. Garden. Wow. Usapang garden tayo. Garden tips ni Ma'am C.
1: Garden tips ni Ma'am C. At syempre, nandyan ang ating main segment, ang Usapang Eba, na kung saan we talk about a theme or a topic that can empower our women or kahit po sino man nangangailangan ng ganito.
0: Mm-mm. At ang topic po natin maya-maya ay generosity.
1: Yes.
0: Samahan niyo po kami.
1: Yes.
0: At syempre, sa mga nakikinig sa radyo at sa ating live streaming na maya-maya po ay ibibigay natin yung link, pati po mga songs ay mapapakinggan ninyo.
1: Yes.
0: Pero kung kayo po ay nasa Facebook Live at saka sa YouTube, meron po tayong mga mga videos na lalo pa nagpapakilala sa ating himpilan.
1: Yes, tama ka dyan, Ma'am C. At syempre, no, nagpapasalamat po tayo sa mga kanina pa nakaantabay at patuloy na sumusuporta sa ating estasyon. Wherein, ang mithiin nga po ay until all have heard. So, pagbati po sa inyo at sa mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan at anniversary. At kung nais nyo pong sumali sa ating mga discussion o kaya ay magpaabot ng inyong mga pagbati o kaya prayer requests, narito po ang ating mga contact information. Simulan po natin sa ating numero na 0998-843-0573. At kung mas nais nyo pong mapanood ng live ang iba-ibang programa ng ating himpilan, isearch nyo lamang po sa mga social media platforms. Ibibigay ko muna ito sa Facebook. Ayan, search nyo po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube at Instagram po, pareho yung kanilang handle or yung name. FEBC Bicol Care 104.3

0: DWAYFM. At syempre, meron po tayong online streaming wherein yung buong programa po kasama ng mga awitin ay inyong mapapakinggan. I-type nyo po doon sa address bar ang bit.ly/thewayfm. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating chat group, hanapin nyo lamang po ang ating chat group name na Carrion's Official GC. At syempre, kung kayo po ay may panahon o kaya gusto nyong mabisita ng personal ang ating himpilan, nandito lamang po tayo sa Along National Highway sa Arimbay, Legazpi City. You are very much welcome.
1: So, para po sa inyo, eto po muna.

0: Nikki kay Tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.
1: Hello mga ka-Eba Tips! Ako po si Sherry at ngayon ay pag-uusapan natin ang patungkol sa mga lunch boxes. Alam natin na minsan talagang napaka-stressful ng ating umaga, lalo na kapag nagmamadali. At syempre kung minsan dahil tag-ulan na nga ay napapasarap ang ating tulog na kung saan tayo ay nalilate ng gising. So ayun nga, we are in a rush. Pero with a few simple hacks, pwede nating gawing mas organized at hassle-free ang ating lunch prep. So tingnan na po natin ang limang tips natin ngayon. Unang-una, tayo po ay gumamit ng mga containers with compartment. Ayan, maghanap po tayo ng mga lunch boxes with dividers dahil ito ay mas madaling i-separate ang ulam, ang rice, at saka ang snacks at hindi maghahalo-halo ang mga flavors. Ang pangalawa ay keep a grab-and-go snack areas. So sa atin pong bahay, mag-set up po tayo ng maliit na basket. Pwede sa fridge o kaya sa ating kusina na puno ng ready-to-grab snacks. Ito ay kung saan kids can pick quickly at hindi ka na maghahanap pa. Ang pangatlong tip natin ay mag-label tayo ng mga containers kung kinakailangan. Kung maraming baon ang ating nakatago, lagyan ito ng labels para alam agad kung kanino at para saan at para kailan. This saves time and avoids confusion. Ang pang-apat ay gumamit o mag-prepare ng mga reusable utensils ahead. So, i-ready na natin ang ating kutsara, tinidor, tsaka mga reusable straws the night before. Pagdating ng umaga, ayun, relax ka na lang. At ang panglima ay organization reduces morning stress. Kapag maayos ang ating sistema, mas smooth ang ating routine. Kaya, i-organize natin ang ating lunch prep. This equals to calmer mornings. Ang pag-organize ng ating lunch boxes ay hindi lang tungkol sa pagkain. It's about reducing stress and making mornings lighter. Sa paggamit ng mga compartmentalized containers, ng ating snack areas, sa paglalagay ng mga labels at paghahanda ng reusable utensils, samahan natin ang simple organization, mas magiging joyful ang ating daily routine. Kaya mga kaibigan, ano pa, no? Tingnan natin ang ating organization patungkol sa ating mga lunch boxes. At yan po ang ating Eba Tips. Hanggang sa susunod, keep blooming, keep building, and keep showing up with grace.

diskarte tips ni Mom C. Ready na ba ang mga madiskarteng moms? Diskarte tips ni Mom C, smart moves para sa mga smart na nanay.

Welcome sa bakuran ni Mamsi. Ayun, pakita ko sa inyo. Ayun yung aking giant na bamboo. Pero eto muna. Eto po yung aking balimbing. Matamis na puno ng balimbing. Hinog na yung dalawa. Tinanggal ko yung balot. Ayun pa yung isang hinog. Pero may nakabalot pa pong isa. Binabalot ko yung bunga para hindi akaunahan ng mga insekto. So this is the matamis na balimbing tree. Ito yung pangalawa kong balimbing tree. Itong pangalawang balimbing tree, ito pa naman yung giant na variety talaga. Nabili ko siya na talagang giant variety siya at may kamahalan. Ngayon, itinanim ko siya dito at namunga na rin po siya. Kaya lang ay super asim. Yung pagka-asim niya, hindi mo talaga siya makakain. Isang araw, may nag-iikot na kamotor. Nagbebenta ng mga grafted fruit trees at bumili ako ng pomelo at saka avocado. So, tinanong ko yung kaso ng aking maasim na balimbing. So, tinanong niya ako kung may mga katabing puno. Sabi ko meron. Eto nga. Eto ay puno ng merba o sa amin sa Camarines Norte ay minerba. Pagkahilaw pa, ang bunga niya ay kulay green at pagkahinog na, ang bunga niya ay yellow. Pero maasim talaga siya. At ang isa pang katabing puno ng balimbing na ito, iniikot ko ng dahan-dahan, ito yung balimbing, ay eto po. Ito ay puno ng sampalo. So, syempre, magkakatabi yung tatlo. Ito naman ay mga puno ng atis. Ayan, binabalot ko na. At ito ay kalamansi. So, tinanong ko yung lalaki. Kinonsult ko yung problema ng aking maasim na balimbing at sabi niya, kapag ka may katabi daw na maaasim na puno, yung mga ugat nila ay naglilikita na. So, hawa-hawa na talaga siya ng asim. Ngayon, ito kasing matamis na puno ay mag-isa lang siya talaga dito. Kung may kalamansi man, malayo, medyo malayo yung kalamansi. So, nananatili siya talagang matamis at masarap. Ito yung aming mga puno ng rambutan. Ito ay mga grafted na. At ito yung aking talisay tree. Ayan. So, iniikot ko kayo sa aking bakuran. Ano? Ito, another puno po siya ng rambutan. Pero ito po yung sipsipen variety. Kanina, yung mga bulaklak pala, siya yung tuklapin variety. At itong puno na ito, may memory ito. Nanay ko pa ang nagtanim nito. At ang buto nito ay galing pa po sa bukid nun. So, ipitasin ko na. Yung balimbing ang laki, oh. Ayan, yung palad ko po. Ang laki ng balimbing na to. Yung isa pa. Ayan. Ang sarap talagang mamitas. Kaya kapag ka merong itinanim, ay meron talagang aanihin. So, nag-research ako kung totoo yung sinasabi ng lalaki na pagka nakatikit-tikit yung mga ugat, ay aasim talaga yung bunga. Ay, hindi naman daw po talaga totoo yon. Ang nangyari siguro daw ay pwedeng doon pa lang sa nursery nung magputol, di ba? From the seed nagpapatubo. And then, pag medyo mature-mature na yung seedling, ano, puputulin yon at dudugtungan ng mga sanga galing sa namumunga na ng mga puno. So, sa pagdugtong, maaari daw nagkaroon ng mislabeling, kumbaga, nung pinangalanan, ano, na ipagpalit yung mga pangalan nila. But anyway, yung sa akin kasi yung giant variety, malaki naman talaga siya, kaya lang nakakapanghinayang kasi nga maasim siya. So, pwede siguro siyang gawing smoothie or ano yung pwedeng magawa sa kanya, magre-research pa si Mamsi. Pero ang tip po natin, kung kayo ay magtatanim ng mga puno at bibili kayo ng mga grafted na mga fruit-bearing trees, ano, kasi gusto natin ng mabilis, mabilis na mamunga, ano, siguraduhin natin na tama yung labeling. Ayan. So, para sa mga bumili ng lupa, magtatayo pa lang ng bahay at gusto po ninyo ng mga shade, mas maganda na fruit-bearing trees na po ang ating itanim. So, sana po natuto tayo mula sa mga simple garden tips na ito ni Mamsi. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhing matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Usapang Eva, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan!
2: Welcome nga po sa ating Usapang Eva at nabanggit na po namin kanina na ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pagiging generous. We'll be talking about generosity. Yes. At syempre ang motto ng ating himpila ng FEBC ay Until All Have Heard. Yes. So lagi na po nating kailangan ang Bible to support our topics. At ang pag-uusapan po natin ngayon tungkol sa generosity ay kukuha po tayo ng mga kwento sa Bible. Mm-hmm. Mga halimbawa na nagpapakita ng generosity. And later, pagkatapos po ng bawat kwento, ay magbibigay po kami ng mga tips kung paano po natin masusundan ang kanilang mga halimbawa. Yes. Ang material po natin ay galing po sa panulat ni Lawrence Street. Mm-hmm. Di nga po ba ang Diyos natin ay talagang generous? Oo. Ayan, kailangan pa bang i-memorize yan? Generous, yes, talaga ang ating Panginoong Diyos. At ang Bible po ay punong-puno ng mga halimbawa ng mga tao na ang hugot po nila ay yung kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Mm-hmm. Kaya sila naging generous. For example, si Haring David. Siya po ay namigay ng mga regalo galing po sa National Treasury. Mm-mm. And also from his own personal reserves. Yan. Isa pong mahirap na widow ang nagbigay ng lahat-lahat. Kung yes, ano na lang yung natitira sa kanya. Mm-mm. Ang isang babae, umabot sa punto na nagpagawa ng kwarto. Mm-hmm. Na matutuluyan ng isang pabiyahe-biyaheng propeta. Mm-hmm. At isang grupo po ng mga mahihirap na Macedonians ang nagbigay at ang naging bunga nito ay hindi nila ma-imagine na kaya pala nilang gawin. Ano po? So, God is the giver. Mm-hmm. And ang pagbibigay po ay isang grace, isang biyaya galing sa Kanya. Bakit biyaya? Kasi siya po yung nagbibigay ng kakayanan sa atin para tayo ay magbigay. Siya yung nagbibigay ng kakayanan. Pagkatapos, pinupuno niya tayo ng kagalakan sa tuwing ginagawa natin ito. At hindi doon nagtatapos, Mami Shee. Mm-hmm. Pinupunoan niyang muli. Pinapalitan niya. He replenishes our supplies. May purpose. Mm-hmm. So we can give more. Yan. So, tara na po. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa para itong kwentohan lang. Ano. So, kung nandiyan yung mga anak nyo sa inyong mga tahanan, sige po, lakasan nyo ang inyong mga cellphone at inyong radyo. Baka hindi nila alam ang kwentong ito. Sige. Ang unang-unang kwento natin, Mami, siya ay nasa New Testament po.
3: Oo. Ito ay makikita natin sa Gawa. Chapter 9. 36 to 42, at ito po yung acts of charity ni Dorcas. Mm-hmm. Yan. So kilala din siya sa pangalan na Tabitha. Ayan. So siya po ay nakatira sa Joppa at siya po ay isang disciple ni Jesus. Ang Greek name niya ay yung Dorcas. So mababasa po natin doon sa acts na siya ay palaging gumagawa ng kabutihan at palaging tumutulong sa mga mahihirap. And siya po ay dumating yung time na siya ay nagkasakit at siya ay namatay. At makikita natin doon na lahat ng mga balo ay nag-stood beside kay Peter na umiiyak, no, yung mga balo. Pinapakita nila yung mga ginawang coats at saka garments ni Dorcas habang kasama pa nila siya. So, si Dorcas o Tabitha ay kilala sa kanyang mga charitable works, mga kabutihang gawa niya. She helped the poor in whatever way na kaya niyang gawin. She gave her talent and time, making clothes for the needy. O, di ba? Ang ganda. So, paano natin susundan yung example ni Dorcas o ni Tabitha? Gamitin natin ang ating time at saka talento sa pag-extend ng help sa mga nangangailangan. Whether ito ay pagtahi ng mga damit o kaya pagluluto, pag-aayos ng mga sasakyan, o kahit anong skill na meron ka, yun ang pwede nating gawing act of charity.
2: Mm-mm. Kasi yung pagiging generous po, hindi lang yan tungkol sa pera. Oo, yun nga, nasabi mo, Mami Sherry, ano, yung kung meron kang skill, meron kang talent, at meron ka namang mga extra time. So, kumbaga, halimbawa ako, ano, meron na akong masarap na formula ng tusino. Mm-hmm. Masarap na formula ng tusino. Oh, sasarilinin ko lang yun kasi sikreto ko yun sa negosyo ko.
3: Tawag nila dyan, ma'am, si gatekeeping. Ayan.
2: Oo. Abay, hindi po. Kung mapapansin ninyo, dun sa mga nakaraang taon na, no, and in between dito sa atin, kasi medyo nagbago na po yung format ng ating segment sa kusina ni Ma'am. Si meron na tayong diskarte ni Ma'am, si garden tips ni Ma'am, si balita ni Ma'am, si ano. Pero kung nasusubaybayan ninyo, marami po akong sinishare na mga sikreto. Mga sinishare ko po sa inyo.
3: Yes.
2: So, that is part of being generous. So, hoping na kapag ginamit nyo yan sa negosyo, ano, maging generous din po kayo sa iba. Sige. Ang pangalawang halimbawa na makikita po natin ay yung Church sa Macedonia. Makikita po natin ang kwento niyan sa pangalawang Korinto, chapter 8, ano, verses 2 to 5. Sila po talaga ay hindi naman talaga super yaman na church. At actually, nasa gitna din sila ng pagsubok. Pero yung kanilang, sabi nga ng ating author, ano, yung kanilang extreme poverty, dinagdagan nila yon ng kagalakan. So, mahirap sila, pero meron silang kagalakan. ito ay nagbukas sa pagiging generous po nila. At sabi nga ni Paul, ano, nakita niya na higit pa sa kakayanan nila ang kanilang nagawa. It is really beyond their ability and entirely on their own. Talagang sa kanila, silang mga magkakasama doon sa grupong yun, ang nagtulong-tulungan. So, nasuportahan po nila si Paul na noong mga panahong yun, ano, ay missionary po siya ng ating Panginoon. Paano natin masusundan ang halimbawang ito ng mga mananampalataya doon sa Macedonia? So, eto po ano, give when you have plenty as well as when you don't. So, whether may oversupply ka or wala, magbigay po. Sa halip na mangarap tayo ng mga pamamaraan kung paano daw tayo makabibigay pa ng more. When you have the means, ano, allow giving to others be a constant privilege. Ito daw po ay mayaman. Magiging mayaman na bahagi ng ating buhay, anuman yung ating circumstances. Naaalala ko si ang ating pastor, ano, palagi po niya pinapaalala sa kanyang mga mensahe na pag may lumapit sa'yo, huwag mong pahindian. Yan. Ang intindi ko naman dun sa mensahe niya, halimbawa, may lumapit talaga sa iyo, kunwari, mayroon po akong anak o magulang nasa ospital, kailangan po ng 200,000. Lumapit sa iyo. It doesn't necessarily mean na yung buong 200,000 ay ibibigay mo kung meron ka, di ba? Eh, pag wala ka ng 200,000, siyempre, ang una nang isasagot mo, ay, wala ako niyan eh. O, di ba? Pero naaalala ko yung sinasabi ni Pastor na pag may lumapit sa'yo, huwag mong pahindian. At ako mismo, na-discover ko yung aking way into it. Paano ko ba ito i-apply sa buhay? So, ang na-discover ko po, wala ako ng ganyang kalaking halaga. And I know and I will be praying for you na may mga tumulong pa din sa pangangailangan mo. Pero eto, this is what I can give at ibinibigay ko ito sa iyo ng buong puso. Sana ay tanggapin mo. So, ang basta, huwag mong pahindian pag merong lumapit sa iyo. At syempre, kung ikaw ay anak ng Panginoon, sabi nga kagabi ano, sa aming klase, if you are really faithful sa pananalangin mo, ano, pray ka ng pray araw-araw and you have been reading your Bible, yung spiritual discipline sa personal devotion mo, God will always guide you, bibigyan ka na ng discernment kung lumapit, kung, eh paano mamsi kung niluloko ka? Ayun nga, yun nga, because of your very consistent na devotional life, gagabayan ka ng Panginoon, ipapaalam niya sa iyo kung may nanluloko sa iyo o wala. He will be protecting you also. Na yung resources na yan ay hindi talaga masayang. So, yan. So, tandaan po natin, ano, na yung pagbibigay natin sa iba ay tingnan natin na privilege. Privilege. At ito ay magiging mayamang bahagi ng ating buhay na ano man yung circumstances natin, na ando na yung sanay na tayo, lifestyle na natin yung magbibigay. Para bang nanghihina ka pag may lumapit sa'yo tapos hindi ka nakapagbigay, di ba? Payo man yan, advice man yan, or humihingi ng tip kung paano mas gaganda ang negosyo mo. So, alam mo ang kapalit niyan, hindi kayang bilhin ng salapi. Yung kagalakan na alam mo na nakatulong ka, lalo na kung makita mo, na yung natulungan mo ay umuunlad talaga. Sige.
3: Yan. Ang susunod pong example ng ating generosity ay yung kwento ni Ruth. Yung kanyang loyalty and generosity. Ito yung sinabi niya kay mother-in-law niya, no, si Naomi. Don't urge me to leave you or turn back from you. Wherever you go, I will go, and wherever you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. At habang sa pagbasa natin ng kwento, makikita natin na ganito naman yung sinabi sa kanya ni Boaz. Sabi niya, I've been told all about what you have done for your mother-in-law simula nung namatay ang iyong asawa. kung paanong iniwan mo ang iyong ama, ang ina, at ang iyong bayan, and came to live with a people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. Sa panahon na nangyari itong kwento na to, ito po ang customs po doon for the widows ay bumalik sa kanilang pinanggalingang bayan, yung kanilang homeland, after the death of a husband, para sila ay alagaan ang sarili nilang tao. Pero nung namatay yung asawa ni Naomi, tsaka yung dalawang adult sons niya na namatay din within a short period of time, yung kanyang daughter-in-law na si Ruth ay tumangging iwan siya para siya ay mag-suffer alone. So makikita natin dito yung loyalty ni Ruth tsaka yung kanyang generosity. So paano ba natin masusundan or mafa-follow yung ganitong klase ng generosity? We have to show kindness and loyalty sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. So kanina nabanggit ni Ma'am si generosity is not only about finances, can be talent. So ganun din sa mga times of need. Ano ba yung mga times of need natin? Yes, kasama finances. Ano pang meron dyan?
2: Halimbawa,
3: loneliness, grief, ganyan.
2: Halimbawa, Mami Se, merong na-hospital at nangangailangan ng tulong dun sa hahalili ba na magbantay.
3: Yes.
2: So, eto yung time.
3: Yeah, yes.
2: May extra time ka at pwede kang makatulong na, sige, ngayong gabi ako yung babantay o sa maghapon para makatulong ako.
3: Yes.
2: So, yan.
3: So, isang paraan yun. To reach out to a widow o kaya mga single mothers na kilala natin and offer help kapag kailangan nila. Lalo din yung mga bagong panganak na nanay, no? Yung mga walang humahalili din sa pagbabantay ng mga anak o kaya yung kailangan lang nilang huminga for an hour or two. Ayun, mag-extend po tayo ng time kung meron naman tayong kakayanan or spare time.
2: Actually, si Naomi, yung custom kasi yung kaugalian ng araw, sinusubol na talaga niya.
3: Mm-mm.
2: Siya na yung nagsusubol dun sa dalawa niyang manugang, si Orpha at si Ruth. Balik na kayo, iwan niyo na ako, sabing ganon. Kasi mga bata pa, I think bata pa talaga si Ruth, kumbaga may pag-asa pa sila makapag-asawang muli. Ano. So sinusubol na sila. Kasi si Naomi ay matanda na, so siya ay isang Israelite, so babalik siya sa bayan niya. Pero hindi siya iniwan talaga ni Ruth. Hindi na kaya na ni Ruth na makita na sa edad na yon ni Naomi. Ano. Biruin mo, mga adult sons, so may edad na talaga si Naomi. So pwedeng nakikinikinita ni Ruth na, nako, pag mag-isa na siya, kawawa naman talaga siya. Okay. Yan. Ang pang-apat po na example na makikita natin ay tungkol po sa pagiging hospitable ni Abraham.
3: Mm-hmm.
2: Ito yung panahon na mayroong tatlong lalaki na naging bisita niya.
3: Mm-hmm.
2: At natutuwa, wala pa siyang alam na itong mga bisita na niyang ito ay mga angels pala. Pero nagpaluto siya eh. Nagpaluto siya ng tinapay at saka nagkatay ng isang animal para makakain at manumbalik yung lakas ng mga lalaking ito kasi iniisip na niya na naglalakbay ang mga ito. Alin muna kayo dito para makapahinga kayo, para makakain kayo, makatulog kayo. So he welcomed three strangers, ano, at nagpakita siya talaga ng hospitality kasi to the point na nagpakatay siya at nagpaluto. Mayroon pa ba tayo diyang tira-tira na hindi ganun eh, talagang nagpakatay siya ng animal at nagpaluto talaga ng tinapay para makakain ng maayos na meal yung kanilang mga panauhin. So, ano yung pwede po nating magaya sa example na ito ni Abraham? Ito po, buksan natin ang ating tahanan. Siyempre, bago natin nabuksan yung ating mga tahanan, yung puso muna natin ang bubuksan natin to welcome others. Kahit na feeling natin inconvenience yon para sa atin. So, ang puso ng ating Panginoon ay yung pagtanggap, yung pag-welcome at pangangalaga sa mga tao, lalo na dun sa mga hindi natin kilala, yung mga nagbibisita sa atin. Lalo na kung ipaparamdam mo kung gaano sila kahalaga.
3: Uh-huh.
2: bilang tao, bilang dinala ng Panginoon, at kahit hindi kayo ganun ka-close, ay ipapadama mo yung pagmamahal ng Diyos sa kanila through you. So, malay mo, mga angels na pala yung ini-entertain mo.
3: Ay, gusto ko yan, Mamsi.
2: At alam ko naman, ang mga nakikinig, Mamsi, delikado na ngayon. Yun nga, di ba, yung mga rider, malay mo, angel pala yung sumakay sa rider. Tapos, delikado, di mo kilala, papapasukin mo. Again, babalik po tayo doon sa kailangan yung devotional life po natin ay consistent because God is the one na magpa-prompt sa atin. Okay. I-welcome mo yan. God is the one who will really protect you. Or kung talaga nagdududa ka, pwede mo naman na huwag papasukin, dyan lang sa labas ng bahay, bigyan mo ng tubig or whatever. Mm-hmm. Pero pag may alam ka, kunwari may mga trainings, may mga seminar, yan. Yung mga taga-ibang probinsya, siya pupunta dito sa Albay. Mm-hmm. Ang mga yan talaga ay mag-hotel yan. Mm-hmm. So, pwede kang ganito na magpagawa. Pwede kang mag-open ang bahay mo para sa kanila.
3: Mm-hmm. Okay. Yan. Ang susunod po nating example ay yung widow. Ayan, doon sa Unang Hari. Chapter 17 verses 7 to 16. So, ito yung kwento ng widow tsaka ni Elijah, no? Habang babasahin natin yon, ito yung sinabi nung widow. Sabi niya, wala akong tinapay.
2: dumating na si Elijah. Ayan, dumating na. Ayan. Makikikain ako sa iyo, sabi ni Elijah. Kunwari, dinadrama natin.
3: Sabi nung widow, wala akong tinapay. Only a handful lang nung flour na nasa jar. At konti lang yung oil na nasa jar. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son. Kakain kami, tas ayun, mamamatay na kami. Sabi niyang ganon. Tas eto naman yung sabi ni Elijah to her. Huwag kang matakot. Umuwi ka at gawin mo gaya ng iyong sinabi. Pero, first, make a small loaf of bread para sa akin from what you have.
2: Uunahin pa siya kaysa doon sa mag-ina.
3: Sige, uwi ka. Huwag ka matakot. Uwi ka. Gawin mo kung ano yung sinabi mo. Pero, bigyan mo muna ako ng loaf of bread. Dalhin mo sa akin.
2: Siya mo na kakain talaga.
3: And then make something for yourself and your son. Dahil ito ang sinabi ng Diyos, the God of Israel. Yung jar mo ng flour will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. So, ayun. She went away, did as Elijah had told her. Ngayon, eto na yung twist. So, sinabihan naman ni Lord sa Elijah na hanapin yung widow sa Zarephath.
2: Oo, ito yung pinakasimula talaga ng kwento.
3: She would provide for him. But when Elijah found her, the woman did not even have enough food for her son and herself para makasurvive. Pero, she still had faith and gave what the only things she had left. At ano ang nangyari? The Lord filled her jars of flour and oil, ensuring they never empty. So, paano natin yon gagayahin or ifa-follow? Ang hirap, di ba? Kunti na nga lang
2: Tapos, pinauna pa yung bisitang ipakainin kaysa dun sa anak niya.
3: Yes. Diba? O kung kayo po, ngayon in our modern time, ay pumunta sa inyong pastor. Tapos ganito na lang yung tinapay nyo kaya kanin.
2: Hindi, and ito pa, Mami, nung araw, siguro mga 20 years ago, may mga ganito. Ay, ito talagang pastor na ito, mga church worker na ito, pag magbibisita sa mga bahay-bahay, tinechempo talaga oras ng kainan. Nakarinig ako ng ganyan.
3: Yun na nga lang, kasasabihin sa inyo, sige, magluto ka, pero bigay mo muna sa amin. So, ganito natin ifa-follow yung widow. No? Sa lahat ng circumstances, ang Christian generosity daw po is a response sa pananampalataya. Dahil there will always be maraming dahilan, an excuse para hindi ka magbigay.
2: Totoo.
3: Yan, di ba? Sa amin na nga lang to Yan. This widow certainly had a good reason, di ba? She and her son were starving to death. Hindi lang hungry, but starving to death. But she had gave anyway. So, wag po nating hayaan na yung ating mga excuses keep us from the joy and blessings that come from giving.
2: Palagay ko, itong balong babae na ito, itong magnanay na ito, ay hindi sila Israelite. Kasi sinabi ni Elijah that, sinabi sa akin ng God of Israel. Oo. Hindi niya sinabi ng ating Diyos, kundi God of Israel. And by that time siguro, nababalitaan na ng mga tao kung sino itong God of Israel na ito, ano yung kaya niyang gawin. Yan. So, naniwala talaga siya dun sa, ginamit lang yung pangalan na God of Israel. Naniwala siya doon sa God of Israel. So, tama ka, Mami Sherry, na yung pagiging generous is always a response to faith.
3: Faith, yes.
2: Hindi ka makakagawa ng beyond dun sa mine-measure mo lang na kaya mo kung wala kang pananampalataya. Yes. Okay. Sunod po natin, anong yung naging resulta ito ng pagsisisi na sa chaos? O sino ba si sa chaos? Siya lang naman yung mababang tao, di ba, na umakyat sa
3: sycamore.
2: Sa puno ng sycamore para makita niya si Jesus. Kasi sa nagtatangkara ng mga tao, nagtatry siya na makita, hindi niya makita si Jesus, kaya umakyat sa puno. So, nung nagkaroon na talaga siya ng personal encounter at nagkausap talaga sila ni Jesus, ano, dumating sa point ng kanyang buhay na na-realize niya yung kanyang mga pagkakamali. At sa pagsisisi niya, sinabi niya na, o Panginoon, eto, ibibigay ko yung kalahati ng aking mga ari-arian sa mahihirap. At kung meron akong dinaya, 4 beses ko itong babayaran. Noon po, ng panahon na yon, pagka nandaya ka, yung law nila, yung batas nila, kailangang 120%. So, 100% mong ibabalik, yung dinaya mo plus 20%. So, 120%. Pero, yung ipinakita ni Zacchaeus bilang tanda ng kanyang pagsisisi, 400 times.
3: Wow. Ang yaman siguro niya.
2: Yumaman siya sa pandadaya. I really hope na sana sa panahon natin sa ngayon sa nangyayari sa bansa natin, ganito, ano, hindi lang ibabalik. Hindi lang ibabalik, kundi talagang dito. Kasi 100% ibabalik, kung magkano, plus 20%. Pero si Zacchaeus ay ginawa niya. Pero I really hope, let's pray po na maibalik yung mga pinandaya sa mamamayan, ano, maibalik at higit pa ang maibalik. At hindi lang yon, he offered to give half of his possessions. Pero hindi lang kung kani-kanino, sa mga mahihirap, sinabi ni Zacchaeus. Sa kanila, ilalaan yung kalahati ng kanyang mga ari-arian. Nagawa po niya ito dahil napuno siya ng kagalakan. And out of that joy na na-encounter niya si Jesus, lumabas yung generosity. So, paano natin gagayahin ang halimbawa ni Zacchaeus? Yun nga. Una, sorry po. Let's put on humility. Yan. I-put on po natin yung humility bilang tanda ng ating bagong pagkatao, 'di ba? The old has gone. So, isuot natin yung ating bagong pagkatao, put on humility, na kailangan kasi ang pagpapakumbaba para ma-realize mo na ikaw ay nagkamali. At kailangan mo yung humility na kapag na-realize mo na ikaw ay nagkamali, ito yung magbibigay sa'yo ng lakas na loob na ituwid ang pagkakamaling yon. Kahit na nangangahulugan ito, nagagawa ka ng malalaking sacrifices. So kaibigan, hayaan mo na yung kagandahang loob sa'yo ng Panginoon would really lead you to repentance. At hayaan mo na punuin ka ng kagalakan once you repent. And with the joy of your salvation, lalabas, dadaloy ang maraming mabubuting bagay.
3: Yan. Ang susunod pong halimbawa ng generosity ay yung Shunammite woman. ano bang ginawa niya dito, no? Mababasa din to natin sa 2 Kings 4:8-37. Dito naman si Elisha naman yung prophet dito. So, isang araw si Elisha pumunta siya sa Shunem, na kung saan merong isang mayamang babae who urged him to eat some food. Kasi parang palagi na siyang dumadaan sa lugar
2: parang,
3: na yun.
2: Parang highway. Highway daanan talaga.
3: Tapos napansin na siya nung babae, mayaman yung babae. So siguro nakita niya na yung travel nung taong ito, ang hirap naman. So because of her kindness, siguro, inalok niya na kumain. And so pumapasok naman si Elisha sa kanilang tahanan. At sinabi nung babae sa kanyang asawa, "Behold now, I know that this is a holy man of God who is continually passing dito sa atin. Paggawa tayo ng maliit na kwarto on the roof with walls and lagyan natin ng bed, tapos ng table, ng chair, tsaka ng lamp para kapag pumupunta siya dito sa atin, pwede siya makapagpahinga doon." So, makikita natin doon na yung Shunammite woman, hindi lang winelcome si Elisha. Siya ay nagpakita ng care once or twice, and she continually gave to him, even going as far as building a room para sa kanya. Wow. Okay, so paano ba natin gagayahin yung gantong klaseng generosity? So we have to revolutionize the way we give by framing ang giving natin to people as a gift offered to God. O, diba? So, hindi ka titingin doon sa tao na pagbibigyan mo, but you look unto God. Diba yung verse sabi, work not as unto men, but as unto God. So, make plans to regularly host those who serve God and set apart a space in your home to these holy visitors. Ayan. Kung kayo naman po ay may kakayahan mag-sponsor ng pakape-kape para sa mga manggagawa, ayan, pwede nyo pong gawin yan. And kung kayo naman ay biniyayaan ng capacity to build an extra room para pag may mga missionaries o kaya mga visiting Christians sa inyong lugar, pwede kayo mag-offer.
2: Yes.
3: Ng accommodation.
2: Actually, nung dumating na yung point ng buhay natin na binigyan na tayo ng Panginoon ng lupa at eventually bahay, kahit pa konti-konti yung pag-build, inilagay talaga ni Lord sa puso namin ni Papsi na maging hospitable, mag-offer ng mga matutuluyan. Kasi diba, noon mga araw, dami mga seminar. So, yung mga pumupunta ng mga mag-i-speak o yung mga galing sa ibang probinsya na kailangan ng matutuluyan. Hanggang sa ngayon, nasa puso ko pa rin na yun na I see to it na may extra bed, kahit folding bed yan, may mga kumot, may matutuluyan talaga. Yung mga, lalo na sabi nga sa New Testament, maging hospitable ka, especially those na nasa kapareho mong pananampalataya. Yan. Okay, ang sunod po natin halimbawa ay yung nagpakain si Jesus ng 5,000. At marami pang sobra. Actually, labing dalawa, 12 basket full ng mga leftovers po yung natira. Pero saan yun ang galing? Nanggaling po yun sa dala ng bata na 5 tinapay at 2 isda. So, ang galing nung bata, talagang hindi siya natakot na over, hindi ko tubig kasi di naman talaga kasya. Kahit ibigay ko to, dito ka kasya. Wala Talagang binigay talaga niya at gumawa ang Panginoon ng himala by multiplying itong kusang loob na ibinigay na ito ng bata. So, sa panahon natin ngayon, ang isang bata sa crowd, lalo na doon, had more faith than the disciples of Jesus. So, hindi naman nabanggit pa dun sa kwento na yung gift niya ay talagang nag-alala na hindi tatama, hindi kulang Pero kung gaano man yun kaliit sa tingin ng marami o sa bata, gaano man yung karami binigay niya. At sapat na yun para gawin ni Jesus ang dapat niyang gawin. So, paano natin masusundan ang halimbawa ito? Yun lang po, maging willing tayo to share what we have. Of course,

0: kaibigan, be willing to share whatever it is that you have. Kahit na sa tingin mo, wala man itong impact, maliit lang to.
1: Mm-hmm.
0: Alam natin, ano, that God is a multiplier of gifts. Yeah. At yung willingness mo to share yung resources mo, talent or time, it might lead sa mga kamangha-manghang pagpapala na hindi mo talaga ma-imagine.
1: Mm-hmm. Yeah. Ang susunod po nating halimbawa ay si Joseph of Arimathea. Yung gift niya sa ano, ginawa niya kay Jesus, di ba? So, Joseph of Arimathea, kinuha niya yung katawan ni Jesus at binalot niya ito ng isang malinis na linen shroud and laid it in his own new tomb. Ito, tomb to talaga ni Joseph, pero doon niya nilagay yung katawan ni Jesus.
0: Para ngayon, yung mga ano yan, burial plans, bumibili na yan, sa mga private cemeteries.
1: So yon, he rolled a great stone to the entrance of the tomb. So, after po ma-crucify ni Jesus, si Joseph of Arimathea, siya ay isang mayaman and respected member of the Jewish Council. So, nilapitan niya si Pilate at ni-request niya yung permission na ilibing yung katawan ni Jesus. So, without hesitation naman, he placed Jesus in his own tomb at sinil niya yung entrance with a large stone. So, paano natin ma-follow yung ganitong klaseng ano, generosity? Let your awareness that all things belong to God grow in this way. So, maging willing tayo to let go of and give your own resources. Even if God is calling you to give something na plinano mong i-keep para sa sarili
0: para
1: mo.
0: Para yan sa'yo, pero yes, mas may plano si Lord.
1: Mm-mm. Mm-mm. So, yon. Kung, alam mo, anong mga example pa ba nito? Ayun nga, yung mga burial lots.
0: Hindi, meron kang tinatabi for a project. Unti-unti, nagsisave ka for a project, palagay mo, magpapa-repaint ka ng bahay mo. Mm-mm. Something like that. Ano? Yeah. And then the Lord prompt you to use it to something else.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Okay. At ang panghuli po natin example ay yung pong offering ng widow. Kwento actually ito ni Mark. Ano? So, nagmamasid sila sa mga pumapasok sa templo at sa mga naghuhulog doon sa hulugan ng pera. So, maraming mayayaman ang naghuhulog ng, siyempre, malalaking amount. Pero isang mahirap na balo na babae ang pumunta at inilagay niya ang dalawang pirasong pilak doon. So, tinawag ni Jesus yung kanyang mga disciples at sabi niya, truly I tell you, sabi niya, etong mahirap na balo na ito, ang mas maraming inihulog doon sa lalagyan ng pera kaysa doon sa mga naghulog ng malalaking amount. Bakit? Ang lahat-lahat. Everything. That's all that she had. Pero out of her poverty, inilagay niya ang lahat-lahat doon. All she had to live on. So, pinuri ni Jesus ang babaeng ito sa kanyang great generosity as she gave all that she had. So, pero nung tawagin niya yung kanyang mga alagad, pasimple rin naman na tumatawag siya ng attention to the fact that a widow should be receiving support from the temple treasury. And she was paying into it. Bahagi ng batas ng mga Hudyo, ano, saan ba mapupunta yung offering, ano, bahagi nun ay mapupunta sa mahihirap at bahagi din ng kultura nila na asikasuhin ang pangangailangan ng mga balo. And yet yung pera doon sa hulugan ng pera, doon kumukuha ng pangtulong sa widow, pero siya rin ay naghuhulog mismo doon. So, paano natin masusundan ang halimbawang ito? Maging willing po tayo na magbigay sacrificially. Kahit ito ay maliit na amount. Kahit na ikaw ay meron din mismong pangangailangan at ikaw rin nga mismo ay nangangailangan. Ba't ako magbibigay? Ako nga ang dapat bigyan, di ba? Yun mga katwiran natin eh. Alam nyo po, kahit na ikaw rin ay may pangangailangan, hindi kasi matatapos ang need natin. Napunuan yung isa.
1: Yes.
0: Meron ka na naman bagong need. Kaya kung gagawin mong katwiran,

lang yung ako rin may need, ay wala po yung katapusan. Kaya yung principle dito, even if you have a need, magbigay ka po. Dahil mahalaga yung pagiging mapagbigay mo. Kahit na ano ang sukat, ano ang size ng iyong regalo. So these are the 10 examples po na makikita natin sa Bible tungkol sa pagiging mapagbigay. Hindi lang pera, kundi hospitality, mm-hmm. kakayanan at marami pang iba. Yes. At mga halimbawa na pwede po nating sundan. Para sa mga nakikinig sa radyo at sa ating live streaming, eto na po yung ating last song. At yung mga nasa Facebook Live and YouTube, eto naman po ang ilang mga paalala.

0: Alam niyo mga kaibigan, generosity doesn't come naturally to most of us. Part yan ng ating personality. May mga tao talaga na very, very generous. May mga tao naman talaga na kailangan mag-aral sila para sila ay maging generous. Pero ito yung generosity na pinag-uusapan po natin na gusto ng Bible para sa atin. Most of us will gladly give kung iniisip natin na worth na magbigay ako sa project na to, worth na magbigay ako sa organization na ito, at feeling natin kaya natin. So, magbibigay tayo. Pero, pagdating po sa Bible, hinihikaya tayo nito that we go beyond that norm. Magbigay po tayo sacrificially sa gawain ng ating Panginoon. Ano ba ang kailangan ng gawain ng Panginoon para ito ay sumulong? Okay, nangangailangan po ito ng panalangin. At syempre, pag nananalangin tayo, it requires really sacrifices sa ating oras. Kailangan po dito ng dedication. So, pag sinabi nating dedication, yung lakas natin. Lakas natin, yung kaalaman natin, yung talino natin. It requires vision, pangitain, ano? At higit sa lahat, yung pagsandal sa banal na espiritu. Ito ang mga kailangan. Prayer, dedication, vision, and reliance sa kapangyarihan ng espiritu para sumulong ang gawain ng Panginoon. Pero meron pa pong additional na kailangan. Ito yung ating financial resources. Kaya nasabi ni Paul sa 2 Corinthians 9, verses 6 to 8 na magbigay daw tayo ayon sa idinidikta ng ating mga puso. Hindi tayo nagreklamo, hindi tayo nagngungurob-ngurob, or hindi dahil nakita mong kailangan, ano? Kasi nagagalak ang Diyos sa taong masayang nagbibigay. Kahit na nga yung mga disciples ng ating Panginoong Jesus, umasa po sila sa generosity ng iba para maipagpatuloy nila yung kanilang ginagawa. So, kita po natin, ano? Sa Matthew chapter 4, nakita po natin na after na mabautisman si Jesus, siya ay nag-ayuno ng 40 days and 40 night. Pagkatapos ng kanyang pag-aayuno, makita po natin na tinawag na niya yung kanyang mga alagad. At pagkatapos niyang tumawag ng mga alagad, nagsimula na siyang magministeryo, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng masasamang espiritu sa mga tao at marami pang iba. So makikita natin at the end of chapter 4, ano, maraming mga tao ang sumunod sa kanya. Pagpasok na po ng verse 1 ng chapter 5, nakita ni Jesus yung large crowd at umakyat siya sa bundok at siya ay naupo. Nung siya ay naupo, sabi din dun sa verse 1, nilapitan siya ng kanyang mga alagad. So, yung sinasabing Sermon on the Mount from chapter 5 to chapter 7, ang kausap talaga niya dito ay yung kanyang mga alagad. Ito yung kanilang Bible school training. So, bonus na lang na nandoon yung malaking crowd na narinig din nila yung pagtuturo ni Jesus. That's why in the last verse po ng chapter 7, ano, na-amaze yung mga tao. Sa klase ng authority ng pagtuturo meron si Jesus, higit sa authority ng mga pareseyo at religious leaders during that time. But balik po tayo. So, yung kanyang band of disciples, ano, tinuturuan niya ito, it was 3 years. Very practical. Sama-sama sila, they were kung saan natutulog si Jesus, nandun yung mga alagad. That was the kind of discipleship na meron sila. At meron po yung mga rabbi nung unang panahon. So, aalis yung pagka may rabbi na tumanggap ng estudyante, iiwan ng estudyante yung kanyang family at titira kung saan nakatira yung rabbi. Naka-live in discipleship, ano. So, ganun yung nangyari. So, for 3 years, umasa itong mga alagad na ito ni Jesus sa generosity ng ibang tao. Sino ang mga tumulong, nagbigay ng kanilang pangangailangan? It was a godly group of godly women na tumutulong, na suportahan sila out of their own means. Huwag po nating kalimutan that everything na meron tayo ngayon, galing yan sa Panginoon. Well, eh hindi, pinagtrabahuhan ko yan eh. Pinag-ipunan ko yan. Eh hindi naman ako yan. Well, totoo po yan. Pero wag nating kalimutan i-consider na sino ba ang nagbigay sa atin ng kakayanan para makapagtrabaho ng maayos at sino ang nagbukas ng mga opportunities para meron po tayong pagkakitaan. We should be responsible givers and pray for those who do not have the spirit of giving that the Lord may touch their hearts to help those doing good work in the name of the Lord at alang-alang po sa gospel. So, ang Bible ay punong-puno ng encouragement toward generosity. For example, I will quote po, "Give and it will given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. For the same measure that you use, it will be measured back to you." Luke 6:38. So, generosity is our response to faith, and generosity, being a giver, is God is giving us a grace to be able to do it.
1: Tayo po ay manalangin. Father in Heaven, maraming salamat po for today na muli mo kaming pinagkatiwalaan ng panibagong buhay, ng kalakasan. Maraming salamat dahil this is your way of telling us that meron pa kaming purpose, O Lord. Thank you for the life that you so generously give each one of us. And thank you, Panginoon, that we have been reminded about generosity. Merong kasabihan, Lord, that we cannot outgive you. Empower us to be more generous sa kahit anumang paraan, with our time, with our resources, with our talents or skills. And may we do it for your glory. Thank you so much, O God. At nawa ay pagpalain mo ang mga patuloy na nakikinig, nagsusubaybay, patuloy na naghahanap ng katotohanan, O Diyos. Nawa sa bawat programa ng himpilang ito ay makatagpuan ka nila. Nawa ang mga salita mo na naririnig nila ay mangusap sa kanilang mga puso and would acknowledge you, your lordship, your sovereignty. Accept ka nila sa buhay nila, sa puso nila bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas. Bless each one, O God, and as you continue to lead us sa mga buhay that you have set for each one of us, Lord, nawa ay maramdaman namin, patuloy naming maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong generosity, so that we can become generous to others also. Teach us, Lord, sa mga bagay na kailangan pa namin matutunan, kailangan namin i-apply. Help us even one step at a time. So we thank you and we give you thanks. Bless each one, Lord, and may you be glorified in our lives. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.
0: Ayan, mga kaibigan, nawa po, na-inspire namin kayo na subukan, ano. Subukan ang siguro bagong season ng buhay mo, kung sa pakikinig mo dito, may na-realize ka na, ay oo, gusto ko rin maranasan ang kagalakan sa pagiging generous. Then, try it. Subukan mo, kaibigan, na i-take ang bagong path na ito. Alam mo, hindi natin talaga masusukat ang gagawin ng Panginoon sa puso mo at sa buhay mo kapag kaginawa mo ang kanyang kalooban. Again, generosity is not only about money. It is also yung sarili mo, i-invest mo sa isang project, sa tao, sa mga nangangailangan. Anything na meron ka sa iyong mga kamay, yan, oras man yan, or kakayanan, that's part of what you can give and share with others. So, ikaw man mismo, kaibigan, nakaranas ka na din ng generosity mula sa ibang tao, di ba? O, di ba, Mami Shay?
1: Yes.
0: So, kung naranasan mo yung kagalakan na tumanggap, abay, iparanas mo din sa iba yung kagalakan na sila din po ay makatanggap sa pamamagitan mo at ang Diyos gagawa sa pamamagitan mo at sa'yo din. Sige, naway nakatulong po sa atin ang mga naging topic natin mula kanina sa Eva Tips, sa Garden Tips, ano? Ayan. Ayan, nabuhayan ngayon yung ating mga punong kahoy dahil umuulan-ulan na. Yes, ay, dati tuyong-tuyo, ano? Naalala ko, pagbalik ko galing sa
1: Mission
0: isang
1: trip.
0: Buwan na mission trip, ano? Na nanghina yung loob ko kasi yung mga bulaklak po nung rambutan, ano? Ay, talagang naglaglagan siya. So, sabi ko, ay, nakalipas yung season na to. Walang bunga. Pero ang ginawa ko po, diniligan ko ng diniligan at hanggang eto na, umuulan-ulan na. Alam nyo, namulaklak siya uli. Namulaklak talaga uli. So, sige, enjoy po natin ang buhay na ito na binigay sa atin ng Panginoon. At pinagpala na tayo, pero tayo din po ay maging pagpapala nawa sa iba. Ako po si Ma'am si Shelly Ibasco.
1: At ako po si Sherry Welle.
0: Sa technical side, nakasama po natin si Don Ramon. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa'yo, TNT. Ayan, medyo nanibago ako, no? And sana sa mga ka-TNT natin nakikinig ngayon, sana kayo ay nasa mabuting kalagayan and sana hindi rin po kayo nanibago. Ayan, sa mga nagtataka kung bakit ako ang nakaupo dito sa inyong harapan or kung bakit ang boses ko ang inyong napapakinggan sa mga sandaling ito. Ayan, don't worry dahil maya-maya po ay makakasama natin ang ating station manager na si Ma'am Yvette Pau. And syempre, ayan, shoutout natin si Gracious Camille Dalde, ang isa sa ating mga ante na nakikinig ngayong tanghaling ito. May event na pupuntahan si Gracious or may seminar. I forgot kung ano yung a-attendan niya. So yan, shout out kay Gracious Camille Dalde. And syempre, yan, hello, hello sa mga ka-TNT din natin na nagse-celebrate ng birthday nila ngayong araw na ito. Shout out po and isang mapagpalang araw po sa bawat isa.

Yun, hello din kay Ate B. And syempre sa mga nagse-celebrate din yung ng kanilang espesyal na araw. Ngayon, ano man po ang inyong sineselebrate? Ayan, happy, happy anniversary. Happy birthday. Ano pa bang ibang achievements yan? Happy graduation. And kung ano-ano pang mga milestones ng inyong buhay. And syempre, yan, kung wala naman milestone, ikaw na sineselebrate, or kung wala ka mang milestone na sineselebrate ngayon, no? Okay lang yan. Because the mere fact that you're here with us, that's something to celebrate already. Sa mga naganda ng kanilang pananghalian, shout out po sa inyo. Ano man ang inyong niluluto, naway masarap yan. And syempre, yan, sa mga nagkakape, sa mga sandaling ito. Of course, shout out to you as well. Sa mga nakikinig din sa ating programa via PM Radios, via online streaming, and sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, hello, hello po sa inyo. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. And ano nga bang mga aabangan ng ating mga ka-TNT ngayong araw na ito? Siyempre, maya-maya po ay magkakaroon tayo ng ating tanong ni Tol. Na kung saan, eh, nakapost na po yan sa ating official Facebook page. Pwede nyo po yung sagutin, no? Para i-share nyo sa amin ang inyong thoughts, ang inyong mga opinion, at ang inyong mga balak gawin. Kung sakali man, no? If you want to be famous, if you want to be known, if you want to be recognized by everyone, ano bang mga bagay ang handa mong gawin para sumikat ka ka-TNT? Handa ka bang sumayaw sa TikTok? Handa ka bang magdrama-drama? Medyo nauuso kasi yung mga ano, no, yung mga drama shorts sa TikTok. Na minsan eh ano na parang artificial intelligence generated. Pero somewhat mahuhook ka dun sa story at tatambayan mo talaga. Minsan nga kahit medyo OA naman na yung kwento, no. Pero pag ano talaga pag na-capture yung attention mo, ay nako. Talagang tatambayan mo. And some people, no, are willing to go beyond para lang sumikat. Ikaw ba, ka-TNT, ano bang minsan mo na bang winish or pinangarap na sumikat? Kung oo man, ayan, ano yung mga balak or ano yung mga pumasok sa isip mo na steps na gagawin mo para sumikat? Sabi nga nung dating nag-trending na ano, no, na video sa TikTok, and we listen and we don't judge. Anyway, after ng ating tanong ni Tol, tayo ay magkakaroon ng ating trending now talaga, na kung saan ay pag-uusapan natin ang mga bagay, ang mga usapin, ang mga kwentuhan, ang mga balitang nagtatrending online, na kung saan kung ikaw ay mahilig tumambay sa iba't ibang social media platforms, eh chances are nadaanan mo na itong mga bagay na pag-uusapan natin. Yan, naalala ko tuloy no, nung pandemic, di ba dyan sumikat yung TikTok? Di ba dyan sumikat yung mga taong sumasayaw-sayaw? Then afterwards, eh makita mo ngayon no, nag-earn na sila. They are earning by the videos that people watch. Kaya yung iba sa atin no, medyo may konting pagsisisi doon sa ano, sa ay nahiya akong sumayaw sa
Pero kung ano nga naman, kung hindi mo pinagsisisihan yun, eh that's good, that's good. Dahil ako pumasok din yun sa isip ko eh. Ano kaya kung may time machine, tapos babalik ako sa time na yun, di siguro kung sumayaw sa'yo. Yung marangal naman pong ano, yung marangal naman. Dahil may mga makikita ka din dun sa ano, sa iba't ibang social media platforms. Nako. Eh, talagang kaya nilang gawin lahat para lang sumigat. Yan ang ating tatalakayin maya-maya sa ating Trending Now talaga. And syempre, abangan mo lang yan, ka-TNT. Kung ikaw ay may mga nais i-share o ibahagi dito sa ating programa, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment ka sa ating Facebook Live and i-share at mag-react ka na dyan, no? Pwede ka rin mag-comment ng iyong mga shout-out, greetings, and the likes sa FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. And syempre, pwede ka rin tumutok sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. At kung ikaw naman ay palaging connected sa internet, ayan, kung yung iba kasi sa atin gusto pag nakikinig ng ating programa, may mga ginagawa din. So, why not try the online streaming ng ating himpilan on bit.ly/thewayfm. Yan o, pwede kang makapakinig ng mga programa natin habang may ginagawa gamit ang iyong smartphone. Yan, minsan, ito yung aking ginagamit para makinig, no, sa mga programa natin. That is, kung gising na ako niyan. Kasi minsan, kaya ko namang makinig sa radyo, click ko ako lang, I prefer radio eh. Pero nawala po yung wire ng aming radyo. Eh kung radyo, pwede mo siyang i-on ng ano, pwede mo siyang hayaan lang na naka-on. Kaya pag maagang nagising, doon mo na siya i-on. Tapos kahit ipagpatuloy mo yung ano mo, yung nap mo. But anyway, yan. So sa mga nakikinig sa atin, you can also listen to our programs via online streaming on bit.ly/thewayfm. And syempre, ang ating messenger naman ay Kirian's Official GC.

Shout out din kay Kuya Eddie Regas Pilanuzga. Sabi niya, shout out to all watchers and listeners. Watching daw siya ngayong mga sandaling ito sa ating Facebook Live. And syempre, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, makinig muna tayo ng isang awiting na ihain namin sa inyo ngayong tanghaling ito. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT or Lunch Break Cafe on air dito lamang sa FEBC Bicol, KR 104.3 DWAY-FM.

0: para sa ating tanong ni Tol. Anong kaya mong gawin para sumikat ka ka-TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, anong kaya mong gawin para sumikat ka ka-TNT? Para sa mga nais sumagot ng ating tanong ni Tol, i-text nyo lamang ang inyong mga kasagutan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. And syempre, pwede ka rin mag-comment or manood ng ating YouTube Live and mag-follow sa ating Instagram account sa FEBCB Call Care 104.3 DWAYFM. Pwede ka rin makinig ng mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, meron din po tayong group chat sa Messenger. Ito po ay ang Carians Official GC. Yan ang ating katanungan ngayong tanghaling ito.
1: Ayan, babati muna ako. Magandang umaga muna. Magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-TNT or Lunch Break Cafe on Air. At syempre po, every Wednesday, kasama po namin kayo. Ako po si Yvette Bao at syempre si Ate Gracious Dalde. Ayan, pero ngayon si Uncle muna ang kasama natin. Hello Ate Gracious. Ayan. O, so ano nga ba yung tanong natin? At ano ang sagot mo dyan, Kuya Alvis? Sabang wala pang mga sumasagot.
0: Inaantay natin ang ating mga ka-TNT, no? So, ang ating tanong ni Tol muli ay, ano ang kaya mong gawin para sumikat ka ka-TNT?
1: Ayun! Gusto magpasikatan, no? Parang yung bida ang saya. Uy, nag-promote, no? Diba? Gusto mong pasikat, oo. Pero yun nga kuya, ikaw, seriously, ano yung mga bagay na nagawa mo na ba o kaya mong gawin para ikaw ay sumikat? Sige daw, meron ba?
0: Hindi naman siguro nangarap, yun yung ano, yun yung kaya kong gawin para sumikat.
1: Oo.
0: Mangarap lang.
1: Mangarap lang, hanggang pangarap lang.
0: Hanggang pangarap lang po tayo. Pero truth be told, as of now, and siguro even in the past, I'm not, hindi ako na sisinag or hindi ako naaakit sa fame.
1: Nasisinag, nasisilaw.
0: Hindi ako nasisilaw ng fame kasi parang ang pangit. I mean, sa akin lang naman, ang pangit kung pagpunta mo dito, may nakakilala sa'yo. Pagpunta mo din dito, may mga nakakilala sa'yo. Parang hindi ka buwelong
1: gumalaw.
0: Yes, hindi ka buwelong gumalaw kasi from here to here, may nakakilala sa'yo. And it can also, parang pag sinabi nating fame or kasikatan, pwede siyang dalawang, it's just two things. Sikat ka because of a good thing, sikat ka because of something bad. Diba? So, kung naisip ko noon, kung it's better kasi kung walang nakakilala sa'yo, you're doing something good, that's okay, di ba? And kung may nagawa ka mong masama, tapos walang nakakilala sa'yo, pwede mo pang may retribution pa or meron ka pang redemption. Kasi imagine mo ba naman kung nagkamali ka, tapos sumikat ka dahil doon, medyo mahirap rise or mag-stand up after that incident.
1: Diba? Oo, may ganun no?
0: Yes.
1: Oo. Ako, itong tanong na to, kasi nanggaling to sa yung tanong based dun sa topic, syempre. Actually, of course, nung mga early kabataan, nung kabataan, syempre, alam mo yun, gusto ko din na yun sumikat. Oo, gusto ko din na matalino ka, sisikat ka, di ba? Kaya talaga, ang ginagawa ko, nag-aral talaga ako mabuti. Tapos, if there is a chance na katulad nung sa Miss Nursing, sasali ka talaga. Tapos, yung mga ganun para sumikat ka. Pero eventually, ngayon, parang ngayong panahon na to, parang hindi ko na naiisip na ano pa yung kaya kong gawin para sumikat. Pero noon, talaga gagawin ko lahat. Like, for example, mag-aaral ka mabuti kasi gusto mo sumikat sa school. Gusto mo talaga na makilala ka as Miss Nursing. Talagang always. To the extent na hindi ako lumalabas nang hindi ako nakaayos. Kaya minsan, kahit sa loob ng bahay, nakaayos ka tuloy.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pang hahawakan mo yung title mo, yun ba yun, no? Miss nursing yun, tapos ganito yung itsura. Yung mga ganun. ganun to the extent na ganun, na kahit, kaya alam mo, yun ang isang nadala ko, na natutulog ako, nakaayos pa rin ako.
0: Wow.
1: Oo, pero hindi na naka-makeup, ha? Mm-hmm. Siyempre, naka-ano ka, pero maayos yung itsura mo. Pero alam mo, ang isa doon is dahil, hindi dahil gusto ko ng sumikat.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sabi nila, pagka daw may nangyaring masama, emergency, ay, itatakbo ka. Oh. Dapat maganda ka pa rin. Pero dati, ang reason ko kung bakit kailangan maayos ako sa pagtulog or kahit matutulog na ako, mm-hmm, maayos pa rin ako is because, alam mo yung mami, may biglang dumating, may kumatok, mm-hmm, or something. Eh, lagi na ako nasa bahay. Mm-hmm. Eh, minsan, di ba, pag nasa bahay ka, kahit ano lang suot mo,
0: mga
1: itsura mo, hindi ka nagilamos, hindi ka naligo. Ganon yung kaya mong baguhin. Ganon yung kaya mo na extent na kaya kong gawin para, alam mo yun, na sikat ako.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, until such time na parang everyday, naiisip mo na sikat ka.
0: Okay.
1: Oo, yung everyday, parang ay popular ka, sikat ka, parang ganon.
0: Mm-hmm.
1: Kahit hindi naman.
0: So parang it was somewhat a mindset.
1: Parang ganon, mm-hmm, naging mindset siya na ganon. Kaya di ba kung titignan mo yung iba, sumisikat sila.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba kahit na mag-show sila ng flesh,
0: mm-hmm,
1: gagawin nila yun, di ba?
0: Yes, yes.
1: At yun yung isa sa mga nakakalungkot ngayon, lalo na sa social media age natin,
0: mm-hmm,
1: na nakikita talaga na para lang sumikat, minsan, wala nang suot, nakakalimutan, mm-hmm, na yung dignity nila, mm-hmm, para lang dun sa kanilang pagsikat.
0: For the views.
1: Oo, for the views, mm-hmm, ganyan, para mas marami yung mag-share. At minsan, to the extent na nababastos nila yung sarili nila.
0: Mm, or na-objectify.
1: Yes, diba? Mm. Minsan, pinapukpuk yung ulo nila, tapos ginagawa ang katawa-tawa, diba? Para lang sumikat.
0: Yes, and in fact, one of the things na siguro, ito is sumikat din po ito nung pandemic and post-pandemic,
1: yes,
0: era. Ano mga yun? Era naman ako, parang tagal-tagal. Oo,
1: kala mo naman.
0: Post-pandemic years.
1: Yes.
0: Yung mga pranks that go overboard.
1: Yeah.
0: Yung tipong mag-order kunwari ng food sa gantong delivery service.
1: Yes.
0: Tapos it's a prank. Wow, parang namang nakakatuwa yung ganong klase ng pranks. So, pranks that are borderline, parang nagiging practical jokes na. Yung parang may nakakasakit na.
1: Yes.
0: Nakakatapak na ng dignidad ng isang tao.
1: Mm.
0: Some people are willing to go that way para lang sumikat. Pero, I don't know how to describe kung anong na-feel ko sa mga ganong klase, yes, ng content. Parang, parang dehumanize naman nila yung kanilang mga ano.
1: Oo, isa yan, maganda yan na term mo, dehumanize. Di ba kuya, na-mention mo yan na nung pandemic, meron din di ba noon na during the pandemic yung ginagawa din, or not only during the pandemic, even ngayon di ba? Yung ginugulat, tinatakot, di ba? Eh, paano kung may sakit sa puso or may illness talaga yung tao tapos bigla mong ginanon, di ba? Hindi mo na mababawi yung buhay ng tao.
0: Mm-hmm.
1: And that is because they wanted na sumikat,
0: yes,
1: yung,
0: yes,
1: mga contents nila, yung mga ginagawa nila na akala nila always funny.
0: Mm-hmm.
1: Pero meron silang mga napeperwisyo.
0: Yes. Di ba?
1: Oh, sorry for the term. Mm-hmm. Pero ito talaga, di ba? Meron silang mga napeperwisyo na mga tao na hindi naman talaga nakakatuwa yung mga ganito na mga klaseng content.
0: Mm-hmm.
1: Hmm.
0: And I think one of the most, kumbaga, basic rules, unspoken rule siya, pero common decency and common sense naman na yung ganong klase ng rule. If you don't want that to happen sa'yo, ba't mo pa gagawin sa iba?
1: Yes, exactly.
0: May isang ano doon, may isang content creator, I forgot yung name niya. Grabe siya mag-prank. Pero nung siya na yung nasa, na ano sa prank.
1: Nagalit siya.
0: Eh, galit na galit.
1: Diba? Oo.
0: So, makikita natin, ba't mo pa gagawin sa iba yung ayaw mo namang mangyari sa'yo?
1: Yes, oo. Mm-hmm. Kaya ito yung napag-uusapan natin ngayon, kuya. Yung tanong natin is because ito din yung isa natin. Ito yung pag-uusapan natin mamaya.
0: Mm-hmm.
1: Because ito sa ngayong age ngayon, diba? Mas marami yung sumisikat na ang ginagawa nila ay hindi maganda.
0: Mm-hmm.
1: Di ba makikita mo sa social media platforms, mas marami yung ang daming likes, ang daming views, ang daming followers. Kapag yung kanilang mga content ay yung mga wala namang kabuluhan, wala namang kasense-sense.
0: Yes.
1: Pero yung mga makabuluhan, yung mga mayroong laman na mga content, eh ito yung mga parang hindi pinapansin sa social media.
0: Yes.
1: No, minsan ito din yung tanong ko eh, bakit ngayon sa age ngayon or bakit sa, anong tawag dito? Sa season ngayon, generation. Sa generation yan. Thank you for that. Yung generation ngayon, mas enjoy sila or hindi naman lahat ha. Pero parang nakikita ko sa social media, mas nakaka-enjoy yung mga ginagawa na wala namang kabuluhan. Wala naman ka-sense-sense yung ginagawa. Pero hindi binibigyan ng tamang atensyon or ng atensyon yung mga bagay na may kabuluhan.
0: Yes, correct. I think meron, ako na meron po dyang term eh.
1: Ano yun? Sige, hindi ko yun alam.
0: Wait lang. Brain rot. Brain rot.
1: Oh.
0: May mga content na sobrang senseless pero bentang-benta.
1: Oo,
0: especially
1: diba?
0: Sa mga younger generations. Sa mga nakalimutan ko yung generation na yun. Basta yung bentang-benta sa kanila. One instance is that, eto, if ikaw man, ka-TNT, ay bentang-benta sa'yo mga content na ganito, medyo hindi tayo, hindi sa akin bumibenta yung mga ganong humor. Yung 6-7.
1: Ah, yung mga 6-7, yung tinatanong ko sa'yo, ano yung 6-7?
0: Yung may pag-ganon-ganon sila. And yes. Then, meron pang ito, sorry sa mga ano, yung... kahit ako nakikridge ako sabihin eh.
1: Ano nga?
0: Parang meron silang tinatawag na tralaleo,
1: Oh, hindi ko yan alam, kuya. Sorry na, hindi ko yan masasamayan.
0: And others.
1: Oh.
0: May mga, yung tipong sinasabi nila, tapos magtatawanan sila. And then I'm like...
1: So, ano yun?
0: Ano po siya? Kung
1: what's
0: tama
1: the meaning
0: ako,
1: of that? Diba?
0: Parang ano siya eh, parang shark na may paa. Hindi ko sure. Hindi ko sure.
1: Oo. Diba?
0: For the younger generation, minsan nga kahit in-explain na nila sa akin yung context, ako is...
1: hindi mo mag-gets.
0: Hindi ko pa rin gets.
1: Oh, diba? May mga ganun eh, no?
0: May video po ako nakita na ano na tinapay, sliced bread na nahulog. Grabe ng tawa nila.
1: Just because of that.
0: Uh-huh. So, kaya nga po siya tinatawag na brain rot. Because, aside from senseless, parang ano din siya, may depreciating effect din sa brain ng isang tao na nage-enjoy or who find
1: sense.
0: It funny. Kahit walang sense.
1: O tama, kaya nga brain rot. Ano? Senseless, napaka-walang ano yung nangyayari or pinapakita.
0: Yes.
1: Diba? Pero, ginagawa nila ito to the extent na sila ay sumikat.
0: Mm-hmm.
1: Diba? I remember nga yung isang conversation ko with one of our online mentors na nagtrabaho din sa malaking media network. Eh, ang kwento niya, dati, kapag hindi ka mag-go with the flow, hindi ka sisikat.
0: Yes.
1: Hindi ka, pag hindi ka trendy,
0: pasok sa trends.
1: At hindi ka close or hindi ka nagbibigay ng palusot or something, pampalakas dun sa mga higher ups or dun sa mga naglalagay ng mga artista, hindi ka sisikat.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung ikaw yung malakas yung PR mo, at malakas yung trending yung pinaggagawa mo, eh may possibility na ikaw talaga yung sisikat.
0: Yes.
1: Oo, yan yung kalakaran daw dun sa industriya. O buti hindi tayo nag-artista, no? Parang lugi tayo dun, Kuya Alvis, kung nag-artista tayo, no? Yung mga papalakasan, ganun. Parang lugi tayo dun, Kuya. Oo. And even up until now, Kuya, yes, kahit nga hindi tayo artista, di ba pag lumalabas tayo, Kuya, na-experience mo ba yung bigla silang lalapit tapos magpapapicture? Tapos yung sabi, ay, ma'am, ikaw pala yung boses mo, ganun yung mga nakikinig natin sa radyo. Alam niyo po, sobrang kinikilabutan ako pag ginaganyan ako ng ating mga tagbakinig. Pero masaya po yan sa pakiramdam natin dahil alam po namin, hindi siya masaya dahil kilala nyo kami. Masaya po siya kasi alam namin na nakikinig kayo sa amin or sa radyo, yes, di ba? Kasama namin kayo na nandito sa radyo. Tapos alam mo yun na parang feeling ko, wow, yun di ba? Will I mention? Pastor
0: G? It's a humbling moment.
1: Yes. Di ba? Yan si Pastor G, sila Ate Joey, sabi nga nila, pag namamalengke sila, biglang, uy, Pastora, nakikinig ako sa'yo. Tapos sasabihin na, uy, sikat na pala tayo. Di ba? Yung mga ganon. Eh, pero alam nyo po sa atin dito, eh, kahit ganon yung na-experience natin, eh, napakasarap po sa pakiramdam na hindi dahil kami ay nare-recognize or nire-recognize, but because alam namin na

0: think sumika
1: dandahan
0: to.
1: Dandahan ka.
0: Sumika to siguro 2010s.
1: Oh, ano yun? Yeah,
0: 2011, 12, 13. Somewhere out.
1: Kung 2010 somewhere, yan, nagtatrabaho na ako. So, ano yung planking-planking
0: na yun? Yung planking na sinasabi nila is magparang hihiga. Eh, tama ba? Anong term doon yung mag... Di ko alam kung tama yung term na mag... Yung...
1: Hihiga.
0: Hihiga siya, pero naka-face
1: flat.
0: Down.
1: Okay.
0: Naka-face down.
1: Ah.
0: Tapos... Mag-stay sila doon.
1: Oo.
0: And then yun, planking.
1: So, anong ginagawa nila doon?
0: Nakagano lang. Nakasteady lang silang straight na nakahiga lang. Parang horizontal sa...
1: Oh, tapos sikat na yun.
0: Sumikat po siyang trend.
1: Oo, okay.
0: Like, siguro, matagal-tagal din siyang sumikat na trend siya. Tapos, nakakatuwa. Kasi, may isang video akong nakita na, sa mga gumawa nito dati, sikat na ba kayo ngayon? Parang, ang point nun is that following trends is, ang trends kasi is, hindi naman siya, some people, nakikisabay sa trend because it's trendy. Some people, nakikisabay sa trend para sumikat.
1: Yan.
0: Pero, eventually, it will all just die down.
1: Yes.
0: Dadating ang time na lilipas yung moment na yan.
1: Mm-mm.
0: So, yun yung natatawa ako na, buti na lang hindi ako nag-planking.
1: Hindi ka na ganun.
0: Oo, kasi yung chin ko is hindi din masusuportahan yung sarili kong bigat kung sakaling gumanon ako.
1: Ikaw, Kuya Mon, tinry mo ba yan? Na planking? Ako, hindi ko na matandaan yan eh. Siguro busy na ako sa buhay nun talaga na hindi ko na nararanasan yung mga ganitong sikat. At yung mga alam mo yun, nung mga sumikat nun, is yung, alam mo yun, yung mga games. Mga games nun na kapag meron kang mga Game Boy, meron kang mga ganyan, di ba?
0: Yes.
1: Yan, sikat na sikat yan. Alam mo, yung kapatid ko, ayan, if you're listening, yung aking bunsong kapatid, gagawin niya ang lahat para lang magkaroon siya noon. Kasi sikat ka pag meron kang ganun.
0: Yes.
1: Kaya gagawin niya ang lahat para dito. Kahit pa sabihin mong maglinis siya maghapon or anong gawin niya, umiyak siya dyan maghapon, basta magkaroon siya yan kasi gusto niya sumikat, diba? Kasi sikat ka talaga pag may ganyan kay,
0: yes,
1: diba?
0: During ako elementary po, sumikat, or di ko alam kung sumikat siya during that time, pero ano na eh, parang pag meron ka talagang mga game consoles, yung Game Boy Advance, yung dual screen, yung PSP, talagang sikat ka, talagang kilala ka.
1: May mga
0: ano nga po doon, parang lanyard na nakasabit sa leeg mo yung game console.
1: Yan, di ba? Parang binabalandra mo. Okay.
0: Parang binabalandra mo. Tara, picture tayo.
1: Yes, di ba? Yun. O kaya, yun yung yun yung mga handa mong gawin para sumikat ka.
0: Yes.
1: Di ba?
0: I also have this friend na hindi ko na siya sabihin.
1: Oh, wag na.
0: Tong friend na to. Pero parang ang ginawa niya kasi gusto niya din namang makilala, makasama dito sa certain reality show na sikat. So nag-apply siya, hindi siya natanggap. Ito yung medyo nakakatawang ginawa niya kasi meron namang isang palabas na yung parang drama, tama ba yung term na anthology?
1: Drama-rama.
0: Yung gano'n, yung parang yung kwento ng buhay mo, idadramatize ng palabas na to. Basta magsulat ka lang ng kwento. So, ang ginawa niya, nagsulat siya ng kwento. Tapos, kaming mga barkada niya, syempre, mga asar kami. Di pinipicture namin siya. Tapos parang kinukulit namin siya habang nagsusulat siya ng kwento. Kasi alam naman namin walang ganong klase ng drama sa buhay niya. So parang nagawa ng kwento.
1: Para sumikat lang siya noon. Uy, grabe naman yan. Sumikat ba siya, by the way?
0: Hindi naman po. Pero may acceptance na siya sa mga sandaling ito sa kanyang buhay. Ang nakakatawa kasi parang wala na siyang maidagdag dun sa kwento. So, ang ginawa niya, for more details,

0: Please contact 09.
1: Ganon.
0: Tapos pinasa niya yung letter niya. And then afterwards, sabi ko, oh, ano nakuha mo? Keychain. Kasi parang pa-freebie silang keychain na ano. Pag nagsulat ka ng story doon, bibigyan ka nila ng keychain. So, di, sabi ko, okay.
1: At least may keychain.
0: Yes, at least may keychain. And diba? At least, may experience siya na nagsulat siya ng story.
1: Exactly. Yeah. Pwede din naman, di ba?
0: So, akong bilang mabuting kaibigan, pag mga may season na gusto ko siyang asarin, pinapaalala ko sa kanya yung
1: yung ginawa niya. Oo, di ba? Uy, pero alam mo, si Papa, may kwento ko lang naalala ko kasi pinagchismisan natin yung kaklase, yung kaibigan. Ako naman, yung asawa ko. Ayan, pinangalanan na, no? Kasi po, talaga magaling mag-basketball ang asawa ko nung siya ay binata pa. Kumbaga yung mga pasa niya, may mga mararating. Hindi pa siya ganun kadoble yung bola niyang bit-bit. Kaya kaya niyan tumakbo at tumalon. Mabilis talaga. Kumbaga pag nasa court siya, ang daming taong sumisigaw. Lalo MVP. Ni mga babae. Yes, MVP talaga siya. At player siya ng municipality. Hanggang sa naging player siya ng municipality, nadadalhin na nga siya sa yung mga anong yan, university whatsoever. Pero alam mo, during that time, gagawin niya talaga yung lahat para sumikat siya. To the extent na hindi siya nagpapahinga kaka-practice. Hindi siya tumitigil sa practice, kahit pagod na siya, kahit feeling niya, bali na yung paa niya, mga ganun. Magpa-practice pa rin siya. To the extent na wala siyang maayos na pahinga. Tapos pag sinabi mong basketball, kahit na saan pa yan or kabilang anong barangay. Lugar, kahit kabilang barangay pa yan or saan pa yan, pupunta at pupunta siya. Kaya nga naging ano siya ng Manila's finest eh.
0: Wow.
1: Yung ganun siya kuya, kaya wag mong mamaliitin yun ah. Pero di ba, kumbaga yung ganun yung passion niya at ganun din yung kagustuhan niya na sumikat siya. Pero alam mo, doon ako naniniwala na kung hindi talaga will ni Lord, kasi nandun na siya eh. Andun na siya sa point na sisikat siya, yung mga babae sisigawan eh. Tapos ako nasa isang tabi lang, hindi nila lang mga ganun.
0: Haba ng hair
1: ko, no? Diba? Pero alam mo ba na kung hindi talaga will ni Lord yung kung paano kanya pasisikatin o yung kagustuhan mong sumikat ay hindi talaga kalooban ni Lord, eh matitigil at matatapos. Diba? Pero I'm so happy ngayon kay Papa kasi kahit hindi siya sumikat na ganun kasikat, sumikat siya sa municipality, yan, sa Legazpi's sa Manila's finest, yung kung saan siya dinadala ng mga lugar-lugar para maglaro. Natigil yun kasi nga nag-asawa kami. Diba? Naputol. So ngayon, natutuwa ako na kahit minsan pag sasabihin ko ano yung isang regret mo, hindi naman regret, pero sinasabi niya, siguro sikat na sikat ako, no? Kung talagang nagpatuloy ako at yung ginawa ko. Sikat na sikat talaga ako siguro. So, meron siyang potential to be like that. At alam ko, gagawin niya din ang lahat para sumikat siya. Pero, kaya niya nga siguro kung iwanan eh, para sumikat siya. Sabay ganon. Ganon ka-extreme. Ganon ka-ano yung kagustuhan niyang sumikat siya. Pero nandun na siya sa point na yon. And ngayon, na hindi naman niya yun nakuha. Alam mo yun, ngayon na naglalaro-laro ulit siya ng basketball, na ganun na siya kalaki. Sinasabi niya sa akin pag-uwi siya na sana pala, no? Ano, noon kung ganito pala nangyari. Siguro sikat ako, siguro ganito. Coach siguro ako ng isang universidad, ganyan-ganyan. So, mga ganun. Pero meron siyang kayang gawin na extreme para lang sumikat siya. Ayan. Kaya kudos sa iyo, Papa.
0: And at the same time, yung ano ni Kuya Lito, no? Na ni Kuya Lito is, kumbaga, yung priorities niya is nasa inyo na. So, yun na yung ano niya, yung kanyang heart. So, yun. Shout out kay Kuya Lito ngayong tanghaling ito.
1: Yes, nakikinig siya ngayon.
0: Yun. So, sa mga ka-TNT natin, baka may mga kwento pa kayong nais nyong i-share kung anong nais nyong gawin para sumikat. And at the same time, no, how about Ma'am Yvette? Yung mga bagay na talagang hindi natin gagawin kahit may the door is already there.
1: Yes.
0: Kumbaga, Kasi may mga tao na kayang gawin lahat to become famous. But there are people talagang magsa-stand sila sa ground nila.
1: Yes.
0: No, non-compromise, non-negotiable ang mga bagay na ito para sumikat. Kasi I saw this TikTok video as well ng mga believers na actors, actresses. Na sikat na po sila. Pero hindi sila nag-compromise sa kanilang faith.
1: Yeah.
0: May mga ano nun, may mga offer sa kanila na isang major character or major role. Pero because may gagawin sila na taliwas sa kanilang faith, is hindi din nila ginagawa.
1: Exactly.
0: Di din sila nag-compromise.
1: Yun. At mamaya pag-uusapan pa natin yan more. Kaya kung kayo may mga kasagutan sa katanungan natin today, pwedeng-pwede po kayo mag-send in ng inyong mga tanong. Hanggang mamaya alas 12:30 ng tanghali, kami po'y naririto at handang basahin itong mga ito. Yes, kuya?
0: Yes, yes. Sa mga nais pang mag-send ng kanilang mga kasagutan, no? Babasahin po namin yan. Pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Naka-post na po yan or inyo po yung makikita sa ating official Facebook page na FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre, naka-post na din po yung ating tanong ni Tol. Babasahin po namin ang inyong mga kasagutan. And syempre, pwede rin kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or pwede ka rin mag-chat sa ating Carians Official GC.
1: Ayan, At syempre, bago po tayo magpatuloy, tayo muna po yung mga nasa radyo ay makikinig ng isang magandang awitin. At yung ating mga nasa Facebook o sa ating social media platforms ay may mapapanood mula sa ating himpilan. Kaya naman, kami po yung magbabalik.

0: Kuryente 1-5, Tubig 400, Gatas ni Kiko 1-2, Maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.
1: Ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
0: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot. Sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
2: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
0: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: trending now talaga si Lance na isang vet med student dahil sa kanyang authentic, creative at educational na content na nagbibigay ng positibong mensahe sa kanyang audience. Sa panahon na maraming content creators ang gumagamit ng halos magkakaparehong formula para makakuha ng views at engagement, naging refreshing para sa marami ang makita ang isang creator na umaangat dahil sa kanyang originality at ang kanyang genuine personality. Tulad ng sinabi ng ilang netizens, hindi ito tungkol sa pagiging mas mabuti o mas moral kaysa sa ibang creators. Ang sexuality at pagiging attractive ay bahagi ng buhay at walang masama rito. Ngunit ipinapakita ng tagumpay ni Lance na hindi ito ang tanging paraan para mapansin online. Minsan, ang pagiging totoo sa sarili, pagiging relatable at pagbibigay ng makabuluhang content ang mas malakas na dahilan kung bakit kumokonekta ang mga tao. At para din sa ibang netizen, nakakapagbigay rin ang kanyang content ng nostalgic feeling, lalo na sa mga lumaki noong panahon ng mga educational at family-oriented programs sa telebisyon. Sa huli, ang tagumpay ni Lance ay paalala na hindi lahat ng trending o sikat ay kailangang gayahin. Ang tunay na susi ng pangmatagalang epekto ay ang pagiging natatangi, may layunin at may positibong impluensya sa iba. At ito ang ating trending now talaga. Ayan, Kuya Alvis, kilala mo si Lance?
1: Yes, yes. Diba? Si Lance is yung nakikita ko yung content niya. Pag ako po kasi nanonood ng content or ng mga videos, ng mga reels, mas tumatatak sa akin yung content rather than the personality.
0: Yes.
1: So may mga instances na hindi ko kilala yung name, pero yung pag nakita ko yung mukha, ay, ito yung content creator na gumagawa ng mga ganito, ganyan.
0: Yes.
1: So even with other content creators, ganun din yung nagiging ano nila, selling point.
0: Mm-mm.
1: Yung content, yung what they bring on the table.
0: Yes. Correct. Diba?
1: Yes.
0: Mm-hmm. Oo. At ito, nung una ko itong napanood si Lance, natuwa ako kasi ang pretty ng face niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang refreshing.
1: Yes.
0: Tapos, ang nakakatuwa pa dun sa content niya is yun nga yung nostalgic feeling na, alam mo yun, kasi dati may siniskwela, kami batibot, yung mga ganun. Kinabot mo yan?
1: Ano, siniskwela.
0: Bago na yun, ha? Pero yung batibot, di ba? May batibot kasi noon, di ba, Kuya Mon? May batibot. Yun yung mga ano yun, mga educational programs na matututo ka, na meron silang sinasabi, may dinidiscuss, matututo ka, pero entertaining. Ganun yun dati. So, nung nakita ko tong mga ano ni Lance, sabi ko, wow, at least merong ganun. Kasi dahil nga siya ay veterinary medicine student, ang nakakatuwa kasi yung mga nilalabas niya sa mga content niya, yung mga animals. Diba? Meron siya doon na isa, natuwa ako. Alin ang nauna? Ang itlog o ang manok? Meron siyang ganon. At napakaganda ng explanation niya.
1: Pagka-explain.
0: Napanood mo yan? Na dalawang klase. Depende kung alin yung titignan mo. Science ba or creation?
1: Yes,
0: at
1: yes.
0: Ang ganda ng explanation niya doon. Ayun.
1: Ay, naalala ko rin. May ganong klase rin ng, I think, naging discussion din namin yan, yung sa ano ba nauna, yung itlog or yung manok.
0: Yes.
1: Tapos, as in, kailangan mong magpagaling ng explanation. Kailangan talinuhan mo
0: pasikatan.
1: Yung ano. Pasikatan. Minsan yung mga, yung iba sa amin is nag-i-English, yung mga terms na hindi mo naman magkain. May enzyme daw kuno na sa ano lang ng manok makikita, ganyan.
0: Oh, okay.
1: Tapos yung isa naman, di ba nung may mga dinosaurs pa, may itlog ng dati, o di na nauna daw yung itlog.
0: Itlog, yes.
1: Pero, one of the things, ako, sa mga content creators, as simple as you can. Pag na-explain mo yan sa isang audience or sa audience mo, whatever age they are, no matter kung educated sila or not, pag naunawaan nila, then you are a good content creator. Yes,
0: correct. Kumbaga, merong tumima, ano? Merong tumimo sa isip mo kasi may naintindihan ka doon sa kanyang sinasabi. At ito yung parang, alam mo, napaka-refreshing na there is something new. Mm-hmm. Hindi na katulad nung iba na harus pares yung content.
1: Yes.
0: Prank or yung mga sayaw, yung mga TikTok na mga dance numbers na halos kita na yung lahat, di ba? Tapos may iba naman na yung trending yung kanilang mga ginagawa online. Halos pare-parehas. Ano, kuya?
1: Yes. Magkaka-format lang yan.
0: Ganon, yes.
1: And may ibang content creators din. Binibigay, parang, parang hinihimay-himay nila kung bakit nag-viral yung content na ganito.
0: Mm.
1: Siyempre, some of the aspiring content creators kumukuha na din doon ng ideas. So, eventually, dadating din sa point na halos magkaka-same lang na lang yung mga content ng mga content creators.
0: Correct. Mm-hmm. Kaya nga ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon, hindi dahil magko-content na tayo, kuya, ha? Yung lahat na lang, yung ano yun, yung hawak mo, baka mamaya magagaganyan na tayo dito. Yung pag-uusapan natin dito is yung not everything popular should be duplicated.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lahat ng sikat o hindi lahat ng trending dapat ginagawa mo din.
1: Yes.
0: Dahil naniniwala tayo that there is power in uniqueness or being unique.
1: Mm-hmm.
0: Diba, kuya?
1: Yes, yes. Mm-hmm. Tama. Ang naalala ko dito yung sa Davao Station.
0: Alin?
1: Yung station natin sa Davao.
0: Porkit invited ka ni Ate Maggie, ha?
1: Yung video nila. Kasi nakita ko yung reel na ginawa nila. Yung,
0: yes.
1: They were trying their
0: to
1: best.
0: To dance, diba?
1: Naswear doon sa hawak mo ang beat. Yeah. Tapos, hindi lahat ng nauuso, kailangan mong
0: gayahin
1: or makisabay. And I think that also applies sa atin, 'di ba?
0: Yeah.
1: Sa ginagawa natin, sa mga sa content na ginagawa natin, hindi lahat ng bagay na sumisikat kailangan nating sabayan.
0: Exactly. Mm-hmm. Oo, shout out diyan sa ating mga kasama sa FEBC Davao. Mm-hmm. Ate Maggie, hello.
1: Yes, yan. Yes. And I remember there's also this one yung mama ko kasi nanonood siya ng mga
0: trending.
1: Dati nanonood si mama ng mga yung fashion something.
0: Yung mga vlogs,
1: yung sa TV.
0: Oh.
1: Wala pa gaanong smartphone. And then yes. May naalala kong isang model, sabi niya, hindi din lahat ng usong damit.
0: Pwede mo nang isuot. Oo, diba?
1: Ang dapat mong isipin is yung babagay sa'yo.
0: Exactly.
1: Whether nauuso yan or hindi.
0: Uh-oh.
1: Kasi doon ka magmumukhang classy, doon ka magmumukhang sophisticated.
0: Yes.
1: Hindi yung porket nauuso lang yung gantong damit, suotin mo na dahil nauuso.
0: Correct. Alam mo, naniniwala ako dyan. Kasi yung hindi porket ito yung usong damit, bagay na sa'yo.
1: Yes.
0: At isusuot mo na.
1: Mm-mm.
0: Yung iba, bagay sa kanila yung naka-miniskirt. Yung iba, hindi bagay sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Because dahil din siguro sa body structure mo or baka yung sa kung saan ka papupunta. Kasi may binabagay naman talaga yan, kuya, diba?
1: Yes.
0: O minsan pupunta ka ng party pero parang naka-swimming attire ka.
1: Depende kung may pool.
0: Depende nga kung ano yun . Depende nga kung ang party na yun or for swimming, diba? Mm-hmm. Pero kung yung party is not swimming party, you have to dress accordingly.
1: Yes.
0: Not because, ito kasi yung uso ngayon So, pag sinuot ko to, kahit saan, pwede. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So,
1: kung may kasal, nag-ball gown ka kahit guest ka lang naman pala.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan i-aangkop natin
0: yung
1: mga gantong bagay.
0: Oo. Kaya nga, there is really a power sa pagiging unique at hindi talaga kailangan na yung sikat.
1: Uh-huh.
0: Yun na yung gagawin or yung popular, yun na rin yung dapat mong gawin. Kasi ngayon, kuya, we live in a world talaga na may mga trending, may popularity, may viral success. Di ba ang daming umaman dahil sa pagko-content?
1: Uh-huh.
0: Di ba? Kaya minsan, when someone becomes successful, minsan or maraming tao talaga, yung immediately, they copy them.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: And pero yung pag-copy na yon, yung, alam mo yun, yung what makes a person stands out is often because of their uniqueness.
1: Mm-hmm.
0: And not their ability to imitate others.
1: Mm-hmm.
0: Yung copycat.
1: Yes,
0: oo,
1: yes.
0: Natandaan mo yung may drama nun eh. You're nothing mm-hmm. but a second grade copycat.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yun, di mo alam, no?
1: Tapos diretso tapo ng
0: baso. Ay, yung
1: ng wine.
0: Water. Oh, wine ba yun? Oo,
1: tawa
0: yun. Di ba? Di ba yun yun eh? You're just a second grade copycat. Mm-hmm. Di ba? So, yung popularity is not always, yun yung proof that something should be duplicated.
1: Yes, mm-hmm. yes.
0: Okay, mm-hmm. yan. I-discuss na natin yan, kuya.
1: Mm-hmm. Yan. So, sabi nga dito, no, hindi porket popular, mm-hmm. eh, best thing to follow na siya. Best model to follow na.
0: Yes.
1: Hindi porket sumikat yung gantong trend na may mga nagpo-post ng may mga hand gesture na inappropriate, gagawin na natin. Hindi porket may phrase na sumikat na ganito, gagawin mo na rin. Hindi porket may kantang sumikat na ganito, pero pangit yung mensahe,
0: yan.
1: Eh, ipapatugtog mo na rin. Like, one good example, no, Ma'am Yvette, is kumbaga yeah. sa mga musical programs natin. Some people might wonder kung bakit, sikat tong kantang to, pero hindi natin pinapatugtog.
0: Correct. Oo.
1: Because hindi po maganda yung mensahe niya.
0: Mm-hmm.
1: And hindi rin angkop sa message na pinaparating natin.
0: Yes. Hindi uh-huh. siya tugma dun sa mission and vision natin dito sa
1: yes,
0: FEBC.
1: Yes.
0: Kasi tama yung sabi mo, hindi lahat ng sikat or maganda sa pandinig at ang halos lahat ay nakikinig nito at kinakanta yan, ginagawang viral, TikTok, dance, or whatsoever, eh, pwede nating gayahin or pwede natin na bit-bitin sa ating
1: yes.
0: himpilan because we value yung message at yung kung ano ang maipaparating nito na tama sa ating mga tagapakinig.
1: Yes.
0: Ayan.
1: Mm-hmm. Sabi nga din po dito, Ma'am Yvette, no? Trends are temporary. Yan. Hindi porket sikat ngayon, sikat na din bukas. Meron ako, eto kung madalas, ka-TNT kung madalas kang tumatambay sa mga social media platforms. Familiar po ba kayo dun sa ano, sa tinatawag nilang Met Gala?
0: Sorry.
1: Yung Met Gala, ito sige. Yung mga ano, isa tong yung mga celebrities na sikat. Paanuhan sila ng mga damit.
0: Pasikatan
1: ng mga damit. Eh. Tapos meron noon Met Gala now, Met Gala dati.
0: Oh.
1: Tapos doon makikita mo yung mga artista noon, ang suot-suot nila nakamaong, tapos may palda pang maong.
0: Oh, wow.
1: And then yung mga belt na makakapal.
0: Ah, kasi Cindy Looper, yung Cindy, alam mo yan, mga ganun style,
1: may
0: mga Madonna
1: ano, may
0: style.
1: Mga, may mga ano sila, may mga belt na oversize na hindi lang isa, tatlo.
0: Yes.
1: Tapos, kung ikaw ay nakatira ka ngayon, makikita mo, mapapansin mo, ay, medyo baduy yung ano.
0: Pagtatawanan
1: mo yung dating trend.
0: Yes.
1: Pero kung ikaw yung nandun sa panahon na yun,
0: Sikat ka.
1: Because yun yung trendy.
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, the trends change over time. And if you try to follow, kung palagi kang makikisabay sa mga trends, nako po, you will experience a loss of identity.
0: Yes. Oo. Kasi nga, gagayahin mo na lang kung alin man, gagayahin mo na lang siya palagi. Di ba? Oo, katulad dati, trending din noon, kuya, yung pataasa ng bangs. Di ba? At imagi. yung talagang, yung kung papasok ka, high school ako noon . Pagpapasok ka, yung spray nit talagang ang tigas ng buhok mo kasi kailangan pataasan yung buhok mo, yung bangs mo noon . Trending na trending yan. Sikat ka.
1: Mm-hmm.
0: The more na mataas yung bangs mo, sikat ka. Alam mo yun, ako hindi ako, kasi syempre curly hair ako. Hindi ko kaya yun ng ganung kataas na ano, mga ano yan. Pero alam mo, pag ginawa mo siya ngayon, ay nakakatawa ka din. At saka parang wala ng spray net, ano kuya?
1: Meron pa naman, pero hindi na kaya, siguro hindi na kaya yung ganun kataas
0: ganun.
1: Na ano. Na mga hairdo.
0: Yes, oo. Sige, yan, go ahead kuya.
1: Yan, so let's remember, no, it's not it doesn't mean na ginagawa ng crowd, eh, tama na yung crowd.
0: Yes.
1: So, let's remember mga ka-TNT, no, God's standards are different from society's standards.
0: Mm-mm.
1: And syempre, tayo na mga mananampalataya, we are given the instruction to discern rather than to blindly follow.
0: Ayun. Mm-hmm. Diba? Oo. Yun yung mahirap. Kaya nga, tama yun. Yung mga trends ay temporary lang yan.
1: Mm-hmm.
0: And yung crowd is not always right. Tama.
1: Yes, yes. Mm-hmm.
0: At yung pangalawa, kuya, sabi nga dito, learn from others without becoming a copy of them.
1: Mm-hmm.
0: Oo, pwede naman talaga yung kuya eh. Matuto tayo dun sa ginagawa ng iba, yung magaganda, pwede nating gawin.
1: Mm-hmm.
0: Pero, hindi naman kailangan na maging copycat nila tayo. Mm-hmm. Diba? Kasi nga, sabi dito, there is a difference between inspiration and imitation.
1: Yes.
0: Magkaibang magkaiba siya. Dahil yung inspiration, it helps us grow.
1: Mm-hmm.
0: Ay, na-inspire tayo, it will help us grow.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag inimitate natin yung tao o yung mga bagay-bagay, without understanding, often leads to frustration.
1: Mm-hmm.
0: Kasi di ba pag nag-imitate ka, kuya, bakit siya ganun? Bakit hindi ko yung magawa? Bakit hindi ako maging ganun?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, ma-frustrate ka talaga. Tama ba, kuya?
1: Yes. Kasi pag inimitate inimitate mo ang isang bagay, ako po personally, if I try to imitate or replicate, di ba po ako ay gumagawa ng mga arts, ng mga crafts, ganyan.
0: Yes, artistic eh.
1: Isa sa mga ginagawa ko po dati, yung mga weapons ng mga anime characters.
0: Mm.
1: Pag may mga nagko-cosplay, minsan lumalapit sila sa akin, nagpapagawa sila ng mga weapons.
0: Mm.
1: Gustong gusto ko po yan.
0: Okay.
1: Kasi,
0: pero huwag mo nang gagawin ngayon, ha? Okay.
1: Para ang ano po nun is, you try to replicate as much as possible, as close to the original design as possible. So ako po, tuwang-tuwa ko niyan pag nagsasakto yung ano, yung design, tapos yung actual na nagawa kong ano, weapon.
0: Parang gayang-gaya?
1: Parang gayang-gaya ko. Pero naman, pag trinay ko siyang, trinay ko siyang gayahin, pero hindi success.
0: Mm.
1: Grabe ang frustration niyan.
0: Yeah, diba?
1: So, kung sa content creation, kung trinatry mong i-replicate, i-imitate as much as you can, na parang copy-paste na siya,
0: yes,
1: eh, you will only get frustrated dahil hindi mo siya mapaperfect 100%.
0: Exactly.
1: Mm-hmm.
0: True. Oo. Naalala ko dito, di ba yung mga bags, merong yung original bag, yung mga mamahalin, yung daan-daan libo, tapos merong class A, class B, class C, na ini-imitate nila to. Pero, kahit gano'n sila, kahit nga yung class C yan, class B yan, at kahit class A pa yan, eh makikita at makikita pa rin na imitation siya. Diba?
1: Yes.
0: So, ganun din tayo. If we imitate someone, eh makikita at makikita pa rin doon na ikaw ay copycat, na nag-imitate ka lang.
1: Yes.
0: So, mas maganda na alam natin ano yung difference nung na-inspire tayo at iwasan or talagang maging ano tayo dito, cautious tayo dun sa pag-i-imitate.
1: Yes.
0: Oo. And of course, not all success story is unique.
1: Mm-hmm.
0: Or I mean, baligtad. Every success story is unique.
1: Yes.
0: Meron tayong iba-iba yung backgrounds natin sa buhay at iba-iba din yung mga audiences natin. So may uniqueness talaga. Iba-iba din yung purpose. Bakit mo to ginagawa? Bakit ka nagpapasikat? Bakit ito yung gusto mo? Eh, merong different purposes yun. At meron din tayong different gifts.
1: Yes.
0: Diba, kuya?
1: Yes. Mm-hmm. Which is, speaking of gifts, Ma'am Yvette, no? Ito na yung pangatlong punto natin. Which is, di ba nga, God created each person with unique gifts and purpose.
0: Yeah.
1: So, pwedeng sabihin natin, hindi ka naman biniyayaan ni Lord ng magkaganda-gandang boses.
0: Huwag ka naman yung boses. Ba't naman boses yung sinample mo?
1: no offense man po.
0: Wala na, offend na ako.
1: Balikta din natin, ayan. Pwedeng hindi ka binigyan ng Lord sa ng talent sa pagsasayaw.
0: Okay. Sige.
1: Pero maganda naman ang boses mo.
0: Mm,
1: ayun. Parang ano lang, sumali ka sa sa singing competition tapos sumayaw ka.
0: Oh.
1: Di ba medyo awkward yun? Parang out of place kung hindi mo nagamit yung talent mo dun sa area na intended ng Lord for that purpose.
0: Exactly.
1: Yun. So which is, di ba, so iba't ibang gifts, iba't ibang talents, iba't ibang personality, and iba't ibang calling.
0: Yes.
1: So pwedeng kinol ka ni Lord for this ministry. Pwedeng kinol ka ni Lord na sabihin natin, oh, mag-turo ka, ganyan.
0: Yes, oo.
1: Pero medyo makulit ka, gusto mong sa ministry ito dahil na dun si Crush.
0: Ay, nako.
1: Kitang-kita din ng Lord yung intentions ng ating heart kung bakit natin gusto mag-stay.
0: Yes. Hindi so, yung talagang dapat or talagang gusto ni Lord kaya ka nag-stay dito. Eh, dahil yes, may purpose ka dyan.
1: May mga hidden agenda ang ating yan. Puso na kahit ano pang itago natin, kitang-kita ng Lord yung mga bagay na yan. So, sabi nga dito, no, sometimes, one reason kung bakit medyo hindi tayo, di natin ginagamit yung gifts natin or yung talents natin is because meron tayong tinatawag na pag-compare.
0: Ayan.
1: Hindi ako kasing giling ni ano ni sis ni kuya ganto or ni ate ganto. So minsan nagsishy away tayo not knowing that that person na tinitingala mo also began from the start. From ground zero, 'di ba? So pag masyado kang naka-focus sa iba, minsan nane-neglect mo tuloy yung mga gifts na binigay na ng Lord sa iyo.
0: Yes, right.
1: Gusto mo na gagandahan kang mag-ano, dun sa mga content ni gantong kapatid or ni gantong kakilala mo. Tapos ikaw, sabihin natin wala ka pa dun sa level na yon, but you already know how to operate this softwares.
0: Yes,
1: diba? So meron ka ng ano, meron ka ng starting point, meron ka ng step one.
0: Exactly.
1: You only need to pursue, na magpursige, kasi eventually, marireach mo din yung ano na yon. Like me, diba? Ako ay di naman ako designed sa ano, na magsalita.
0: Yeah, ako din, kuya.
1: Hindi ako trained.
0: Oo,
1: magsalita.
0: Diba?
1: Pero eventually, hindi ko din naman sasabi, it's also, kumbaga, sabihin natin, hindi man ako trained magsalita, pero the Lord was already training that part sa akin long before pa ako nagkaroon ng vision or long before pa ako nilagay ni Lord
0: dinala
1: sa place na to.
0: Yes. So nire-ready, kumbaga.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yun. So, sabi nga dito, no, focusing too much on others can cause us to neglect our God-given gifts.
0: Yun.
1: Focus, set your eyes on the Lord, and si Lord din, minsan, may mga pinapakita siyang mga bagay sa atin na, uy, anak, dito kita ilalagay. And naalala mo ba yung mga pag-equip ko sa'yo during this season?
0: Yan.
1: So, let's continue to trust in the Lord.
0: Yes. Tama yon. Continue to trust in the Lord. Ayan. Nako. At yung ating pang-apat nga, ito nga yon, yung authenticity creates lasting impact. Diba? Totoo naman to. People are drawn to what is yung authentic. Diba? Yung mga pagkain. Ay, diba kuya, kumakain tayo halo-halo. Last time na pag-usapan natin yung food halo-halo, nagkaroon tayo ng mga sabi, ay, mas masarap yun doon kasi ito authentic to. Ito ganun-ganun. Diba? Comparison. Because ito talaga yung naglalast. Diba? Yung mga authentic, kahit gayahin pa yan ang gayahin, kapag ito yung talagang authentic na lasa, dun ka pa rin babalik. Ito pa din yung pinagkakatiwalaan mo. Diba? And of course, yung originality leaves a lasting impression. Oh, kasi ito yung original. Sino ba nagpasimula? Diba? Laging ganun babalik eh. Sino bang nagpasimula? Saan ba to nagsimula? Diba? Laging ganun yung balik. Diba? Laging ganun yung mababalikan. Yes. And of course, what stands out is often what is different. Yung nag-stand out or many successful individuals became influential because they offered something unique.
1: Yes.
0: Diba? Meron silang naibigay or meron silang nai-offer na unique. And their impact came from being themselves, not from copying others.
1: Mm-hmm.
0: Tama ba?
1: Yes, yes. Mm. Na, makikita nga natin, no, kung ikaw ay, if you're going to observe a school of fish, a group of fish.
0: Yes.
1: Hindi mo mapapansin yung isang nakikisabay sa agos.
0: Oh.
1: Pero mapapansin mo yung isang isdang
0: hindi nakasabay.
1: Hindi kasabay.
0: Oh,
1: parang
0: oh.
1: Ganyan din ng parang ganyan din tayo, no. If you're unique, eh isa ka sa mga mapapansin agad
0: Mm-mm.
1: ng isa ka sa tatatak sa isip ng mga tao.
0: Yes, yun. Right. Mm-mm.
1: And syempre, ang pinakahuling punto natin dito, no. You can actually discover and develop your own uniqueness.
0: Yes.
1: So, ito yung mga ano, ito yung mga steps na pwede mong alalahanin.
0: Mm-hmm.
1: You can learn from others. Dito tayo magte-take ng inspiration and still stay true to your identity.
0: Mm-mm.
1: And, di ba nga, sabi natin kanina, may mga God-given gifts tayo and strengths. So, develop that. Alamin mo yung mga bagay na love mo. Alamin mo yung bagay na may strength ka. And develop on that.
0: Yes.
1: And syempre, focus on your purpose rather than becoming popular. Napakagandang tandaan natin na we don't seek for fame, we shouldn't seek for to be known, but rather to make Him known.
0: Yes.
1: By pursuing yung purpose na binigay sa atin ni Lord. And syempre, seek God's direction in everything we do.
0: Yan, no. Maganda yan. Mm-hmm. At syempre kuya, dahil nga tayo ay nag-uusap nito yung uniqueness, the power of uniqueness. Let us be reminded, ang ating mga ka-TNT, let us be reminded that everything or hindi lahat ng popular should be duplicated.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang pinakauna. At yung pangalawa, yung mga trending, yung mga trends come and go, but God's purpose remains.
1: Yes.
0: Yun ang nananatili at hindi yun magbabago, di ba kuya?
1: Mm-hmm.
0: Because our God is the same yesterday, today, and forever.
1: Mm-hmm.
0: Right?
1: Yeah.
0: And the goal, of course, is not to become another version of someone else.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yun yung goal natin kasi nga unique tayo eh. We are created uniquely by the Lord. So, ibig sabihin, may iba't iba tayong purpose at may iba't iba tayong kakayanan.
1: Mm-hmm.
0: At hindi porket yun ang kakayanan niya, ay pwedeng yan din ang i-duplicate mo at gawin mo.
1: Yes.
0: Diba? Or a second version.
1: Mm-hmm.
0: Parang Alvis 2.0.
1: Mm-hmm. Pwedeng ikaw din yun.
0: Oh, ikaw
1: sarili
0: din yun.
1: Mo yun.
0: Pero in-upgrade mo.
1: Yes,
0: diba?
1: Upgraded version.
0: Oh, not another person.
1: Mm-hmm.
0: Diba? And the goal is to become the person that God created you to be.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya naman mga ka-TNT, tandaan mo, what makes someone stand out is often the uniqueness that others cannot copy and the purpose that God uniquely designed for them.
1: Yes.
0: Ayan, nako Kuya Alvis, meron ka pang gustong idagdag?
1: Yan, so sa mga ka-TNT natin, no, gusto ko yun na sinabi natin kanina, Ma'am Yvette, no? Na kung magiging copycat, make sure na ikaw ay upgraded version ng sarili mo and not of others.
0: Yes.
1: Ayan. Yun ang aking nais ma-share sa ating mga ka-TNT.
0: Ayan. Mm-hmm. And nawa po, ating mga ka-TNT ngayon ay talaga namang may napulot. Ngayong araw na to, tandaan mo, hindi lahat ng trending, hindi lahat ng sikat ay pwede nating gawin or pwede nating gayahin.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Kaya maraming salamat sa lahat ng ating nakasama ngayon sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air, ang inyong kaalmusalan at ang inyong katanghalian ngayong araw na ito. Ayan, maraming salamat po sa lahat at kami po'y pansamantala na magpapaalam sa inyo. Pero bago yan, request muna natin ng prayer si Kuya Alvis para po tayo ay maipanalangin.
1: Sige, sa mga TNT natin, let's join in prayer. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat dahil you have created us fearfully and wonderfully. You have created us with gifts, you have created us with strengths. And even though, Lord God, may mga weakness po kami, through your strength, we can become strong in those areas of our lives.
0: Hmm.
1: Panginoon, thank you for making us unique. Thank you dahil hindi wala po kaming kagaya. We are created uniquely and loved by you. Panginoon, we humbly ask and pray that may we live out our full potential, not for our own glory, for our own fame, yes. But may we be able to use this uniqueness, Lord God, to expand your kingdom here on earth. Ito po ang aming samot na langin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ayan. Muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng ating mga ka-TNT na sumabay, sumama sa atin sa ating programa ngayong TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Ako po si Yvette Pau.
1: And ako naman po si Alvis Ray Aison.
0: At salamat din kay Don Ramon sa pagsama sa atin sa technical side. We will see you again and have a very... Anong sabi natin?
1: Blessed.
0: Blessed lunch break. Yan. Maraming salamat po. Magandang tanghali sa lahat. Bye, everyone.
1: Bye-bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
1: Sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Roma 3:22. Ako po si Maria Luisa Silvestre, ang magbabahagi sa inyo dito po sa Tanikalang Lagot ng aking kasaysayang patotoo kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo.

0: Ay, si Mama. Dumating na. Lalabas ako ng kwarto. May uwi siyang donut.
1: Hi, baby. Nagising ka? Kasi itong si Joey ang ingay-ingay mo. Sabi na magigising siya.
2: Sorry ah, baby. Ulit kasi ni Marvy.
0: Sino siya, Mama?
1: Isa pang maniw sa mama mo. Tito Joey mo. May dala pala akong donut, paborito mo, anak.
2: Mabait naman pala itong baby girl mo. Sige na, balik ka na sa bed mo. Maglalaro lang kami ni Mama.
0: Iba na naman ang kasama ni Mama sa kanyang room. Panglima na ata si Tito Joey na nakikitulog dito sa amin nakatabi si Mama. Bakit kaya maraming gustong makatabi si Mama sa pagtulog? Samantalang napakalakas naman maghilik ni Mama, lalo na't paglasing.

0: Luis! Sandali lang! Sabi mo, uuwi ng mama mo dito sa Pinas. Paano na ang outing natin?
1: Tuloy naman yun, Melody. Bakit? Kinakabahan ka na baka hindi ako payagan ng mama ko?
0: Tama ka nga. Kasi syempre, sa tagal ba naman ang di ninyo pagkikita? Gusto nun, palagi kang nariyan sa kanyang tabi. Palaging kausap. Kamustahan? Ganun kasi ang mga matagal na sa abroad na umuwi ng Pinas. Gustong malaman ang iyong mga pinagagawa nung wala siya.
1: Nako, iba si Mama. Hindi ganun. Wala lang ako sa kanya. Dad, Ma, parang hindi niya ako na-miss.

0: Bakit hindi ka sinamahan ni Luis na umuwi dito sa Bacolod?
1: May nauna na daw siyang pupuntahan. Mamumundok sila ng mga kaibigan niya. Mahilig siya sa hiking.
0: Manas ama niya na tila sinisilba ng mga paa kapag nasa bahay. Gusto, gala ng gala.
1: Hinahayaan ko na lang, Papang. Ganun ang mga kabataan ngayon.
0: Hindi pa yan lumaki sa Amerika. Kung lumaki pa yan sa Amerika, baka mas malala pa yan.
1: Sinabi pa ninyo. Teka, maiba nga pala ng topic. Tungkol nga pala sa farm na naiponder namin ng inyong anak. Panahon na marahil na maitransfer na ito sa pangalan ni Maria Luisa ng apo nyo.
0: Yung sinabi mo sa sulat, iyon ang ginawa ko. Nakamatay na kasi ng mamang mo. Mabuti naman at kay Luis mo ito ipapangalan. Magkakamana na palang apo ko. Sana naman mawili siya dito sa Bacolod. Asensado na rin ang lugar dito. Bakit kasi mas gusto niyang manirahan sa Makati kesa dito?
1: Ayaw nga sumama sa akin sa Amerika. Dito pa kaya? Ewan ko sa anak kong yan. Ha? Dead ba lang ako sa kanya nung dumating ako nung Lunes? Parang di ako mama nito.
0: Eh, yung kapatid mo naman ang nagpalaki sa anak mo na isang Makati girl. Pasyonable.
1: Yun nga, Papang. Kaya nung pumasok yan sa kwarto dun sa Makati, nagustuhan yung mamahalin kong bag. Wala na akong magawa kundi ibigay. Ayun, nag-kiss lang at nag-hug. Tapos wala na.
0: Anak mo naman yun. Kinausap mo na pala si Tandang Nating para manguna sa pagdarasal. Sabi mo kasi, uuwi ka rito sa Bacolod para magpadasal sa kaluluwa ng anak ko.
1: Oo nga, Papang. Kasi napanaginipan ko yung asawa kong sumakabilang bahay. Kaya nangako sa kanya na magpapadasal ako para manahimik naman ang kanyang kaluluwa. Naghiwalay kami. 5 years old ang apon niyong si Luis. Tapos namatay naman siya ng 17 si Luis.
2: Ah, mabuti naman, Papang, at lumuwas ka rito sa Makati. Ang dami mo palang dalang prutas na durian.
0: Ani yan sa farm na ipinamana sa iyo ng mga magulang mo. Kaya kung maari sana, dumalo ka naman doon sa Bacolod. Tagaroon ang papa mo para naman magkakwentuhan mo ang pinsan mo.
2: Kapag hindi na ako busy, Papang. Alam niyo, Papang, mabuti't nagkakasundo kayo ni Mama. Samantalang, ang anak naman ninyong tunay ay si Papa. Si Mama, manugang niyo lang.
0: Likas namang mabait ang mama mo, Luis. Naalala pa rin naman ako ni Mardi. Lalo ka na.
2: Saan mo ba ako dinala, Melody? Simbahan bang matatawag to?
3: Oo naman. Simbahan ng born again ito. Kasi sina mami at daddy na born again, kaya kami magkakapatid, yakag-yakag nilang mag-asawa. At lalo na ako na panganay sa mga kapatid ko. Kailangan ako ang kasama ng mga kapatid ko.
2: I-explain mo nga sa akin kung papaano kayo na born again. Eh samantalang kakunti lang kayo rito. Eh doon sa sinasambahan ko, napakalaking church. Marami pang santo. Dito wala ni isa.
3: Si Jesus ang tunay na Diyos.

0: Melody, salamat talaga ha. At ako ay dinalam mo rito sa inyong church. Kaibigan nga kita. Dahil ayaw mo kong mapahamak. Ayaw mo kong mamuhay ng walang Kristo sa puso ko.
1: Hindi na kasi ako mapagkatulog mula nang mangusap sa akin ang Panginoong Jesus. Gusto ng Diyos na dalhin kita sa Kanya. Makakilala sa Kanya. Kaya nang madala kita rito sa church, payapa na ako.
0: Talagang napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Maging sa pamilya ko. Makasalanan ng pamilya ko, Melody. Bata pa lang ako. Nakikita ko na ito. Nakamulatan ko na laging nag-aaway si na mama at papa. May babae si papa. At nang sumakabilang bahay si papa, gumanti naman si mama. Iba't ibang lalaki naman ang inuuwi niya sa bahay namin. Hanggang yon sa isang Amerikano na nagpakasal si mama sa States. Wala siyang anak ron. At katunayan nga, unika iha ako. Melody, marami pang plano ang Diyos sa buhay ko.

0: Kamusta ka na, Luis?
1: Ah, okay naman po kaysa dati. Marami po akong natutunan sa inyong mga preachings.
0: Tumanggap ka na ba sa ating Panginoong Hesus bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon?
1: Opo, Pastor. Nung nakarang linggo nang magpa-challenge po kayo sa aming lahat, isa po ako sa tumanggap. Kaya nga po ko lumapit sa inyo ngayon para ipanalangin po ninyo ako. Dahil una, gusto ko pong kausapin yung mama ko na nasa Amerika. Mag-o-overseas call po ako sa kanya mamaya. At gusto kong share ng gospel si mama. Uuwi na rin po ako ng Bacolod para yung natitira ko pong lolo na si Papang ay makapag-share rin po ako ng word of God sa kanila at sa mga pininsan ko po roon.
0: Purihin ang Panginoon sa buhay mo, Luis. Sasamahan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Hindi ka isang aksidente na napunta dito sa tahanan ng Diyos, kundi ikaw ay tinawag ng Diyos para gamitin sa kanyang ubasan.

0: Hello, anak. Napatawag ka. Tungkol ba yan sa farm sa Bacolod? May problema ba doon? Kung may problema ka, anak, uuwi kami ng Uncle Douglas Morian sa Pilipinas.
1: Mama, tungkol po sa farm, na-transfer na po sa pangalan ko. Kaya nga po next month, punta po ako ng Bacolod para makita ko po ang farm at makabanding naman si Papang.
0: Nako, anak! Salamat talaga at naisip mo yan na makauwi ka ng Bacolod. Pero mag-uusap kami ni Douglas na uuwi kami riyan sa Pilipinas. Magtatagal ka ba sa Bacolod?
1: Depende po sa kalooban ng Diyos, ma.
0: Ba! Naging religious na ang anak ko, ah.
1: Higit pa po sa religious, ma. Siya nga pala, ma. Sorry po sa mga naging issues natin as mother and daughter, ha? Sorry talaga dahil naging prodigal daughter mo ko. Mahal na mahal kita, Mama. Lalo na ngayon na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang naging dahilan upang ang pagkamuhi ko po sa inyo ay mapalitan na ng pag-ibig, Ma.
2: Anak naman. Paano mo bang paiyakin ako ngayon? Nasa office ako, anak. Mahuhulas itong makeup ko. Bigla naman at anak na marinig ko yan sa'yo. Mahal na mahal din naman kita, anak. Kahit ilang lalaki pang dumaan sa buhay ko. Pero kahit kailan, hindi nalusaw ang pagmamahal ko sa'yo, anak. Naging salbahe man sa atin ang papa mo. Pero mahal na mahal kita, anak. Hindi na maaagaw yun sa akin.

0: salamat sa aming pamilya. Mula nang nanahan sa aming tahanan ang salita ng Diyos, ang kapayapaan ang naghari sa bawat isa. Tumanggap si Mama sa Panginoong Hesus nang anyayahan siya ni Pastor na lumapit sa harapan. Ganon din naman si Uncle Douglas at si Papang. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang panalalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Roma 3:22.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Panikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Maria Luisa Silvestre. Mga nagsiganap:
3: Nancy Lasarte,
4: Carlene De Guzman,
2: Roy Camo Gomez,
5: Yul Servo Nieto,
6: Marjorie Maglinte,
7: Ariel Basas.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Mas pinagtatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Our time is 1:20 in the afternoon.
0: Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

0: Hello, hello, kaibigan. It's Wednesday and it's the 22nd of July, 2026. Welcome po sa ating program na Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. Ako po inyong kasama today until 2:30 ng hapon. Ako po si Mel, ngayong maulan. Pero napakaganda pa rin, ano, na hapon. Dito sa amin sa Legazpi City, kumusta naman po sa inyong lugar? Sana po ay maayos din ang lagay natin. Though meron tayong mga pag-uulan na na-experience sa araw na ito, especially this morning dito po sa amin sa Albay, ay talaga naman buminuhos ang sabi nga ni makusugununo na oran. Pero dakulo nang nagpapasalamat dahil namista ining araw kayning klaseng oran, ano? Though lately naman talaga ay nakaka-experience na po kita kay mga pag-oran-oran. Pero ayon po sa PAGASA, maka-experience pa po kita kay mga posibilidad na pag-uran. Dahil po sa sarong low pressure area na nasa laog na po kang satuyang Philippine Area of Responsibility. Sabi po kang PAGASA, dakula ang posibilidad na ini po maging sarong bagyo. So let's pray na sa mga masunod na aldaw ay dahil po ini maka-apektara sa satuyang lugar. Ano po? Pero ganun pa man, tuloy lang ang buhay at patuloy tayong maging positibo sa ating kaisipan. Sana mga hinaharap natin sa buhay, kaibigan, merong Diyos na tumutugon sa atin, ano, tumutulong. Hindi tayo iniiwan, ipinababayaan man. Yan po ang ating pag-uusapan later, ano, papaano ba tayo magkakaroon ng patuloy na positibong kaisipan? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng positive thinking? Mamaya yan, pag-usapan natin sa ating free chat recharge. Ayan, hello din sa ating kaibigan dito sa Happy Island of Catanduanes. Sa Masbate din, kumusta na po? Sorsogon, Camsur, Camnorte. Dito din sa Northern Samar and Leyte. And sa buong Philippines na nakatutok po sa ating pong program through our social media platforms, even overseas. Magandang hapon sa inyo, magandang umaga or magandang gabi. Kumusta na po ang buhay-buhay ng ating mga kababayan dito sa ibang bansa? Ako, patuloy po kayo mag-ingat at patuloy na ipinagdarasal namin ang inyong kaligtasan. Lalo na si Ate Ai at saka si NJ dito sa Bahrain. Hello din kay Kuya Dan Daniel dito sa Australia. Siyempre kay Ate Joy and Kuya Mar dito naman po sa California. Kumusta, kumusta? And of course, sa ating mga kaibigan na nagnanais na makipag-ugnayan sa atin sa hapon na ito, ito pong ating mga contact information for your song requests, shoutouts, and other messages. Ito po ang ating cellphone number 0998-843-0573. Sa FB naman po ay nandito tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Nakapost na rin po dyan ang link ng ating program na pwede nyong i-share at i-like para mas marami pa po tayong maabot until all have heard kagaya ng ating patuloy na mensahe. Siyempre pa, nandyan pa rin po tayo sa YouTube at Instagram sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. And syempre pa, ngayong hapon na to, para mas ma-enjoy mo ng mas clear ang mga naka-lineup na songs, ay pwede mong i-click sa ating pong program link dahil nandyan na po yan, ang ating online streaming site na bit.ly/thewayfm para mas malinaw nyo pong maririnig ang mga naka-lineup na songs. Hindi lang sa Music and Chat Recharged, kundi maging sa ating programa ang Papuri. Papuri Radio na napapakinggan po alas 3 hanggang alas 4 ng hapon Lunes hanggang Biyernes. Siyempre ating UV Express with Alvis Ray Aison, 5:30 to 6:30 in the afternoon. Monday to Friday din po. At pag Sunday may special edition siya. Of course, pag Saturday, ang ating naman pong musical ay ang Music and Memory. Sorry, it's not Saturday. Sunday ang Music and Memories. 9:45 to 10:30 in the morning. Kasama niyo po ako dyan. And of course, ang 10,000 reasons kapag Saturday, ay napapakinggan naman po yan from 5 to 6 in the morning. Pag Sunday, nandyan pa rin ang classics. Ayan, ang ating po mga klasikong musika para sa inyo, no? Right, so sige, tuloy-tuloy lang tayo dito. Ano pa maabangan nyo today? Para po sa ating kasaysayan, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin sa ating bansa. Na nangyari po noong 1916, the Philippine National Bank or PNB was established under Public Act Number 2612 to serve as a vital instrument for economic development and agricultural financing during the American colonial era. July 22nd pa rin po is globally observed as World Brain Day. O ayan, kumusta ang mga brain natin? Ngayon, ang kaarawan ng ating mga brain. Ito po ang araw kung saan i-dedicate to increase awareness about brain health. Lalong-lalo na pagdating sa ating mental health. Dahil po ang ating mga utak ay bahagi po ng ating kabuuan bilang isang tao. Organ siya ng ating katawan na nangangailangan din ng pag-aalaga. Kaya, lagaan natin ang ating mga kaisipan. Hindi lamang sa pagkakaroon ng mga positibong kaisipan, kundi patuloy natin itong, of course, bantayan din sa ating mga naiisip. Dalas nga nagiging negatibo dahil sa mga sitwasyon. Kaya mamaya nga pag-uusapan natin ang power of positive thinking sa ating pong free chat recharge. So kaibigan, abangan mo din sa ating music trivia. Ano, mamaya papakinggan natin ang Lola Amor para sa kanilang song na Raining in Manila, tamang-tama ngayong maulan. Meron pa rin tayong by request Tunog Pinoy and of course our song of the week and prayer time at maraming marami pang iba. Kaya kaibigan, tumuto ka lamang until 2:30 ng hapon. Sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Para nga sa ating programa na Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama natin sa technical side si Don Ramon. At ako nga po si Mel. It's 1:29. Narito na unang salvo na ating mga naka-line up na song. Kaya pakinggan na natin.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Oras po natin is 1:38 na ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharge. Maganda hapon sa iyo. Thank you sa iyong patuloy na pag-antabay sa ating po mga program. Simula pa this 5:30 in the morning at until 7 PM po tayo mapapakinggan sa ating pong station, FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Maganda hapon muna kay Joyce Soluege. Hello Joyce, kumusta ka na? Miss you. Thank you sa pag-join ngayong hapon na to at sa pag-react. Hi din kay Helen Grace Nodalo. Magandang hapon. Thank you for making us part of your afternoon listening habit. Ngayon po, ay dako na tayo sa ating pong unang feature ngayong hapon na to. Siyempre pa ang ating music trivia.
1: Music trivia.

Oras po natin is 1:52 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Hi muna sa aking sister na nandirito sa Bacolod City. Ayan, ingat-ingat. At siya daw ay nakatutok ngayon. Hindi ko mabasa masyado. Alright, nagpapatuyo daw siya ng ano to, tapos pahapon na at paggabi for almost. Kaya man hindi ko makumpleto ang mga comments na basahin, ba't kaya? Anyway, thank you and of course, hi kay Zane. Wala na bang pasok si Zane? Ito naman ako sa mensahe mo sa akin. Ayan, kasi nga, ngayong araw na ito ay tinaguri ang ano to? World Brain Day. Ayan. Ayun. Kumusta ang brain? Di daw nagpa-function ang brain niya. Kaya kaninang umaga daw mali ang sagot niya sa math quiz. Ano nangyari, Zane? Anyari! Sige po, if you are wondering bakit hindi nyo kami makita na doon sa ating FB, dahil nakapost lang po dyan yung ating program link. Pero nandyan na rin po ang ating online streaming site na pwede nyong i-access basta meron kayong internet or wifi or data. I-click nyo lamang po, nandyan na yan, ang bit.ly/thewayfm at maririnig nyo na po ang ating mga musika. Kasi nga, pag musical programs po ay hindi na natin po yan pinapalabas sa ating pong FB Live para hindi po tayo magka-problema sa copyright. Kaya through our online streaming site na lamang po na ma-access nyo wherever you are in the world basta meron kayong internet access. Yan po ay bit.ly/thewayfm. Okay, so I hope si Stan na nakuha mo na yan. And hi din muna and magandang hapon kay Mary Ann Mediana. Oy, me, kamusta ka na? Sana okay ka ngayong hapon na to. Ano lamang, me, ang merindalan mo? Kaya masiramon mo yan, maggurugi na tan kuya mon. Diba? So, nadurodalsuan? So, nadurodalsuan ang satuyang dila. Pero masiramon talaga yan pag mauran-uran ang panahon. Sige po, ayun, hindi daw ma-access ko yung ating online streaming site. Bakit kaya? Sige, ipa-check natin sa ating Don Ramon, sa ating technical side. Salamat po sa mga nakaantabay pa rin sa inyo, through radio man po yan, or sana ma-access nyo na itong online streaming site natin. Para makapakinig po kayo sa ating mga awitin, maging sa ating pag-uusap. Ito na tayo sa ating free chat, free charge, ang power of positive thinking. Ano nga ba ibig sabihin ng positive thinking? Ibig sabihin nito ay yung you are looking at life with a hopeful and optimistic mind. Ito yung habit of focusing on the good sa bawat sitwasyon at naniniwala ka na may mapagtatagumpayan natin ang anumang mga challenge. At may maganda pa rin na kalalabasan ang anumang negatibong pangyayari o sitwasyon sa buhay. Hindi naman ibig sabihin nito na ini-ignore natin ang mga problema kasi palagi naman talagang may problemang dumarating sa buhay natin. Pero ito ay nangangahulugan na sa ating pagharap sa mga problema, meron tayong kalmadong isip at positibong attitude. Kaya tamang-tama, ngayong araw na to ay tinaguri ang World Brain Day. Napatuloy nating i-mind, maging mindful tayo sa pagkakaroon ng kalmado at positibong kaisipan at attitude. Kasi daw, ang pagkakaroon ng positibong kaisipan ay nagbibuild ito ng confidence. Alam mo yun, yung pagtitiwala sa sarili. When we believe na kaya natin ang isang bagay,
kaya natin nalagpasan ang anumang mga balakid sa buhay, mas nagiging matapang tayo, we feel brave para mag-take tayo ng new tasks and matuto mula sa ating mga pagkakamali. Kasi wala pa naman pong perpekto sa atin, di ba po? So, kailangan natin patuloy na magkaroon ng brave heart. O yan, parang naalala ko yung pelikula na yan. Brave Heart, si Mel Gibson yan. Okay, o, kapag meron tayong mga positibong kaisipan, ay kakayanin natin ang anumang mga task na ibinibigay sa atin, lalo-lalo na sa mga estudyante. At of course, meron tayong pananaw, bagong pananaw na meron tayong matututunan sa ating pong mga pagkakamali. And syempre pa, ang pagkakaroon din pala ng positibong kaisipan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa panahon ng kahirapan. Lalo-lalo na ngayon, ano, halos lahat sa atin ay nakakaranas nito. Walang exempted yata nito. Mayaman o mahirap man ay talaga namang nag-aragrangay, sabi nga ni, dahil sa hirap ng buhay ngayon. Pero kayang-kayang harapin kapag meron tayong pag-asa. Meron kasi tayong positibong kaisipan, 'di ba? And it helps us stay strong. So kapag tayo ay may positibong kaisipan, nananatili tayong matatag. Ayan, nananatili tayong malakas. Hindi pwedeng mawalan tayo ng pag-asa. Lalong-lalo na pag naiisip mo na may mga taong umaasa sa iyo. Ayan talaga, kahit na parang sa feeling mo lang or feeling natin kaisipan, ay parang hindi na natin kakayanin. Parang bibigay na tayo. Pero kapag mayroong mga tao kang naiisip na umaasa sa'yo, naglo-look up sa'yo, you stay strong. You stay positive. You stay hopeful. Para na lamang sa mga taong, sabi nga, ay para kanino ka bumabangon. Ayan. So, ang hope o ang pag-asa keeps us moving forward, even when the path is not easy. Kahit hindi madali ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, kaibigan, kapag may pag-asa ka, makakayanan natin yan. So guys, wag na wag niyong bibitawan ang pag-asa, ang hope na meron kayo. What are you hoping for? You are hoping for a good future? You are hoping for na makapagtapos ka ng pag-aaral? You are hoping for na maiahon mo ang iyong pamilya sa kahirapan. You are hoping for na makapagpatayo ka ng bahay. Magkaroon ka ng sariling sasakyan. At kung ano-ano pa, negosyo man yan o ano pa man, stay hopeful. Kahit hindi yan madali. Sabi nga nung nabasa ko, kapag kaya mong imaginein, kaya mong isipin, ay kaya mong abutin yan. Kaya mo yan na mapangyari. At meron kang pagtitiwala sa Diyos at ang iyong kakayanan ay nandyan, kayang-kaya mo yan, kaibigan. Diba? Positive lang talaga tayo. Nako, yan lang muna ang gusto ko i-share sa inyo ngayong hapon na to. Kasi bukas itutuloy natin ito. Pag-usapan pa rin natin ang power of positive thinking dito po sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako, si Mel. At ang oras natin, alas 2 na ng hapon. More songs for you dito po sa Music and Chat Recharged. Here's Yungkai, song called Blue. Sana hindi tayo blue. Kasi ang blue, parang negative, ano? Pero kayang-kaya natin yan. May pagkakataon talaga na we are feeling blue. Pero i-overcome natin yan. No? Matapos mo yan na pag-isipan, huwag kang mag-stay dyan, huwag kang tumambay, huwag mong tambayan ang pagiging blue. Ayan, sana ang iyong blueness ay magbago sa positibo. Ano ba ang positive color, Kuya Mon? Ha? White? Pwedeng yellow. Di ba? Oo, yung blue maganda yan. Favorite color ko yan eh. Pero pagdating sa feeling or sa nararamdaman, negatibo yan. Anyway, or green pwede, di ba? Oh, ang green, go na go yan. Gina G,
Kaya tuloy lang tayo sa buhay. Kaya patuloy pa rin na nakaantabay dito sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel dito lamang po sa Music and Chat Recharge, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

0: The hits just keep on coming.
1: Nagdadahog ka sa Air 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Our time is 2:08 na ng hapon, kaibigan. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel at magandang-magandang hapon sa iyo. Thank you so much for making us part of your afternoon listening habit. Until 2:30 po tayo magkakasama at pwede pa rin kayo magpahabol ng inyong mga mensahe, shoutouts, and song requests. Okay, and of course, hi and magandang hapon kay Ate Lorna Espinas Alejo. Thank you po sa inyong pag-antabay this afternoon. And of course, sa ating pong programa ay patuloy tayo nag-aatid ng inspirasyon, musika at impormasyon para sa inyo. And FEBC Bicol ay kasapi pa rin po ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Dito na tayo sa ating by request. Para po sa inyo.
1: Music and chat recharged by request.

0: time is 2:22 ng hapon. At patuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Hi kay Jane Gerona Domanico. Thank you po sa pag-join niyo sa amin ngayong hapon na ito. Dako na tayo sa ating featured song of the week. This song is on its third day that we are featuring dito po sa Music and Chat Recharged. Song from Jeremy Camp. Itong song na to ay patungkol sa pagbabalik at times na nagwa-wander off tayo sa ating Panginoon, no? So si Lord ay hindi niya tayo pinapabayaan na patuloy tayong malayo sa kanya. He has his way to take us back to him, gaya ng account sa Bible, ano, na iniwan ng shepherd yung 99 na sheep niya para hanapin lang yung isang nawawala. And sometimes we don't understand that story until tayo yung nag-iisa na, yung isa na nawawala, na hinanap ng Lord. Kaibigan, maybe you are wandering off from God and from your faith. Maybe this is the right time na ikaw ay, you just have to turn, ano? Turn around at nandyan si Jesus. Niintay ka lang niya. So para sa iyo, kaibigan, Take You Back by Jeremy Camp.
1: Featured song of the week.

0: Let's pray now. Father, we thank you po sa hapon na ito for the music na amin pong narinig ngayon at patuloy na mga paalala sa amin pong mga napag-uusapan on the power of positive thinking. Salamat po na tutulungan mo kami na patuloy na maging positibo, lalo-lalo na po sa mga sitwasyon na mahihirap. Nawa, Lord, ay patuloy namin na isa-isip at isa-puso na meron kaming pag-asa sa iyo sa gitna po ng mga napaka-challenging na sitwasyon sa buhay. Thank you that you will bless each one of us today and for the rest of today. With this we ask in Jesus' name. Amen. Kailangan ko na magpaalam sa iyo, kaibigan. Nagpapasalamat ako sa pag-join mo sa akin ngayon. And please stay tuned. We have more programs para sa iyo hanggang mamaya alas 7 ng gabi. Iwanan ko naman sa inyo isang paalala from Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. And nagpapasalamat din tayo kay Don Ramon sa technical side. And syempre pa, ako po ang inyong nakasama today. This has been your friend Mel. Ingat lang and bye!
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: This is CARE 104.3 The Way FM.

kung minsan ay may mga napapabalita na hindi magandang pangyayari sa mga manggagawa ng simbahan. Naalala ko pa ng maibalitang tungkol sa isang mangaral na nakasuhan dahil sa pang-aabuso. Bilang kapwa mangaral, sinisikap natin itong hindi bigyan ng pansin. Subalit,

0: malakas ang aking loob. Pinalikdan ko na ang mga gawang kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanlilinlang at hindi ko binabago ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinapangaral ang katotohanan at ito ay alam ng Diyos, kaya't handa akong pahatol kanino man. Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng salita ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, 4 na kabanata, 1 talata hanggang 6. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, 4 na kabanata. Simulan po natin sa 1 hanggang 6 na talata. Kayo ba ay nagsisisi at nangihinayang na tuluyang talikuran ang dati ninyong pamumuhay? Kayo ba ay may masalimuot na nakaraan? Meron bang pagbabago sa inyong buhay? Ang mga katanungang ito ay nais kong bigyang pansin sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Kaya narito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na nag-aanyaya sa inyo upang talakayin ang tungkol sa ating buhay espiritual at pag-aaral sa salita ng Diyos na siyang magbibigay kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan. Purihin natin ang Diyos sapagkat ang oras na ito ay muli niyang ipinagkaloob sa atin para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Hinihiling ko po na kayo ay makipagbukas sa akin sa 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 4 na kabanata at sa 1 hanggang 6 na talata. Sa bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo ay muli nating matutunghayan ang kalinga ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, nais kong magbalik tanaw sa mga nakaraang kabanata. Sa 1 kabanata, nalaman po natin na naroon ang kalinga ng Diyos sa tunay na layunin ng buhay. Sa 2 kabanata naman, doon po natin makikita ang kalinga ng Diyos sa mga anak niyang nawawala sa landas. At sa 3 kabanata, nalalaman natin ang kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ngayon, dito sa 4 na kabanata na ating pag-aaralan, ay muling maihahayag ang kalinga ng Diyos sa panahong tayo ay nasa gitna ng paghihirap dahil sa paglilingkod kay Kristo. Tayong mga mananampalataya ay dapat lamang na magpatuloy sa paghakbang hanggang sa marating natin ang hangganan upang tanggapin ang gantimpala at parangal ng Diyos. Simulan po natin ang pagbubulay sa 1 talata ng 4 na kabanata. Dito ay muling inihayag ni Apostol Pablo ang kanyang habag na siyang dahilan ng pagkakahirang niya sa pagiging lingkod ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito, kaya naman malakas ang aking loob. Nais ipahatid ni Apostol Pablo na patuloy tayong magkaroon ng lakas ng loob sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat hindi may pagkakaila ang katotohanan na tayong mga mananampalataya ay hinirang ng Diyos dahil sa napakayaman niyang habag. Ang kamay mismo ng Diyos ang pumili sa atin upang maging hinirang, hindi ang kamay ng tao o ng sinuman. Walang karapatan ng sinuman na magsabing ang paglilingkod sa Diyos ay pinakamababang uri ng gawain. Sa katotohanan, tayo ay nasa kapuri-puri at marangal na paglilingkod, sapagkat tayo lamang ang pinagkalooban ng kakayanang makaunawa ng mensahe ng Panginoon. Napakayaman ang kanyang mga pagpapala. Hindi magkukulang ang kahabagan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga tinawag noon, ngayon at magpakailanman. Ang paglilingkod sa Diyos ang pinakamagandang bagay na dapat gawin ng tao sa kanyang buhay. Sa ating pag-aaral tungkol sa bagay na ito, nalalaman natin ang pagkakaiba ng mensahe ng mabuting balita na ating ipinahayag sa ating paglilingkod sa Diyos at ang mensahe ng relihiyon ng sanglibutan. Ano mang relihiyon ng sanglibutan ay nagpapahayag ng dapat mong gawin ang ganito o ganyan o ganoon. Ngunit ang ipinahayag ng mabuting balita ay walang iba kundi ang ginawa niya. Sinasabi ng mabuting balita na ang Diyos ay may ginawa sa pamamagitan

0: pangalan ng Panginoong Hesukristo para sa iyo at para sa akin. Wala tayong ibang dapat na unang gawin kundi ang maniwala at sumampalataya sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Hebreo, 11 at sa 16 na ganito, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Sinasabi ng relihiyon ng sanglibutan na ang tao ay dapat gumawa ng mga bagay na pawang mabuti upang siya ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sinasabi ng iba sa kanila na merong 4 na bagay na dapat gawin. Sa ilan naman ay 7 habilin at may mga nagsasabing 10 utos ang dapat sundin upang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang ilan sa mga relihiyong ito ay nagsasabing kailangan ng pananampalataya. Ngunit ang tinutukoy nilang pananampalataya ay hindi pananalig kay Kristo, kundi pagkilala lamang na sa kasaysayan ni Jesus ay namatay 2,000 taon na ang nakaraan. Kaibigan, hindi ka maliligtas sa simpleng paniniwala na si Jesus ay namatay lamang. Ang Panginoong Jesus ay namatay upang matubos tayo sa ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay upang patunayan na nagapin na niya't napagtagumpayan ang kamatayan. Lahat ng bagay upang tayo ay maligtas ay tinapos na niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ang kaibahan ng ipinahayag nating mensahe. Minsan si Apostol Pablo ay napasailalim rin ng kautusan. Alam niya kung paano mamuhay sa ilalim ng kautusan. Sinabi niyang siya ay naging masugid na tagasunod ng kautusan at namuhay ayon sa katuwirang nakabatay sa kautusan. Subalit sinabi niya sa aklat ng Pilipos, 3:8-9 ang ganito, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makaisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Maliwanag pong napakinggan natin ang Kanyang patotoo. Sinabi niyang matapos na nakatagpo ang Panginoong Hesus sa Kanyang daan patungong Damasco, ang Kanyang buhay ay biglang nabago at ang Kanyang pananaw ay napalitan. Sinabi niyang hindi sapat ang kautusan upang mabuhay ng may kabanalan. Tuluyan niyang tinalikuran ang dating buhay at nabuhay sa katuwirang nakabatay sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Itong binanggit na karanasan niya kay Kristo ay bunga ng biyaya ng Diyos sa Kanyang buhay. Kaibigan, ito ang katotohanan na ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao. Hindi ipinagkait ang Kanyang kagandahang loob upang ang sinumang manumpalataya sa Kanya ay magkakaroon ng panibagong landasin sa Kanyang buhay. Sa lahat ng bagay sa buhay katulad ni Apostol Pablo, kailangan natin ang pag-iingat ng Diyos. Ikaw at ako ay mahal niya, kaya ang Panginoong Jesus ay naparito upang mapatunayan ang Kanyang pagmamahal sa atin. Ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Ngunit kinakailangang naroon rin ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa aklat ng Epeso, 2:8-9 ay ganito po ang sinabi. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. At pagkatapos na matanggap natin ang kaligtasan, inaasahang mamumuhay tayo ng ayon sa tuntunin ng mabuting balita at hindi na sa ilalim ng kautusan. Sinabi ni Apostol Pablo na kinakailangan rin tuluyang talikdan ang baluktot na pamumuhay. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 2, tinalikdan ko na ang mga gawaing kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanlilin lang, hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, Hayagan kong ipinangangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos, kaya't handa akong pahatol kaninuman. Nais ng Diyos ang tunay na pagbabago sa buhay ng tao. Pagbabagong tinatalikda ng mga gawaing kahiyahiya at karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ang paglapit at pananalig kay Kristo ay hindi dapat manatili lamang sa isipan. Ito ay pagbibigay ng ganap na pananampalataya sa Kanya at makaranas ng panibagong buhay espiritual. Kapag naranasan na natin ang kaligtasang ipinagkaloob ni Kristo, tayo ay dapat na maging mabuting huwaran ng mensahe mula sa mabuting balita. Sa madaling salita, ang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Mamuhay tayo na walang pagpapaimbabaw at maging patotoo ang ating buhay. Ang ating buhay ay hindi dapat makasalungat sa ating mga pinangangaral sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay sa buhay natin ay dapat nakasang-ayon sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Sa paningin ng tao, marahil tayo ay hindi lubos at ganap. Maari nilang sabihin na tayo ay namumuhay pa rin nang may kapintasan. Ngunit ang mahalaga, tayo ay lumalakad sa landas na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat lamang na tayo ay maging tapat at totoo. Wala ang espiritu ng pagkukunwari. Sapagkat may mga nagsasabing sila ay tagapangaral ng salita ng Diyos, ngunit wala sa buhay nila ang kanilang ipinangangaral. Kaya kung minsan ay may mga nagtatanong, kayo ba ay nangangaral para sa ikahahayag ng salita ng Diyos o dahil sa salapi? May mga nagsasabi rin na sila ay nangangaral dahil sa kanilang hangarin na maligtas ang maraming kaluluwa. Napakagandang pakinggan ang mga salitang ganoon. Subalit nais kong matiyak na ang ating layunin sa pangangaral ng salita ng Diyos ay nakasalig sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang bawat mangangaral ay dapat niyang siyasatin ang kanyang puso sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, 9:16, 16:16 ang ganito, "Saba ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita." Sinabi niya na wala ng ibang layunin ng kanyang buhay, kundi ang maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sino man ay maaring mangaral ng mabuting balita at magpahayag ng katotohanan, ngunit maaring sa likuran ng kanyang pangangaral, naroon ang salungat na mensahe ng kanyang buhay. Napakabuting bagay ang mangaral ng salita ng Diyos, subalit dapat matakot ang sinumang nangangaral na walang katapatan sa mensahe na kanyang ipinangangaral. Sa katunayan, nangaral si Apostol Pablo sa mga mananampalatayang nasa loob ng simbahan at hindi sa mga katulad niyang apostol. Kung sa panahon natin ngayon, si Apostol Pablo ay nangungusap sa mga pangkaraniwang tao sa loob ng simbahan at hindi sa mga manggagawa. Nais niyang mahubog sa tunay na paglilingkod ang bawat mananampalataya para sa Panginoon upang maipahayag ang mabuting balita ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa paghahayag ng salita ng Panginoon, meron pa rin mga hindi ganap na naunawaan ang mensahe nito. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo kung bakit merong ganito. Sinabi niya sa 3-4, "Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag natin, ito ay natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang Diyos ng sanglibutan ito ay walang iba kundi si Satanas. Ayon kay Apostol Pablo, binulag ni Satanas ang isipan ng mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Marahil marami na kayong napakinggan na nagsasabing hindi nila naunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matagal na nilang napapakinggan ngunit hindi naabot ng kanilang kaisipan ang mensaheng hatid nito. Sila ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Napakaliwanag ng mabuting balita, subalit binulag ng kasamaan ang kanilang isipan. Merong mga nagsasabi na may mga nakasulat sa banal na kasulatan na mahirap paniwalaan, salungat sa kanilang pananaw. Sadya bang mahirap unawain at paniwalaan ang salita ng Diyos? Ang mga nasusulat sa banal na kasulatan ay para sa ikabubuti ng tao. Isa lamang ang alam kong dahilan kung bakit ayaw nilang paniwalaan ang ibang bahagi ng banal na kasulatan. Yaon ay dahil sa kanilang kasalanan na namamayani sa kanilang puso. Kasalanan ang tinutuligsan ng banal na kasulatan. Ganito ang kalagayan ng maraming tao ngayon. Nais lamang nilang paniwalaan ang mga bagay na nais nilang paniwalaan. Walang mali sa banal na kasulatan. Ang mali ay nasa puso ng tao. Kaibigan, kung pipiliin mong mabuhay sa kasalanan, maari mong gawin ang lahat ng kasamaan. Ito ay malaking kawalan sa buhay mo. Subalit kung pipiliin mo ang Panginoong Hesukristo, huwag mong sasabihin na hindi mo kaya. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang makayanan mong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa sandaling kilalanin ng tao ang kanyang sarili na isang makasalanan, handang talikuran ang gawaing masasama at buong pusong tatanggapin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, siya ay maliligtas. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Sa halip na sabihin mong hindi mo makita ang liwanag, bakit hindi mo subukang harapin ang iyong mga kasalanan sa harap ng Diyos? Kung magagawa mo ito, asahan mong liliwanag ang iyong isipan at maunawaan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan para sa iyong buhay. Naisin mong maging malinis ang iyong puso. Lumapit ka sa Diyos nang may pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Humingi ka sa Kanya ng kapatawaran at hayaan mong ipahayag sa iyo ng banal na Espiritu ang katotohanan. Ang banal na Espiritu ay may kagalakang ipahayag ang maluwalhating biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya gayon na lamang ang aming pangangaral tungkol kay Jesus at hindi tungkol sa aming sarili, sapagkat sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang tunay na katuwiran at kabanalan. Si Hesukristo lamang ang daan upang maligtas ang sinumang nagnanais ng kaligtasan sa kanyang buhay. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan sa 14 na kabanata, talatang 6 ang ganito, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Inihayag mismo ng Panginoong Hesus na siya lamang ang tanging daan at wala nang iba pa. Di si Apostol Pablo o kung sino mang apostol. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 5 talata, "Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus." Si Jesucristo lamang ang dahilan ng buhay ni Apostol Pablo. Sa lahat ng gawain niya sa buhay, walang ibang itinataas kundi ang Panginoong Jesus. Kaya maging sa paglilingkod niya sa kapwa mananampalataya, sinabi niyang ginagawa niya ang bagay na yaon alang-alang kay Kristo Jesus. Sinabi niya ang mga bagay na ito di upang itaas ang kanyang sarili, kundi upang luwalhatiin ang Panginoong Hesukristo at siya ay magiging huwaran sa lahat ng tagapangaral ng mabuting balita. Dito sa 6 na talata, sinabi ni Apostol Pablo ang tungkol sa liwanag. Basahin po natin ang kanyang sinabi. "Sapagkat ang Diyos na nagsilbing mula sa karimlan ay isisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo." Sa talatang ito, binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa paglikha ng Diyos sa liwanag ng sanlibutan. Hindi ko alam kung kailan naganap ang paglikha ng Diyos sa sansinukob. Ngunit may mga paniniwalang nagsasabing 4,400 na ang nakararaan noong likhain ng Diyos ang sansinukob. Ito ay haka-haka lamang sapagkat hindi nagbigay ang Diyos ng petsa nung likhain niya ang sansinukob. dahil sa ang Diyos ay Diyos na walang hanggan, na itala sa aklat ng Genesis sa unang kabanata na noong sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, nangyari ang kanyang sinabi. Ngayon sa talatang ito, sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay isisilang ang liwanag, ay siya rin nagbibigay liwanag sa ating buhay at sa ating isipan upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Kung papaanong kumikilos ang banal na espiritu sa ibabaw ng tubig nang nilikha ng Diyos ang sansinukob, ganun din naman sa espiritu at kaluluwa ng tao ngayon. Siya ay pumapasok sa ating puso upang usigin ang ating mga kasalanan at nang sa ganoon tayo ay maging bagong nilalang. At ang kaningningan ni Kristo Jesus ang liwanag sa buhay natin na siya lamang nararapat sa atin bilang mananampalataya. Walang ibang layunin si Apostol Pablo sa mga katagang binanggit niya sa mga talata na ating binasa at napag-aralan, kundi ang mahikayat ang bawat mananampalataya na nagpatuloy sa paglilingkod kay Kristo Jesus sa anumang kalagayan ng buhay sapagkat na kay Kristo ang tunay na pag-asa ng buhay. Ang nais ipabatid ni Apostol Pablo sa lahat ng tao na napakahalagang kalimutan at talikuran ng ganap ang dating pagkakaloob ng puno ng kasamaan at harapin ang bagong buhay na ipinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo. Dapat nating idambana ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaibigan, kung sakali mang nabubuhay ka pa rin sa iyong kinasadlakang kasamaan, gawin natin ang ginawa ni Apostol Pablo. Tuluyan niyang tinalikuran at tinalikdan ang dating buhay at hinarap ang buhay sa Panginoong Hesus. Huwag mong panghihinayangan ang dating buhay na puno ng kasamaan. Kapag ginawa mo ang bagay na ito, ang nakaraan mong masalimuot na buhay ay papalitan niya ng buhay ng kagalakan. Kasabay nito ay magaganap ang pagbabago sa iyong buhay. Ang kanyang kabutihan at biyaya ay hindi magkukulang para sa iyo at sa akin. Nais niya tayong baguhin upang muling maging kalugod-lugod sa kanya. Panalangin kong mangyari ang kanyang kalooban sa aking buhay. Nawa ay kabutihan at kahabagan ng Diyos ang humatol sa lahat. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na siyang ating napag-aralan sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Patuloy po kami, Panginoon Diyos, na dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sapagkat ang banal na Espiritu ay patuloy kaming ginagabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa mayamang biyaya at gayon din sa iyong mga pagpapala na ipanagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na iyong paggabay sa bawat isa sa amin, na iyong mga anak at manatili kaming tapat sa iyo. Mga salita mo, Panginoong Diyos, ay manatili sa buhay ng bawat isa sa amin. Idinadalangin ko rin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na magkaroon sila ng lakas ng loob na magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko sa iyo sa aming bansa na magkaroon nawa ng kapayapaan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ngayon, sa anumang grupo ng relihiyon ang kanilang kinalalagyan, ay magkaroon nawa, Panginoon Diyos, ng pagkakaisa. Ang mga kaibigan at mga kapatid sa relihiyong Kristiyano, gayon din ang mga kaibigan at mga kapatid na mga Muslim, Panginoon Diyos, mangusap ka sa bawat isa na magkaroon ng pagkakasundo, na magkaroon ng halubilo, na magkaroon ng sama-sama sa ikauunlad at kapayapaan ng bansang ito. Kami po'y umaasa, Panginoon, na kami po'y dinirinig mo. Ang lahat ay dinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mapuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon, ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay, kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po sa inyo lahat mga kaagapay, ito po si Dennis Campanier. Ngayon po ay July 22, 2026. Kumusta po kayo?
2: Kumusta po kayo?
1: Kumusta po?
3: Oh, dalangin nga po namin, inyo pong nalalasap ang kabutihan ng Diyos mula pa kaninang umaga sa pagmulat ng ating mga mata. Nawa kayo po ay masaya, malusog at malakas.
1: Yes! Gusto ko yung di lang basta malusog at malakas, kundi masaya rin.
4: Siyempre!
1: Yung nag-uumapaw sa pasasalamat sa katapatan ng Panginoon. Excited din po kami rito sa isa na namang episode ng Papuri Program where we can worship God together through Papuri Music.
2: Yes, at mga kaagapay, nais kong ibahagi itong Isaiah 25:1 sa Tagalog. Ang sabi, O Yahweh, Ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una.
3: Amen!
1: Amen!
3: Amen! Kaya magsama-sama po tayo sa pakikinig ng Papuri Music sa inyo pong mga radyo or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang Papuri Program sa CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page. Text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675.
2: Mga kaagapay, nais kong basahin ang messages na ipinadala niyo sa amin last Wednesday. Sisimulan natin kay Jasper Bautista. Hello, Campanier family! Pa-song request ng pinakamamahal kong bayan at Magkaugnay Tayo by Jonathan Manalo. These are proudly Pinoy songs and communicate with our God. Thanks. Hello, Jasper!
4: Hello, Jasper!
2: Nawa narinig mo ang requested song mo sa panimula ng programa at ipiplay din natin yung isa later bago tayo mag-end.
4: Yes.
2: At salamat sa iyong pakikinig. God bless
4: you! God bless!
2: You. Babatiin din natin sina Len Agdon Reyes, Nora Canchela, Jean Cristobal Rojas, Leia Laud, Elma Dinapo Soriano, Mercy Laudi, Effie Remitar, Marcela D. Clemente, Nenita Serrano Domingo, Emerita Faustino, at Jose Verueco. At ang sabi ni Guy Santos, Hello Campanier Family, listening here. Requested song ko mula sa ikawalong salmo. Hello, Guy!
4: Hello, Guy!
2: Maraming salamat sa lagi mong pagtutok sa programa. Nawa narinig mo ang iyong song request sa panimula ng programa. God bless you!
3: Ito naman ang sabi ni Epifanio Salvador. Good afternoon, Papuri. Listening on PM Radio always. Laging on ang PM Radio sa house namin. Salamat, Epifanio! God bless you po! Shoutout din sa mga kagapay nating sina Froilan Ulaso, Prel Manal Aquino, Precious Sablazo, Orlando and James Christian Ambagan, Ferdy S. Hota, Rosalinda Ojano Manzano, Jeff T. Dizon, at Jessica Jeng. Happy listening po sa inyo!
2: Happy listening po! At mga kaagapay, itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong napaka-iinit na mga pagbati mamaya. Ngayong araw na to, maririnig natin ang kwentong papuri ng isa nating kapapuri. Actually, pagkapatuloy po ito ng kanyang kwentong papuri last week, siya po ay ginamit ng Panginoon upang mapagpala tayo ng mga awiting kanyang naisulat at inawit para sa papuri.
3: Yes, yes, yes.
2: At sa dami po ng mga songs na yan, makakasama po natin siya sa mga susunod na Miyerkules para sa pagkapatuloy ng kanyang kwento. Yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Rading Humacchio. Abangan niyo po yan!
1: Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito. Simulan natin sa Salamat Muli mula sa Papuri 16, inawit ni Ruben Laurente, sinulat ni Jerdy Francisco at ni Abdul Lagayan. Nasusundan ng Ikaw ay Diyos mula sa Papuri 21, sinulat ni Pastor J.R. Obera, inawit ni Jonah. At si Jesus ang bahala mula sa Papuri 20 na sinulat ni Soc Villanueva, inawit ni Noel Cabangon. At ang Dahil Sa'yo Para Sa'yo mula sa Papuri 25 na sinulat ni Jonathan Manalo na kanya ring inawit kasama sina Dennis and Charmaine Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Mapagpalang Miyerkules mga kaagapay, patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Papuri. Kami pong tatlo ang inyong kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier. Heto po sila.
2: Heto po si Dennis Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier. Hello po. Hello, hello, hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests.
1: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong kwentong papuri. Ang inyong po mga kwento ay pagpapala sa amin lahat. Talaga nga pong kami po ay nai-inspire na marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers at sa inyo po aming mga papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paano ang mga songs ng papuri ay naging bahagi na po ng inyong buhay. Pwede nyo i-share ang kwento kung bakit naging iyon ang inyong favorite papuri song para po aming mabasa at ma-play na rin yan pong favorite song nyo na yan. Aantayin namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
2: At kagaya po na nabanggit ni Champ kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kapapuri na si Rading Humacio. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
4: Mga kaagapay, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito po si Rading Humacio. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa DZAS sa pagkakataong magamit niya akong instrumento upang makapagbahagi ng mga awiting na bibigay ng papuri at kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Tunay na isang malaking biyaya para sa akin na maibahagi sa inyo ang mga pambatang awitin ng papuri na aking nilikha siguro ilang dekada na rin ang nakalipas.

0: mahalaga sa buhay. Narito po ang mga nagawa ko sa Pambatang Papuri. Sa Pambatang Papuri ito po ay ang Bagong Buhay. Collaboration po with Pastor Pong Clemente. At sa Pambatang Papuri 3, ito po ay ang awitin natin. Nilikha po ng inyong lingkod. At sa Pambatang Papuri 6 po, Huwag Kang Magsisinungaling, nilikha rin po ng inyong lingkod. Interpreted by Pastor Jonaber Luklukan. Umaasa po ako na sa pakikinig ninyo sa mga awiting ito, hindi lamang ang mga bata ang matutuwa, kundi maging ang mga magulang, lolo at lola, at buong pamilya. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat ng kabutihan, katapatan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tulad po ng sinasabi sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Napakagandang paalala po nito sa ating lahat na ang pagtatanim ng pananampalataya at mabubuting aral sa puso ng mga bata ay isang pamana na maaari nilang dalhin habang buhay. Maraming salamat po mga kaagapay sa inyong patuloy na pakikinig, suporta at pakikisa. Naway maging pagpapala sa inyong mga tahanan ang mga awiting ito at lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng musika at papuri. Muli, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating mabuti at mapagmahal na Diyos, ngayon at magpakailanman. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa Diyos ang papuri.
1: Wow, malaking pagkakataon nga po ang binigay ng Diyos sa atin upang maging magandang halimbawa ang ating mga buhay para sa mga kabataan. Nawa gamitin natin ang pagkakataong ito para po maibahagi ang salita ng Diyos na siyang pangahawakan nila at maipasa rin nila sa mga susunod pang henerasyon.
2: Yes, kaya heto atin ang pakinggan ang mga awiting nabanggit at sinulat ni Rading Humakyo. Simulan natin sa Bagong Buhay mula sa Pambatang Papuri 2 na kanyang sinulat kasama si Pong Clemente. Ang awitin natin mula sa Pambatang Papuri 3, inawit nila ni Crisostomo, at ang Huwag Kang Magsisinungaling mula sa Pambatang Papuri 6 na inawit ni Pastor Jonaver Luklukan, at ang awiting Buti na lang kay Buti Mo mula sa Papuri 25, sinulat ni Toy Polo at inawit ni James Reyes. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: At kayo po'y patuloy na nakikinig, dito po yan, sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay, sa mga humahabol pa, ito naman po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At nandito rin po si Trisha Denise Campanier, kasama nyo rin po.
1: Yes, at ang dalangin nga po namin, kayo po'y na-encourage sa kwentong papuri ng ating kaagapay, na si Rading Humakyo kanina.
3: Yes.
1: Kami po rito ay nakaabang syempre sa inyong mga kagapay, ha, ng mga kwento ninyo tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. At maaari niyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com nang amin nga po maitampok dito sa programa.
2: Yes, mga kagapay, lagi po kaming nakaabang sa inyong ipapadalang kwento. Ngayon, atin ang pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Maraming salamat sa iyo,
4: Kayla Escalante!
1: Salamat, Kayla!
2: Gayun din sa ating production technicians.
3: Mga kaagapay, balikan po natin ang pagpapalang mula sa salita ng Diyos. Mula sa Isaiah 25 verse 1, sa Tagalog ang sabi, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan. Sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa, buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Patuloy po nating purihin ang Diyos sa awiting ito na sinulat ni Sok Villanueva at inawit ni Jonathan Manalo. Ang pinakamamahal kong bayan na requested song ni Jasper Bautista. Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, manatili po tayong safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: itong inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition, kung saan pinapakinggan ang inyong pong nararamdaman. At saan mang panig ng mundo kayo po naroroon, kami po ay nagagalak na tayo po minsan pa ay magkasama-sama ngayong Wednesday. At kami po ay excited minsan pa to really fellowship with you. At sa mga pauwi po sa kanilang mga tahanan, dalangin po namin ang pag-iingat ng Panginoon sa inyong pong pagbiyahe, yung mga nagte-travel, di po ba, at yung mga nag-drive din. Higit sa lahat, ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. At medyo madulas-dulas po ata ang ating kalsada ngayon, kasi medyo lately ay nakakaranas na po tayo ng mga pakonti-konting pag-ulan. At alam ko dun sa mga ibang area, nakaka-experience na rin ng mga mild na pagbaha, di ba? Kasi mahabang panahon na hindi umuulan. So ngayon, lumalabas lahat ng mga problema ng ating mga drainage system at ating mga kalsada. At ngayong gabi ay hindi pa rin po ako mag-isa dito. May mga kasama po tayo, may mga bisita tayo. And excited ako sa gabing ito, sa mga mapag-uusapan po natin. At ang goal natin kasi dito po sa Heartline Youth Edition, ma-inspire natin yung younger generation at magkaroon tayo ng pagkakataon, of course, to encourage this generation to really step up their game. Diba? Magandang makarinig tayo ng mga testimony, mga patutuo ng ating mga kapatiran din that would really encourage us na tayo din ay merong gawin at merong tayong kayang i-contribute kahit tayo ay mga bata pa. At ngayong gabi, gusto ko lang muna na i-welcome si Pastor John na kasama natin dito sa studio.
1: Kuya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay, isa pong magandang pinagpalang sa bawat isa.
0: At dapat lang, Pastor, na patuloy nating ipanalangin, 'di ba, ang isa't isa, at higit sa lahat ipanalangin ang ating bayan.
1: Yes, diba? Opo.
0: Maraming maraming mga bali-balita.
1: Yes, so grabe.
0: Pastor, na hindi nakakatuwa eh.
1: Totoo po 'yan. Alam niyo, sabi nga ng mga kaagapay natin, ng mga nagpo-post, no, sabi nila parang hindi na exciting manood ng mga Netflix ano ngayon. Parang ang magandang panoodin ngayon yung nangyayari sa gobyerno natin.
0: Kaya lang, Pastor,
1: yun ang inaabangan.
0: Naapektuhan din yung mental health natin.
1: Totoo po yan. Grabe yung epekto nito, yung stress. No?
0: Yung iba kasi, Pastor, parang siyempre nag-worry sila eh, di ba?
1: Right,
0: nag-worry sila sa future natin. Nag-worry sila sa maraming bagay, Pastor.
1: Yes.
0: Di ba, dahil sa pinagdadaanan ng ating bayan. Pero nandun tayo sa dun sa brighter side.
1: Right.
0: Diba? Paano tayo makakatulong? Paano tayo makakontribute?
1: Totoo
0: ano ba yung pwedeng maging role ng mga young people? Diba?
1: Yes.
0: Kasi meron naman talaga tayong pwedeng gawin, Pastor.
1: Totoo po yan, Pastor.
0: At yan yung mga bagay na pag-uusapan natin at pinag-uusapan natin dito, Pastor. Kasi
1: yes,
0: patuloy tayong nagbabantay siyempre sa kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? At sa mga nangyayari ba, Pastor, sa tingin mo, nagiging magandang halimbawa ba yung mga nakatatanda para sa future generation? Parang yun pa lang meron tayong Pastor, no?
1: Doon pa lang meron ng challenge.
0: May
1: Pastor,
0: challenge, may yes, discrepancy, may problem that
1: right,
0: needs to be solved.
1: Yes.
0: Pero yun nga ang ating layunin, Pastor, na mapag-usapan natin dito, how can we mend, diba? Paano tayo magiging provider ng solution?
1: Yes.
0: Ano yung mga bagay na kailangan nating itanim sa panahon ngayon?
1: Right.
0: Diba? Na siyempre i-reap natin pagdating ng takdang panahon. Kasi kung wala tayong gagawin ngayon, anong i-expect natin in the future?
1: So, yes, diba?
0: So might as well do something today. Hindi naman kailangan malaki, diba? Pero something that can really contribute para mas mapagaan natin o mas maging maayos yung mga bagay-bagay sa ating paligid.
1: Yes, okay.
0: At lagi mag-uumpisa yung Pastor sa sarili, diba?
1: Right.
0: Yung kumbaga ikaw kung paano yung perspective mo, diba? Yung pananaw mo, yung maturity mo din is also very important. How you view, nung mga nakaraan, Pastor, pinag-usapan natin is about success.
1: Right.
0: Diba? How we view success in life. Para mahalaga ba yung purpose that you really are serving? Diba? So, kailangan natin, Pastor, mas mapag-usapan din siguro yung mga bagay na mas positibo din eh. Minsan,
1: right,
0: diba? Para, hindi, pag puro negatibo. Pero ngayon, feeling ko, halo yung pag-uusapan natin today.
1: Totoo po, totoo yan, Pastor.
0: So,
1: at excited na ako. Excited na ako sa pag-uusapan natin.
0: Yes, Pastor, kasi meron tayo ulit special na bisita.
1: Right. Right, yes.
0: Diba, ngayong oras na ito, ngayong araw, at be excited. At i-share nyo po ang ating pong programa, i-share nyo po ang ating live sa lahat po ng nakikinig, sa amang platform po kayo na nakikinig ngayon. I-share po natin yung mga nasa Facebook. Pwede nyo pong i-like yung Facebook page natin. At may kita po dyan yung live na nangyayari dito po sa studio. So pwede po kayo mag-comment din, magbigay ng inyong opinion. Kung meron po kayong katanungan, i-send nyo lang po dyan sa ating Facebook live. Pero tayo po ay natutuwa at nagagalak sa lahat po ng mga kasama natin ngayon makinig sa lahat ng saan mang bahagi ka ng Pilipinas o saan mang bahagi ka ng mundo ay nakikinig. Maraming salamat po sa pagtutok. At gusto ko lang batiin yung aming mga kapatid dyan sa Antipolo Rizal, especially sa mga kapatiran natin sa One in Christ Fellowship, Missions International. At last week ay gusto ko rin pong batiin ang Outreach Ministries Philippines. Yan, na nag-conduct ng kanilang family camp. At maraming salamat po sa inyo pong pag-imbita. At sa mga kabataan dyan, patuloy kayong maglingkod. Diba, nang merong kagalakan sa inyong mga puso. Sobrang ako po ay nabibless kung paano kayo nagpapagamit sa ating Panginoon. At iba kasi, Pastor, no, kapag yung pagsiserve natin, nandun yung joy.
1: Yes, opo, Pastor, totoo yan.
0: Diba, may, kumbaga, marami namang nagsiserve sa loob ng church. Pero hindi lahat nananatili yung kagalakan sa kanilang puso, right, sa kanilang paglilingkod.
1: Meron kasi nandun lang sa church, kumbaga na isama lang. At saka matagal na nagsiserve, kumbaga unti-unti nang nawala yung fire nila. So yes, iba talaga, Pastor, kapag masaya ka habang gumagawa ka sa ministry, sa ministeryo ng Panginoon.
0: Yes, that's right. At yun yung sana wag mawala sa atin.
1: Right.
0: Sa ating mga ginagawa. Ano man yung ginagawa natin, hayaan natin na maging kagalakan or magkaroon ng kagalakan sa puso,
1: yes,
0: natin. Diba? At gusto ko rin batiin, Pastor, happy listening din po sa ating mga kaagapay dyan po sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa Care 104.3 DWAY FM Legazpi. At kami po ay masaya na kayo po ay kasama namin dito sa ating program. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph kung sa amang panig ng mundo ay maaari nyo kaming pakinggan. At maraming salamat po kay Cherry Bukero. Hi daw, Kuya Obed. At sabi niya, at sa ating pong mga listeners na merong app na ikaw ay legit na kaagapay, siyempre kung meron kang DCAS app. Pero kung wala pa, ito po yung magandang pagkakataon para i-type mo lang ang sa Google Store or sa Google Play or sa App Store ang 702 DCAS. Tapos i-download mo na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. At siyempre kami po ay kasama ninyo 24/7 ang feel good music, hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo, of course. At whether chill ka sa buhay o nasa biyahe ka ngayon, kagaya ng aming pagbati kanina, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad, brought to you by FEBC Radio. At maraming salamat din. At gusto ko lang rin mag-shoutout sa mga kasama po natin dito sa ating production team. Nandyan po si Kuya Natnat na lagi po nating kasama at talagang napaka-supportive. Si Kuya Benjo at ang ating RTB team. Si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Sa lahat po ng mga young people din. At mahalaga na tayo po ay patuloy pong manalangin para sa ating mahal na Pilipinas. At tayo po dito sa Heartline ay mapapakinggan from Monday through Friday, kagaya po ng aming nababanggit palagi. Pero iba-iba po yung mga counselor na makakausap po ninyo dito. Every Monday po, kasama nyo ang Amaya Counseling, kasama po si Pastor Archie at ang kanyang buong team. At every Tuesday naman ay usapang legals, na mga kwentong legal yan. Kung meron kayong concern, pag Tuesday po, kasama po si Ate Heidi Sampang at sila Attorney Frank at marami pa pong iba. At of course, every Wednesday, kasama po ninyo. Walang iba kung hindi inyong Wednesday squad, ang inyong pong Kuya Pastor at Pastor John at ang ating mga guests dito every Wednesday. At para sa kabataan naman talaga to eh. Diba, itong Wednesday na usapan na to. So kaya i-share nyo po yung ating Facebook page. I-share nyo rin po sa inyong mga kaibigan na kapag Wednesday, tumutok sila dito po sa ating Facebook Live. O kung may radyo man kayo or kung meron pa kayong app na i-download, maganda na sama-sama po tayo na palawakin natin yung influence natin dun sa mga kabataan po. At syempre every Thursday naman po, ito po ay Family with Jason, kasama po ang Guillermo family sa pangunguna po ni Kuya Ken, Usapang Pamilya. At syempre pag Friday, ito po ay General Counseling, kasama po si Kuya Pilola Harka at marami pa pong iba. At kagayang ng nabanggit po namin, tayo po ay counseling program. So kung kayo po ay merong counseling concern, pwede po kayo mag-send ng message po ninyo dito po sa ating Facebook page. Ang official Facebook page po ng 702 DCAS ay i-type nyo lang 702 DCAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message. Kung hindi po sa Facebook, ay meron po tayong mga phone lines. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0999-223-5671. Or kung kayo po ay Smart user, ito po ay 0969 0917-084-9351. Or kung hindi man, pwede po kayong mag-personal message sa amin if you have any question or any topic na gusto po ninyong pag-usapan po natin dito. At bago po ako tumalon dun sa ating guest, Pastor, baka meron ka pang gustong batiin para mapakilala na natin yung ating bisita ngayong oras na ito. Mukhang excited na rin yung mga listener natin. Totoo kasi binabati. Na mukhang nakikita na siya kanina sa, ano, sa ating Facebook Live.
1: Yes. Sige Pastor, babati muna ako. Gusto po nang batiin yung aming mga kasamahan sa ministry doon po sa aming church sa May Baras Rizal, ang Holy Light Church. So sa lahat po ng aking mga co-pastors and co-church workers, hello and hi po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat dyan. At ganun din po yung aming organization doon din po sa same na bayan na yon, ang Alliance of Ministers and Mission Churches sa pamuna po ni Reverend Melchor Tan. Shout out po sa lahat ng pastors na kasama ko sa organization na yan. They are working talaga para po sa soul winning sa lugar na yan, Pastor. Kaya shout out. At yung aming pong chaplaincy, yung Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines sa pamuna po ni Reverend Nicolas Amatorio, ating lolo. So shout out lolo sa gabing ito.
0: And happy listening po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong puso sa paglilingkod po sa Panginoon na sa lahat, Pastor. At saka sa mga tao na dinadala rin ng Panginoon sa kanila. So maraming salamat po. And hindi na natin patatagalin, Pastor. Pakilala natin yung ating kasama dito po sa studio. Napaka-special nitong kaibigan natin. So naalala ko nung kabataan nito. Bata pa naman to. Pero nung mas bata pa talaga siya. Nung nagkakilala kami. Alam ko, God, ano, Pastor, lagi kong sinasabi, walang aksidente sa Panginoon.
1: Ay, totoo yan, Pastor.
0: Diba, lahat ng bagay, kumbaga, naayon sa kalooban talaga ng Panginoon. Perfect timing.
1: Yes.
0: So ako naniniwala ako nung nakilala ko tong tao na to. Tong batang ito, bata talaga. Tong batang ito. Sobrang blessed na blessed ako sa buhay nito. Pero yes, siguro siya na yung magkwento later nung kanyang buhay din. And welcome na lang natin ang ngayong oras na ito, ang ating pong bisita. Walang iba kundi si Attorney Obed De La Cruz.
2: Good evening po sa inyong lahat. Good evening kina Yans, kay Cherry. Actually, girlfriend ko yan.
0: Girlfriend mo si Cherry. Hi, Cherry.
2: Si Teacher Kat, tapos si Ash, Anthony.
0: Pastor Anthony.
2: Pastor Anthony. Hello po. Good evening po sa lahat ng listeners.
0: Ayan. And Pastor, alam mo ba na si Obed, isa to sa pinakabata na groom. Hindi ko lang alam kung ilan sila na bata graduate ng kolehiyo.
1: Yes, okay.
0: Pero sa lahat ng kakilala ko, sa dami ng kakilala ko, ito lang ang natatangi. Na, kaya talagang saludo ako sa sipag, saludo ako talaga sa talino din ng ating kaibigan ni Attorney Obed. So he graduated at the age of 16. Yeah. Tama ba, Attorney?
2: Yeah. Nung sa college. So,
0: kwentuhan mo naman kami. Kwentuhan mo naman kami nung journey mo nung ikaw ay ikaw ay nag-aaral. Kasi parang, Pastor, di ba struggle ng mga, may mga questions kasi tayo dito, ang struggle ng mga kabataan ngayon. Marami talaga, they are very challenged when it comes to pursuing their education. Marami tinatamad na talaga sa pag-aaral.
1: Yes.
0: Di ba? So, kwentuhan mo naman kami, Kuya Obed. Kasi si Obed is also a pastor's kid.
2: Yeah.
0: Anak ka rin ng talagang mga lingkod ng Panginoon. Kaya siguro, maliban dun sa sariling talino, feeling ko, Pastor, talagang grabe yung pananalangin din ng kanyang mga magulang.
1: Right, yes.
0: Diba? So nagtanim yung parents.
2: Yeah, amen. Of course. Ayun, so yeah, nung time na yon, 12 years old ako pumasok ng college. Pakita ko lang sa video, no? Parang ganito yung tsura ko noon. Tinago ko yung tsura ko.
0: Oh, para po dun sa mga nakakarinig, medyo kimpy po. Long hair.
2: Hindi nyo pa kilala si Justin Bieber ng mga panahon ito.
0: Oh, yan. Yung mala Justin Bieber.
2: Pero hindi pa siya sikat na ito nung panahon na to. So, nauna ako sa kanya.
0: Oo, okay. Tama nga. Kung nakikita nila yung video, makikita mo medyo Justin Bieber.
2: So, ayun.
0: So, at the age of 12?
2: Age of 12. Kasi nag-ACE ako noon.
0: Oh, okay.
2: Alam niyo, ACE. So, marami namang tulad ko daw.
0: Mm-hmm.
2: Hinahanap ko sila. Uh-huh. Ang na-meet ko naman isa na parang 15 or 16 ko graduate ng college, pero hindi siya nag-ACE.
0: So, ipaliwanag natin, Kuya Obed, ano yung ACE?
2: Yung ACE, yung Accelerated Christian Education.
0: Mm-hmm.
2: So, it's a curriculum na 12 paces or 12 modules per subject a year.
0: Mm-hmm.
2: You can finish it anytime.
0: Mm-hmm. Kumbaga self-paced to.
2: Yeah.
0: So kung masipag ka, mabilis ka mag-aral, talaga nakatuto ka, pwedeng mabilis ka talaga matatapos.
2: Tama. Kasi dati na naalala ko yung word building, parang English subject, pinatapos ko isang linggo, parang apat. 12 lang naman kada taon
0: So simula anong year? Simula grade 1?
2: Actually, nalito na ako. Simula grade 3.
0: Simula grade 3.
2: Tapos, noong time na yun, kasi hindi pa naman uso yung homeschool.
0: Mm-hmm.
2: Konti pa lang eh. Konti pa lang. So, nag-test ako sa DepEd para meron akong diploma mapapakita.
0: Okay. So, pag after mo na ECE, kailangan mo mag-exam sa DepEd.
2: Yeah. Parang dati ha. Pero ngayon, parang meron ng mga homeschool providers talaga. Dati lang, my mother was clueless pa.
0: Uh-huh.
2: Kaya, pero ngayon, parang marami nang pwede mag-assist.
0: Oo, kasi parang ngayon, kilala na rin yung homeschool global. Yeah. Diba? Yeah. At marami pang ibang organizations din. Or institutions talaga na homeschool, mm-hmm, parang home-based na rin talaga yung pag-aaral.
2: At hindi, my mother, hindi siya licensed professional teacher.
0: Mm-hmm.
2: Pero siya yung nagturo sa akin paano mag-compute, yung mga early stages ba. Tapos nag-aaral siya kasama ko.
0: Yeah.
2: Ganyan. So, ibig sabihin, kahit hindi ka licensed professional teacher, you can teach your child, mm-hmm, kung gusto.
0: Iyon. And iniisip ko lang, Pastor, no, at the age of 12, tutong-tong ka ng college. Imagine the pressure.
1: Grabe, Pastor.
0: Kasi marami nga ngayon, Pastor, at 16 na, di ba? Parang 16 years old na parang pressured pa sila getting into
1: parang
0: college.
1: Parang hindi ka pa ready, di ba?
0: Kasi yung mga crowd, unang-una yung crowd mo eh. Yung right, pressure ng professor.
1: Diba? Pagdating mo din doon, Pastor, hindi mo mga kasing edad yung mga magiging kaklase
0: exactly.
1: mo.
0: Exactly.
1: Diba?
0: Yeah.
2: Yung iba doon nagkakagusto sa akin, kinukuha number ko, nag-vandalize. Hindi naman sa nagyayabang ha, pero yung nadatnan ko noon, 12 years old ako, very clueless sila, they were 16, 17.
1: Right.
2: Kinukuha yung number ko, tapos minsan may nagbiru pa, hahabulin daw ako. Pero they were clueless, clueless.
0: That you're that young.
2: Yeah, yeah. So, hindi ko sinabi kagad.
0: O kasi malaking bata ka din siguro noon.
2: Mm-hmm. Yes. Mas matangkad na ako sa tatay ko noon.
0: Oh, okay.
2: Yung mga panahon yun.
1: Mm-hmm. Kahit kaya, ngayon, Pastor, malaking tao talaga
0: kaya,
1: si
0: attorney. So mapagkakamalan mo talaga na yung edad niya. Diba? Parang hindi angkop eh.
1: Yes.
0: So pero ano yung sa tingin mo naging pros and cons? You being kumbaga that young na papasok ka ng university.
2: Ang pros, syempre mas marami akong time on my table. Parang syempre gumraduate ako mas maaga, mas marami akong pwedeng gawin sa buhay. Na parang alam ko yung ginagawa ko.
0: Mm-hmm.
2: I can actually ang dami opportunities. Pero yun nga lang, ang cons doon ay una, hindi ako nagka-jowa noon. Ang hirap magka-jowa kasi...
0: Parang feeling ko pros din yun eh. Kasi bata pa siya.
1: Sa totoo lang.
2: Pero kasi ako, sobrang delayed ako nagkaroon ng girlfriend. Actually, my first girlfriend yan, si Cherry. Parang wala pa lang kami. Parang 2024, November. Mm. Doon pa lang kami... Yung pala yung first official girlfriend ko.
0: And I think that's a blessing.
2: Pero ang nangyari kasi, paano ba? Somewhere in my 20s ng pandemic, start ako maging babaero. Alam naman ng girlfriend ko yun eh.
0: So may ganun kang face?
2: Oo, may ganun face. So nung nagwawala na ako, tapos ang pandemic pa, sakto. So parang medyo kung sino-sino kinakausap ko sa internet. So nagkaroon ng ganun face.
0: So parang dahil mahabang panahon ka na not in a relationship, you don't have any experience, so parang late bloomer and the thing.
2: Actually, paano ba? Marami akong naging ka-text, tapos may mga dinate.
0: Mm-hmm.
2: Tapos doon lang ako nagwala. Kasi ang point ko, nagpakatino ako, tapos mm-hmm, nung ginamit ko yung dynamics ng bad boy, ang daling makakuha ng babae.
0: Mm-hmm.
2: Tapos parang sabi ko parang
0: gusto ko yung
2: parang
0: pagiging positive, honest. Pagiging honest ni Ovid.
1: Tsaka parang positive problem to. Pasabi,
2: so, pero ang nakita ko din dun, mas nafo-fall yung mga may family problems.
0: Mm-hmm.
2: Sila yung mas madaling utuin, kumbaga.
0: Mm-hmm.
2: Pero sila din yung parang madaling mong ayawan kasi ang daming parang issues din.
0: Mm-hmm.
2: Pero sila yung madaling, alam yung mauto. So parang sabi ko, nakita ko na, doon ko nakita na talagang kailangan ng may stable family.
0: Mm-hmm.
2: Kasi karamihan ng mga madaling mag-yes or parang ma-invite ko out for a date nang walang kahit total strangers. Kadalasan meron silang like separated yung parents, iniwan sila, mga mm-hmm, ganun. So, parang may dysfunction within the family.
0: So, meron silang parang need na hinahanap.
2: Yeah, pero hindi sila aware. Hindi sila aware. Lalabas na lang sa parang natural na kwentuhan.
0: Mm-hmm.
2: Ganyan.
0: Pero pag habang pinakikinggan ko, Pastor, kasi kagaya ng mga pinag-uusapan natin dito, we always promote na, di ba, parang wag muna kayo mag-girlfriend
1: right,
0: talaga, saka boyfriend, until such time that you are really prepared.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Feeling ko sa kwento ni Ovid, parang pre-deserve pa siya ng Lord.
1: Totoo po yan, Pastor.
0: Diba, ng mahabang panahon. Kasi yung iba, bro, maraming maaga pa lang pumapasok na sa
1: totoo
0: relationship.
1: Totoo po yan. Yeah. Yes.
0: Magkakaroon ng trauma eh. Diba, eventually. At yung perspective mo of relationship, of love, nagiging different eh. Pero sa'yo parang dahil later on ka, first girlfriend mo, si Cherry. Hi, Cherry. Hindi pa tayo nag-meet.
1: Shout out.
0: Hindi pa tayo nag-meet formally eh. Pero, yun nga. Pero, sa tingin mo, ano yung naging good side naman?
2: Ang naging good side naman nun ay, yun nga, mas marami akong naging experiences outside, I know how to protect myself. Hindi ko rin naprotektahan ng complete yung sarili ko. Na-blackmail din ako. Naranasan ko din yun.
0: Na-blackmail ng babae?
2: Mm-hmm.
0: Okay.
2: Actually, naraman ko sindikato sila. Basta may mga for another topic yun. Kung ano mga pinagagawa ko dun sa mga dating apps. So may, pero online lang. Everything was online. Pero na-blackmail din ako dun. Pero yung ano lang, I know how to, parang kumbaga, na, kaya ko mag-discern. Although ako lang hindi ako masyadong umaalis kagad pag kahit nakasense ako ng danger. Pero may idea ako. So parang mas, emotionally, kaya ko, nararamdaman ko pa rin yung normal na emotion. Pero mas kaya ko siyang i-handle. I have the skills to self-protect myself. Although, kailangan ko mag-decide na protektahan sarili ko kasi hindi sa lahat ng pagkakataon pinotektahan ko kaagad ang sarili.
0: Yeah. So makikita mo, Pastor, yung perspective natin depende rin dun sa ano mo eh. Dun sa journey mo siguro nung ikaw bata pa.
1: Kasi totoo po, Pastor.
0: Pinag-uusapan natin kay Obed at the age of 12, entered university. Yes. So isa sa pinakamalaking university yung pinasukan mo. So hindi ka ba na culture shock?
2: Hindi naman. Kasi sanay ako makipag-usap sa mga matatanda. Kaya ganun.
0: Dahil church, dahil sa experience mo sa church.
2: Sa church, saka lagi ako lagi ako matin ng mga seminars. Kahit mga church, usually mga church events, interfaith, interfellowships, mga ganyan. Tapos, nung bata ako, ang ginagawa ng nanay ko, sinasabi niya kagad, puntaan mo yung speaker, kaway ka lang, sabi mo lang, good morning, can you pray for me? Ganun lang. So, sinanay niya ako. Kaya parang normal ako nakikipag-usap kahit sa mga talagang matatanda.
0: So maganda yung naging training mo from your mother.
2: Yeah.
0: Maganda rin yung pastor eh, no? Na
1: yung,
0: talaga mga magulang mo, yung malaki yung contribution nila. Doon sa magiging, siguro, sa pagkatao mo in general.
1: Saka i-highlight natin, Pastor, talagang yung mga nanay, pagdating sa panalangin, talagang i-ano ka niyan, i-voluntold
0: ka niyan. Talaga, mag-raise ka lang ng hands, tapos sabihin mo, gusto mo ng prayer. Prayer pa din talaga. Which is, talagang yung buhay ni Obed, punong-puno ng panalangin. Kaya minsan feeling ko, kahit na naging babaero, Pastor, pinag-ingatan ng Panginoon pa rin.
1: Yeah. Right.
0: Pero syempre, hindi natin pinopromote po yun.
2: Na-blackmail din ako noon. So, meron din, shocking lesson.
0: Kumbaga ito, this is part of Obed's story. Diba? Right. Kwento ni Obed. So, when you enter college, ano yung mga naging challenge mo na na-encounter? Siyempre, as a young person, hindi ka ba na-discourage ever to go to school?
2: No. Na-enjoy ko naman yung college life. And doon ako na-involved sa mga student organizations. Sinabi ko na lang yung age ko siguro bago ako gumraduate. Ganon.
0: So, hindi nila alam. Sobrang cool sila.
2: Except yung talagang circle of friends.
0: Okay,
2: pero
0: so
2: the rest of the campus, hindi nila alam.
0: And siguro meron akong iba batong question, Obed, from our listeners. So, may kinalaman dito sa ating pinag-uusapan and of course, your story. Nitong mga nakaraan kasi, Pastor John, di ba yung mga mga questions na nare-receive. Lagi may kinalaman dun sa itutuloy pa ba namin yung pag-aaral? Lalo na ngayon, kakatapos ng mga graduation.
1: Right.
0: Di ba? Tapos ngayon, magpapasok ka na naman.
1: Totoo yan.
0: This coming school year. So, yung iba nag-struggle, papasok ba kami? Ano ba yung benefit talaga ng pagpasok sa school, ng pag-aaral?
1: Yes.
0: So, sabi nung isang kaagapay natin, sabi niya, bakit kailangan po mag-pursue pa ng studies if there are already other opportunities? So, while diploma cannot guarantee success. So, ayun, magandang opportunity to bed, no, sa mga tagapakinig natin, especially sa younger generation. Though, sabihin na natin, merong nag-iba sa dynamics nung sistema ng edukasyon. Ika nga, kasi dati talagang face-to-face lahat. Ngayon, marami na mga online courses, diba, na pwede kang mag-enroll. Mas marami na rin opportunity, mas marami na rin university. Pero nababago ba yung kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral? Or ano yung sa tingin mo na benefit talaga? Yung from the question ng ating kaagapay.
2: Siguro, i-klaro natin sa kanya, ano yung kanyang tingin sa success. Naniniwala ako na may plano ang Diyos sa bawat isa. And hindi ko masasabi kung anong specifically plano ni Lord. Pero for those na may leading sa kunyari mag-aral, tuloy nyo lang kasi actually I've struggled with this din. May mga times na nung dati sabi ko, but parang mas may pera pa sa akin yung hindi nakapagtapos. Mas una nakabili ng kotse, mas una nakabili ng bahay, yung mas mababa yung grade sa akin. Ayan. So naranasan ko naman yun, nakita ko. And nakita ko na sabi ko, may point ba na sabi ko nga, ano eh, mas nag-invest ako sa learning.
0: Mm-hmm.
2: Yung luho ko talaga mga books na talagang very rare.
0: Mm-hmm.
2: So
0: which I think is good. Na yes, yes. Pinag-iinvestan mo yung future mo talaga.
1: Totoo mm-hmm. po yun.
2: Pero, yeah, tama. And kailangan natin, dito natin makita yung kahalagahan na we are, mahalaga yung spiritual maturity natin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi may babasahin lang akong verse, no? Mm-hmm. Ang sabi dito sa verse Ephesians 3, sabi dito sa verse 10, yung intent daw ng Diyos ay sa pamamagitan ng simbahan na ang wisdom niya, ang manifold, multifaceted wisdom niya ay made known sa rulers, authorities. Ano ibig sabihin nito? Okay, ano ibig sabihin nito? Diba parang sa kanya, sila Daniel, sila yung nag-a-advise sa mga sa kings, diba? Yeah. Di ba ngayon sa Pilipinas ang dami nating problema. And mm-hmm. this it has always been like this.
0: Yes.
2: Even in other countries.
0: Mm-hmm.
2: May kausap akong anak ng dating presidente. Sabi niya sabi niya hindi raw mas malala ngayon. Talagang ganito raw talaga.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon lang natin nalalaman.
0: Yes.
2: Oh, so
0: kasi may ano na eh, may mga platforms na para
2: may platforms lang.
0: Yung information.
2: Pero it has always been like this
0: now.
2: And then, may isang senador, akong nakausap, ang sabi niya sa akin, alam mo, Bed, dati 10% lang yan eh, yung mga korupsyon.
0: Mm-hmm.
2: Pero, nahihirapan kami kasi minsan, sabi niya, minsan kahit yung taong o yung leader na inaasahan mo matino, sa oras na manghihingi ka ng advice, malalaman mo siya rin pala may kapalpakan.
0: Mm-hmm.
2: So parang kaya sabi sa akin ng senador na to, Bed, talaga from our perspective, it's a spiritual battle.
0: Mm-hmm. Yes.
2: Kailangan namin ng tulong. Now, it's a spiritual battle, pero hindi ibig sabihin na hindi ka gagamit ng mga terminolihiya.
0: Mm-hmm.
2: In fact, 'di ba kahit sa Bible nakita natin yung demonyo gumagamit ng batas
0: yes.
2: laban kay Hesus Kristo.
0: Mm-hmm.
2: So anong pinopoint ko dito? Ang pinopoint ko dito is let's define what success is. Totoo, ako din mismo naiingit ako sa iba kong kaibigan na hindi naman abogado pero mas mayaman sa akin.
0: Mm-hmm.
2: 'Di ba? Parang 2 or 3 times my salary ang salary nila mm-hmm. mga 5 years ago. Sabihin, it could have been more right now.
0: Yes.
2: So, naiingit din ako. Pero sobrang wala kang pupuntahan ngayon kundi ang kamay ng Diyos eh, at mm-hmm. ang direksyon ng Diyos. So if God is moving you to study at magpakadalubhasa, o kahit hindi ka dalubhasa, actually, ako I cannot call myself as an expert eh. Kasi ang daming mas may i-expert dito eh. Yung iba nag-aaral sa ibang bansa. Ako wala akong mm-hmm. foreign degree. I did not graduate from the top 10 universities. Ganyan. Pero kung saan-sang congressional hearings ako napupunta.
0: Mm-hmm.
2: Kung saan-sang backdoor meetings ako with senators, with congressmen napupunta.
0: Mm-hmm.
2: Ako minsan nagda-draft ng mga substitute bills, position papers, ginagamit iba't ibang organizations. Mm-hmm. Pero itong lahat na ito, oo, may wisdom ang Diyos. Pero the Lord, ang sabi nga, di ba, even Jesus Christ had to fulfill all righteousness.
0: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, kailangan mong pagdaanan lahat yan.
0: Mm-hmm.
2: Ako, I'm coming from the perspective na, ano no, ako, sobrang dami kong na-research yung kamay ko, may sakit, may tendonitis, may carpal tunnel. So, mm-hmm. I've gone through all of this, pero dun mo ma-realize na pagkasama mo ang Diyos, magkakaroon ka ng confidence na tutulungan ka niya. He will provide the resources. In fact, last week nga, sabi ko, something urgent was going on. And sabi ko, Lord, ang hirap. Paano ako, ang mamahal ng mga libro na yan?
0: Mm-hmm.
2: Biglang may nag-invite sa akin. Yung exact amount na kailangan ko, may mm-hmm. nag-invite sa akin
0: wow.
2: last week, two separate speaking engagements. Biglang nakuha ko yung amount na yun.
0: Mm-hmm.
2: Tapos sabi ko, Lord, ano, pwede bang tabi ko na lang to? Then sabi ni Lord, edi, bigay ko sa iyo yan eh. Kailangan mong ipambili ng gantong libro mm-hmm. eh. So, binili ko yung mga books na yun para magamit sa research. So, all of these are God, or, di ba, may verse, God has prepared good works beforehand that you mm-hmm. would walk in them.
0: Yes.
2: Pero kailangan mo makikooperate sa will niya. Hindi natin mapaperfect. Nobody's perfect.
0: Yes.
2: Pero mahalaga yung, as we grow, we discern God's will. And ma-realize mo yun eh, kaka-obey mo kay Lord. Hindi mo perfectly magagawa and God will give you grace.
0: Mm-hmm.
2: Ang mahalaga, yung intention mo, motive mo lagi, sundin ang puso niya.
0: Mm-hmm.
2: At kung gusto niya mag-aral ka, He will provide you the success.
0: Mm-hmm.
2: He will provide you the success.
0: Amen. And I would agree to that,
1: yes,
0: Pastor.
1: Opo.
0: So yung pinanggagalingan ni Obed, Pastor, mahalaga yung relationship mo sa Panginoon,
1: yes.
0: one. Diba? Mm-hmm. Kasi yung kalooban ng Diyos dapat ang sinusunod natin.
1: Yes.
0: So our relationship with God, siguro malaking bagay hindi lang sa pagde-decision whether mag-aaral ka o hindi or
1: yes.
0: in general sa buhay natin, kailangan talaga natin ng guidance eh.
1: Right.
0: 'Di ba? Yung kumbaga yung moral compass mo.
1: Yes, kung ito yung foundation ng buhay mo.
0: Okay. Exactly,
1: kung hindi ka maliligaw eh.
0: Exactly, po sir, yung foundation.
1: Right.
0: It's very important. Kung
1: yes.
0: ang pundasyon ng buhay ng isang tao, especially sa young people kasi right. Yung iba, mga young people, hindi siniseryoso yung spirituality. Eh.
1: Yes.
0: Diba yung spiritual na bahagi ng buhay natin right. Bilang mga tao. And siguro, yun nga, malaking factor ito dun sa mga practical decisions na dapat yeah. Nating gawin.
2: Yes. Tama.
0: Diba? And I think even sa practice mo ngayon, eh, mahalaga yeah. Yung foundation mo eh. Ng kumbaga yung knowledge mo of God, mahalaga yung foundation mo, yung sa pananampalatayang meron ka, yun yung nagiging kumbaga basihan, 'di ba, ng mga ginagawa mo sa buhay in general. And yun nga, graduate ka, anong year ka graduate ng ano mo, pre-law? Yeah.
2: Pre-law, 2012.
0: 2012. So tama, you were 20.
2: I was 16. Pre-law.
0: Ay, pre-law, yeah, 16. Yeah, 16. Pre-law, 16. At ano yung natapos mo ng IT. Pre-law? Ah, IT. Ang pastor, IT. Pareho pa.
1: Anak related kami talaga.
0: Related kayo, pastor. Kaya pareho mo yung pastor's kid.
2: Nag-BB.net pa ako dati.
1: Oo. BB.net.
2: SQL, mga ganyan.
0: Oh, yan. So, si pastor Johnny, IT din. So, isipin mo yung pre-law niya, IT, pastor. Pero ngayon, parang ini-encourage kaya ata na ituloy yung desire mo mag-law.
1: Kanina kasi yung kwentuhan namin, so parang siguro may future ako dito. Kukunin ko yung contact mo po. Ah,
0: so yung pagiging lawyer mo, ay talagang, is that a dream? No. Pangarap mo ba talaga yan?
2: Naging, or? It's a late dream. Siguro, late dream. Nung 16 na lang din ako, saka ko na-realize na gusto ko maging lawyer. Pero it was just out of many options. Kasi talagang gusto ko nung bata ko maging scientist.
0: Okay.
2: Mga ganun, I want to be a scientist. Gusto ko yung lumimix ng mga chemicals. Uh-oh. I want to be an astronaut. Gusto ko pumunta sa space. Yun yung mga pangarap ko
0: nung bata. So parang mas malapit sa pagdudoktor yun. Pero right. What made you decide to pursue yung law school?
2: Naging boss ako dati, si Attorney Alex Lacson. Sobrang bait niya eh. Tapos mm-hmm. Sikat siya na book author yung mga panahong yun.
0: So yung unang work mo, unang trabaho mo?
2: Unang trabaho na part-time. Mm-hmm. Wait lang kasi ayoko naman siya kasi 16 lang ako at trabaho niya ako, di ba? So part-time. So hindi naman siya full-time. Mm-hmm. So parang minamanage ko lang yung mga Facebook pages niya.
0: Oh well, at siguro exemption. At totoo lang, siguro exemption kasi you already graduated right, yes, your university. So kung magtatrabaho ka man, I think, kumbaga, ligtas. Yeah.
1: Right. It's yeah. Legal.
0: Legal yan, pastor. So, may diploma.
2: Kina-clarify ko lang na hindi yun illegal child labor.
0: Yes.
2: So, yun.
0: Kung special child talaga kasi si OB.
1: Tama po.
0: So, then yung naging work mo yun, so siya yung nag-encourage sa'yo to...
2: Hindi niya ako in-encourage. Nakita ko lang sa life niya.
0: Mm-hmm.
2: Nagkaroon ako ng glimpse na ganito pala yung ganito pala na may mabait pala abogado.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, one year naman ako nag-work sa kanya. Tapos, hindi naman kami araw nang kikita kasi nga work from home lang ako most of the time. Facebook lang, ganyan. Tapos, biglang the dream was there.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, dinala ko yun. Nag-master's degree muna ako sa IJSL.
0: Mm-hmm.
2: So, tapos, after

0: back then. Mm-hmm. Feeling ko dati noon liberal ako eh.
1: Uh-huh.
0: And left-leaning ang orientation ko noon. So I wouldn't call myself as a conservative. Pero parang yun ang common demand, at least Christian values, Christian. Mm-hmm. Parang walang nagmasyadong defend ng Christian values in sa Congress, mm-hmm. sa mga hearings ganyan. So yun yung hinahanap ko noon, tas laging wala. I don't know.
1: So you were in IGSL.
0: Yeah.
1: So may kita mo, Pastor, no, kung ika-cut ko lang yung ano na, yung mahalaga yung merong mga tao na nag-i-inspire sa atin.
2: Totoo po, Pastor.
1: Kasi hindi man siya in-encourage eh, but he was inspired. Diba? Yes. Dun sa naging boss niya, which right. is a lawyer. Yun yung sinasabi natin dito, Pastor, na kailangan ng generation na to na mga taong tatayo.
2: Yes.
1: Diba?
2: Para, as a model.
1: As a model. Right. Oh, yun yung gusto natin, Pastor, na mangyari. Diba?
2: Totoo po.
1: Ma-encourage yung mga tagapakinig natin na baka iniisip kasi nung iba na wala silang kayang i-contribute.
2: Yes.
1: Diba? Minsan, wala ka naman talagang yung extra effort na ginagawa, pero yung integrity, kapag yes. ikaw meron kang integrity, kapag ikaw meron kang values.
2: Nagkakaroon ng impact, Pastor.
1: Oh, hindi mo alam merong impact eh. Hindi yes. mo alam kung sino yung tao na isipin mo, yung attorney na hindi niya na-realize yung na-influence right. ng tao.
2: Attorney na ngayon.
1: Attorney na ngayon. At yes. the same time, Pastor, hindi lang attorney basta. Kung baga merong right. nilalaban.
2: Yes.
1: Merong sinusulong, merong tinatayuan. That's right. how you inspire people.
2: Right.
1: Diba? It would, na kaya lalo ako na encourage, Pastor, eh, na it would only take one person to believe in you.
2: Yes.
1: Hindi mo kailangan ng madami.
2: Totoo po yan.
1: Kailangan isang tao lang to really push or inspire you.
2: Right.
1: Diba? So, tas yun nga, nang nag-IGSL siya, nagkaroon ng opportunity, and then boom, doon nabuo yung pangarap na maging abogado.
0: Mm-mm. Doon. Tapos nag-enroll ako, tapos tumigil ako for 4 years kasi wala akong pera. Mm-hmm. So nag-ipon muna ako.
1: So nag-self-support ka?
0: Yeah, nag-self-support. So working student, minsan 3-2, normal ko, 2 jobs at the same time.
1: Mm-hmm.
0: So, pero umabot ng 3.
1: Mm-hmm.
0: There Grabe. Was a time na umabot ng 3.
2: Sipag.
1: Diba? Ganun. Sana ma-inspire po kayo sa sipag right, ni yes. Obed, no?
0: Tapos yung mga time na sabi ko sa magulang ko, ba't di tayo mayaman, ganyan. Yung mga ganun, ba't kailangan kong gawin to? Minsan nga ang naging sweldo ko lang that day, di ko alam ba't ginanon ako ng isang boss ko eh. Iba na to, ah, ibang boss na to. Di ko babagit yung pangalan kasi medyo negative. Parang kumain lang kami, nag-coffee shop kami, tapos yung sukli na parang 200-300, yun yung sweldo ko for that day.
1: Mm-hmm.
0: Tapos parang nasa bandang Manila siya, ako Marikina. So parang sabi ko, parang pinuntahan ko pa siya, tapos ganun. Parang ganun. So parang I've experienced that. I've mm-hmm. experienced that. So, pero syempre, sabi nga nung kaklasiko nung law school na ngayon, abogado na rin, in his words, paupers don't get to choose, sabi niya. Yun, so, mm-hmm. nung time na yun. So, kaya yun, napagdaanan ko yun. I-ano ko lang pala, parang I've just felt moved to mention this. Sorry, tanong lang ako nung konti. Mm-hmm. Nung nagre-review na ako for the bar exams, ang nagpa-encourage ako at nagpa-coach ako sa ang nag-coach sa akin maliban dun sa bar review center ha, isang bar flunker. Dalawang mm-hmm. beses bumagsak sa bar tapos nakapasa. Coming siya from a family of lawyers and politicians. Sikat siya mm-hmm. ngayon actually, sikat siya ngayon. Pero hindi niya sinasabi yung background niya. Ako lang nakakalam, pero nagpa-coach ako sa mga bumagsak.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nagdoon ako ng encouragement, tapos nagpa-pray over ako sa kanila, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, kahit at some point nag-fail ka,
1: mm-hmm.
0: kayang, you have some wisdom
1: yes.
0: na kayang maka-encourage for someone na, ako, first take lang sa bar, ha? Pero I needed their wisdom.
1: Yes.
0: I needed their Totoo. Wisdom to pass the first take.
1: Mm-hmm. Kapag kaya yung failures, Pastor, hindi tayo dinidefine ng failures natin.
2: Yes, and mm-hmm. it's a great teacher, actually. You
1: know, yung mga failures natin, moments lang yun eh. Moments right. of learning.
2: Yes.
1: Yeah, we can consider that moments of learning. Kasi magiging total failure, magiging totoong failure ka. Kapag nag-stop ka na from that failure.
2: Kapag sumuko ka na.
1: Kaya dapat di sinusukuan.
2: Right. Nilalaban dapat.
1: Nilalaban eh. Tignan mo naman. So, si kagaya nga nung binanggit ni Attorney Obed, no, sabi niya, yung mga intentionally nagpa-coach siya.
2: Yes.
1: Or nagpaturo siya dun sa mga tao na nakaranas din ng failure. Diba? Kasi maganda yun. Yung perspective.
0: Yung
1: diba?
0: Iba, ang kinuha ka nila yung mga bar top notchers. Ako, hinanap ko yung mga bar flunkers.
1: Oo. Na eventually po, nag-pass.
0: Oo, nag-pass. Yes.
1: Kasi yung experience nila, of course, that's a different story.
0: Yeah.
1: Right. Kaya yung mga nakakaranas po ng failure ngayon, it will not define you. Diba? Yes. Hindi yan yung magde-define sa'yo. Pero keep, mag-decide ka din.
2: Right.
1: Diba? For yourself to move forward. Just move yes. on. Mag-move on ka. Naging failure lang yung moment na yan. Pero, ibig sabihin, may chance pa. Dalawang beses, diba? Tama ba? So, dalawang beses bumagsak, Pastor. Tapos ngayon, diba?
2: Yes.
1: O, lawyer na din. At may mga natulungan pa.
2: Yes.
1: Na mga lawyer din.
0: Tama.
2: So, smart move yun, Pastor, no? Kasi, alam mo yun, mag-investigate ka doon sa mga taong naranasan nila yung

0: yung fall para yes. at least malaman mo kung ano yung pakiramdam, ano yung magiging testimony nila.
1: Ang bilis ng facing ng buhay ni Ordeno.
0: Grabe, grabe, sobra.
1: So parang wala masyadong post yun. Lahat tuloy-tuloy.
0: Tuloy-tuloy, dire-dire.
1: From pag-aaral, nag-work agad.
0: Kaya alam mo ba, sir, makikita mo yung ano niya, resilience niya dun eh. Mm-hmm. Yung sipag. So,
1: exactly.
0: Yung determination.
1: You were 16 and then 17, nakatungtong ka ng Congress, di ba? When you were in IGSL.
2: Yeah.
1: And nagkaroon ng inspiration sa'yo yun. Na, inspiration in a sense na may halong frustration.
2: Yeah.
1: Tama ba?
2: May halong frustration. Kasi sabi ko, ba't konti lang yung mga Christian lawyers dun?
1: Mm-hmm.
2: So kaya sabi ko, sige nga, mag-ano nga ako, mag-aral ako. And then sabi ko, Lord, if this is your will, tutulungan mo ako.
1: Mm-hmm.
2: Tapos ang prayer ko nun, Lord, defend your interest.
1: Mm-hmm.
2: I-interest mo to. Hindi ako nang sasayang ng pera dito, Lord. Mm-hmm. Yun ang ano ko.
1: Yes, and nung ikaw nagtuloy-tuloy, ano yung pinaka-advocacy na inumpisahan ng Lord na ilagay sa puso mo?
2: Nagsimula yun sa, yung advocacy na, ang point ko lang nun, sana, ma-communicate natin ng properly ating Christian values sa public policy.
1: Mm-hmm.
2: Yun lang.
1: So yun yung pinaka ano mo lang, nasa isip. That's yes. what motivates you.
2: Yes. And then syempre gusto mo rin yumaman pero hindi naman para lahat yumayaman agad. So
1: kasi isipin mo, parang ang hirap kasi from young, 'di ba, graduate ng university, tapos nag-masters ka agad, pero yung masters mo, good thing na inspire ka na mag-take up ng law, pero may mga challenges ka. During your law school, you have to work 3 jobs. Imagine, yeah. magre-review ka, mag-aaral ka.
2: Ibayad po ako ng taxes na baka may nakikinig na BIR.
1: So imagine, Pastor, di ba? Yes. Yung youth niya walang nasayang talaga.
0: Totoo po.
1: Dun sa pagiging ka. Hindi, meron ka namang social life. How's your social life?
2: May social life. Actually nga, di ba nung pandemic ka, nakapag naging babaero pa ako. So,
1: meron pa.
2: Oo. Na pagsama. Kaya,
0: pagsabay.
2: Ano pagsabay? Ang sabay-sabay mo. Ano
1: ilang oras ba meron ka? Kami 24 hours lang.
0: Iba siguro yung
2: relo ni multitasker ako noon
0: attorney.
1: Multitasker. Kasi sabi mo, you're working 3 jobs. Possible
0: right.
1: pala.
0: Opo, Pastor.
1: Kasi most men daw, Pastor, hirap mag-multitasking.
0: Ibig sabihin, Pastor, kaya pa natin magdagdag na schedule.
2: Hindi kaya mag-multitask pero marami babae.
1: Yung iba ganun. Pero ulitin ko po, disclaimer ha, bawal po yun.
0: Masama po yun.
1: Masama po yun. Kumbaga, ito'y kwento.
2: Ano yun, kasaya nga ng pera din yun.
1: Ito ikwento po ni Attorney Obed. Pero maganda nun, talaga ngayon, feeling ko mapapangasawa niya yung first girlfriend niya, Pastor.
0: Wow.
1: So, ang lesson dito, talaga, Pastor?
0: Part 3 act po.
1: Yung protection ni God.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes,
1: pag ikaw, right. Anak ka ng Panginoon.
0: Preservation.
1: Yung preservation ng Lord. Na kahit na sabihin mo na by choice, di ba?
0: Right.
1: Na magloko-loko ka, di ba?
0: Hindi pwede.
1: Hindi pwede.
0: So, parang no one can steal you, di ba? Yes. Away from the hands of God.
1: Exactly.
2: Yeah, actually, naalala ko lang, there was one time na God prevented something from happening. But we were already in one room.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pinatulog ko na lang muna siya. Tapos nag-pray pa ako. Nagbasa-basa pa ako ng... Actually, during that time, nagbabasa ako ng mga studies
1: mm-hmm.
2: about cheating and yung epekto sa mga kabataan. Sa anak na bata. Tapos binabasa ko yun and I was looking at the girl in the room. Sabi ko, parang hindi ko maagawa to kung magpapatuloy ko to.
1: Mm-hmm.
2: Pero may idea lang ako. Pero... Kaya God prevent it. Tapos pinag-pray ko na lang siya actually.
1: So nandun yung conviction.
2: Nandun.
1: Mm. And I think yun yung preservation ng Panginoon, Pastor.
0: Right.
1: Diba? Sa buhay ni Obed.
2: Pinagtawanan ako nun, pero bayaan mo siya.
0: Yes.
1: So bahagi na lang ng kwento ng pagiging kabataan yan eh.
0: Totoo.
1: Kasi
0: po,
1: ngayon, for the record, si Attorney Obed is just 30 years old at this
0: right.
1: point
0: yes.
1: in time. Diba? So madami pa na pag-uusapan natin dun sa, from graduate ng law school, you were what age? Ilang taon ka?
2: Ah, hindi. Kaka-graduate ko lang. Matagal ang law school eh. Kasi nga, di ba, tumigil ako 4 years, nag-ipon ako, nag-work. So, ano na ako? 29? 29 na ako.
1: Ah, so 29 ka na nung natapos yung law school. So
2: 24, tama ba? Tama. Oo.
1: So, okay. So, after nung law school mo, ngayong lawyer ka na, from dun sa advocacies, kasi meron kang yun yung motivation mo eh. Meron kang, gustong mangyari.
2: Yeah.
1: Merong vision na binigay sa'yo ang Panginoon. So, yun exactly yung binanggit mo kanina. Mm. Ano yun?
2: I-defend ang Christian values sa public policy. Kumbaga kami apologetic sa philosophy, theology, gusto ko apologetic sa public policy.
1: Mm-hmm.
2: Batas ang gagamitin mo.
1: Mm-hmm. And nung panahon na yun, meron kang idea paano mo yung gagawin?
2: May dream lang. Like, nagbabasa ako ng story ni Daniel, babasa ako ng mga story ng mga ginamit ng Diyos in history, so, based on history.
1: So biblical characters din yung naging inspiration mo?
2: Saka sa church history.
1: Sa church history. So parang yun yung naging inspire sa'yo na, hindi, we can make a difference or merong pwedeng gawin.
2: Pwede, yeah, diba? Ganun.
1: So from that from that perspective, paano lumaki yun? Ano yung mga bagay na hinakbangan mo, ginawa mo? Ano yung challenges mo? Tell us about your experience.
2: Okay, so while I was in law school, I still... God made the way. God made the way. I still attended hearings. Either you, except for one, na nagpaalam talaga ako sa professor ko na I need to attend the hearing na pinagbigay niya ako. The rest, na-invite ako sa oras na available ako. Na kaya kong pumunta. So kahit may work ako, ganyan. Tapos nung iba nag-online pa, diba? Nag-online tayo ng pandemic. So napapagsabay-sabay ko siya. Minsan 30 minutes, andun lang ako sa hearing, ganyan. So, tas nagre-research, syempre, kailangan magandang syempre, you want to defend Christian values, gusto mo naman pakita nag-aaral ka mabuti.
1: Kapag kuma-attend ka ba bed ng ganito mga hearings, parang ano ba to? Open ba to sa public? Can anybody attend?
2: Dati.
1: Those kinds of hearings?
2: Dati, pero nagmas nakigpit sometime 2019. Dati, anybody can attend.
1: Or kasi maybe there are some people na maybe they are interested. Paano kami-attend?
2: Pag gano'n, if ever, just be in touch with me or sa NCFC, National Coalition for the Family and the Constitution. So we actually gato, we want to train more people to do this kasi napapagod na rin kami. Ang daming, kumbaga, parang ng Looney Tunes na pag nagbubukas ka ng pinto bilang iba pala. Yung ganun, tas parang octopus na siya. Parang minsan ang dating na sa amin ng mga bills, minsan ng mga kinakalaban natin, parang amoeba na. Na parang kung ano-ano yung lumalabas.
1: Kasi madalas ba, di ba, parang pag pinag-uusapan sa loob ng simbahan, lalo na sa atin as Christians, iniiwasan natin ang usapang gobyerno, usapang politika. Hindi natin masyado ini-involve yung sarili talaga natin sa mga political issues.
2: And we understand ba't nangyari yan. Historically, kaya nga nabanggit ko, bago pa yung Reformation ni Martin Luther, ang simbahan, at least yung known church noon, Catholic church na naman yung known church noon, was the one that taught secular society kung paano yung civil procedure, paano yung summary procedure, mga batas natin nang galing doon. Yung Justinian Code ni Emperor Justinian, Christian lahat yun eh. So tayo nagturo sa mundo ng rule of law.
1: Kung baga sa history, mas organisado kasi ang simbahan kaysa sa gobyerno na na-establish
2: time
1: over
2: time. Nung time na bumagsak ang mga empires kasi nag-take over yung mga barbarians.
1: Kasi sila nagtatalo-talo, nagigera-gera sila eh.
2: Simbahan na nag-preserve ng rule of law. Tayo nagtanggal ng trial by ordeal. Yun nga lang, tama, may point naman si Martin Luther nung Reformation, nung sinabi niya na masyado naging korap ang simbahan, gusto niya, ang in-advocate ni Martin Luther, state na ang mangialam. Pero dapat hindi natin nakalimutan kung paano tayo mag-judge properly. Kasi sabi sa 1 Corinthians, diba, you will judge each other.
0: Right.
2: You believers, you will judge each other. Kasi kayo rin mag-judge sa mga angels. So we tayo, gift natin sa mundo, gift ni Lord sa atin, ang due process, ang rule of law, na yun ang dapat natin sinishare sa sa public policy.
1: Kumbaga in short, gusto ng Lord maayos.
0: Order.
1: Orderly, yes, Pastor. Yes, kaayusan. Yes. And you needed an established rule.
0: Yes.
1: Diba? In order for you to achieve order. Right. Hindi pwedeng wala eh. Kasi sabi nga parang magiging animal kingdom tayo.
2: Yeah. Even nga si God, diba, nung nagkasala si Adan at Eva, tinanong niya bago niya pinarusahan eh. Pero after niya parusahan, dinamitan pa niya. Diba? So, kompleto yung ano niya.
1: Yes.
2: May due process, may question, may punishment, pero may restoration. Ayun.
0: Right.
2: Kompleto,
1: yes,
2: di ba?
1: Yes. Kumbaga yung pagiging
2: organ. At may redemption later.
1: Right. Yes. And kumbaga tayo bilang mga tao, nasa sa atin, binigyan lang talaga niya tayo ng free will to make decisions. Yes. Di ba? So mahalaga din naman yun. Alright. At yun, bunga ng pagmamahal ng Panginoon sa atin yun. Na talagang binigyan na tayo ng capacity. Di ba? So to continue, Bed, yung ginagawa mo ngayon, so from dun sa simple na desire mo lang, na maipasok yung Christian values, 'di ba, sa sistema na meron tayo sa pamahalaan, kasi alam natin the government kumbaga decides for all of us 'di ba? Maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin, desisyon ng mga nakatataas, ng mga taong nilalagay din natin in position. So paano nag-grow yung advocacy nung napunta ka sa, 'di ba, umaattend ka na ng mga hearings, yeah. mas marami kang nakitang problema.
2: Yeah, actually nagka-anxiety disorder ako.
1: Ayan.
0: Ayan.
1: So doon na nag-umpisa.
2: Sometime, yeah, 2020 ako na-diagnose, pero parang it's an accumulation of many years.
1: So parang nung nag-aaral ka, hindi ka na stress, hindi ka nagkaroon ng anxiety, pero nung ikaw nandito na?
2: Nung nasa law school ako, saka ako na-diagnose.
1: Oh,
2: pero
1: law
2: accumulation na siya. Mm-hmm. Kasi sa law school, makakabas ka ng iba't ibang batas, iba't ibang perspective, tapos makita mo ang daming mali, tapos ang daming hindi nakikita ng point ng mga tao. Like for example, alam nyo ba ang ibig sabihin ng separation of church and state ay protecting the church from the state.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ang estado ang pinoprotektahan mo. Pinoprotektahan mo ang simbahan for it to remain pure.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kailangan si state, hindi masyadong pinapakilaman ang simbahan.
1: Uh-huh. Yes.
2: Para yung si church, that's ang sabi pa ng Supreme Court dito, kailangan religion is part of public life.
1: Mm-hmm.
2: So, dapat siyang forever be allowed except lang kapag may tinatawag natin na grave and immediate danger.
1: Mm-hmm.
2: Na hindi siya speculative na danger, kundi talaga may panganib na mangyayari kung mali ang gagawin mo because of religion.
1: Pero kumbaga, ang intention ng separation of state and the church is to protect the church and not the government.
2: The prophetic voice of the church.
1: Mm-hmm.
2: Para in times of trouble, in times na kailangan ng konsyensya, kaya magsalita freely lang church.
1: Yes. Mm-hmm. Nang hindi sila matatakot.
2: Yun ang point nun.
0: Yes.
1: Parang pang check and balance ng people and the government.
2: Ang simbahan dapat ang nagche-check and balance ng government.
1: Pero in the history, what happened? Kasi
2: naging corrupt ang church. Ganun. Pero naging corrupt din naman ang estado. Mm-hmm. So ngayon,
1: so because of corruption on both ends.
2: On both ends. And right now, talamak. Actually, nakita na natin talamak na eh. At ang church, nakita din na humble.
1: Yes.
2: Na humble na ang church eh. So ngayon, marami sa simbahan, pinagpipray, sana may gawin ng government. Pero if you're gonna ask the people in government, I've talked with senators, tas mga anak ng mga high-ranking officials, they're waiting for the church to do something remarkable.
1: Mm-hmm.
2: So, naghihintay sila.
1: Naghihintay lang.
2: Parehas naghihintay.
1: Okay.
2: Naghihintayan. Kasi both are divinely institutions eh.
1: Pero at this point in time, meron na bang ginagawa?
2: Merong ginagawa ang Diyos.
1: May ginagawa si Lord, pero siyempre gagamit si Lord ng mga instruments. Uh-oh. And I think you're one of those people na ginagamit ng Panginoon and several others.
2: At sana dumami pa.
1: And yun nga, meron na pero kulang pa talaga.
2: Kulang pa.
1: Kumbaga ngayon nag-uumpisa siguro, sabi nga, Pastor, nandun na tayo sa end of the end eh.
0: Yes.
1: Diba? Right. Kaya ngayon siguro ito na, yung hustisya, nag-uumpisa maranasan natin din. And I think kagaya ng binanggit ni Obed kanina, no, yung when it comes to corruption, ayaw natin maging political dun sa usapan na to, pero
0: Yes.
1: dahil ngayon yung madalas nating naririnig na ang korupsyon noon pa naman, matagal ng sistema, ngayon lang na-expose.
0: Yes.
1: Ngayon lang mas nagiging aware ang mga tao because of the
0: social media
1: o yung sa information kung paano na ipapalaganap ngayon. Mas malaki lang yung platform.
0: Yes.
1: Diba? And how do we need to respond? Paano tayo mag-respond dyan?
2: Okay, from the perspective ng mga politikong senador na kausap ko, sabi ng isa, kasi yung mga kalaban nandito araw-araw eh. Minsan nabibigay pa ng cake. Kinakamusta kami. Pero yung simbahan pupunta lang pag galit kayo.
1: Mm-hmm.
2: So ordinary day, hindi nyo kami kinakamusta.
1: Mm-hmm.
2: So may ganun. Actually, naghahanap sila ng kakamustahin sila.
1: Mm-hmm.
2: Yung parang somebody who can help them absorb all the pressures. So parang may ganung role. Tapos, so,
1: kailangan talaga yung sektor ng simbahan mag-involve.
2: Tapos may isang nagsabi, alam mo ang titindin mag-research ng kabila to the point na nagugulat kami na nakita namin they're even lying, making things up na. May isang hearing sinabi nila, based on international law, ganyan. Tapos tinanggap na lang. Tapos actually, hawak-hawak ko to. Sabi nila, based on international law daw, estado ang dapat may control sa mga bata, hindi magulang.
1: Mm-hmm.
2: May ganun. Tapos ang ginawa ko, nung umpisa parang tango-tango lang. Tapos syempre ako naman, totoo ba yun? Wala kasi ako nabasang ganun eh. Mas mga abogado itong nasabi, isa pa nga, may mga ibang government institutions. Pag-uwi ko ng bahay noong weekend, chinek ko kung nasang international yun. Ito, sinerge ko, wala.
1: Mm-hmm.
2: Wala sa sinasabi nila international law. So parang
1: people can intimidate you, no?
2: Yeah, may mga ganun.
0: Yes.
1: Para magsasabi sila ng mga bagay dahil
0: para mailusot lang nila pa sir yung mga personal motives.
1: Baba, dahil ikaw, for example, lawyer ka, you're in power. So
0: right.
1: yung mga bagay na sasabihin mo, parang lahat credible.
2: Yes. Saka 'di ba yung mga kunyari ngayon sa government, yung mga gender budget natin. Alam mo ba ang if you're gonna trace that, it came from the Magna Carta of Women.
1: Mm-hmm.
2: It was referring to females.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Pero yung gender budget, it's being spent for something else lately. Mm-hmm. So parang medyo Nawala. Parang, it's from the Magna, yun ang source ni Magna Carta of Women eh.
1: So very, very complex, no? Kaya mahalagang nag-aaral talaga tayo for us to be aware. So ngayon masasagot natin, pero mahalagang mag-aaral.
0: Yes,
2: pero ganito ah, pero ganito, i-ano natin, tama, mahalagang mag-aaral. Pero ito ah, di ba sabi nga sa Bible, may spiritual blindness na nangyari.
1: Mm-hmm.
2: So we will not discount na kailangan pa rin may mag-pray.
1: Yes.
2: Pero like sila Daniel and his friends, like sila Nehemiah, the cupbearer, lahat yan, we need that statesman anointing that we see through what's going in the government. At the same time, we know where we stand on, and that's on the word of God and His plans and purposes, His kingdom to be established here in our country.
1: So maganda rin na nalalaman kasi natin, Pastor, na mayroong ganyang problema.
0: Yes.
1: Diba may mga ganyang laban pala na
0: awareness
1: na nangyayari. Yes. Kasi kung walang magiging platform for us to educate, of course, yung mga tao. Oh. Diba na, siyempre, yung majority yung ano niyan, maapektuhan eh.
0: Topo.
1: Whatever decision na gawin nila, diba? Kung sasabihin nila, sige, yung ano, yung parental, ano, mawawala na eh, diba? Rights, kumbaga sa mga anak.
2: Yeah.
1: Yung state na yung may karapatan sa mga bata. Parang, mangyayari niyan, iba na yung magde-decide para sa pamilyang Pilipino.
0: Mm. Yes. Hindi teka na yung, mo, parang teka muna, parang may mali na dito.
1: Oh, hindi na yung design ni God. Kasi, Pastor, right, siyempre yung disenyo ng Panginoon, diba? Yung institution ng family.
2: Mm-hmm.
1: It's very important. We put high value to that. Tama. Lalo na sa atin culturally, yes, as Filipinos.
2: Lagi sa constitution pa din.
1: Diba? Lagi nating pinag-uusapan dito, Pastor, yung kahalagahan ng yung kultura ng pamilyang Pilipino, mm-hmm, na ingrained sa natin sa buhay na natin eh. 'Di ba na ang Filipino family needs to be protected.
2: Yeah.
1: And I think yan yung mga bagay na isinusulong nyo ngayon.
2: Yeah, and that's where the church can come in. Kasi mm-hmm, ang laging sinasabi sa atin, ang church naging abusado, napabayaan yung mga magulang, hindi nyo na-equip, hindi kayo magaling mag-marriage counseling,
1: mm-hmm,
2: puro premarital counseling lang kayo, ganun. Mm-hmm. So, tas yung mga bata, marami na abuso. So, parang ngayon, ang opportunity for the church, for us to show God's wisdom through us, na ibalik natin yung art of yung parang yung mga procedures, protocols, mm-hmm, due process. Ganito kasi 90 to 95% ng criminal cases filed are dismissed.
1: Mm-hmm.
2: Kasi if sa batas, if it's the state that will do the case build up, mas strict ang pag-scrutinize dyan. Pero kung private sector, for example, simbahan, private sector, siya yung mag-case build up, siya yung magsabit ng ebidensya sa korte, mas madaling tanggapin.
1: Mm-hmm.
2: So that's where we can come in. Pero syempre, hindi lang puro case build up. For example, may isang LGU na nag-request sa amin kasi sabi nila parang paano daw magaling daw sila sa maraming bagay, pero how do we prevent mga suicide, kasi may nangyaring suicide sa isang government controlled parang environment.
1: Mm-hmm.
2: Bakit may nag-suicide? Ang daming CCTV, ang daming guards doon.
1: Mm-hmm.
2: So beneficiary daw nila yon. So sabi nila, baka naman the church can kunyari help us na kamustahin yung mga pamilya, kasi sabi nila nakatuto kami sa mga 4Ps. Yung mga 4Ps, sabi nila wala, hindi naman sa gusto nilang manglait, pero mababaw ang kaligayahan kaya hindi nagpapakamatay.
1: Mm-hmm.
2: Pero si middle class kung saan nakapag-aral,
1: mm-hmm,
2: at minsan yung expectation sa buhay mataas, hindi nami-meet, mas prone magpakamatay.
1: Mm-hmm.
2: Kaso sabi wala na kaming tao para puntahan sila. Tapos sabi nila yung mga social workers namin minsan pagod na walang mapagsabihan. Minsan nababother na ibang mga huwes, mga judges na puro rape cases ang hinahandle. Nakakatroma yan.
1: Mm-hmm.
2: Makita mo yung OSAIC, yung child pornography, lagi ihaharap sa korte. So, kailangan na ng Estado yung may spiritual oppression dyan eh.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan may mag-journey with them, pero kailangan magkaintindihan tayo. So, you need to study para ma-bridge mo yung language.
1: Yes.
0: Alam
2: mo yung mga terminology ang gagamitin na hindi kayo mapapahiya.
1: Mm-hmm. Tama. Ang daming Pastor,
0: grabe, no?
1: Habang pinapakinggan mo si Attorney Obed, no, marami kang marirealize eh.
0: Totoo na, po, Pastor.
1: Parang ang daming kailangan gawin ng simbahan.
0: Totoo po.
1: Diba? Hindi, tamang nananalangin tayo eh.
0: Yes.
1: Diba? As a church. Pero dun sa pananalangin natin, dapat meron din tayong ginagawa.
0: Yes.
1: Dun sa mga bahagi na meron naman talaga tayong pwedeng i-contribute.
0: Right.
1: Diba? And how can we encourage the younger generation to take part dito sa laban na to? Apart from, of course, praying,
2: yeah,
1: nandiyan na yung panalang. So, paano?
2: Ganito,
1: parang do you represent a specific organization?
2: Yeah, sa ngayon marami. So I represent SEDNET, Christian Educators Network. Ako yung legal counsel nila. Ako yung president ng Justisya sa Tahanan. Ito naman yung mga family, mga pro-God, pro-life, pro-family. Pero we have a broader coalition. Ito ngayon, National Coalition for the Family in the Constitution. We are willing to train ang tawag namin mga lobbyists, people who can argue apologetics in public policy, we are willing to train.
1: Pero anong requirement? Meron bang requirement for kung wala. Sino yung mag-volunteer?
2: Actually, pwede naman, wala. Actually, wala. Kung gusto, if you want to establish a chapter in your city, why not? Mm-hmm. And then, kasi usually meeting namin dito sa Metro Manila. Pero syempre, kung malayo ka, edi, pwede, kung okay lang sa kanya, pa online-online minsan. Tapos kunyari, kung may mass na, saka kami pwedeng pumunta. Personally. So we can build it naman. Pero we can coach. Pero ang request na namin...
1: parang ito, kahit sino pwedeng... for example, ako, I wanted to volunteer. Wala naman akong background ng law.
2: Yeah.
1: Parang okay
2: when
1: lang.
2: I started this, I was just an IT graduate lang naman ako noong nagsimula ako dito. Wala akong legal training pa noon. Walang politiko, walang lawyer sa pamilya, ganyan. Mm-hmm. So talagang ordinaryong Pilipino lang din ako nagsimula. So it's possible. Yung alang kailangan lang, again, maging rooted tayo in the word, laban to ng Diyos. Kasi minsan, caution lang, ako, naging problema ko rin to. Minsan pagbata ka kasi parang feeling mo ikaw yung sentro eh. Gusto mo yung picture, yung ano, mahalaga pa rin yung picture. Kaso lang may both extremes eh. May isang napaka-sincere pero ayaw na exposure. Pero kailangan mo exposure. May iba naman, sobrang gusto na exposure pero hindi sincere. So we have to, if God, maybe God has called you both kinds of people. And we will journey with you. Yung alang, kailangan, maghinay-hinay tayo kung kailangan maghinay o lakasan ng loob kung kailangan lakasan ng loob. So, but we are willing to journey with whoever, if you think you are called by God, and we will always be rooted in the Word.
1: And then, anong magiging advice mo, Bed, dun sa mga young people who may be listening right now, no? Na, ano yung pwede nilang i-contribute? Parang, sabihin na natin, wala silang courage masyado to really, to really fight the way you are fighting it. Pero paano paano na tayo makakapag-lay, sabihin na natin, ng foundation sa generation na to para makatulong, at least makatulong tayo.
2: Alright. So ngayon, perhaps if you can help us invite, kunyari kami magsalita sa webinar, you just help us, para kunyari invite people to join the webinars or
1: kasi yung information is important.
2: And then paano pa ba? Kasi you nandun pa lang kami sa stage na yun eh. Kasi nga dahil hindi pa lahat din nakakatch yung vision. Kinakas namin vision, we're helping sa mga trainings. Also meron kaming may mga formats kami na mga ito pala. Sa local level ang gusto namin magkaroon ng mga family committees or family councils at the local level. Kadalasan historically nag-volunteer dito mga churches kahit sa ibang bansa. So dito sa family councils, it's an interfaith council, puro family issues. Minsan I'm not saying na huwag kalimutan ng corruption. We have to deal with that, pero kasi sa akin, if I have the tools to fight corruption, if I have the pieces of evidence I need, I will prosecute it. Kaso apparently wala eh. The best evidence is not in my hands, it's in somebody else's hands. So sila yung task doon. But what we can do is to maximize our remaining time by improving Filipino families. Kasi alam nyo kung ito, based on so many Supreme Court decisions, kaya yung iba nagiging masama ugali, iba nagiging corrupt, nagiging sinungaling, kasi hindi na train ng maayos sa bahay. Family dynamics. So if we help the righteousness of God, the healing of God flow through our families, i-heal niya yung family dynamics natin sa ordinaryong Pilipino, kahit saan, the Lord will, si Lord ang lalaban, you have to step.
1: So masasabi ba natin, Obed, na the real problem starts at home also? Kung doon natin ma-solve yung mga bagay-bagay, mag-uumpisa sa loob ng bahay. So doon din pala nang gagaling yung totoong problema.
0: Right.
1: 'Di ba, bago sa maging malaking problema.
2: Yeah. Alam niyo yung kleptomaniac? Yung mga mahilig magnakaw, 'di ba? Kahit minsan hindi nila kailangan, nagnanakaw pa rin, hindi nila makontrol. Based on sa mga nabasa ko, kaya may kleptomaniac kasi yung iba depressed because of family problems. Pag may alcoholic sa family, there's a chance na may isa doon magkaroon ng kleptomaniac, yung mga ganun. So, di ba? Pero yung ganung description binigay ko, it can be anyone, di ba? So, and ang daming alcoholics even in our government.
1: Yes.
2: So ibig sabihin, a lot of us really need help. And this is a spiritual battle, but the Lord has given us natural tools then to fight the natural battle. And then meron ding spiritual tools for the spiritual battle. So ang kailangan lang mag-step tayo in faith, hayaan natin si Lord na i-correct tayo, mapapahiya tayo. At ako napahiya din ako dito dati. Mapapahiya tayo, pero let the Lord prune us. We will journey together kasi walang ibang instrumento ang gagamitin ng based on the Bible, where the what God will use to show his manifold wisdom sa universe ay through his church. Yun talaga gagamitin niya. Mm-hmm. There he will always use his people. Oh, he can use ungodly leaders, pero nandun si Daniel, nandun si Joseph. Mm-hmm. So he will still use his people.
1: Meron talaga siyang mga inanoint na specific,
0: right?
1: 'Di ba, na mga man and women of God na mag-step in. So dapat talaga, siguro ako yung conclusion ko sa mga napag-uusapan natin, no. Hindi pwedeng wala tayong pakialam.
0: Mm. Right.
1: 'Di ba, Pastor? Parang dapat meron pala talaga tayong pakialam.
2: And discern ko ano yung role mo. Yes. Kasi baka actually ako, sabi ko kay Lord, I've always wanted to fight corruption. I wanted to be there in the front line. Pero apparently that's not where you're putting me. You're putting me in family policies.
1: Mm-hmm.
2: And then okay, and then I'll ride with this Lord.
1: And that's not for everybody also. Yeah.
0: Yes.
1: May mga inanoint lang din talaga para dito, right. Pero yun nga, naniniwala ako na itong panahon natin na magkakasama tayo dito, maybe somebody is listening na maging ano niya to, eye-opener.
0: Right.
1: Or maging ano niya to, direction ba? Maybe you're asking for direction. Ito yung makikita mong direction. Diba na, kagaya ng binanggit ni Attorney Obed na they are willing to train people also. At hindi po ito, yung ginagawa nila is more of educating . Diba? Yes. Nag-educate talaga as much as possible. We want everybody to be more educated dun sa nangyayaring spiritual battle, sabihin na natin, spiritual and practical battle. Kailangan talaga meron ding boses. Hmm. Diba na, kumbaga, boses na nadidinig na hindi rin, na nagsasabi na hindi rin kami pumapayag na magpaabuso. Kung mahabang panahon, maraming tahimik, this time, mahalagang marinig nila.
2: Tama.
1: Diba na, may problema kami dyan. Hindi kami agree dyan.
0: Yes.
1: Diba? Kung iniisip ninyo, agree kami dyan, kasi walang nagre-react. Kasi maraming ganun pagkakataon, diba, Bed, na, kumbaga, marami namang ayaw talaga. Pero, hindi naman nagsasalita.
0: Yes.
1: Hindi naman nagdi-disagree.
2: Yun nga sabi din sa amin, minsan daw yung minority, pag sinabi ko minority, hindi to yung minority sa Senate. Yung minority na group, kunyari sa Congress,
1: mm-hmm.
2: konti lang naman daw yung talaga nagpupush ng mga ungodly bills.
1: Mm-hmm.
2: Pero dahil they're very articulate and they're very well researched and they're very relentless in speaking about it, educating people. So ang dami nilang postmodern concepts na na-share.
1: Mm-hmm.
2: So ang challenge for us is to match their terminologies,
1: yes.
2: Ganyan, and kaya ni Lord dyan.
1: Amen.
2: Kaya ni Lord dyan.
1: Mm-hmm. Naniniwala pa rin ako dyan. Diba? Na kaya ng Panginoon. Kasi kung yun lang ang pag-uusapan, kung kaya ng Diyos, kaya ng Panginoon.
0: Yes.
1: Pero dapat meron ding willing na magpagamit talaga. So siguro tayo sa generation na to, huwag nating aksayahin yung boses nga, Ika, diba?
0: Yes.
1: Kabataan. Kasi very powerful din talaga ang voice of the youth, of the younger generation.
0: Yeah. Yes.
1: So sana lang hindi tayo ma-divide. Dahil lang meron tayong pinipiling kulay. Oh. Alam mo naman sa politika.
2: Sa amin, sa NCFC, we are friends with all.
1: Mm-hmm.
2: Lahat ng may Kristiyano.
1: Yes.
2: So, gets yung ibig sabihin. Lahat ng panig ng may Kristiyano, nandun kami.
1: Kumbaga,
2: so,
1: ito, this is a battle between good and evil, Iga.
2: Yeah.
1: Light and darkness.
2: Yeah.
1: So, it's not really about any political, political color. It's more of yung representation ng Christians dun sa gobyerno.
2: Christians from different colors.
1: Yes. Regardless. Kumbaga ito, baka kasi yung ibang tao would take it up, very political. No, it's not really political. Ang sinasabi lang po natin dito, na especially sa mga younger generation, no, yung purpose ng, yung magkaroon ng sense of purpose yung mga bagay na ginagawa natin kaysa TikTok tayo ng TikTok. Kaysa,
0: diba, nagsasayang tayo ng oras.
1: Kung anong contents ang ginagawa natin.
2: Tama.
1: Mm-hmm. At least meron man lang value yung ginagawa natin na hindi motivated, na hindi kailangan ko kasing kumita ng pera kaya gumagawa ako ng ganitong contents, 'di ba? So sana ngayon lang ito ay panawagan din, 'di ba, sa mga kabataan na iba kasi kapag nilalakaran mo yung godly purpose mo.
2: 'Di
1: ba, yung kalooban talaga ng Panginoon na alam mong may value.
2: Oh, kasi yung godly purpose, hindi siya madali. Mm-hmm. There will be inconvenience.
1: Yes.
2: Magtaka ka kung hindi ka nahihirapan.
1: Mm-hmm.
2: So there will be inconvenience, promise.
1: Totoo naman.
2: Oh.
1: Sa kahit saan naman may mga inconvenience Kaya,
0: yes.
1: 'Di ba, parang yung mga taong pinipili yung laging convenient na lang.
0: Right.
1: Merong mga bagay na hindi naiintindihan in the first place. 'Di ba, kasi sabi nga ng Word of God din na yung mga persecutions na 'yan, yung mga bagay na ini-struggle natin, saan ba nagli-lead 'yan? 'Di ba? Hindi naman 'yan para ang intensyon ng Panginoon kung bakit inaalaw niya tayong maranasan 'yan. Hindi para ibagsak tayo Kundi meron siyang gustong i-build up sa atin.
2: Tama.
1: 'Di ba? So ako naniniwala ako talagang yung sabi nga nila, yung childbirth, 'di ba? Bed na. Meron talagang painful experience na pagdadaanan kung gusto mong merong maipanganak. Diba, yes. Diba, ni bagong buhay. If we wanted to make a difference, eh, dapat willing din tayo dun sa hard work. Diba? Yes. At least ito, magandang pasimula, Pastor, kasi dito lagi nating sinasabi, we wanted to influence the younger generation. Si Brother Obed, dumaan din siya sa mga ano niyan, mental battle. Eh. Kasi, right. Yun nga, you are in a fight.
2: Yeah.
1: Diba? Yung pressure is there, nakikita mo yung mga kalungkutan, yung negativity, napapass on sa'yo yung burdens ng ibang tao. Diba? So, talagang makakaranas ka, pero at the end of the day, iba pag may Diyos ka.
0: Yes.
1: Diba yun yung nakakatch ko? Iba pag may Lord ka eh. Pag nasa Panginoon ka, nasa kalooban ka ng Panginoon.
2: Oh, kasi minsan, may mga araw na feeling mo, talo ka. Mm-hmm. Pero sasabihin mo, Lord, battle mo to. Gagawa ka ng paraan, Lord.
1: Yes. Pero how did you overcome yung pinagdaanan mo din na ano na depression, anxiety?
2: I'm still here eh. So, mm-hmm. I'm still going through it.
1: Yes.
2: Pero lately ang ginagawa ko, mas dinadalasan ko yung pagbabasa ng Psalms out loud.
1: Mm-hmm.
2: Nakakatulong siya. I'm still scared. 'Di ba? Mm-hmm. May nakwento ako, may nangyayari. I'm also dealing with another issue.
1: So, you're taking medication din, 'di ba?
2: Yeah, meron din. Pang sleeping pills. Pero dati, kuminom din ako ng clonazepam, ganyan, pregabalin prescribed by the doctor. Pero ano eh, no, alam ko no amount of medicine can cure, kung yung it can only help, pero alam kong mm-hmm. there's something deeper.
1: Mm-hmm.
2: So ngayon naman ang pina-practice ko, kasi talagang pati pagtulog ko nahihirapan ako. Nabutan mo ako kanina, 'di ba, tulog. Mabawi ng tulog. So ang ginagawa ko, I intentionally read this book of Psalms. Parang prayer na siya eh.
1: Mm-hmm.
2: Tapos parang I read it out loud and I'm asking God for vindication, for protection, for para ayusin ni Lord the lahat. Tapos to di ba, may mga Psalms din na the earth is the Lord's and the fullness thereof.
1: Mm-hmm.
2: So yun ang ginagamit ko ngayon pang kalma sa sarili ko.
1: Okay. Kung mga pang-counter dun sa attack.
2: Tranquilizer ko.
1: Dun sa attack ng kaaway. Uh-oh. Kasi I believe na attack pa rin ng kaaway sa atin yan, di ba? So, nagagamit ka ng Lord eh. Di ba? Sa ganitong aspeto. So,
2: nandiyan yung... So, may gamot pa rin. Pero alam ko rin may spiritual battle. So, I want to read the Psalms. Out loud.
1: So, nakakatulong. So, kumbaga ikaw, you don't just address it practically. Ina-address mo rin siya on a spiritual aspect. Kasi hindi talaga enough eh. Diba? Na although nandyan yung mga medication, nakakatulong yan, pero iba pa rin yung meron kang Diyos, meron kang relationship kay God at the end of the day. So ibang counsel ng banal na spirito eh. Kapag yung banal na spirito na yung nagka-counsel sa'yo. So nandun yung mas malalim na ano eh, conviction, mas malalim na pagpapaunawa sa'yo. So what we're trying to say is that yung reality ng yun nga, may mga anxieties talaga eh. May mga nagtitrigger. Lahat naman ng tao, halos mayroong anxiety talaga. Iba-iba lang ng trigger, iba-iba lang ng level, iba-iba lang tayo ng pagko-cope up, diba, dun sa mga anxieties natin. Pero habang pinakikinggan kita, Bid, ano eh, parang walang bakas eh.
2: Ay, talaga.
1: kahit naman noon, diba, pag lagi tayo nag-uusap, sabi ko, itong tao na to, I was nai-impress ako, nabibless ako sa life mo. Pero yung reality nga, na lahat naman tayo mayroon talagang battle na kakaharapin individually. Diba? Pero hindi ibig sabihin, dapat maging had lang yan para maging functioning tayo or malakaran natin yung purpose natin. So kahit na tayo nandun sa constant battle natin personally, hindi ibig sabihin nun, hindi natin dapat ginagawa yung mga bagay na dapat ginagawa natin.
2: Tama.
1: Diba? So ako yun, I'm really amazed and blessed. And meron yung mga ano ngayon, Obed, yung mga nilalaban nyo ngayon, ano particularly? Would you like to share us a glimpse of those
2: so,
1: things na...
2: So, una, syempre, may mga hinahandle akong cases. Nagpapalaya ako ng mga overstaying inmates.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang sinasabi ko, kahit Muslim, sinasabi ko sa kanila, sabi sa Biblia, God, Jesus wants to set the prisoners free.
1: Mm-hmm.
2: So, kung overstaying ka na, syempre, kaya ko lamang palayaan yung mga overstaying na. May iba dyan. 40 years lang dapat ang maximum na penalty. Pero based on their prison record, may tinatawag tayong good conduct time allowance, umabot ng 47 years, 57 years, mm-hmm. ganyan. So, pag gano'n, ang tinatawag namin, hinahabeas corpus. So, may mga 19 o 20 na yata ako na napalaya sa awa ng Diyos. So,
1: praise ayun. God.
2: Although may opposition, syempre may mga institusyon na ayaw magpalaya, pero mm-hmm. sa Diyos nagpapalaya. Tapos may isa pang case akong hinahawakan na ito, na isang government agency na nangunguha ng mga bata. Mm-hmm. Tapos isa nga, hindi na bata to, 18 years old na siya nung nakuha siya eh. Tapos ayaw nilang pakawalan. Tapos nag-i-issue sila ng mga certifications kung na to justify yung pag-hold sa mga bata. Tapos pero yung mga bata nagcha-chat sa amin, may mga pictures sila, they're asking to be rescued. Pero narinindigan lang itong government agency na ito na to keep them. Sadly, anak ng pastor din yata yung head. So mm-hmm. ayun. So kaya pero still we are ano eh, we are and we're using this case to say na kasi 'di ba mayroong tinatawag na Magna Carta of Children na sinusulong sa Kongreso na gusto nilang estado ang maging magulang o primary duty bearer ang tawag nila, hindi ang magulang na mm-hmm. ano. So sa or yung mga legal guardians, gusto nila estado. So ang sinasabi naman namin, how can the state be the primary duty bearer for the human rights of the children? Tapos sabi nyo, kailangan ng state lagi kinukonsulta ang mga bata. Eto nga yung mga bata, sinasabi ayaw nila dyan sa inyo. Gusto nilang makalaya dyan sa mga premises ninyo. Ayaw nyong pakawalan, tapos kung ano nung dinadahilan. Tapos sa mga makakaawa yung mga bata, wala silang tubig minsan, wala pinapatayan ng aircon, pinapadlock, sira electric fan. Sa isang kama, apat sila. Sarili ng regulations, dapat one child per bed eh. So yung mga ganun. So it's a spiritual battle. Mm.
1: So there are fights going on.
2: Yeah. Oh. There are fights going on.
1: Oh. And yun yung kumbaga nilalakaran ninyo ngayon.
2: Yeah.
1: Diba? And I think mahalaga na may mga tao na mag-cover sa prayers.
2: Of course, pinakakailangan yan.
1: Oh, for one. And ano man yung advocacy nila, Pastor, no? Para sa ikakabuti to eh.
0: Right.
1: Diba? Lagi naman dun tayo sa ikakabuti.
2: Mm-mm.
1: At hindi sa ikakapahamak. Yeah. Alam ko na may mga fights na hindi pang lahat eh.
0: Totoo diba? Po yun,
1: pero this is just one person. Ang kaharap natin ngayon, Pastor John, is just one person who's trying to do his best to be an advocate. Diba? Right. Nung righteousness ng Panginoon, yung justice ni God. Diba? Isang tao pa lang to. Eh, what more magkaroon tayo ng 10 Obed na lang, Pastor. Eh.
0: Yes, opo.
1: Diba? 10 attorney Obed na lang na nakadinig nito ng ating usapan ngayon. Yes. And maybe God is speaking to their life also. Mm-hmm. Diba? Na we can still do something. Diba na fruitful, we can still do something na Pastor, sa mapayapang kaparaanan, diba?
0: Yes.
1: Na and I think yung tanong, yung education, when it comes to education, kung mahalaga ba? Ngayon natin makikita mahalaga yung edukasyon.
0: Right.
1: Diba? Mahalaga nagiging puhunan, nagiging magandang foundation ng mga bagay na gusto natin din na gawin at mai-contribute. Naalala ko yung sabi ni Brother Toff dito, Pastor, nung nakaraan, di ba?
0: Yes.
1: Na ang diploma, sabi niya nga, is an opportunity equalizer.
0: Right.
1: Kapag, di ba, pag nag-apply ka na ng trabaho, pag tinignan na yung diploma, hindi na tinitignan kung mayaman ka o mahirap or kung sino ka pa man. So yung diploma, it would speak for itself. Diba? So, wag tayong ma-discourage to really pursue yung studies natin. Kung merong binibigay siya yung vision si God, unti-unti mo lang lakaran, sipagan, kasi tatlong trabaho para maging abogado. Kung talagang yun yung... And what do you think is your pinaka naging motivation mo sa lahat ng to, Obed? Up until now, kagaya ng binanggit mo kanina, you are still struggling at one point. Pero what really motivates you?
2: Well, siguro there are different layers of motivation. I'll be honest, meron ding self-interest at some point. Syempre gusto mong umaw, parang syempre maging maganda ang future.
1: Mm-hmm.
2: Pero right now, kasi kakabasa ko ng maraming historical cases, parang kinakabahan ako. I'm in the moment, I'm currently facing some problems, real problems. I'm scared, but I'm trusting God. Pero I know based on history that God has always orchestrated events and I want to join in that plan. Yun siguro yung grand narrative kasi baka mamaya yung self-interest ko and he might not be the same as self-interest ng iba. May self-interest din ako dito pero God will deal with that self-interest eh.
1: Mm-hmm.
2: He will give you these problems hanggang sa you'll just sit at his feet.
1: Mm-hmm.
2: Until yourself interest might be there but kailangan yung pinaka meta narrative ng Diyos will be greater than your self interest
1: eventually.
2: Yes. And right now kasi sabi ko nga I'm honestly scared with some other things that I'm facing. So right now hindi my own self interest will not save me.
1: Mm-hmm.
2: It's only God's hand that can save me. So etong mga sitwasyon na to, it's an opportunity to trust God and to sit at the feet of Jesus. Kaya 'di ba sabi ko, di ako kaya ngayong gabi kasi naka-fasting ganyan. Kasi talaga there's no other way but to be in the shadow of the Almighty. So
1: yes.
2: Yun. And maybe God is just keeping our focus on him kasi the more he is magnified, whatever happens, I know he can turn things around.
1: Amen. Right. And I agree to that. Na iba kapag meron ka talagang Diyos sa buhay eh. Pastor.
0: Yes.
1: Na kahit anong achievement mo din sa buhay, hindi pwedeng mawala si Lord.
0: Yes.
1: Diba? Sa picture. Laging kailangan nandun siya, kasama siya. Naalala ko tuloy yung aking life verse, 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Amen. Lahat ng to para sa kapurihan ng Panginoon, kaluwalhatian ng Diyos. And maraming salamat, Obed, for sharing. Alam ko, marami tayong pwede pang pag-usapan Actually, kung i-detail natin yan. Pero because of the limited time that we have, nandito tayo sa dulo ng usapan at kwentuhan natin. At gusto ko lang magpasalamat dun sa mga sinamahan po tayo hanggang dulo. Sana po kayo po ay may napulot, natutunan. Sana kayo po ay na-bless, na-encouraged. Kung meron man kayong mga bagay na na-realize and maybe God is leading you to pray, diba? May ine-impress sa'yo ang Panginoon. Manalangin ka lang, kapatid. At sa mga young people, alam mo, makapangyarihan ng ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? When you started to respond to God with a yes. Diba? Pwedeng may naririnig mo na si God ng mahabang panahon at iniintay na lang yung pagsunod mo. Na pagsunod ka, imagine where God can bring you. Diba? God can bring you places. Diba? Kapag kalooban ng Panginoon talaga, walang pwedeng maging hadlang. Walang makakapigil. Diba? Pag para dito ka, para dito ka. Diba? Right. Walang sakit, walang kahit anong kondisyon. And Pastor John, bago tayo magwakas, ikaw, ano ba yung iyong conclusion? Ano bang natutunan mo?
0: Grabe, ang dami kong natutunan. Maraming salamat po, Attorney Obed, no, sa iyo pong na-share sa amin tonight. Grabe, ang dami kong napulot, Pastor. Pero one thing, para po doon sa ating kaagapay, meron akong gustong i-share na verse. Coming from Proverbs 23, verse 12. Commit yourself to instruction. Listen carefully to words of knowledge. Kumbaga ganito, hindi tanong yung mag-aaral ba ako. Ang sabi pa po ng Bible dito, commit yourself para matuto ka sa mga instruction. And then, listen carefully. Sometimes, hindi ka dapat yung salita ng salita. Makinig ka. Mm-hmm. And then, ano yung pakikinggan mo? Siyempre, yung Word of God. Yung Word of God po, sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, kaya po ang ganda kapag ka yung foundation mo, yung moral compass mo is yung salita ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Amen.
0: Aayos lahat, magiging Amen. Okay lahat.
1: Amen. Maraming salamat, Pastor John. And Obed, saan kanila pwedeng mahanap, pwedeng makontakt, diba? If there are people who are interested to volunteer, diba? And be trained also. So, paano sila magre-reach out?
2: Okay, so pwede nyo i-search itong mahaba sa Facebook, National Coalition for the Family and the Constitution. Pero syempre, kung syano mahaba yun, ang email ko, ang work email ko is Obed. So, that's Orange Bravo Echo Delta Obed at justicia.org. So, Obed at justicia.org, that's my email. Just, you can write an email there and then I'll forward you to our secretariat.
1: Ayun. At hindi mahirap hanapin.
0: Yes.
1: Diba? And gusto ko lang rin po magpasalamat sa mga sumama sa amin itong nakaraang linggo sa Impact Philippines. At meron tayong mga itinatanim, Pastor.
0: Yes.
1: Lagi natin binabanggit dito yon yung AFICA, diba? Association for Filipino Youth and Civic Action. Maraming programa ngayon na ipinapanalangin. At bahagi nito, yung ganitong klaseng dialogue nga itong nakaraan yung Impact Philippines. And napakaganda ng mga dialogue. Napakaganda nung experience din. Bagamat iilang tao pa lang yung nag-respond dahil nag-uumpisa pa lang. Pero naniniwala ako na sabi nga nila, do not despise daw small beginnings.
0: Yes.
1: Paulit-ulit kong narinig yan noong araw ng event na ito. So patuloy nyo pong ipanalangin lahat ng mga tao at institusyon na sinisikap talaga na magkaroon ng positibong impact dito sa ating bayan. No? At alam ko, hindi pa tapos si Lord. May ginagawa at may gagawin pa ang ating Panginoon. At yun yung patuloy po nating pagsamasamahan. Magkasundo tayo. Diba? Hindi tayo dapat ma-divide. Dapat ito yung panahon na dapat nagkakaisa tayo to eradicate. Hindi, we are not attacking anybody, pero ang ayaw natin ay yung kadiliman, yung mali, yung pangit, yung hindi dapat, yung hindi tama. So yun doon po tayo lahat against. And bago tayo magwakas, kung hilingin po sana natin si Attorney Obed to pray for us tonight as we end.
2: Alright, sige po. Let's pray. Dear Lord, salamat po for tonight. We trust you na kayo po ang gagabay sa iyong simbahan at sa mga authorities, institutions na kayo po nag-establish.
1: Yes,
2: all authority is established by God, and mapasimbahan, mapagobyero, lahat po ito ay under ninyo.
1: Amen.
2: Lord, we continue to trust you na kayo po ay maraming i-raise up
1: Amen.
2: Ng mga kabataan at kung kahit po matanda, sila po ay ikakapacitate nyo. Batang matanda, i-raise up, ikakapacitate po ninyo panonood labanan, both spiritual and natural battles.
1: Yes.
2: Mas i-upgrade nyo po ang aming kaalaman, mas i-upgrade nyo po ang aming skills and ang aming spiritual maturity. I-upgrade nyo po ang aming mga resources para alam namin kung saan ito ilalagay at yung discernment kung saan namin kukunin yung resources at kung saan namin gagamitin.
1: Amen.
2: Panginoon, kayo po ay very, very sovereign. You can turn things around. Lord, what the enemy intended for good, you will what the enemy intended for evil, you will turn it for good.
1: Yes.
0: Amen.
2: Lord, kayo po ay napaka makapangyarihan. Malawak po yung biyaya, ang yung grace at ang yung transformative power. Lord, amen. Yun po ang aming hinihiling, na hindi lang po kami maging performative, kundi po maramdaman namin ang transformative power po ninyo.
1: Amen.
2: At bahala na po kayo, Lord, kung paano nyo po gagawin to, kasi Lord, yung plano po, yung mga detalye, Lord, kayo po, amen. Kayo po may alam. Alam nyo po kung paano kami i-motivate, mas kilala nyo kami. Amen. Kasi kayo yung tatay namin eh.
1: Yes.
2: Mas kilala nyo kung paano kami i-motivate, mas kilala nyo kung paano kami move. So I pray, Lord, na i-move nyo po kami sa paraang tingin nyo po, amen, na dapat kaming i-encourage, i-motivate. So I leave the details to you, Lord. We are at your feet and we are at your service. Salamat, amen, po, Panginoon. In Jesus' name, amen.
1: Amen and amen. Maraming maraming salamat, Attorney Obed de la Cruz. At yan po, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, good night. God bless you.
3: Kadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And ayan, kasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello hello sa bawat isang ka-express mate natin dyan. And pagpasensya niyo na po ang inyong uncle ha, especially dyan sa mga nakatutok sa ating Facebook Live at YouTube Live. Dahil nasira po ang aking salamin. But anyway, ayan. So sa mga nakikinig at nakatutok naman sa ating online streaming at sa mga nakatutok sa ating radyo, ayan, you don't have to worry, no? Dahil patuloy pa rin ang ating biyahe ngayong hapong ito. Na-realize ko lang, no? Hindi pala pwedeng mag-drive sa literal na sasakyan ang isang driver na may problema sa kanyang paningin. Pero don't worry ka express mate, dahil hindi naman literal na sasakyan ang ating UV Express. So you don't have to worry, kahit medyo sabihin nating yung mga numerong nakikita ko sa ating orasan, eh, nag-ano na siya, hindi lang triple, no? Grabe, parang ano na siya, parang jumbled lines na lang siya. Anyway. Anyway. Yan, kahit na ganito ang kalagayan ng mata ng inyong cute na driver, eh patuloy pa rin ang ating biyahe. Parang medyo nakakatakot ata yun, kung literal na maririnig mo yun sa isang totoong driver. Anyway, yan, kung nais mong mag-send ng mga song request messages at pa-shoutouts, yan, ilalapit ko lang po yung ating contact information, no? Pwede mo yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573. At ang ating Facebook ay FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube and Instagram naman ay FEBC Bicol -Care 104.3 DWAY FM. Habang ang ating online streaming ay bit.ly/TheWayFM. At syempre, sa mga palaging online, lalong-lalo na sa Messenger, no? Meron din tayong group chat. Yan po ay ang Carrion's Official GC. Kaya shout out sa mga ka-express mate nating on their way homes. O kaya naman sa mga mag-uumpisa pa lang ang kanilang araw. Dahil na kayo, night shift yan. Sa mga kakagising pa lang. O sa mga kani-kanina ay yun yung kanilang umaga. Parang baliktad na ata, no? Sa mga naka-night shift dyan. Yan, shout out po sa inyo. And syempre, dun sa mga kakalabas pa lang sa kanilang mga eskwelahan, mga trabaho. Yan, hello, hello po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan. Hirap pala talaga pag walang salamin, no? Yan, nagigit tayo tuloy, ano, chinito. Anyway,
Ayan, so sa hapong ito mga ka-express mate, and dahil malabo po ang paningin ng inyong cute na driver, hindi muna natin madadaan. Hindi muna natin madadaanan ng ating tatlong stopovers, ang driver's drops, routes on request, at ang ating theme tracks. Dahil, yan, hindi po nakikita ng inyong driver kung anong dadaanan natin. De, joke lang po, no? Pero anyway, dahil naka-autopilot mode muna ang biyahe natin ngayong araw na ito. Pero syempre, yan, mag-send ka pa rin ng iyong mga song request or mga greetings and messages. Dahil isasabay natin yan dito sa ating song lineup for this afternoon. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Huwag po kayong magbabaan ha, porket walang nakikita ang inyong driver. Anyway. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Kaisang magandang-magandang muli po, isang magandang gabi sa bawat isa. At tayo po ngayon ay nasa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ako po ang inyong mga kasama, ang church po ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry every Wednesday. No, kami po ang inyong mga kasama. Ano po? At tayo po ay nasa magkakaroon po ng devotion ngayon bago po tayo matulog ngayong gabi. No, ay magkaroon po tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, kumusta po kayo? Kumusta po ang inyo pong buong maghapon? No, sa inyo pong nilakad, sa inyo pong tinrabaho, napagod po ba kayo? Ano, at ano po ang inyo pong pinagkakaabalahan naman ngayon? Pero ganun pa man, kung kayo po ay nasa bahay na, ay kung kayo po ay nakikinig po dito po sa ating istasyon sa Care 104.3 The Way FM, ay kayo po ay nasa programa na Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ayan, at kamusta po ang ating po mga nakikinig sa radyo ngayon? Nawa po ay malinaw na nakakaabot po ang mikropono ito sa inyong pong tahanan. At doon po sa mga nasa Facebook Live, kamusta po kayo dyan? Anumang oras po kayo naandun ngayon sa inyong bansang kinaruroonan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo. Ayan, at sa ating pong Facebook Live, ano, kung kayo po ay mayroong prayer request, ano po, pwede po kayong bigay po dyan sa comment section po ng Facebook Live po natin. Gusto nyong bumati, okay lamang po dito po sa ating pong Facebook Live, ano po. Okay, at tayo po ay darako na sa ating pong salita ng Diyos, no, na ating pong pag-aaralan ngayon. Ito po ay kung mapapansin niyo po sa tuwing every Wednesday na aking pong tinatalakay is about doon sa Galacia, no po. Ay ito po ay doon sa mga ginawa ni Pablo. Tungkol po ito sa ano sa pananampalataya at sa mga mananampalatayang andito ngayon at tayo po ay may takbuhin, no? Bilang mananampalataya, hindi lang po basta tayo ay pumupunta ng simbahan at magcha-church at tayo po ay hindi lamang po sa loob ng simbahan, kundi tayo po ay may pang-araw-araw na buhay na dapat po nating alakaran sa bawat araw, ano po. At yun nga ang ating pong pag-uusapan ngayon, no. Ika nga ni Pablo, no, merong tinatawag na race, no, yung tinatakbo mo ay pag ikaw ay natakbo, may track ka, di ba, yung sa takbuin, merong di ba sa track and field, may track yan, eh, di ba, na yung lane mo doon ka lang, then yung lane mo din yung kabila, may lane din siya, doon lang siya, at hindi ka aalis doon sa lane mo. At ang iyong purpose, ang iyong goal, no, ay matapos mo, mapuntahan mo yung ano, yung finish line, no. At tayo daw po ay sa buhay natin ito, ang goal natin ay matapos yung ating pong yung finish line natin sa Diyos, no. At alam niyo naman, tayo isinilang, may panahon ng pagkasilang, may panahon ng kamatayan. Hindi naman pwedeng habang panahon buhay ka, no. At mayroong panahon na tayo po ay babalik sa ating Panginoong Diyos, eh. Eh ngayon, pag ikaw ay kinuha ng Panginoon at bumalik sa ating Panginoon, ano ang report mo? Ano ang makukuha sa iyo ng Panginoon na kasagutan nang ikaw ay pagtiwalaan niya sa mundong ito? Nang isilang ka dito, mula sa pagkasilang hanggang sa ikaw ay lumaki na, hanggang sa ikaw ay magkaasawa, hanggang sa ikaw ay magkapamilya, at ikaw ay tumanda, at hanggang sa ikaw ay kunin ng Lord, ano yung kapakinabangan ng Diyos? Eh, sapagkat tayo po ay pumunta rito dahil merong dapat na pakinabang ang Diyos sa atin. May layunin po ang Diyos sa atin, ano po. At yun ang pag-uusapan po natin ngayon. Kaya sa ating po mga naandyan, no, ay nais ko pong kayo ay anyayahan
nabasahin. Ito pong nasa aklat po ng Galatia chapter 5 verse 13 to 15. Ang sabi po dito ay ganito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Yun po ang excuse me. Yun po ang nakalagay po dito sa Galatia chapter 5 verse 13 to 15. At ito po ay pamagatan nating use your freedom to serve, no? Use your freedom to serve, not to self-indulge, no? Hindi yung pansariling kaligayahan lang. Tayo po ay pinalaya ng Panginoon, no? At ng ating pong tanggapin ng ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating pong buhay, tayo po ay pinalaya ng Diyos. Pinalaya saan? Lahat, sa lahat, pinalaya po tayo. Pero sabi naman doon, huwag mo gamitin ang kalayaan para ikaw ay magkasala. Yun po yung warning naman po sa atin doon. Malaya po tayo, pinalaya tayo ng Diyos. Pero ang sabi dito, use your freedom to serve, no? Upang maglingkod sa Diyos. Kaya tayo po ngayon, mga kapatid, saan ka man na andun ngayon, ay paalala ng Diyos. Ikaw ba'y nakakapaglingkod sa ating Panginoong Diyos? Sa paanong paraan ka nakakapaglingkod sa Diyos? O masigit ba ang panahon mo sa mundo at natatapos ang buong maghapon na hindi ka man lang, hindi mo man lang naalaala ang Diyos? Hindi ka man lang ba sa iyong pagkagising ay nakapagdasal ka, Panginoon, ingatan mo ako sa maghapon na po. At hindi ka ba pagkagising mo at nakapagdasal ka na, ipinag-pray mo rin ng family mo, no? Ang pupuntahan mo, ang yun, buong maghapon, pagtatagumpay. At pag uwi mo, ikaw ba'y nakapagdasal din ng pagpapasalamat sa Diyos, no? Anong ginawa mo? Yan. Anong kahalagahan, no? Kaya nga po tayo, lagi nating unawain na lagi nating intindihin, no? At maunawaan natin na laging pangunahin ang Diyos sa ating pong buhay. Yun lamang po yun eh. Kaya tayo nasa bandong ito para po paglingkuran ng Diyos. Sa paanong paraan? Paglingkod. Nasa trabaho ka, pwede ka maglingkod sa Diyos. Yung pamilya mo, pwede mo paglingkuran, no? Habang ikaw yung nagtatrabaho at para sa kanila yun, naglilingkod ka sa iyong pamilya. At ang paglilingkod sa pamilya mo, paglilingkod mo sa Diyos. No? Dalhin mo ang iyong pamilya sa loob ng simbahan, paglilingkod sa Diyos. No? Alam niyo,

nakakapag-serve ka kay Lord. Ano po? Kaya nga po ang sabi po dito sa ating pong tinatalakay at tatalakayin, ay sabi doon, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Alam niyo yung 10 utos, nauwi sa 2 yan eh. No, malin mo ang iyong kapwa, nagigit sa iyong sarili. Malin mo ang iyong Diyos, una sa lahat, malin mo ang Diyos. Nagigit sa lahat, malin mo ang iyong kapwa, tulad ng iyong sarili. Eh ngayon, ang sabi dito eh, yung 2 nauwi pa sa isa. No? Eh malinaw dito eh, iisa na lang, hindi na yung 2 eh. Ang sabi doon, sapagkat ang buong kautusan ay nasa isang utos. Ano yung utos na yon? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-aaway na parang mga hayop, baka tuloy na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Kaya nga doon ang pinakang key doon, yung key verse doon, ay itong nasa ano eh, itong nasa verse 14 eh. Oh, sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan. Ngayon, yun yung paglilingkod natin eh. Ang kalayaan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Dahil mahal natin ang ating kapwa. No? Kung mahal mo ang iyong sarili, mahal mo ang iyong kapwa. Oh, yun po eh. Yun po eh, napakahalaga ha. Kung mahal mo ang iyong sarili, hindi mo aawayin ang iyong sarili. Kung iyong kapwa ay parang iyong sarili, hindi mo ito aawain, hindi mo ito sisirain, hindi mo ito sisiraan, hindi mo ito babaliwalain, hindi mo hayaan itong mapapunta sa apoy ng impyerno, sapagkat ang sabi doon, malin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. So, ibig sabihin, yung kapwa ay iyong sarili na dapat mong mahalin. Ayon po ay binanggit dito. At isa pa, ang sabi dito sa atin pong pinag-uusapan, what is the ultimate purpose of the freedom Jesus bought for us? It is not a license to do whatever we want. Yung kalayaan yun. Hindi lisensya yun para gawin mo ang lahat-lahat na hanggang sa magkasala ka. Sapagkat una, true freedom versus fake freedom. Meron palang tunay na kalayaan at fake. Fake na kalayaan, ano? Ayun po ang nabanggit po rito. Kaya sabi doon, fake freedom says, I can satisfy every selfish desire I have. No? But Paul wants that living for the flesh, our selfish nature, actually locks us into a new kind of slavery. O, magkukulong sa atin doon eh. No? O, pag sinabing maglalock, no, parang yung pinto, ano, nilak mo yan, kinandado mo, sinaram mo, no, naandun ka sa loob nun, no. Kaya sabi doon, yung fake freedom daw ay nagsasabing, I can satisfy every selfish desire I have. O, di gagawin mo yun, yung mga selfish desire na meron ka. Pero ang sabi ni Pablo, winarningan po tayo that living for the flesh, no, actually lock us into a new kind of slavery. Pag ikaw ay namuhay sa laman, ay tayo ikinulong muli. Oo. Binihag mo uli, no? Ikinulong mo. Ay pinalaya na tayo, ngayon ay kinukulong muli sarili mo. To the slavery, no? Kaya dapat po, maingat po tayo sa pagiging malaya. Huwag mong hayaan ang kalayaan mo ay magbunsod sa iyo pong pagkakamali at pagkakasala muli na ang inuna mo ay yung mamuhay sa pagnanasa ng laman na muli mo raw ikinukulong, no, ang iyong sarili, no. Ayan. Kaya pangalawa, free to love, no, freedom to serve, ano po, nandun yung pagmamahal eh, di ba, yung sabi kanina, mahalin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Free to love. True Christian freedom is being free for something. Free to love and serve others. It sounds like a contradiction, no? Christ set us free so we could willingly become servants to the others, to one another. Ulitin ko po ha. True Christian freedom is

being free for something. Ang totoong kalayaan tayo mga Kristiyano ay malaya sa mga bagay na pagmamahal at paglilingkod sa iba. No? Christ set us free so we could willingly become servants to one another. Servants to one another. Maglingkuran tayo sa ating pong kapwa. Maglingkuran po tayo. Fulfilling of the heart of the law. Pangatlo. Yung una, no, sabi doon ay true freedom versus fake freedom. Pangalawa, free to love. Pangatlo, fulfilling the heart of the law. Paul says that entire law is fulfilled in one command. Love your neighbor as yourself. We don't follow rules out of fear to get saved. Instead, sabi doon, because we are saved, God's love flows through us naturally. Dahil tayo ligtas na, dumadaloy sa atin yung pagmamahal, no, na mula sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos sa ating buhay, hindi ka makapagmahal, hindi ka makapaglingkod sa iyong kapwa. Sapagkat marami kang nasasabi sa iyong kapwa. Marami kang mga dahilan para hindi sila lapitan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, nagagawa mo siyang mahalin, lapitan, kausapin, at ipahayag si Kristo sa kanyang buhay. Don't live your life checking off religious boxes to try and please God. Live in the freedom of His grace and let that grace motivate you to serve the people around you. Iyon. Ayan. Kaya sabi doon, church, sabi doon, people of God, the race is on. If you've been tripped up by a bad habit, a false belief, or a small compromise, get back up. Our coach is not done with you. Let's drop the heavy baggage of legalism, ignore the distraction, and use our freedom to love one another. Let's run strong all the way to the finish line. Okay, kung kayo po ay mayroong mga bagay na na-encounter sa lupa, ay tawag ka sa ating coach, sa ating mentor, sa ating Panginoong Hesukristo nang dapat gawin. Ano po, yun po ay ating pong paalala sa bawat isa. Ulitin ko, use your freedom to serve, not to self-indulge. Indulge na po. Tayo po ay pinalaya ng Diyos para maglingkod, maglingkuran, mahalin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Ano po, walang hi-ho, walang ibig sabihin na walang dapat maghadlang noon, sapagkat ang pagmamahal ng Diyos, ang Diyos na nasa atin ay nagmahal sa atin. Unang nagmahal sa atin, yung pagmamahal na yun ang inilagay sa atin upang naman tayo'y makapagmahal ng iba. Ayon, ako po'y magbabalik. Huwag po kayong alis.

0: Ayan, at muli po, tayo po ay dumako ngayon sa ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po Ama sa iyong kabutihan sa amin. Panginoon, salamat sa pagkabasa ng iyong salita sa Galacia, chapter 5. Na aming pong binasa, Panginoon. At ito po ay aming pong ginawang devotional text na kung saan kami po ay pinalaya mo. At wag naman naming gamitin yung aming kalayaan para sa pagbigyan ng pagnanasa ng aming laman, kundi gamitin namin ang kalayaan sa tama, sa pagmamahal sa aming kapwa, paglilingkod sa aming kapwa. Turuan mo po kami ng tamang paglilingkod, O Diyos. Salamat po, Ama, at pagpalay mo ang buong tahanan. At sa aming pagtulog, O Diyos, bigyan mo po kami ng isang mapayapa, mabiyaya, may kalakasan at inspirasyon sa aming pagkagising sa araw po ng bukas. Salamat po, Ama, sa iyong pagsama sa amin. Even, Lord, do sa aming pong pagtulog, O Diyos, at maging sa aming pong pagising sa umaga at pagbibigay inspirasyon muli sa amin sa katagumpayan ng araw po ng bukas. Thank you, Father. This is our prayer, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, at sa ating pong awiting napapakinggan, tugtugin napapakinggan, ako po'y pansamantala magpapaalam. Maraming pong salamat sa mga nakinig at nakasama po natin sa Facebook Live. Hindi ko na po nabasa. Ano po, at tayo po ay pansamantala ng magpapaalam. Ano po, ang nakasama nyo po tuwing araw po ng Miyerkules dito po sa Tanglaw, sa Daan ng Buhay, ay walang iba kundi ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Ruel Orejuel. Muli po, ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw, at magkarinigan po tayo, magkakitaan tayo sa Facebook Live, magkarinigan po tayo sa radyo sa araw po ng Tuesday, ang Family Matters, Male Empowerment, ako po nakasama nyo po doon. At sa Friday, ang oras na Pilipinas Bicolandia, kasama po si Bishop Rico Gili. Pagpapala po ng Diyos ay sumatin. God bless us all. Bye-bye. Jesus, ikaw ang kila.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573. 0998-843-0573 o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Job Kapitulo 42. Dangan nagsimbag si Job sa kagurangnan. Aram ko na magigibo mo ang gabos, na dai pwedeng salungaton ang gabos mong katuyuhan. Nagahapot ka kung taano tanangahas akong maghapot manungod sa imong kadunungan. Ako na sarong tawong mayo nin naaaraman. Nagtaram ako dapit sa mga bagay na nadai ko na sasabutan, dapit sa mga nangangalasa na dakula nin marahay para sa sakong pakaaram. Tinaraman mo akong maghinanyog mantang nagtataram ka, asin maghingawang masimbag ang sa imong mga kahaputan. Anaaaraman ko sana dapit sa imo, iyo ang inusip sako kan iba. Alagad ngunyan, nahiling taka kan sa diri kong mga mata. Kaya nasusupog ako, huli kan kabus kong sinabi, asin nagsusulsul ako sa alpog sa kasaabo. Kantapos na ang pagtaram nin kagurangnan ki Job, sinabihan man niya si Eliphaz, naaanggot ako sa imo asin sa duwa mong katuod. Huli tadai mo itinaram ang katutuohan dapit sako. Siring kan ginibo ni Job. Kaya ang unyan magkuaka mo nin pitong turong baka sa kapitong turong karnero dangan itaunindo ki Job bilang tinutong na atang. Ipapamibi ka mo ni Job asin dadangugon ko ang sa iyang pamibi na dai ka mo padusahanin maninigo sa indong kamangmangan. Dainindo itinaram ang katutuohan dapit sako aro kan ginibo ni Job. Sinunod ni Eliphaz, ni Bilbad asin ni Zophar ang ipinagibo sa indanin kagurangnan asin sinimbag nin kagurangnan ang pamibi ni Job. Pagkatapos na ipamibi ni Job ang tulo niyang katuod, itinaugiraray nin kagurangnan ki Job ang rogaring kaini. Dinoble niya ang kayamanan ni Job. Dinalaw si Job kan gabos niyang tugang na lalaki sa kababae asin mga dating katuod. Ipinahiling nindaan sa indang pakidumamay sa iya asin rinangan ninda siya sa gabos na kasakitan na dinaranin kagurangnan sa iya. Ang lambang saro nagtao sa iya nin kwarta asin bulawa na singsing. Binindisyonan nin kagurangnan ang huring kabtang kan buhay ni Job urog pa kesa nainot. Nagkaigwa si Job nin 14,000 na karnero, 6,000 na kamelyo, 2,000 baka asin 1,000 asno. Nagkaigwa pa siya nin 7 aking lalaki asin 3 aking babae. Inapod niyang Jemima ang matuan niyang babae, Kizea ang sunod, asin Keren Hapok ang ikatulo. Sa bilog na kinaaban, mayo nin makakaarog sa gayon kan mga aking babae ni Job. Arog kan sa indang mga tugang na lalaki, pinamanahan man sinda kan sa indang ama. Pagkatapos kaini, nabuhay pa si Job nin 140 taon, nahiling niya ang sa iyang mga makauapo sagot sa ika-apat na henerasyon bago siya nagadaan nagurang ng marahay.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning sa ating lahat. Kakasama ninyo si Pastora Dulce Bahado. Ano po? So, magandang umaga sa mga masusugid nating mga tagapakinig dito sa CARE 104.3 The Way FM sa Mabungang Panalangin 5:30 to 6 a.m. Ayan. Kung may mga prayer request po kayo o may mga comments or what, mag-text lang dito sa 0998 843 0573. Yan, magandang umaga. Yung mga si Char at Otobo, nag-take note daw siya pag nakikinig siya dito sa Mabungang Panalangin. Ayan, binabati ko rin si na brother Danny Delgado and Sister Bia Delgado. Ano po? So good morning sa inyong lahat. At iba pang mga taga masusugid na tagapakinig dito sa CARE 104.3, especially dito sa Mabungang Panalangin. Binabati ko rin pala si Noemi Alvarado diyan sa Pio Duran. Ayan, masugid talaga siyang tagapakinig dito. Ayan. So marami pa si Grace Marbella. Good morning, Grace. At marami po na hindi ko pa mabanggit ang mga pangalan, siguro mga tulog pa or nakahiga pa sila sa kanilang mga tulugan. So hindi makapag-comment diyan sa group na chat natin dito sa CARE 104.3 The Way FM. So magandang umaga again. So ano ang pag-uusapan natin ngayon, pag-ubulay-bulayan natin, na mas maganda kung si Lord ang uunahin natin. Ano mga kapatid? So ngayong umaga, pag-uusapan natin ang genuine repentance. Ano po? So ano po ang tunay na nagsisisi? Yan. So buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 7 at basahin natin ang verse 10, no? 2 Corinto, no? Ikalawang Corinto, ikapito, bersikulo 10, no? Okay, so ito po ang sinasabi. Si Apostol Pablo po ang author nito. Ito po ang sinasabi. For godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted. But the sorrow of the world produces death. Sabi sa in Tagalog, ang lungkot na galing sa Diyos, nagbubunga iyan ng pagsisisi na nag-lead sa kaligtasan. Walang nasasayang sa suffering doon. Pero yung lungkot na galing sa tao, kamatayan ang ending noon. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So mga kapatid, ano ang repentance? So what is repentance? Ano daw? And how do we know when it is genuine? Kung totoong nagsisisi ang isang tao na siya ay nagkasala. Ano po? So when we call ang repentance is not na when you cry, iiyak ikaw. Repentance is when you change. Yan, So hindi na binalikan ang kasalanan. So meron po ako ditong illustration, mga kapatid. Dalawa po. Evaluate natin kung alin ang tunay na nagsisi. So itong una. So isang lalaki ang lumapit sa isang pastor at nagsabi na binayaan siya ng kanyang asawa sa kanyang paglalasing at pambababae. So umiiyak na sinabi niya sa pastor. So yung pastor naman ay nanalangin. So nanampalataya siya kay Jesus, at sabi niya babaguhin na niya ang kanyang lifestyle. Pero nang bumalik ang kanyang asawa, bumalik din siya sa luma niyang
pamumuhay. Yung unang lalaki, ano po. So, yung ikalawa, ano, na nagsisi sapagkat siya ay nagkasala, ano, the same situation, ano, pareho ang sitwasyon nila, inamin ang kanyang pagkakasala. And he admitted his need for grace and received Christ personally in his life. So, that was the end of his old lifestyle. So, alin sa dalawang lalaki ang tunay na nagsisisi? Na nagsisi sa kanyang, sa kanilang kasalanan. Ano po? So, genuinely repented. So, maliwanag na yung ikalawa talagang lalaki, kaya hindi na siya bumalik sa kanyang paglasing o pangbababae. Ano po? So, sabi ni Apostol Pablo, ang lungkot na galing sa Diyos, godly sorrow for sin leads to salvation and a new life. So, balit, ang makamundong pagsisisi, merely feeling bad about sin, ano po, about sin's consequences, leads a person unchanged and leads to death. Ang death dito ay separation from God, ano po. So spiritually, ano po, ano dito, ano, is dead spiritually, ano po. So ang tunay na pagsisisi ay di nangangahulugang di na tayo magkakasala, ano po. Okay, but if ano ito, apat bibigyan kita mga tagapakinig kung ano ang genuine repentance, ang tunay na nagsisi kang lumapit sila kay Jesus. So inadmit, number one, if i-admit niya na siya ay helpless, na he is helpless, inadmit niya helpless sinner siya, no? And then number two, believe that Jesus died for his sin, no? And then number three, trusting him for salvation. And the last, if you have a deep desire to live for him, deep desire, yung mga talagang mamumuhay na siya para sa Panginoon, ano po. And then dito, ano, the repentance, makikita nito na natin dito yung 1 to 4, kung talagang tunay, talagang ano, nagsisisi, ano, siya ay ang repentance niya ay genuine, ano po. So you have been forgiven. Yan. So mga kapatid, ano talaga ang when we approach na tumanggap natin at tayo ay lumapit kay Jesus, binuiboy natin, i-confess natin ang ating mga kasalanan, deep inside our heart ma-feel natin na tayo ay talagang forgiven kung hindi na tayo bumalik sa dati nating kasalanan. Ano po? So ano ang topic natin? Genuine repentance. So sino ang may tunay na pagsisisi doon sa dalawang ibinigay ko sa inyong illustration? Yung ikalawang lalaki, sapagkat itong una, nang bumalik ang kanyang asawa, bumalik din siya sa kanyang dating gawi. Pero yung ikalawa ay hindi na talaga siya bumalik sa kanyang kasalanan, yung pag-iinom, pagbababae. So talagang siya ay totally changed, ano, ang buhay niya. So yan mga kapatid, ang ating devotion ngayong umaga, no? Genuine repentance na mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Ano po? So manalangin tayo. Salamat Ama. Naway lahat kami na lumapit sa inyo ay nalinis ng dugo ni Jesus, ang korderong sa sala namin tumutubos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So mga nakikinig sa mga sa radio ay makakapakinig ng isang hymn na ang hymn natin ngayon ay He Brought Me Out.
Yung mga sa FB lang, ano, walang radio ay makikita ninyo ang mga isang testimony or paalaala na nanggagaling sa FEBC. Ano po? So, pagkatapos ng meron tayo ng pagkatapos ng hymn ay meron tayong prayer intercessor si Brother Patrick Makinyana. So, 'yun.

0: pagpakumbabang puso. Maraming salamat sa panibagong araw at pagkakataong makapagtipon upang magnilay sa iyong salita. Dalangin namin na samahan mo iyong lingkod, si Pastor Dulce, habang ibinabahagi niya ang mensahe tungkol sa genuine repentance mula sa 2 Corinthians chapter 7, verse 10. Buksan mo ang aming isip at puso upang maunawaan namin ang tunay na kahulugan ng pagsisisi, ang pagsisising nagmumula sa iyo na nagdudulot ng pagbabago ng buhay at naglalapit sa amin sa iyong kalooban. Turuan mo kaming kalikuran ng kasalanan at lumakad sa landas na katuwiran araw-araw. Ama, itinataas din namin sa iyo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Ingatan mo sila saan man sila naroroon at pagpalain mo sila ng mabuting kalusugan, kapayapaan, karunungan at kalakasan. Patibayin mo ang aming samahan bilang pamilya. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pagmamahalan, pagpapatawad at pagkakaisa. Naway ang bawat tahanan ay maging lugar ng iyong presensya at bawat isa sa amin ay maging tapat na saksi ng iyong biyaya at pag-ibig. Ito ang aming taimtim na dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
1: So mga kapatid, nakisabay tayo sa pananalangin, and then yung mga yung nakapakinig sa radio ay nakinig yung hymn natin ay He Brought You Out, ano po. And then let us pray yung mga may mga prayer requests. So ipanalangin natin yung ano, mga tagapakinig. Panginoon, sa muli naway ay yung mga tagapakinig, yung mga meron silang mga prayer requests po, ikaw lang ang nakakaalam na ikaw po ang magbigay ng kasagutan sa kanilang mga prayer requests, Panginoon. So ngayon, Panginoon, dinadalangin ko ang lahat mga nakikinig dito, especially yung mga na talagang meron din talagang ano, nagakinig dito at saka nabago because of Care 104.3 The Way FM. So pinapanalangin ko po si Estrella Echalas Revolta. Salamat po sa kanyang buhay at yung mga iba pa, si Jean Bilason nakikinig dito ngayon. Pinupuri ko din yung taga Bakakay, si Doc Beth Barameda, si Doris Jacob. Thank you Lord sa kanilang buhay. Alam ko na complete healing ang ibibigay mo kay Doc Beth. Lord, thank you sa ministry na pinagkatiwala mo sa Care 104.3 The Way FM. Tulungan mo si station manager na si Yvette Pao. Lord, marami po siyang inaasikaso, especially yung pagbibisita nila na with staff, Panginoon, sa mga churches para ipromote itong Care 104.3 The Way FM. Alam namin na walang iba na nag-support dito kundi yung mga tinatch mo na mga tagapakinig, ang puso nila na magbigay dito sa istasyong ito. Kaya Lord, ikaw po ang mapurihan sa mga ginagawa ng mga staff, yung mga volunteers dito, Panginoon, na nagsimula ang station na ito ay 5 a.m. to 7 p.m. Lord, marami pa po sanang makapakinig at ma-change. Salamat po yung testimony ng isang Koreans na naabot ng FABC, Panginoon, na tumanggap ang kanyang mother na kilala si Jesus Christ personally sa buhay niya. Lord, marami pang mga nangangailangan sa iyo, O God. Salamat po sa iyo. Salamat ng ang station na ito na walang advertisement but going on ang station na ito na nag-broadcast, Panginoon. So tulungan mo ang may mga sakit. Ikaw po ang great doctor namin. Kaya Lord, yung mga nagkasala na hindi na po sila bumalik sa kasalanan because ikaw po ang nagpatawad sa kanila. Ikaw ang nag-alis ng kanilang mga kasalanan. Kaya po hindi namin na inaako na hindi na kami magkakasala, but your Holy Spirit is the one who will convict us kung kami po ay nagkakasala. Salamat po sa umagang ito na sana yung mga nakapakinig ng iyong message sa ngayon ay napurihan ka, O Lord. Salamat.

sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, oras na, nagapaalam ang iyong lingkod na si Pastor Dulce Bahado. So, alam ko na sa ang mga program dito ay pinapakinggan ninyo, mga kapatid. So, 5:30 to 6, mabungang

0: nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, 23 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, senior citizens ng Legazpi City makikinabang ng libreng bigas na may apat na tranches sa lalong madaling panahon. Sa kampanya ng pananatili ng kalinisan sa buong lungsod ng Legazpi, mga taong pwedeng magtiket at manghuli sa mga lalabag, itinalaga na sa mga barangay. Albay kinilala bilang Outstanding TV Program Implementation Partner ng Culion Foundation. Provincial Government of Albay naghahanda na sa paglulunsad ng Vegetable Seed Distribution Program. At ngayon po sa mga detalye, mahigit 13,000 senior citizens ng Legazpi City ang makikinabang ng libreng bigas na may apat na tranches sa lalong madaling panahon. Ito ang pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa isinagawang press conference kamakailan. Ipiniliwanag ng alkalde kung bakit prioridad ng pamahalaang panglungsod ang mga senior citizen dahil ang mga ito umano ay hindi na nakakapagtrabaho, hindi lahat ay may pensyon at ang marami ay nagkakasakit. Mapapakinabangan din umano ang mga ipamimigay na bigas ng kanilang mga anak at mga apo.
1: Baretang Bicolandia.
0: Dahil sa patuloy na kampanya ng pamahalaang panglungsod ng Legazpi na bawal ang bagla, may itinalaga ng mga tao sa 70 mga barangay na maaaring magbigay ng tiket at manghuli sa sino mang hindi sumusuporta sa kampanya ng kalinisan sa buong lungsod. Ito ang binigyang diin ni Mayor Hisham Ismail kaugnay sa patuloy na pagsisikap na mapanatiling malinis ang mga ilog at ang buong lugar sa lungsod. Kaugnay nito, sinabi ng alkalde na pwede nang magsumbong sa barangay ang sinuman na may napapansin na hindi tumatalima sa naturang kampanya at sa pagpapanatili ng kalinisan ng lungsod. Sinabi pa ng alkalde na may karampatang penalty sa sinumang mauhuling lumalabag sa naturang direktiba. Narito ang pahayag ni Mayor Hisham Ismail.
2: Congressman Araw.
3: Siyempre, patagos po, gigibok ang LGU Legazpi ang kampus para mapaninigan sa bitangan ang sa tuyong yan pinaglalaban ng bawal ng bagla sa siyudad ng Legazpi dahil masayang lang ang kampus na gigibok para mapaninigan ang mga salog, mapaninigan ang bilog area. Yan lang po. Pwedeng-pwede po kita sumbong sa barangay dahil iguanan po kitang authorized na salong para dako and parating kita kada barangay. So, kapos po 70 barangays, iguanan po kayo. Iguan po si dapat ticket, ay pwede po si dasa.
2: Penalty kami na,
3: penalty po is 1,150.
0: Ang tinig ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, kinilala ang Albay Provincial Health Office o APHO bilang Outstanding TB Program Implementation Partner o PHO level ng Culion Foundation Incorporated or CFI. Ito ay pagkilala sa mahusay na pagpapatupad ng opisina ng tuberculosis o TB program at sa patuloy na pagpapalawak ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga Albayano. Igagawad ang pagkilala bilang bahagi ng pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Culion Foundation Incorporated kung saan pararangalan ang mga katuwang sa Tuberculosis Active Case Finding o TBACF Project sa Calabar Zone National Capital Region at Bicol. Ayon sa Albay PHO, ang parangal ay bunga ng collective efforts ng provincial government, mga healthcare workers, katuwang ng ahensya at iba pang stakeholders na walang sawang nagtatrabaho upang mapalapit ang serbisyo laban sa tuberculosis sa bawat komunidad sa lalawigan. Nagpasalamat naman ang PHO sa Culion Foundation para sa pagkilala at muling tiniyak ang patuloy nitong pagpapatupad ng mga programa laban sa tuberculosis, alinsunod sa layunin ng pamahalaang lokal na makamit ang isang TB o TB-free Albay.
1: Baretang Bicolandia.
0: Mas pinalakas naman ang Albay Provincial Human Settlement Office o APHSO at ng Office of Civil Defense or OCD Region 5 ang kanilang koordinasyon para sa pagpapatupad ng mga housing at resettlement program para sa mga pamilyang apektado ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa courtesy visit ng APHO sa pangunguna ni Department Head Engineer Karen Olayres kay OCD Region 5 Regional Director Bernardo Fortes Jr., tinalakay ng dalawang opisina ang posibleng partnership para sa mas maayos at pangmatagalang programang pabahay ng mga residenteng naapektuhan ng pag-alboruto ng bulkan. Isa sa mga naging usapin sa pulong ang pagbuo ng long-term relocation plan para sa pamilyang naninirahan pa rin sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone or PDZ. Layunin ito na mapabilis ang pagpapatupad ng mga programang magbibigay ng ligtas, permanente at sustainable na aksyon para sa mga residenteng kailangang ilikas. Patuloy rin ang APHSO at OCD Region 5 sa mahigpit nilang koordinasyon upang maisulong ang mga inisyatibong magpapalakas sa disaster resilience at magbibigay ng mas ligtas na pabahay para sa mga Albayano.
1: Baretang Bicolandia.
0: Ibinahagi naman ni Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Head Oscar Robert Cristobal ang kinalabasan ng pakikipagpulog niya kamakailan kay Philippine Volcanology and Seismology Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief na si Maria Antonia Bornas. Binigyang diin ni Cristobal na mahigit pa rin o mahigpit pa rin ay pinagbabawal ang anumang aktibidad sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone or PDZ habang nananatiling nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Nilinaw din ni Cristobal ang mga ulat patungkol sa posibilidad na itaas ang alerto ng bulkan sa Alert Level 4. Ipiniliwanag din niya na ayon sa paliwanag ni Bornas na ang malalakas na tunog na nagmumula sa bulkan ay nangangahulugan ng mataas na magmatic activity. Ayon po umano kay Bornas, ang nasabing pagkakaroon ng malalakas na tunog ng bulkan ay dahil sa nailalabas ang volcanic pressure na maaaring makabawa sa posibilidad ng pagsabog nito. Inikayat naman ni Cristobal ang lahat ng local disaster risk reduction and management councils maliban sa kanilang partner sa law enforcement agencies na tumulong sa striktong pagpapatupad ng pagbabawal sa anumang aktibidad sa loob ng danger zone para masiguro ang kaligtasan ng mga residente.
1: Baretang Bicolandia.
0: Naghahanda na ang Provincial Government of Albay sa paglulunsad ng Vegetable Seed Distribution Program. Ang naturang programa ay naglalayo na maitaguyod ang food security at pagtatanim sa likod ng mga resettlement communities sa buong probinsya. Ang nasabing inisyatiba ay napag-usapan sa coordination meeting kasama ang Albay Provincial Agriculture Office, Provincial Human Settlement Office, at ang Economic and Social Services Development Unit. Nakiisa naman si Albay Provincial Agriculture Office Officer in Charge Daryl Jan Buenconsejo kay Provincial Human Settlement Office Administrative Officer 4 Engineer Aileen Atos at iba pang personahe sa pagpaplano ng programa. Ang mga beneficiaries ay tatanggap ng vegetable seeds gaya ng pechay, upo, kalabasa, talong, sitaw at okra. Ang naturang programa din ay hihikayat sa mga pamilya na magtanim ng kanilang pagkain para mabawasan ang gastusin sa bahay at magkaroon ng aksesa sa sariwa at masustansyang ani. Ayon pa sa opisyal, inaasahan nila na ang naturang inisyatiba ay makatutulong sa pagkakaroon ng self-reliant at resilient community sa mga resettlement sites sa Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mahigit 600 manggagawa na may mababang kita na nasa talaan ng Social Security System o SSS at near poor households na natukoy sa Community-Based Monitoring System o CBMS ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport or Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Legazpi City kahapon, July 22, 2026. Samantala, kabuuang 682 pamilya mula sa Tabaco City, Albay ay nakatanggap ng 2,000 pesos bilang pinansyal na tulong sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation or AIS or CS Program ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Norman S. Laurio kahapon July 22, 2026. Ang naturang tulong pinansyal ay pinamahagi sa ilalim ng programang Uplift at ang mga naturang benepisyaryo ay natukoy gamit ang mga datos mula sa 2024 Community-Based Monitoring System or CBMS ng Philippine Statistics Authority. Maliban sa tulong pinansyal, natulungan din ang mga naturang benepisyaryo na makapagrehistro sa Basta Beripikado, mabilis ang serbisyo at sa Government-to-Person or G2P Payment System sa ilalim ng Uplift Program. Sa pamamagitan nito, makakatanggap pa din sila ng mga susunod na tulong pinansyal sa pamamagitan ng GCash or Land Bank. Ang Uplift Program ay tulong ng pamahalaan para sa mga Pilipinong apektado ng krisis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay sa 70 nitong regular session ang resolusyon na nagdedeklara sa Municipal Ordinance No. 012-2026 ng Santo Domingo, Albay bilang valid at operative. Sa ilalim ng ordinansa, maaaring makatanggap ng cash incentives ang mga atleta, academic achievers at cultural performers mula sa Santo Domingo na nagwagi sa national at international competitions. Pinangunahan ni Committee on Budget and Appropriations Chairperson at 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armedilla ang pagtalakay sa ordinansa. Tinalakay sa isinagawang pagdinig ang mga kwalifikasyon ng mga maaaring makatanggap ng insentibo, mga kinakailangang dokumento, halaga ng cash incentives at proseso ng pagpapatupad ng programa. Iminungkahi ng Provincial Legal Office na gawing batayan ang pagiging residente ng Santo Domingo sa halip na pagiging registered voter upang maisama ang mga estudyante at iba pang kwalipikadong residente. May nakalaang 150,000 pesos para sa cash incentives na bahagi ng 1.2 million pesos na pondong inilaan para sa awards and rewards sa ilalim ng 2026 approved annual budget ng munisipyo. Matapos maaprubahan ang resolusyon, mas mabibigyan na ng pagkilala at suporta ang mga atleta, academic achievers at cultural performers ng bayan na nagtatagumpay sa mga national at international competitions.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ang Gender Responsive Training on Sustainable Beekeeping, Honey Harvesting at Byproduct Utilization ang Albay Veterinary Office. Layunin ng naturang pagsasanay na maitaguyod ang inklusibo at pangmatagalang livelihood opportunity sa probinsya para sa mga bee farmer. Ang naturang training ay sinagawa sa Farmers Auditorium of Albay Farmers Bounty Village sa Kabaangan, Kamalig, Albay. Kasama sa mga dumalo sa naturang aktibidad, ang mga aspiring at experienced beekeepers, mga kinatawa ng mga kabataan at estudyante, maging mga bee farm owners. Sa naturang programa ay nagbigay ng mga practical na kaalaman sa sustainable beekeeping practices, honey harvesting techniques, at ang utilization ng bee byproducts. Naging panauwing tagapagsalita at nagsagawa din ng lectures at hands-on demonstrations si Ginoong Roberto Diesda, isang learning service provider mula sa Albay Provincial Agricultural Office. Nagbahagi din si Diesda ng mga estrategiya sa pagpapla o pagpapaunlad ng honey products at mga value-added products mula sa beekeeping activities. Ang naturang pagsasanay ay naghikayat sa gender-responsive approach para hikayatin ang mga partisipante, mapalalaki o mapababae man, sa lokal na beekeeping industry. Ayon pa kay Avo, ang naturang programa ay naglalayon na makapagbigay ng kakayahan sa mga partisipante para sa pagsuporta sa pangmatagalang pangkabuhayan at para mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa probinsya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Naging matagumpay naman ang pamamahagi ng mga kagamitan at agri-input sa mga women planters sa barangay Nanigay, Pulangi, Albay. Pinangunahan ni Albay Governor Noel Rosal ang naturang aktibidad kasama ang Albay Provincial Agricultural Office o APAO sa pamumuno ni OIC Provincial Agriculturist Daryl John Buenconsejo, katuwang ang Department of Agriculture Regional Office 5. Ang tulong na ito ay bahagi ng suporta ng lokal na pamahalaan at ng DARO 5 sa ilalim ng programang Go Green, Grow Green Albay Program at Hapag Program. Layunin nitong patatagin ang seguridad sa pagkain, isulong ang sustainable agriculture at i-empower ang mga kababaihan sa pamamagitan ng pagsasaka. Ang pamamahagi ng mahalagang agri-inputs ay bahagi ng patuloy na commitment ng APAO na pataasin ang ani sa mga bukid at iangat ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka.
1: Paretang Bicolandia.
0: Isang malaking bawas pasanin ang naramdaman ng 450 may hirap na pamilya mula sa 9 na barangay sa bayan ng Pilar, Sorsogon matapos ilunsad ng DSWD Field Office 5 ang pambansang programang Uplift o Unified Package for a Livelihood Industry, Food and Transport na ginanap nitong Hulyo 20, 2026. Sa unang payout na ginanap sa MDRRM Office LGU Complex, Barangay Kalungay sa bayan ng Pilar, tinanggap ng mga benepisyaryo ang unang 2,000 pesos na buwan ng ayuda na magtatagal hanggang Disyembre 2026. Samantala, para sa mas ligtas at mabilis na distribusyon, nakipagtulungan ang DSWD Bicol sa Pilar LGU at sa Philippine Statistics Authority upang irehistro ang mga residente sa digital e-wallets. Nilinaw ng DSWD na simula sa susunod na buwan, ipapadala na diretso sa mga e-wallets ng mga benepisyaryo ang ayuda. Ang programang ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at magkatuwang na pinangangasiwaan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at ni Bicol Regional Director Norman Laurio na tiyakin na mapabilis at may malasakit na naipaparating ang tulong sa mga nangangailangan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations o PCR Month, nagsagawa ang Police Regional Office 5 o PRO 5 ng isang sabayang outreach program para sa Home for the Aged sa Barangay San Juan, Roro, Sorsogon City. Sa pamamagitan ng isang simple ngunit makabulang programa, nagbahagi ng oras, malasakit at inspirasyon ang mga kapulisan sa 34 na lolo at lola na naninirahan sa nasabing pasilidad. Tampok sa aktibidad ang masayang pakikipagkwentuhan at pakikisalamuha sa mga nakatatanda, gayon din ang pamamahagi ng food packs, pangunahing pangangailangan at munting regalo bilang simbolo ng pagmamahal, paggalang at pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa lipunan. Higit pa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, muling ipinamalas ng PRO 5 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Irosito Miranda ang tunay na diwa ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng taus-pusong pagmamalasakit at pakikiisa sa komunidad. Ang outreach program na ito ay nakapaloob sa layunin ng PNP na maging katuwang ng mamamayan hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi maging sa pagpapalaganap ng pag-asa, pagkakaisa at kabayanihan. Naging makabuluhan ang nasabing aktibidad dahil nagatid ito ng ngiti, pag-asa at init ng pagmamalasakit sa mga nakatatanda. Higit pa rito, lalo nitong pinagtibay ang ugnayan ng PNP at ng komunidad sa pamamagitan ng taos-pusong paglilingkod at malasakit. Mga mahalagang sangkap sa patuloy na o napatuloy na isinusulong sa pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month.
1: Paretang Bicolandia.
0: Patong-patong na kaso naman ang kinakaharap ng isang 48 years old na lalaki matapos umanong tangkaing tagain ang dalawang residente at magbanta pang papatayin ang mga opisyal ng Barangay 70 Kagbakong sa Legazpi City. Batay sa ulat ng Legazpi City Police Station, sa pangunguna ni AKOP Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., naglalaba ang dalawang biktima sa Puro 4 Busay nang bigla umanong lumapit ang sospek na si alias Joseph na armado ng dalawang bolo. Walang habas umano nito ang iwinasiwas ang mga hawak na bolo sa direksyon ng mga biktima dahilan upang mapasigaw at mapatakbo ang mga ito pauwi sa kanilang bahay. Dahil sa insidente, agad na humingi ng tulong ang mga opisyal ng barangay sa pulisya. Mabilis namang rumisponde ang mga otoridad at naabutan ang mga ang sospek sa gilid ng kalsada habang hawak pa umano ang isang bolo. Kaagad itong inaresto, binasaan ang kanyang mga karapatan at dinala sa Legazpi City Hospital para sa medico-legal examination. Inihanda na ngayon ng pulisya ang pagsasampa ng kasong attempted murder, direct assault upon a person in authority at ang violation ng batas pambansa bilang sais o ang illegal possession of bladed weapon.
1: Mayon Updates.
0: Sa ating pong Mayon Updates, nananatili sa Alert Level 3 ang Vulkan Mayon sa araw na ito. Nakapagtala ang FEVOX ng 4 na volcanic earthquakes at 41 rockfall events kasabay ang patuloy na pag-agos ng lava. Mahigit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Narito pa ang ilang mahalagang detalye buhat sa FEVOX advisory sa araw na ito. Nakapagtala din po ng patuloy na pagdaloy ng lava sa mga sapa ng Basud aabot sa 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers at sa Miisi sa 2.1 kilometers. Para naman sa paglabas ng azufre o sulfur dioxide flux, umabot ito sa 2,038 na tonelada ang ibinugang azufre kada araw. Sa pagsingaw naman ito at usok, katamtaman po ang pagsingaw na napadpad sa patungo sa Timog Kanluran na may taas na 500 kilometers mula sa Bunganga. May pamamaga at panandali ang pag-impis naman sa ilagang silangan ng bulkan. Para sa mga pinakabagong updates at mga dapat gawin, bisitahin ng Civil Defense PH o ang FEVOX para sa mga susunod na opisyal na anunsyo.
1: Paretang Panahon.
0: Sa ating lagay ng panahon, makararanas ang Bicol Region ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa araw na ito ng Huwebes, 23 sa buwan ng Hulyo 2026. Ito ay dahil pa rin sa banta ng low pressure area at ang temperatura sa rehiyon ay aabot sa 25 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. May posibilidad ng flash floods o landslides dulot ng katamtaman hanggang sa mabibigat na pag-ulan. Hinikayat ang publiko na maging alerto lalo na po sa mga mabababang lugar at malapit sa paanan ng bulkan tulad ng Mayon. Magaan naman hanggang sa katamtaman na hangin at banayad hanggang sa katamtaman ang karagatan na makikita sa rehiyon. Subaybayan ang mga susunod na official updates mula po sa PAGASA DOST.
1: Salita ng PAG-ASA.
0: Mula sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Huwebes, 23 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa ating pong bansa at maging sa labas ng bansa sa ating pong FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.
1: Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Nagagamot ba ang HIV?
1: Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga! Araw po tayo ng Webes, 23 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
6: At Phil Lagtapon.
4: Bagong araw, bagong balita.
5: Unahin sa mga balita ngayon, pagiging witness ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial natapos na kahapon.
6: Impeachment Presiding Judge Francis Escudero iminungkahing maghanap ng non-legal counsel spokesperson para sa prosekusyon at depensa.
5: At sa kalakalan Pilipinas, nanguna sa mataas na presyo ng kuryente sa Southeast Asia. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Natapos na ang pagbibigay ng testimonya ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at iginiit na betrayal of public trust ang ginawang pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa impeachment trial sa report ni Shekina Abalon.
7: Ang pagharap sa witness stand ng pangatlo at huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Melvin Matibag. Tungkol yan sa Article 4 ng impeachment trial na tumatalakay sa grave threats at inciting to sedition na ginawa umano ni Vice President Sara Duterte Carpio laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang asawang si First Lady Liza Araneta Marcos at ng dating House Speaker na si Martin Romualdez.
8: Sa huling araw ng pagtalakay sa alegasyong grave threats ng Vice Presidente, ipinagpatuloy ni Defense Counsel Attorney Mark Villuan ang cross-examination kay Director Matibag hinggil sa mga naunang pahayag nito noong Martes. Sa unang bahagi ng eksaminasyon, sinabi ni Matibag na hindi gumawa ng hiwalay na special task force ang ahensya para imbestigahan ang mga banta umano sa buhay ng pangalawang pangulo. Salungat ito sa binuong task force ng NBI para sa banta kay Pangulong Marcos Jr. na ayon kay Matibag ay dahil nagiging banta rin ito sa pambansang seguridad. Nang tanungin kung may karagdagan bang binabayad sa mga kasapi ng Special Task Force, sinabi ni Matibag na hindi pinapayagan ang naturang setup dahil hindi tama at maaari pang bumagsak sa auditing. Anya, hindi ito ginagawa ng mga NBI agent dahil sa pansariling interes o karagdagang bayad o kahit libreng serbisyo, kundi ginagawa dahil parte ng trabaho at sistema sa ahensya. Isa pa sa mga naging tampok sa pagdinig ang pagtatanong ni Vinluan kay Matibag kung isinasagawa ba ng NBI ang imbestigasyon para palakasin ang impeachment case laban kay Duterte Carpio. Sumagot si Matibag na hindi ito kailangan dahil anya natupad na o consummated na ang umano'y betrayal of public trust nang sabihin umano sa publiko ng pangalawang pangulo na may kinausap ng kikitil sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung may mangyari sa kanya. Ayon kay Matibag, ang mismong pag-amin umano ng Vice Presidente na may kinausap siyang tao at pumayag itong gawin ay sapat na batayan ng kasong betrayal of public trust. Binigyang diin din ni Matibag sa kabuuan ng sesyon na nagpapatuloy at aktibo pa rin ang banta magpasa hanggang ngayon dahil hindi pa nakukuha ang pagkakakilanlan ng person of interest. Anya, ang naturang mga pahayag ng pagbabanta ay nagdudulot ng kinetic force o pag-impluensya o paghimok sa iba na gumawa rin ng kaparehong banta. Hindi naman na nagsagawa ng redirect ang panig ng prosekusyon. Makailang beses ring sumagot si Matibag hinggil sa mga katanungan ng Senator Judges. Kasunod nito ay nanunsyo ni Impeachment Presiding Judge Francis Escudero na mag-i-issue na ng subpoena laban sa mga dating land bank managers na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano.
7: Sa pagtatapos ng pagtalakay sa Article 4 ngayong araw, inaasahang sa pagbabalik sa Miyerkules, yan ay sa July 29, ay sisimulan na ang pagtalakay sa Article 1 o ang patungkol sa confidential funds. Kaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang pagpapatawag sa dalawang dating branch managers ng Land Bank of the Philippines para humarap sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 29. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer, Senator Judge Francis Escudero, bibigyan ng subpoena sina dating Land Bank Shaw Boulevard, Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank Depet Branch Manager Nenita Camposano. Inaasahang ihaharap sila ng House Prosecution Panel bilang mga testigo kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Ang Article 1 ay tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng 612.5 milyong pisong confidential funds habang o kabilang ang 500 milyong piso mula sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos mula sa Department of Education. Sinabi ni House Lead Prosecutor Gervilio Wistro na unang tatayong testigo si Constantino na susundan naman ni Camposano. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Hulyo 29, alas 10 ng umaga matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Impeachment trial, Presiding Officer Francis Escudero iminungkahi sa defense at prosecution panels na maghanap ng ibang mga tagapagsalita. Para sa detalye, nagbabalik si Shekinah Abalon.
8: Bahagi ng day 9 ng impeachment trial kahapon, iminungkahi ni Impeachment Presiding Judge Francis Escudero sa prosekusyon at depensa na magtalaga ng hiwalay na tagapagsalita para sa parehong panig. Ani Escudero, mas makabubuti kung ang magiging spokesperson ay hindi bahagi ng legal counsel upang mas malaya itong makapagbigay ng pahayag sa publiko. Matatanda ang nagsisilbing legal spokesman ng prosecution side, si Attorney Benjamin Tolosa, habang sa depensa naman ay si Attorney Michael Poa. Sang-ayon sa Article 18 ng panuntunan sa Impeachment Court, may limitasyon sa paglalabas ng komento at detalye hinggil sa nangyayaring paglilitis. Bagamat limitado lamang ang inilalabas na detalye ni na Tolosa at Poa, maaaring mahirapan umano ang mga ito habang tumatagal ang impeachment trial. Dahil dito hinihimok niya kung maaaring pumili ng ibang representante na hindi limitado ng mga rules, lalo pat binabantayan din ng impeachment court ang bawat statement na inilalabas ng parehong kampo. Sa mga hiwalay na post-trial day press con ng parehong panig, sinabi ni Lead Prosecutor Gervilio Wistro na pag-uusapan muna nila ang mungkahi bago magpa siya. Habang inamin naman ni Attorney Michael Poa na noong unay akala nila'y marereprimand sila ni Tolosa nang mabanggit ni Escudero. Aminado rin siyang parehong may advantages at disadvantages kung sakaling magkaroon ng hiwalay na spokesperson. Ngunit kailangan muna itong aprubahan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Pilipinas, nanguna sa mataas na presyo ng kuryente sa Southeast Asia. Ito at iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
9: Nanguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na residential electricity rate sa Southeast Asia nitong Hunyo 2026 na may average na 12 pesos at 43 centavos kada kilowatt hour, mas mataas ng 9 centavos kada kilowatt hour kaysa sa Singapore. Ayon kay National Association of General Managers of Electric Cooperatives Incorporated President Dr. Alan Daniba, umabot sa 9 pesos kada kilowatt hour ang generation charge sa ilang bahagi ng Eastern Visayas kabilang ang Bileco sa Biliran, Samelco 2 sa Samar at North Samelco sa Northern Samar. Sinabi ni Laniba na panahon nang repasuhin ang mga patakarang nagpapataas sa presyo ng kuryente upang mabawasan ang gastos sa mga electric cooperative at mga consumer. Ngunit sinabi ng Energy Regulatory Commission o ERC na kakailanganin pa ng dagdag na supply ng kuryente bago bumaba ang singil sa bansa. Samantala, naglunsad ang Land Bank of the Philippines at Visa ng Government Purchase Card o GPC para gawing digital ang pagbili at paggastos ng mga ahensya ng gobyerno. Papalitan nito ang manual reimbursements at cash advances upang maging mas mabilis at mas transparent ang mga transaksyon. Ayon kay Land Bank President at Chief Executive Officer Lynette Ortiz, bahagi ito ng digitalization program ng pamahalaan upang mapalakas ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 71 centavos sa US dollar, 43 pesos at 74 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 79 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 43 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shai.

0: Balik ng ating balitaan, Pilipinas, iginiit ang karapatan sa Ayungin Shoal.
1: Water level ng Angat Dam o Angat Reservoir na sa critical low na.
0: At sa palakasan, Alex Iyala muling lalahok sa US Open.

0: pangunahing balita.
1: Muling iginiit ng Pilipinas ang protesta laban sa ginawang aksyon ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal sa pagpupulong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kinundan na ni Lazaro ang insidente nitong July 20 kung saan sinaktan ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga miyembro ng Philippine Navy kung saan nasugatan ang isa sa mga ito. Inihayag din ng Pilipinas ang pag-aalala sa mga kilos ng China na umano'y lumalabag sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at naglalagay sa panganib sa mga sundalo at mangingisdang Pilipino. Tinutulan din ng Pilipinas ang isang video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy na ayon sa DFA ay hindi katanggap-tanggap. Sa kabila nito, sinabi ng DFA na nagkasundo ang Pilipinas at China na ipagpatuloy ang pag-uusap at panatilihin ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang kasabay ng pagdalo ng opisyal ng Estados Unidos sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita ni Rubio habang pinuri naman ng opisyal ng U.S. ang Pilipinas sa matagumpay na pag-host ng ASEAN Meeting. Iginiit ni Rubio ang matibay na ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas at muling tiniyak ang suporta ng Amerika sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, tinalakay sa pagpupulong ang kooperasyon sa depensa, ekonomiya at mga proyektong inaasahang makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Kabilang dito ang Pax Silica Initiative na nakadoon sa Artificial Intelligence o AI at seguridad ng supply chain na inaasahang makatutulong sa pagpasok ng pamumuhunan at paglikha ng trabaho sa bansa. Sinabi ng mga opisyal na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang lumahok sa inisyatiba habang patuloy naman ang paghahanda sa mga proyektong may kaugnayan dito tulad ng AI-focused industrial hub sa Luzon Economic Corridor.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Bumaba sa mahigit 152 meters ang water level ng Angat Reservoir sa Bulacan na mas mababa sa minimum operating level na 156 meters. Ayon sa PAGASA, dahil dito natuyo ang ilang bahagi ng reservoir at kinakailangan ng tuloy-tuloy na ulan upang muling tumaas ang antas ng tubig. Nakipagpulong naman ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan sa mga ahensya ng gobyerno para pag-usapan ang pangmatagalang solusyon sa bumababang supply ng tubig. Nagbabala ang mga otoridad na maaari pang bumaba sa 149 meters ang water level ng Angat Reservoir pagsapit ng katapusan ng Linggo kung hindi magkakaroon ng sapat na pag-ulan.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nakumpiska ng National Meat Inspection Service o NMIS at PNPCIDG ang 4 toneladang mishandled meat sa isang palengke sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa NMIS, nasira ang mga karne dahil hindi gumagana ang freezer ng refrigerated van at hindi maayos ang pagkakaimbak ng ilan sa mga ito. Dinala na sa disposal facility ang mga nakumpiskang karne at nagbabala ang NMIS na maaaring magdulot ng sakit ang pagkain ng mga ito.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Naglabas ang Land Transportation Office o LTO Region 7 ng show cause order laban kay Dumanhug, Cebu, Mayor Efren Gica matapos ang aksidente sa Minglanilla, Cebu. Inamin ni Gica ang pag-counterflow habang sinabi ng pulisya na nagkasundo na ang dalawang panig kaya wala ng kasong isinampa. Samantala, isinailalim ng LTO sa 90-day preventive suspension ang driver's license ng alkalde habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Magde-deploy ang Negros Oriental Police Provincial Office o NORPPO ng kardagang mga pulis para sa seguridad sa State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maikbit ding babantayan ng pulisya ang mga inaasahang rally at protesta sa Dumaguete City. Pinalalahanan naman ng NORPPO ang mga organizer na kumuha ng kaukulang permit bago magsagawa ng anumang pagtitipon sa mga pampublikong lugar.

0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Kasama si Filipino tennis star player Alex Ayala sa entry list ng US Open na gaganapin mula August 30 hanggang September 13 sa Flushing Meadows. Makakasama niya sa torneo sina defending champion Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elena Rybakina at Mira Andreeva. Ito ang ikalawang pagkakataon na makakalaro si Ayala sa main draw ng US Open matapos na maitala ang una niyang Grand Slam main draw win noong nakaraang taon laban kay Clara Tosson.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Sisimula ng Alas Pilipinas Men ang kampanya nito sa ikalawang leg ng 2026 CV Cup sa laban kontra Cambodia sa Jakarta International Velodrome. Target ng koponang pinangungunahan ni Jude Garcia na makabawi matapos matalo sa Cambodia noong unang leg ng torneo. Pagkatapos ng Cambodia, haharapin naman ng Alas Pilipinas Men ang host na Indonesia sa susunod na laban.
1: Antabayanan sa ating pagbabalik ng balitaan, Emergency Hotline 911 National, formal ng inilunsad.
2: Mahigit 20,000 pulis ide-deploy sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: At sa ibang bansa, US President Donald Trump nagbabala ng panibagong pag-atake laban sa Iran.
0: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Formal ng ilunsad ng Department of the Interior and Local Government at ng mga pribadong sektor ang Emergency Hotline 911 National. Para sa detalye, narito si Lynn Garcia de la Cruz.
3: Formal ng inilunsad ang Unified 911 Hotline para makapagserbisyo sa buong bansa sa pagsalba ng buhay sa panahon ng emergency. Pinangunahan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang paglulunsad ng Intensified Unified 911 Campaign for Resilience Month sa mall grounds dito sa Pasay City kasama ang private partnership. Tinukoy ng kalihim na nadagdagan ang bilang ng regional command centers nito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anya, mas reliable ngayon o maaasahan ang 911 hotline para ilapit ang emergency services sa buong bansa at mailapit din sa mga Filipino. Ang Unified 911 ay may tuturing na critical lifeline sa publiko para sa tulong, life-threatening situations, public safety at emergency preparedness. Mahigpit ang koordinasyon ng DILG sa lahat ng local government units, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Emergency Medical Services, hospitals para sa mabilis na pagdispatcha sa mga responders sa pagbibigay ng medical assistance. Ininspeksyon din ng DILG Chief ang mga 911 police motorcycle na gagamitin sa pagresponde sa panahon ng emergency. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DILG, Pasay City.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Magde-deploy ang Philippine National Police o PNP ng mahigit 20,000 pulis para sa seguridad ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., magsisimula ang deployment 3 araw bago ang SONA at magpapatuloy kahit matapos ang programa. Sinabi ni Nartates na matagal nang pinaghandaan ng PNP ang security plan batay sa mga naging karanasan sa mga nakaraang SONA at iba pang malalaking aktibidad. Magtulungan ang PNP sa iba pang law enforcement agencies at paiiralin ang maximum tolerance sa mga kilos protesta habang tinitiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Samantala, nagbabala ang Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group laban sa phishing o peking QR code scam na kumukuha ng personal at pinansyal na impormasyon ng mga bibiktimahin. Ayon sa PNP ACG, dinadala ng mga scammer ang mga biktima sa peking website, kaya payo ng ahensya, dapat suriin muna ang QR code bago magbayad online. Bagamat may bagong modus, sinabi ng PNP na bumaba ang naitalang online scam cases, kabilang ang online selling scams, investment scams, voice phishing at love scams. Paalala ng mga otoridad, huwag basta magbigay ng OTP, bank details at iba pang sensitibong impormasyon upang maiwasan ang panloloko.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagbabala si US President Donald Trump ng panibagong pag-atake kung muling datargetin ng Iran ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Patuloy ang tensyon matapos muling ipatupad ng Iran ang blockade sa Strait of Hormuz na isang mahalagang rutang pandagat. Sa kabila nito, sinabi ng Estados Unidos na bukas pa rin ito sa negosasyon habang nagbabala rin ng Iran ng posibleng pagganti.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Sa ibang dako, nanawagan si New York Mayor Zoran Mamdani sa pamahalaang federal ng Estados Unidos na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay Mamdani, walang legal na kapangyarihan ng New York City na ipatupad ang naturang warrant. Matatandaang naharap si Netanyahu sa ICC dahil sa mga alegasyon ng war crimes at crimes against humanity sa Gaza.
0: Bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga awit 46 talatang 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 23, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Phil Lagtapon.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng umaga.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang ating oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indoga Boss.
0: Kumusta? Kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday? Garo, bago kang upaw. Bagong upaw.
1: Nagpagupit na kita, tama ako. No? Ano ang baga? Magasto sa shampoo.
0: I feel you. Kaya ako, nagpapagupit ako, Rual daw. Magasto sa...
1: Matinding pagupit mo ba yun, mayaman kayan sa imong barbie. Mayaman sa imong barbie.
0: Hindi, may sadiri akong ano. Baana. May sadiri akong razor. Dahil na ako tuod na nagtutubo siya.
1: So ibig sabihin, self-kayang-kayan.
0: Self-declaration.
1: Self-barber.
0: Self-barber.
1: Self-barber.
0: Oo. Araw na naman ang Thursday ng unyan, July 23, 2026. Good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon na may trabaho.
1: Yun, maray na pagkaaga, tabi. Habang bata malipot-lipot.
0: Yun, sige na naman uran. Maray-maray na yan mga tugang na nag-uuran. Tapos sa ibang lugar, mainitun. No, sa ibang bansa, sa ibang may kaibigan bansa. Tayo sa Europe. Mainitun, daduman mo yan.
1: Sa Europe?
0: Iyo. Yeah, binabanatan sila duman ng heat wave. Heat wave. Maray na agad, Tambi. Iba na niyo po kami sa programang ito. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga pagsubok sa buhay, may pag-asa tayo kay Kristo.
1: Oras naman po na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Oras na para manindigan sa Panginoon.
1: Oras naman para pumanig tayo sa katotohanan.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at siyempre...
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang may vibrato ang taghoy.
1: Matindi.
0: Nadangog mo?
1: May vibrato.
0: Oh, nadangog mo ito? Ang taghoy ni Mon? Hindi mo kaya ito.
1: Hindi ko lamang maaro.
0: Hindi ko maaro. Ganyan.
1: Pero garusin mo nang may tulong ko yan.
0: Ayo.
1: Tulong dila.
0: Don Ramon Diaz. Kayo po ang mga kasama ninyo, kalmusalan ngunyan, kahalakhakan. Ngunyan na pagkaga, ang mga lalaking magpapatigil ng inyong kalungkutan.
1: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
0: Yan, mas piliin lang natin maging masaya ngayong umaga. No? Ang samot saring mga masasalimuot na bagay ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mas piliin na lang natin na maging positibo. Ang nag-iisahil solamente, Rico Janet.
1: At ako naman po nagsusulong, guwapito, walang iba, Ronnie Rinzales.
0: Punanta muna ang aldaw na ini sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: At ang ating pong verse ngayon, sa Ephesians 4:32. So, papalit daw tabi mo kay para mas masiram-siraman sa
0: tuyo
1: pagdidiborsyo. Ephesians 4:32.
0: Yan, Ephesians 4:32. Okay.
1: Aha, sabi po digding, salip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo.
0: Sabi sa New International Version, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you.
1: Mga tugang, paalala ini sa tuyang o niya na aga. Sabi digdi, maging mabait. Kung sa Bicol, maging mabuot ka. Ang pagiging mabuot, dapat daradara tayan.
0: Di yan nakadepende sa tao.
1: Dapat permiyan na iyon, garo iyon ang dapat na maging nature ta. Bilang sarong tao. At maging maawain tayo. Ang tao kasi ngayon parang... awan ko ba, parang naiba na ngayon ang mga karakter. Palibasa, sabi nga naman sa Biblia, di ba?
0: The last days.
1: The last days people will be. Will be lovers of themselves. Actually, nawala na yung pagiging mawain. Pero ito ang utos sa atin ng Panginoon.
0: Bilang mga Kristiyano at may takot sa Diyos, dapat naiiba tayo.
1: Dapat maging mawain tayo. Igit sa lahat, ito ang pinaka-importante kasi. Yung magpatawad.
0: Ayun.
1: Marami mga tao ngayon na bumuhay na hindi marunong magpatawad.
0: Kahit nga mag-asawa eh.
1: At dahil mayroon nga sinasabi, palaging nagsasabi, magadanasan na ako. Mamatay na lang ako. Hindi tayo...
0: Maturupong na sana ang bitis ko nga niya. Dahil taka nga niya makapatawad. Nungka.
1: Nungka. Iyan po tabi ang baku magayon na, na taramon. Ano, na sasabihin. Dahil sabi ni Di, magpatawad kayo sa isa't isa dahil utulan ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Alam niyo po, kung sa Panginoon, ang dami nating kasalanan. Pero hindi binilang ng Diyos. At tayo ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa kung paano daw tayo magpatawad sa isa-isa, sa isa't isa, ang pamantayan ng pagpapatawad natin sa isa't isa ay ang kapatawaran sa atin ng ating Panginoon. Sana po ngayong umaga ay ito po ang ating yakapin. Maging mabait, maging maunawain, maawain, at magpatawad sa isa't isa.
0: Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nakaranas ng kapatawaran. At sana naman yung naranasan natin na kapatawaran ay ma-channel natin, ano, maibigay din natin doon sa mga nangangailangan ng kapatawaran.
1: Saka napakasarap na ikaw ay magpatawad. At maganda sa pakiramdam na ikaw naman ay nakahingi ng tawad. Kaya ngayon po sa umagang ito, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagmuli. Pagbibigay sa amin ng encouragement sa iyong mga salita. Tunay nga po, ang iyong mga salita ay parang ilaw sa aming daraanan at liwanag sa aming patutunguhan. Ngayon pong umaga, sana po'y patuloy na may paranas, may padama ng aming mga tagapakinig na sila po'y maging mabait, maging mauwain, at higit sa lahat, Lord, ay magpatawad. Kung mayroon man pong mga relasyon na dahil po sa pride ay hindi marunong magpatawad, nawa po sa oras nito ay maranasan po nila, Panginoon, at magkaroon sila ng pagkakataon na magpatawaran sa isa't isa, lalo na alam namin na kami ay pinatawad mo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, bayaan mo po na sana po ang mga paalalang ito ang siya maging daladala namin sa maghapong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Yan o ang mga paalala mula sa salita ng Diyos. Sa rin naman sa umaging ito, sa buong maghapong ito ay maging gabay natin ang salita ng Panginoon sa ating mga haharaping mga pagsubok sa buhay. 7:09 in the morning. Good morning, Tabi. Sa mga nandiyan na sa radyo, binuksan na ang kanilang mga radyo upang makasama natin sa programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Marhay na pagkaagat, Tabi. Bicolandia.
1: Marhay na pagkaagat, Tabi, sa ito. Habang nagkakapi-kapi, Tabi, sa rung oras na may gabangan na mag-iribanan kita. Kaya... tune in na. Mag-tune in sana. Uy, salamat, Tabi, pala sa... Alam mo, ako magpapasalamat, Tabi, kay Terry.
0: Ayun.
1: Sa tinaon niyang smile.
0: Yan ay good for ano eh.
1: Good for one week pala ang kada ang kada toothbrush mo kayo ito.
0: Nagmag-toothbrush ka kaya yan, Karoon? Every Monday lang.
1: Iyo. Tinisting ko sir niya. Dapat pala Monday.
0: Monday. Matoothbrush ka na naman kaya. Next Monday na naman. Iyo. Tipid. Ibang klase iyan ano. Toothpaste na.
1: Mga friend sir, maray pala sa
0: iyo. Sabi ko sa
1: iyo. Ngipon.
0: Iyo.
1: Ha?
0: Iyo.
1: Naglumo yan sa kuya ngipon.
0: Iyo. Garo na pala kuton.
1: Eh maray sa akin. Kumbaga maginhawa.
0: Ayan.
1: Maginhawa sa iba man kasi so mararamdaman mo bagang garo.
0: Iyo.
1: Na fresh and look.
0: Magibo na naman kita kikoin kaya.
1: Na.
0: Ika man kasi ako ang nagibukan sa ro. Na patalastas duman na.
1: Gibuhan ta yan.
0: Gibuhan.
1: Pero pag-isipan ko muna. Bako mo niyan. Ta impromptu.
0: Iyo nga eh. Pag-isipan mo muna.
1: Mapangmali kita pag nag-impromptu.
0: Yun yung mga pandiura. Ay, salamat tuno na tabi.
1: Salamat tabi, Tiri. Sa
0: iyong kabutihan.
1: Sana padagos man lugod na pagpalaon ka sa tuyang kagurangan.
0: Hoy, happy birthday tabi sa may mga birthdays ko niyan al daw. Nagsiselebrate ka sa inda mga kumpleaños. Feliz cumpleaños. Una ko na dyan kay sa Sister Tess Tapil. Happy birthday.
1: Oh yeah. Teacher ko yan sir sa ko na sa law.
0: Iyo.
1: Diba?
0: Teacher mo yan sa law.
1: Okay, kaya nagklase man akong kasi diba? Bako ako naging wala akong degree sa law.
0: Nagklase ka.
1: Pero may ko na ko may basic.
0: At yan ang propesora mo si Propesor Tess Tapil.
1: Tapil. Matindi pati yan magturo.
0: Iyo. Gusto mong magkaroon ka ng alignment of fingers. Yan kasi si Tess. Kaya yan. Ang basic, ang kanon yan, ang degree niyan sa college ay criminology.
1: Criminology.
0: Bago nag-law.
1: Kaya
0: mong pala. Kala mo, babae lang yan. Gusto mong tuhudon ka kanya.
1: Baka akong pa yan. Black belter pa yan.
0: Ayo.
1: Ayo. Matindi.
0: Kaya nga, disiplinado ang agum.
1: Ayo. Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo. Sa tindog pa sana.
0: Ayo.
1: Sa tindogon pa sana.
0: Garuman sana si Isik. Garuman sana si Isik tsaka yung agum niya.
1: Ano yung paano man pala si Mamayra? Ayo man.
0: Ayo man. Ay, dahil ko yan ito. Submissive ito sa
1: submissive.
0: Ako.
1: Submissive. Tsaka malambingo nung pati si Mamayra.
0: Kuan lang ito, tawag dito. Strong ang personality. Pero pagdating sa agong, submissive siya. Wow. Biblical.
1: Biblical.
0: Iyo, arugan ka.
1: Arug pa lang ganyan.
0: Iyo, uy, gising-gising na kayo. Ba't wala pa kayo?
1: Salamat, Abi, sa sitinta.
0: Dagdagan nyo na yan.
1: Ay, pati yung tansa to yung mga paradangog sa radyo. Sir, yung mga paradangog to sa radyo, maski dahil tasinda na mimit.
0: Yaw
1: pero pag namit tasinda sa personal, salamat. Kaso wapon, sir, nagbisita ko.
0: Oh, yun.
1: Ito pala, nag-attend sa imo.
0: Si Say.
1: Si Hernan Asinho.
0: Oo.
1: Midbit mo.
0: Oo.
1: So, tugang ni Henry.
0: Mm-mm.
1: Kaso ikaw pala sindang tugang.
0: Kaya,
1: pero ibang apelido pala ng kanya.
0: Ayaw.
1: Nalingawan ko kung nasain.
0: Mm-mm.
1: Oh, basta midbid pala niyan, midbid ko pala. Pinabisita sa kuya
0: si
1: Pastora Ani.
0: Oo.
1: Milyares. Oy Pastora Ani, salamat tabi. Dahil nakapag-minister kita sa imong tugang. Kaso sa iyan tugang pigupirahan.
0: Ayo.
1: Oh, Bro Hernan. Brother Henry, good morning tabi sa indo diyan.
0: Good morning. Nasaan ta bisita ang taman? Ano ang ospital?
1: Kaya ako na sa araw niya na
0: Nagpapagaling na.
1: Sige. May ipig-operahan sa tublak. Nagpapagaling na sila. Nagpapagaling na sila.
0: Nabisita tama. Maray na agad tabi sa mga listeners natin sa radyo. Una-unahin na natin dito sa Albay, siyempre. Sa mga listeners natin tingdi sa Santo Domingo, Albay. Nakakadakol ng listeners dyan. Maray na pa ang kaagad tabi sa Into Gabos.
1: And sa mga listeners naman tingdi sa may parting Legazpi. Particular na dyan sa San Roque. Good morning tabi sa Into.
0: Siyempre, sa mga ubusin na natin, sa mga listeners natin, digdi sa Manito, digdi sa Rapo-Rapo, at sa Kamali, good morning.
1: Good morning, Tabi. Diyan sa Manito, igaw kita dyan sa mga listeners.
0: Oo, kadakol ng listeners.
1: Apin, family, kina Pastora Susan.
0: Good morning.
1: Good morning sa mga taga-GIL. Good morning, Tabi, dyan sa Indo. Duman kita sa third district
0: na.
1: Sa third district.
0: Unahon
1: ta na dyan ang Ginubatan.
0: Ginubatan, sunod sa Ginubatan ay ang Uwas.
1: Ligaw ka na. Magligaw ka muna bago mag-uwas.
0: Atama. Ligaw.
1: Yung Uwas.
0: At Pulangki.
1: Libon.
0: Piyodoran.
1: Maray na pagkaaga po
0: sir. Nakalimutan mo ang hubilyar.
1: Ay, hubilyar pa pala.
0: Huwag mong kalimutan ang hubilyar.
1: Sir, si Mayor dyan, si Arcangel. Budan sa tuyang member dyan, si Archer Arcangel. Nagatrabaho dyan sa hubilyar.
0: Good morning tabi, sa mga taga hubilyar.
1: And sa tuyang mga listeners man sa Sorsogon. Diyan sa Kastilya kay Nanay Masing. Uy, Nanay
0: good
1: Masing.
0: Nanay Masing, good morning. Oh,
1: pasensya Nanay Masing pag nag-aapod ka.
0: Iyo. Si Nanay Masing kasi pag nag-aapod, mga aralangan niya.
1: Minsan Nanay Masing, yaon kami sa, yaon sa.
0: Minsan nasa seminar. Meeting.
1: Minsan nasa Bible study.
0: Minsan na sa Bible study. Minsan turog na.
1: mga alas 7, mga alas 8, alas 10.
0: kana lang mani masing. Magpatukdo ka mani masing. Magchat sa Facebook Live
1: iyo, natin. Oo, nakakapag-text ka man sa na.
0: Oo, digdi ka mani masing, ha. Ta digdi kami alive.
1: Iyon, saka sa imong mga miyembro.
0: Mm-hmm.
1: Good morning Tabi Sendo diyan.
0: Good morning. Siyempre, punta tayo sa ano sa mga listeners natin diyan sa Pilar Sur Sugong.
1: Uy, lalo
0: na sa siga ng Marifosque.
1: Dahil lamang nagpaparamdam.
0: Hindi ka na nagpaparamdam, Pastor Rebel.
1: Garo busy ron
0: ka, Pastor Rebel. At saka kay Sister Sharon, good morning sa inyo.
1: Maray na pagkaagatabi sa inyo diyan.
0: Mm-hmm. Ah? Diretso ito lang sa mga listeners natin sa tatlong islands ng Masbate.
1: Uy, maray na.
0: Pagkaaga. Mayo na agad tabi sa iyo. Sa Bitikaw, Burian, asin sa Masbate, mainland, mayo na agad tabi.
1: And sa satuyang mga paradangog,
0: mm-hmm,
1: sa Isla de Cantando Anis,
0: mm-hmm,
1: San Teresa's family,
0: Garcia family, yun. Maray na pagkaagad tabi, Sister Babes, ano pa, sila Bunso,
1: mm-hmm,
0: sila El Capitan, kaka-birthday pa lang noon na ni tawag dito ni Ling Ling. Good morning.
1: Good morning Tabi. Sayo.
0: Saka si Brother King, good morning. Kumusta na kayo diyan sa Katanduan?
1: Ayun. Oh yeah, nagpaparadako lang sa tuyang
0: salamat sa 130.
1: Salamat Tabi ha. Na kamuyaon permi sa muya, permi kita na gairbanan. Nakulaon ka mong encouragement sa muya.
0: Siyempre. Akala nyo lang sige.
1: Kami ang nakakapag-encourage.
0: Kami diba? Na-encourage ninyo.
1: Kami yeah, ang oral daw kung nata kami excited.
0: Dahil yaon kami.
1: Kaya nakulaon po sa muyang pasasalamat sa inyo. Sa muyang mga listeners.
0: Good morning, Sister Grace Cayetano, first in the line. Diyos maray na aga tabi. Sister Grace Cayetano, maray at maugmang aga po, Pastor Rico, Pastor Ronin. Salamat sa oran, Lord. Salamat po, Sister Grace and Brother Narsing. Good morning.
1: And Mike Eve Isplana, mapagpalang araw po mga mabuuton
0: at
1: guwapuhon.
0: Iyan baga.
1: Na Pastor Rico and Pastor Ronin.
0: Iyan
1: baga. Masiramon
0: lang para lang dawa dahil ka magpamahao.
1: Masiramon lang magpaparabarasaw ng araw kayo.
0: Iyo, dawa dahil ka magpamao, mga last 12, magpamanggi. Pag-arog ka ni, sold out pa.
1: Rimate na. Oy, Pastora Beth Marulliano, good morning Tabi.
0: Pastora Beth, good morning.
1: Iniansiga kang
0: Baskaran.
1: Ba't
0: taga Baskaran? Oo, tama. Inarado? Baskaran. Iyo.
1: Pastor
0: Joseph, good morning.
1: Good morning Tabi sa Indo.
0: Telma Rosina, good morning po sa Indong Duwang Pastor. Salamat Tabi.
1: Salamat. Sister Gina De La Rosa, maura na aga po mga pastors ko po.
0: Iyan. Maray na aga tabi sa imo, Sister Gina.
1: Pero masalam-siram naman sa imong turog.
0: Inyo.
1: Malipot-lipot
0: pati. Brother George Bermaz, good morning pastors. God bless you both. Salamat.
1: Oy, sir, good morning tabi. Lalo na dyan sa mga taga Praise Assembly. Sabi niya, shout out sa Praise Assembly Ginobatan family.
0: Brother George, good morning Pastor George. Di ba pastor ni si George?
1: Oo, pastor
0: ni si George.
1: Ni Pastor Dave Samud.
0: Yes. Nakikita kami ito kung saan-saan lang dyan.
1: Nagkaklasiko ni sa ate Yusef.
0: Mm-hmm.
1: Dahil lang nagpadagos.
0: Idagos mo.
1: Pastor George, idagos mo dahil.
0: Idagos mo. Kung bahala sa'yo.
1: Michael Quintana, mapagpalang umaga po sa inyo, guwapo at mga puging pastor.
0: Yeah. May naga sa iyo, Michael. Kumusta dida sa aton sa tikaw? Nano didaan na mga sura yan ah.
1: No, mga sura. Mga back conjunction. Mabalod ba?
0: Mabalod-balod ba dida?
1: Mabalod-balod ba dida?
0: Kumusta na ano ang mga simberon?
1: Diyan sa Masbate, pero may bagang pipa para lino.
0: Iyan, oo nga. Hoy, tanongin natin ang mga listeners natin. Ano ba ang masarap na almusal ngayon?
1: Yun!
0: Mag-suggest nga kayo.
1: Lalo pag malamig, ano?
0: Oo. Ano pag, ang masarap na almusal?
1: Iyo.
0: Sige daw. Anuhin natin yan.
1: Pag naitaram nindo, ipaluto minsan sa muyang.
0: Iyo. Sa mga
1: esposa.
0: Speaking of esposa.
1: Iyo.
0: Mantakin mo ba naman? Nag-breakfast in bed na naman ako. Ginising ako ng misis. Iguana ki...
1: Ki ano?
0: Almusalon.
1: Matindi talaga, sir.
0: Nauuna yan magising para lang ihandaan ako bago ako umalis.
1: Matindi.
0: Good morning sa aking beautiful wife.
1: Wow.
0: I love you, Mwacho.
1: Malutong lamang. Ah, sa kuyang espusa.
0: Oo.
1: Sa kuyang espusa. Ara mo ang pinabalon sa kuya.
0: Gising na?
1: Binab sa naping pa bed and breakfast sa kuya.
0: Yo.
1: Malatong-latong na mga kiss.
0: Bating.
1: Pinanong paano ang pando ko kika?
0: Iyo. Hindi ko na talaga. Yan pala nagkikirintam ka.
1: Yan ang nagpapakon sa kuya siya.
0: Nagpapakusok. Ay, yan ay produkto katong toothpaste.
1: Sarong aldaw ba sa layan?
0: Iyo, resultado kong toothpaste. Ano?
1: Ang pigtatakutan ko, sir, pag nagluwas akong maaraman.
0: Iyo.
1: Aram mo, pag nagluwas ako, sir, di ako nagbubuka king ipon.
0: Iyo, taba. Kabad ma. Bad ma aram nila. Pambira. Baka bago lang ago mo magkisi.
1: Ha? Baka buko dun kita.
0: Baka buko dun.
1: Delikado.
0: Igwa ka nakipatalastas.
1: At grabe na nga niyan ko. Puun sa araw, basiring sa auto. Di ako naghahangos.
0: Iyo. Ito mahir. May mga kaparong baya.
1: Si Mrs. nga ni Bio.
0: Pinupug-pupug ka, no? Matindihon pala nito, no?
1: Matindihon pala nito, tire.
0: No, ibang klase, no?
1: Ibang klase.
0: Kumbaga sa manok, pinupug ka, no?
1: Oy, ayaw na ba si Tire? Ayaw na si Tire. Good morning, Tabi.
0: Oo.
1: Sige,
0: sige. Noy Melbarado, good morning po mga passers. Paguna ko din nyo mababanggit ang Piyoduran. Mahinanakit na kuta ako. Kaso nabanggit, saan na patunono na ilin? Sabi na sa imo.
1: Sister Noy, sister Noy ba yan? Nabita na yan.
0: Iyo. Aday pa karo.
1: Sister Noy.
0: Nagirili ang nakita, Noy.
1: Oo, nagirili ang nakita in person. Karo yan, ha? Baka namita yun yung versus.
0: Sister Noy, may magrilingan kita minsan. Huwag ka sa Ligaspi, magtaram ka.
1: Uy, ang sabuya man, maray pa minsan ang sa to yung mga listener man lamang. Magmerit man lamang kita.
0: Iyo baga, every December baga. Ikaw ba kita ang fans club?
1: Bako lang sa December.
0: Ano man?
1: Halimbawa ngayon, every week ngayon. Halimbawa ngayon, ngunya na week, si Sister Ophel.
0: Oh, pwede.
1: Saka si Sister
0: Noy. Dahil man nga ni nadadagos.
1: Sunod ngayon, si Sister Wing.
0: Dahil man nga ni nadadagos yung mga pakapikan doon. Ano
1: man, turunaw na lamang.
0: Basta sa December, sa fans club natin, Christmas party ng fans club, yaong ka mo dapat.
1: Dapat yaraon talaga.
0: Dapat yaraon talaga. Ma-announce kita, Oktubre pa lang. Ural daw na kita ma-announce.
1: Sige. Good morning tabi sister namin. Sister Wing, uyaw na naman sister Wing. So bago pa po dibusyon pa kay Pastora Dulce, gising na daas siya.
0: Ano man ta, dahil ka agad dapat nagtaram ka sa agad. Good morning. Baka inuna niya ang pag I love you kay agum niya.
1: Iyo, dahil magbiting mauna kita.
0: Iyo, dapat. Present po, sabi ni Ophel Brigel, present po 9 AM pa klasiko. Kuya Ramon Diaz, pag may time ka po, pa-pick up po kan Coin Bank. Sa house, may time ka po pag uli.
1: Wow! Salamat po. Oy. Salamat tabi ati Ophel.
0: 9 o'clock pa ang klase ni Ophel.
1: Saroka siya sa Moyang nagtatabang si sponsor.
0: 9 o'clock man ang klase ko. Mambira, mapagalo pala pag may klase na.
1: Karo ka kaya na estudyante, sir? Ako nga, naghahalin sa pagiging estudyante.
0: Mapagalo man. Maghapon kang ngalab-ngalab.
1: Ayaw ka na sa radyo. Mangalab-ngalab ka pa din. Araw kayo na siya ng gibuhon mo. Iko akong maestro. Na din nagangalap-ngalap.
0: Ano man ang ginigibo niya?
1: Tita Utulos, pag first nairingan, okay, class, read chapter 1 to chapter 5. Di Tita Utulos yan. Sinda mga kaya. Okay ngayon, mag-iringan ngayon kita sa examination.
0: Dahil ko bang kaya yan, Karol? Dahil ko kaya yan?
1: Dahil mo yung kaya.
0: Ako talaga, ma-discuss talaga ako.
1: Matindi yung teacher. Dahil ko talaga ito. Si Sir G. Bilog ito. Dahil ko nang ganito malingaw-lingawan. Kami ang nagdi-discuss kan sa diriming.
0: Bala ka man ngayon sa buhay mo. Basta pagdating ka.
1: Pero sir, ang grade ko duman, ha? Aram mo compare ang grade ko.
0: 1.1. Wow. kumbaga 98 to 99.
1: Oh, 1.1.
0: Matindi.
1: Warang diskusyon.
0: Warang lesson.
1: Warang lesson.
0: Walang exam lang.
1: Exam lang.
0: Ibig sabihin perfect kasi exam.
1: Ay, sir, pambihira. Binakal ko pa't ang libro.
0: Matindi hong ka talaga.
1: Alaman mabasa kan chapter 1-6 ka man ma.
0: Oh, iyo.
1: Wara pa man kayo itong, dahil pa kayo ito uso-uso ang
0: nga, mga,
1: Google-Google na
0: ang pwede,
1: libro yan sa muya kayo ito. Aba, bi barakal ko yan kay ito, sir.
0: Matindi yo.
1: Ang mga libro.
0: Mm-hmm.
1: Bi barakal ko yan kay ito, sir. Mas grabe ang pagtiyos
0: kay ito.
1: Basta pag sa libro, bi barakal ko an.
0: Matindi yo, ha?
1: Oh. Yeah, ayun. Yeah,
0: kaya pala ikaw ay nag-graduate with Latin honor.
1: Ano, Latigo, ah? With Latigo honor.
0: Alam mo ko nga ng Latin honor mo.
1: Ano?
0: Via Dolorosa. Alam mo na pagtiyos.
1: Alam mo ako. Alam ba una ko yan? Alam ba una sakripisyo? Hanggang sa hanggang Golgota.
0: Oo. At least ang igo ang Latin honor.
1: Via Dolorosa.
0: Grabe pagtiyos mo, Roy.
1: Ano ba ito, sir, Latin honor?
0: Ano ba?
1: No, Latin name ito.
0: Honor din ito.
1: Honor din.
0: Oh. Itatawagon ka kayan. Oo.
1: Oh. Ikaw. Yeah.
0: Rone Rinsales Via Dolorosa.
1: Grabing pagtiyos. Pero dahil duman sa mga pagtiyos nito sa buhay ta.
0: Mm-hmm.
1: Ngunya nararanasan ta man am.
0: Matindi.
1: Diba?
0: The fruit of Via Dolorosa.
1: The fruit of your labor.
0: Oh, kita mo naman. Sabi ni Teresa Andres Lucido Calyada, ano? Amazing good morning both of you. Hugs everyone. Hugs mo na.
1: Hugs everyone.
0: May power hugs ka na.
1: Pero ikaw kang kauro-hugs-hugs dyan. Hindi.
0: Kuya nina, ang sabi niyang hugs everyone. Ano? Kuya niyan, pangarap.
1: Pangarap.
0: Mm-mm.
1: Kung si Sema mahag. Kung si Sema
0: mag-hag. Nangangarap. Tawara mo siyang kahag. Ang kahag kayo, ulunan.
1: Tuwing salamat, tabi. Klarado po ang datingan sa radyo digdi sa Taysan. Preparing na po may of the ministry.
0: Oo.
1: Okay, Sister Wing. Ingat, tabi.
0: Ang haputak ngayon ako, anong marahinal mo sa alam?
1: Sabi
0: ni Opelo, yan ako. Tuyo na itlog. Tuyo na itlog? Igawa man yung tuyo na itlog?
1: Tuyo na may itlog maalat.
0: Ah,
1: na may kamatis.
0: May pipino. Ayan. Tuyo, may itlog na maalat.
1: Oh, itlog,
0: na may kamatis at pipino. Tuyo. Ay, masiramon iyan si Opel. Ano?
1: Aram ang apod yan, sir.
0: Oo.
1: Pikaito.
0: Pikaito. Parauton man lang.
1: Pikaito, big class. Pipino.
0: Oo.
1: Kamatis.
0: Kamatis.
1: Itlog.
0: Itlog.
1: Tuyo.
0: Pikaito. Ayos.
1: Makaw nga kaan.
0: Ay, bigo.
1: Ay, matindi yan.
0: Matindi na eh.
1: Oo.
0: Yan ang satuyang ano.
1: Si Michael naman. O niya. Di ano? Po maurano man sugad. Masarap na almusal po.
0: Champurado man.
1: Sa malamig na umaga. Ah,
0: ang gusto ko sa champurado, snacks.
1: Ay, sa kuya, sir. Hinabuan ko na yan, sir.
0: Bakit?
1: Nagtitrigger sa kuya sa ano?
0: Acid?
1: Sa acid.
0: Champurado?
1: Ang champurado.
0: Gibon mo lang ng siyam na purado. Baka nasubarang ka man.
1: Dapat pito.
0: Pitong purado pwede.
1: Pero kung champurado.
0: Ay, bira. Baka nasubarahan.
1: Nanganaan ka.
0: Pag medyo nanganaan ka, pwede man siyam, siyam na purado, walong purado,
1: pitong purado, anong purado.
0: Oo.
1: Pwede. Pwede.
0: Pwede.
1: Sabi ni Tireone, hard-boiled egg and almusal ko with super yummiest, creamiest, slimming macchiato.
0: Matindi ang macchiato. Pero masiraman talaga yun yung macchiato. May papiling ako sa imo mamaya.
1: Na, yung coffee?
0: Hindi. Yung ginibuming tawag dito, patalastas ni Gia Pastor Choi.
1: Uy,
0: about sa about diyan. Dahil ko lang pwede ipalabas digding. Tawara pang bayad.
1: Sa macchiato?
0: Oh.
1: Iguan na naman.
0: Iyo.
1: Hindi ka mo duwa na bate.
0: Duwa na?
1: Sige.
0: Ipailing ko sa iyo. Ginibuan mong video.
1: Ginibuan pati yung video?
0: Iyo.
1: Aprobado sa MTRCB?
0: And aprobado na. Gusto nga lang ang bayada ni ano?
1: Na, so, supatent?
0: Supatent. Gusto na. Kaya lang, nag-uusap, mapirmahan pa kami ni Tire.
1: Oh, yun. Sige, sige.
0: Iba palabas mo dito. Oh, yun. Maglibo ka man, maglibo ka man. Ako mabidyo sa imo.
1: Garo marra o sa pagbidyo. Sige, sabi ni Sister Wim Pamahawan, tula na pili. Anong tula na pili?
0: Tula na pili?
1: Sa lukewarm na tubig.
0: Ah, yung ano, ininit na pili, yung sinapna na pili.
1: Sinapna na pili? Oh. Ah, so garo pikulaan lang.
0: Ay, masiram yan.
1: Ay, dahi talaga ko sir, nagkakaon ka iyan.
0: Dei mo man pagkauno ng pili, tama.
1: Dei sa balat.
0: Ay, masira man ang balat.
1: Ay,
0: mag-try ka
1: kaya. Ang pili ko kayan, sir. Panggatong?
0: Ang panggatong kayan, ma. Itong matagas.
1: So, matagas na.
0: Na party kayan. Iyon ang panggatong. Pero yung balat kayan, masira man. Kaya
1: at tadi ba ako nagkakaon?
0: Eh, masira mo na yan. O yan, dyan balikan natin yan. Mga pagbati nindo, alas 7:32 na. Mado pa naman kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Sa Damdaming Bayan, tangon yan mga tugang, ay igwa kasing nangyaring kaguluhan digdi.
1: Maski sa ibang lugar, sir, igwa man pala.
0: Oo, igwa digding nangyari sa recently sa Legazpi. Nagruluwasan pati ang mga tao. Nagruluwasan mga tao, nagdurulag sa mga estudyante. Siyempre, kaman daw ang idyok ni nga araw kanina.
1: Pero pigpapauso na naman ngunya ng pigapuntang bomb threat.
0: Jokes.
1: Sa igwa sir sa Bulacan.
0: Igwa sa Bulacan.
1: Digdi sa Divine, igwa man. Dakulon sir ang igwa sa aeroplano.
0: Ay mas mahirap 'yo. Saan ka maluksod naman.
1: delikado duman. Kaya nagpaluwas ngunyan. Kaya presidential decree 1727.
0: Actually hindi yan bago.
1: Pero pinaluwas na nga ni sir na walang bomb joke na biro sa ilalim ng batas. Ang paggawa o pagpakalat ng maling bomb threat ay isang krimen kapag ginawa ito sa social media o sa pamamagitan ng text o online messaging, maaari magkaroon ng iba pang legal na pananagutan depende sa situation.
0: Ano ang haputa diyan?
1: Ang haputa diyan,
0: dapat bang parusahan talaga?
1: Sa kuya nga, dapat bang dagdagan?
0: Dapat bang parusahan talaga? O kung mahuhuli?
1: Dapat magkaigwa kingipon ni nita, ikaw man ang pigtatao daw na anong apod kay ni na pagkulba sa mga tao. Diba? Lalo na kung sa schools, nako.
0: Hindi man maray-maray, kundi lalo na kung duman ka sa aeroplano, i-joke niyan.
1: Yawon ka na sa aeroplano. Yawon na naga.
0: Naglulupad na sa aeroplano. May mag-joke ng aeroplano. Kung bagasay ka dyan, malupad.
1: Pambihira yan. O ni sa Sanil Defonso Bulacan, na-aristo ang sarong lalaki na umani na sa likod ng serye. Ibig sabihin ng serye ay pagsunod-sunod na online bomb threat na aristo sa suspect dahil diyan sa ginawa dahil sa intelligence-driven operations kan mga kapulisan. Nakumpis ka sa suspect so cellphone na pinggagamit niya. Tapos nahiling duman. So serye, grabe ha. Grabe, ibig sabihin matindiin ng mga aram mo, ibang unyan sir ang mga iba ang kwan mo niya.
0: Alam mo ang iba niya na ginagawa karon ni Diyos sa bam jokes na yan. Meron niyang, yung iba trip lang. Yung iba naman may planong pagnanakaw. Kasi pag nagkagulo na, masalisi na.
1: Ngunyan pala, ang penalties pala kayan, imprisonment up to 5 years na. Then may fine na 40,000.
0: Dadagdagan ta. Pero maray na yan. Sana may patubad talaga yan. Kasi araw ka to, may mga nangyaring mga jokes na ganyan. Joke lang naman. Pag nahuli, dapat talagang bilagyan ng ngipin yan.
1: Tama. So, ang satuyang hapot, ano sa hapot, sir?
0: Dapat ba talagang ikulong Oo, lagyan ng ngipin talaga. Hindi ito something na dapat
1: pabayaan lang.
0: Kaya pagsabihan lang. Oo, dapat ba talagang ikulong talaga yung mga nagjo-joke dong tungkol dito?
1: Paano kung nagigibo ka ini mga ano? Mga minor de edad?
0: Eh di harap si din sila sa DSWD. O kung ano ang tamang proseso. Hindi ito dapat yung kausapin lang, bigyan lang ng paalala kasi may batas. Oo. Kasi malay mo ano habang nagjo-joke ka, nag-joke ka nito, nagkaroon ng stampede. May nagadan o may inatake sa puso. 'Di ba? Mm-hmm. Ikaw ba naman, nagtuturog-turog ka, bigla may may kumuso may na may nagsabi na may bumba.
1: May nag-text brigade na
0: bumba nga niya dyan.
1: Ikamando dyan po.
0: Yao nga niya dyan sa bag. Di ba?
1: Sige.
0: Malay mo. Ano yan? Alangaw ko sa diri ko.
1: Ayun nga niya.
0: So yan mga kapatid, anong damdami natin dyan? Well, una, ako muna karon eh.
1: Sige.
0: Dapat wag tayong ganyan. Kung ikaw man ay gusto mo mag-joke. Kung gusto mo mag-joke, kung gusto mo ano man ang plano mo sa buhay, wag ka naman damay ng iba.
1: Grabe man na sa imong trips.
0: Oo, kaya dapat duma naman sa mga nagaano, sa duma naman sa mga halimbawa, may natanggap kang halimbawa, eskulahan.
1: Na may nakatanggap na text ngayon.
0: Kuhan muna, huwag mo munang ikalat.
1: Ipa-verify
0: natin sa pamunang ng eskwelahan.
1: Pero aram ko sir, agad pig-report yan sa PNP. Kasi nga, kung yan ay bomb threat, ibig sabihin, may hours lang yan. May minutes lang yan. Oo. Kaya baga, agad-agad, ang pigigibo kang schools, na kapag naka-arog ka naon, piparuluhas mo na talaga. Maski dahi pa sigurado, magsasigurado o dahi magsigurado.
0: Mas maganda yun, paluhas yun. Kailan ka pa mag-a-action.
1: Kaya, sa tuya, medyo ini, nakaka-alarma kasi garo ngunyan, garo iguana naman na seri ka mga bomb threats. So medyo nakakalarma lalo na sa tuyo mga sa eskwelahan baga.
0: Alam mo sinasakyan lang hindi ng mga demparparigos eh.
1: Iyon na nga ni Angkay. Kaya dapat matauan nga ni Kingipon.
0: Oo, kasi araw ka ni, joke lang pala. Di ba? Anong purpose mo?
1: Mangtakot
0: ka lang. Anong kaligayahan mo diyan?
1: Baka pigigiribon in the sir ng mga blog.
0: So, kaya nga dapat ito kung vlog man iyan, kung vlog man iyan, dahil magayuno ng vlog mo. kaya dapat sayo mo ika-vlog.
1: Dapat ilawag sayo mo sa
0: duman ka magburo-vlog sa loob. Mandatahon ang sayo mong joke. Ano?
1: Mandatahonon man ang mga parindo.
0: Kaya dapat kaning mahanap talaga ini at kuyan bigyan
1: masampulan.
0: Dahil magayuno ini pigigibok ang mga ini. No, kahirak man ang mga ake. Ta siyempre, kung ikaw man ang teacher, anong gibuhon mo?
1: Maski ako magurang, dahi ko na muna pagpaklasihon, ta kung arog ka yan.
0: Makastampid bagay yan.
1: Ang sa tuyang permi pating pigiisip, so safety kan sa tuyang mga ake. Diba? Lalo na kung nasa school.
0: Lalo na kung ikaw duman ang teacher sa loob. Anong gigibuhon mo? Paraluwasan mo.
1: Tapos ang kapot mo, sir. Mga sisintang aki.
0: Anong gigibuhon mo? Uy, nako.
1: Tapos biglang, dyan ngayon sa imong room, igwang. Bako.
0: Anong gigibuhon ko? Ang klase ko pati kadalasan nasa third floor. Saru lang ang hagdanan pababa. O ano maginibot ako ito?
1: Mag-stampid baga, gruluksuhan baga yan.
0: Kaya dahil kita kanin, dapat kanin talaga mahanap ini. Kaya man inihanapon kung nahanap nga ni itong hinahanap nga ang ano, kung sino itong nakausap ni Inday Zara.
1: Iguana baga person of interest.
0: Pero sabi baga ni Attorney Matibag, si tinanong baga siya, sino nga naghapot sa iya? Si Senate President. Ang ibig mong sabihin ngayon, posibleng meron after ng investigation nito, posibleng meron, posibleng wala.
1: Sabi niya baga, mga 6 months pa.
0: Pero after 6 months kanya,
1: Iguana. May sigurado.
0: Ang sigurado da mga 60% parang sigurado. So sabi nga niya, ibig sabihin posibleng after 6 months wala. Posibleng nga niya.
1: Posibleng wala, posibleng igwa.
0: Okay. Ibig sabihin, dai sure. Iba talaga.
1: Pero ang ibig ko sa ilang tadigdan, Ano ang sindong masasabi? Na taon ba talaga ki ngipon na dapat masampulan? Kasi nga, minsan, kumbaga, may mga atit. Pero dahil man nadadakop baga. Pero ngunyan, ikaw nadakop talaga, sir, sa Bulacan. Nadakop talaga siya. Pati iso cellphone na napigamit niya. So, iyon ang pigasabi tangon niyan. Sana mas maganda nga ni. Kaya lang, dati baga, pinakumbaga kita, sir. So, SIM card ta? Na may registration.
0: Hindi man yan nangyayari.
1: Yung anong purpose, kayo ito?
0: Wala, trip lang yun. Tingnan mo, wala man nangyayari. Ang dami
1: pa rin mga... nakulon pa akong nareceive ng mga scam messages.
0: Ay, hindi po, doon daw kita kaya. Registration.
1: Pirang SIM card ang yao na igwa.
0: Sa walang nangyayari. Ah. Walang nangyayari doon sa SIM card registration.
1: Sayang-sayang lamang. Sayang,
0: pila-pila natin.
1: Doon. O, sabi ni Bunso Santidisis.
0: Oo.
1: Kami, lingaw mi, nadigdi sa isla.
0: Ano ang ibig sabihin?
1: Pigdi lingawan ta na daas.
0: Ay, dahi. Uroal daw. Uroal daw mi kamo. Pigko, kumusta?
1: Oo.
0: Kami daw. Man, kayo man lang ang dahi na nang... kayo ayang nang lilingaw sa mo, Bunso.
1: Lingaw,
0: Uroal daw mi kamo dyan. Pig, babati.
1: Oo.
0: Sa isla. Hindi mo naman yung sabi ni Terio.
1: Ano sabi?
0: Sabi ni Terio, go. Mag-rape kita.
1: Ano man yung tire? Ano man ang tire? Ano yun eh? Threat?
0: Ibang klase man ining sa imo na.
1: Ibang klase man tire ang threat mo. Magkarape?
0: Ano? Mag-rape kita. Tire, pakaraya.
1: Idugtong mo tire. Malain-layan ang sa imo.
0: Oo. Rape ba gayon eh? Oh. Nabasa mo karon eh?
1: Ayo, go.
0: Mag-rape kita.
1: Makare.
0: Ibang klase ah.
1: Ibang klase.
0: Sabi ni Sis Wing, instead of fans club, fans club. Aguy. Iyo pwede man.
1: Oy, sabi ni Bunso, Sintilis, kaya ini na mamatayan ko mga estudyante ko niyan sa CNHS, Birak. Birak. From Pilot Elementary School to CNHS Gate. Kamilaan ang pila, kahirak man mga aki dahil sa mga trip na yan.
0: Ayun, kita mo naman yan.
1: Kita mo naman yan. Oh, yun diba, sa Birak mo yan.
0: Oo.
1: At abaya, grabe ang siryeng ko niyan, sir.
0: Kabilaan ang pila, ta siyempre healing ko sa mga bag.
1: Makangalas nga ni sir, ta may mga kwan ko niyan, ibig sabihin siryeng sa iba-ibang lugar.
0: Ini mga, ano ini, mga
1: kwenin. Bako na yun, mga grupo.
0: Grupo yan ka, mga demparibarigos.
1: Ah?
0: Oo. Ay nako, sabi ni Mikey Bisplano, dapat lang po magkarasuhan o ikulong ang may mga ganyan po, gawin na
1: maling joke.
0: Gawain na maling joke o prank about bomb threat. Dahil po, nakakadisgrasya po yan sa mga tao, sa mga bata, lalo na kung ang school po, baka po may atakihin.
1: Mm-hmm.
0: O tama.
1: Mm-hmm.
0: Maling-mali po ang biro na ganyan. Ibang joke na lang po ang gawin, wag lang sa bomb threat dahil marami pong matatakot at baka po may matroma pa. Iyo?
1: Tama. Sabi ni Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout Alcon family, digdi sa Draga Kimantong, sina Ma'am Julia at Papa Frank Alcon nakikinig. Oyo, good morning tabi po sa indo, Alcon family.
0: Magin man po sa Boreas. Good morning.
1: Sabi ni Michael, opo, kung mapatunayan dahil nagbibigay ito ng maling impormasyon at nagdudulot ito ng takot sa mga tao. Nangyayari po talaga yan pag may mga klase ang mga bata. Dati po, nang elementary kami, madalas ibalita yung mga mangunguhan ng mga bata. Kaya naranasan ko rin po roon na magdaralagan sa school. Kaya dapat mahuli ang nagbabomb threat o nagbabomb joke para di natularan ng iba.
0: Shout out po sa mga classmate ko dyan sa Dicumsiya. Sabi ni Jonathan Herrera Alcon.
1: Okay, salamat tabi sa inyong pagpartisipar sa damdaming bayan.
0: Magdiklara ka nakigana tayaon si Yusik Tire na pambira.
1: Igo pa kita.
0: Igo pa yan. Kuya, nagyayaya nga rin. Ayos na mo, Tire Agdex.
1: At
0: makangirat ito.
1: Iyo. Oo. Makatakot ba na sa ibo?
0: Mas lagpas ba ito sa Bob Tire?
1: Pero kanina,
0: sedition ito to.
1: Kanina hugs mo na.
0: Oo, hugs. Ngayon rip. Progressive ka ta rin.
1: May progressive ang sayang ko yan. Crime.
0: Oo. Ano nga ang kaso ni Vice President Sara? Sedition. Ano yun?
1: Sedition.

0: Sabi, ang sabi ko yan, magsulo ka.
1: Oh yeah, sige. Oh. Ay, salamat abi, magdeklara na kita.
0: Okay, winner.
1: Pero ang papaganoon ta sa?
0: Dua lang.
1: Dua? Na, tulo ba?
0: Eh, tulo, sige, tiray mo na.
1: Oh, nang una na, ang nanggana, Michael Quintana.
0: Siyempre.
1: Si Sepa, sir.
0: Si Maya Rao.
1: Mike Eve Esplana. And Bunso Santilis. Good morning. Salamat abi sa indo.
0: Gana ka, Bunso.
1: Nanggana po kamuki. 50 pesos sa sasal.
0: Ayan.
1: Hali sa Tuyang Yosek.
0: Salamat po sa mga donors. At ubos na naman ang Satuyang kwarta o kahon.
1: Katulin.
0: Ah, sabi ni Jonathan Arcon, pa-shoutout po sa teacher ko, Teacher K.
1: Oy, kay Teacher K.
0: Na nagtuturo sa TV, ingat palagi. God bless. Ang masasabi ko diyan.
1: Ano?
0: Teacher K, good morning.
1: Uh-huh.
0: Coming from Jonathan Herrera Alcon. Oy, dagos-dagos kita mga tubagang 748. Madubara muna kita sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.
0: Sa Kasabay sa Paghayo, gusto namin kayong makasabay sa paghayo. Ano? Ibig sabihin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos through broadcast. Sa apat na paraan, unang-una na dyan, makakasabay kayo sa paghayo sa pamamagitan ng pananalangin. Ipanalangin ho ninyo ang ating broadcast, ipanalangin ho ninyo ang Far East Broadcasting Company Philippines, ang Care 104.3 The Way FM, sa lahat ng ating mga ginagawa. At syempre, pa-pray for sustenance. Ano yung pong mga prayer concerns. But salamat po sa inyong pananalangin.
1: At ang ating pong station sa nangangailangan ng mga volunteers. Salamat po sa ating mga existing volunteers na patuloy po tumutulong po dito sa ating stations. Kaya naman po kami ay kumakatok, ha, na umaanyaya po sa inyo. Pwede po kayong maglingkod dito po sa radio at mag-volunteer. Makipag-ugnayan na lang po kayo sa ating mga staff.
0: At siyempre, ininyayahan namin kayo na imbitahan kami. Please invite us in your gatherings. Yun po ang paraan natin para makapromote ng ating kung ano talaga ang ibig sabihin that we are non-commercial non-profit. At para malaman ho ninyo ang simpleng paraan kung paano tayo magkatulungan.
1: At ang pang-apat na paraan po para maging kasabay namin kayo sa paghayo and become an financial donors and sponsors po namin. Sapagkat ang ating pong station ay wala pong mga advertisement at tayo po ay umaasa sa biyaya ng ating Panginoon at sa mga taong may puso po sa paglilingkod din sa radio. Kaya naman po, kumakatok kami at umaanyaya po sa inyo na maging partner po namin kayo through financial donors.
0: Salamat po at dagos-dagos na kita mga kadagbunan kita ng mga kunting paalala mula po sa ating istasyon.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin,